0: mo sigarilyo, ti balbaliman ano eh. Kung ano kadamo ang ginbakal mo sa sigarilyo, dublihon mo mang bakal sa DTX 500. And aside sina, o sa una, wala pa madiskubrehan mo lang DTX 500. Ang ginaresita ko gin sa mga male infertility, especially kung kulang sperm counts, hindi nami ang ilang motility sa ilang sperm, permiko na sila ginapa-juices. Anong ara sa fruit juices and vegetable juices? Phytochemicals and antioxidants.
1: Nga ara sa DTX 500?
0: Nga ara! DTX 500.
2: DTX 500.
3: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX na bulong sa diabetes, gintilawan ko dayon, inom mirong inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga gambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna gin 2 times ko, subong 136 na lang ang sugar ko.
2: DTX 500. DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampyon na istasyon, K5 News FM. Yonar Viray, Foro Telos Poblos.
1: Alas 8:13, daton karang oras, balik kita sa aton karang pagpadayon sa programa sa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Sa gyapon ninyo karang anchorman, K5, Leonard Viray. Sa aton nga pag ililiba mga K5, dahil nga oras ag masunod karang nga mga balita at gaton It raya karang by siyempre rong D3 Bayo, rong kampiyon nga suplemento nga manggarunon sa MCT because nga may sangkap nga extra virgin coconut oil na manggarunon sa MCT or medium chain triglyceride nga nagabulig protektar sa ton karang ikayong lawas. So maron nga importante gid nga nagainom kita it daya karang D3 Bayo, no? D3 Bayo may una karang ketones nga nagaserbing pagkaon kato nga brain, no? Agod nga mas pagid nga healthy imaw, hindi kita mangin malipaton, budlay kon bukot healthy rato nga brain kasi dali kita nga magkaguya, magkabagatian. Dapat nagiinom kita D3 Bio, simpleng ngagnat, ubo, ag trangkaso, D3 Bio. No? May mga sakit ka sa ngipon, na nagangot-ngot perme, inom kat D3 Bio, ang kiton mo mapusa sa yung ba-ba, ilulimugmog mga daywa kabilog, duga agiro kan karon sakit pero bakterya nga nasa imo nga samad nga ngipon patay because of the D3 Bio. Ngani dapat sa mga lolo ug lola man naton kapin mga daw nagaedad nat 50 above, no, dapat nagiinom na kamo ita D3 Bio. Agod kita nang gatapak sa pagiging senior citizen, healthy pa raton nga brain, indi kita mangin ulyanin mag-E5. Alright, gani dapat everyday. Inom it kampiyon yung suplemento, antiviral, antibacterial, antifungal specialist, inom D3 Bio.
0: Yonar Viray, Foro Telos Poblos.
1: Sa ito niya pag ililiba mga ka-K5, malika naton do taga Aklan Electric Cooperative. Now, by the way, good morning, galanay, una kay kagawad Gaga Rolly Baladhay Jr. Gapamate. Shout out ba na pre kay Jobert, nga naga birthday, belated happy birthday managalik ana kay Jobert, belated happy birthday.
2: Happy birthday. So,
1: nagaselebrar ko anagalik nga birthday man, sige. Aga sa council it ba barangay magpagong sa batan, good morning lang kinyo tanan tanan ha. Agsa naga birthday nga tunga to nagaselebrar isang ka jeep sanda ko siyang adlaw kapon. Oh, happy birthday ha, belated happy birthday.
2: Happy birthday.
1: Jensen, gapamati man, good morning. Merly Latore na Elgas, gapamati, kay Madam Bingel Manon, kay Madam Tessy Suggang sa Kamaligan Batan, ako na sa may Santa Cruz sa Lezo, kay Bro Lap dyan kay Hilig, gapamati man. Sige, good morning, kinyo tanan-tanan, ha? Well, sa rin nga nang natabo nga press conference, i-recap ta at makadali, ay nakibot ka ni kita dahil sa iba naton ko na mat, no? Hindi matamabalibaran na bingan na may mga unscheduled power interruptions, nga na. Ako naman, dahilan is the NGCP or the National Grid Corporation of the Philippines. No? Mga ka-K5. No? So, paki-prepare K5 bread. Tag-dayang kwan siya ibabaw K5 bread. No? Tag-dayang arang nga na ita akil kong ginsend na itong K5 bread. Mga 11:37 partner, umpisa ikaw. Gin-discuss ni attorney Ariel Hepte, moro general manager at Akelco, reason. At siyempre, uganon at matikos na kung ato niya klanon yung money. Dahil, gataas o gasolina, hinaga, may una uman. May mga tigil pasahe nga niro ibang mga transport group to sa Metro Manila ay kapaninggitan sanda, kadungan ko suna man yun. Kung pwede, ay tauan pagid kami duga nga subsidiya, duga nga ayuda. Ay hara nga, sige yung matato bakbakan sa Middle East. Nga bitan natin, tapos yun. No, watay. Kung sa mga ninabagay, imbes kayo mag-ugat, tapos yun. Watay, naglala, latanganay mga K5. So, piktado kita, piktado. Uray nga nga butang. So, dugangan pagid ko mga presyo nga rat mga kunon nga nagbahal. Ag again, haraguman, another nga sinuktanay sa kuryente. Mapatuman makarang July. Mao nang patawag ro akel ko para ma-explain kung naman it mapadugang senda. Oh, mga K5. Para sa detalye, ginuna explain tagaling, pamatian ta si Attorney Ariel Hepte, General Manager, it akil ko. Era ipatpat na naro mga reason nga manit nagmahal. Mga dugang, agpilaro idugang, mga K5, aton nga pamatian. Ka-Friday doon ha, nga press conference.
0: Foro de los Pueblos.
3: Press or cost dahil sa makaruyon nga issue. Hararo, presyo sa merkado sa Luzon. Kumayo, 7 pesos and 4 cents. Pag-abot it June na yung sidagong nagtaas. Imaw, tanawa bagay sa Visayas. Iya sa Panay, 10.45. Pag-abot it June, 14.81. Ilang piso ro, diferensya kumpara ito sa Luzon. Mauman iya sa Mindanao ng area. So hararo, issue di karaya, hamat may mga aro, karaya di sa South Luzon, di karaya ro transmission line, patabok iya sa Leyte Samar, Dayangara somewhere sa Bicol region Dayangara. Karaya ro, bisambilog nga congestion. Wa it congestion kita sa Leyte, Cebu, Negros, Panay. Dahil rayang Cebu Negros Panay nga transmission naton, kundi ako magsaya, medyo last year dahaging inagurahan itato nga presidente para magbahol ro transmission line di karoyon para ma-accommodate na naro dugang nga kakugangan it kuryente. Ugaling, do halin sa Luzon, hindi basta-basta man makagapos siya katon. Makaroyon man di karaya halin sa Mindanao para makasupply sa kakugangan iya sa Visayas region. So, ruin sa bilog na nag-trigger kung hamaan, nagataas to sinuwuktan it, transmission charges ka to. So, ano man ro sa PSA naton, naging intrahan naton nga kontrata, ano ro mga rason kung hamaan, nagabag-o man do, adjustment it aton nga bilateral contract. Dahil una karon abi sa cost recovery fee, ag sa O&M. Na ginatawag sa among nga kontrata. The global fuel price, aware ng karahagustanan, makaroon sa inflation, nagtaas man. Purchasing power itatong peso, ay naganubo, roan na nga value. Dahil tanan nga presyo, bukod niyang sa kuryente, sa pagkaon, sa aton nga mga kinangganon, sa gasolina, gatinaas. Pila makaroon do, exchange rate it US dollar to peso, 61.80, kainan na ako nakita, hagus, gabunagin mo sa 62. Kung January, pilaro US dollar, 2 peso, halos sa 55-56 yung imaw. So just imagine, 5 peso lagi o 6 pesos do tinaas yun na. So ngani kung ratong sanggatos, dati sanggatos, the presyo makaroon siguro 95 lang o 94 pesos lang roan ng real equivalent. Sa power plant price man, gabago sanda. Kung nakatanaw ka mo kahapon, it Senate hearing sa energy naging preside ni Senator Tulfo, nagguwaig to sa hinunano ng danga, rupag presyo it mga power plant, ay medyo wa nare-regulate. Doon rupang utana kay Commissioner Francis Juan kahapon kung nache-check baga ni ARC rato uwa. Hararo mga cost, kung hama naga, taas, haro, line rental increase, do line rental abing arahay, bukod ara it binahimo-himo ni Akelco o kung sino man nga electric cooperative o private DUs. Daya nga ra ay gahalin ana ro computation kay NGCP at kay IMAP. Dahil sandaro ng kasayod kung ano ro nagkatabo sa linya. Sandaro mga systems operator. At kita ay ginapadaghan niyang it bill para sukton ro aton ng mga member consumers. Hararo mga flow kung hamaan kahinangan nga magasukot sanda. Halimbawa, di karaya sa aton nga generator nga kakontrata ay 5 peso ro anang sukot. In-transmit mananara sa NGCP. Ugaling, hindi tayo mau makaabot kay Akelco because of the congestion. Ano rin ginaubran ni NGCP para ro aton nga demand ay mapunan. Gapaandar sa date local plant iya sa aton. Nga kung siin ro planta, usually hay ro yun ro mga bahay. Kaparehas it diesel. Mapaandar sanda para ro kakugangan sa grid ba may i-deliver nanda agro price different. Kung 5 pesos nagsukot imaw it 7 pesos do 2 pesos nga difference ay raturanda nga ginatreat nga line rental. So ano ro ginahimo it aton nga electric cooperative party di karaya sa line loss and congestion charges o line rental nga ginatawag. Do grupo it ekar 6 o nagtaliwan nga March ay nakipag-istorya kita sa isayang kagrupo nga kung siin kami gapasaka it reklamo sa ERC binakwestiyon naton raya nga pagsukot it daya nga line rental sa electric cooperative. Hugato naton kung ano ro magiging answer kara ni ERC. Ano ro mga comparison naton? Ro amo nga habo sa Region 6, i-highlight ang namon do Leeco 4. January na is 41 million raana nga line rental na. Aton 23. Nagtinaas nga nagtinaas. And that July hay 63. Aton hay 44. Ruin niya sistema nga ron gapakita yamang nga raya nga sinugoktan nga rahay bukont at gin-create itaton nga kooperatiba kundi raya ro ginapasa nga sinugoktan katon nga ginapasukot sa aton nga mga member consumers. Hararo rate ko aton nga akelko. Arang kung yun. Hindi namon pag-stagger do pag-sinugoktan sa buwan nga ra it July, do generation charge daton ay masipat imaw sa 9 pesos and 46 centavos. Kumpara ko nagtaliwan nga buwan na 6 pesos and 58 centavos sa imaw. 3 pesos plus doon ang tinaas. Pero nag-ayo ro aton nga regulators do ERC na hindi ka mo magpasubra sa 1 peso sa sinugoktan. Mauron nga naging 7.57. So raya nga generation charge nga ra, wa mataraga agto kay Akelco. Ginabayad naton da kung kanyo ro may bilateral contract si Akelco ag sa WSM. Do transmission charges, although parehas na ng sukot, kay NGCP mataraga agto. Daya nga sa systems loss nga ra, raya ro mga naduga nga kuryente or unaccounted nga kung nga kuryente na because of loss, dinakaw, kung ano man ro nagkatabo, ginadirekta man dat bayad sa aton nga generators. Government charges ag ibat sa gobyerno raga agto. So ro total cost nga may bat 11.73. Daya nga ra nga 1.61, daya ro ginatawag naton nga distribution, supply, and metering charges it aton nga kooperatiba. Daya ro ginasukot ni Akelco since 2010 o 2009 hasta sa makaroon. Wa ra nagbago. Raya ro sinugoktan nga ginasukot it Akelco para gamiton sa operation and maintenance it aton nga mga gamit iya sa co-op. So ro total ay nagabot imaw it 13.34. Kung wa naghambay ro aton nga ERC, dapat daya imaw 15.68. So ano ro difference kara, ano ro matabo? Itak-in tara ni Akelco sa masunod nga billing cycle. Gusto kang bayon, ginapaspread yang rusinuguktan para bukon it mabugat sa aton nga member consumers. Aray. Pero sa personal kong matanang observation, haman it maura ro direktiba katon. Ay siyempre, Monday, so na naging mainit nga issue raya nga ra nga pag unprecedented rate increase at atong generation charges. Ay medyo gusto man it gobyerno nga ilimit do, most probably, this is my personal point of view, through public outrage. Kasi kung makita ninyo sa dating atong slide, rather ang rate karaig do, sobrang taas. Pero pinakamataas, ana it, medyo biliran, medyo gaabot sanda it 21 kung i-full charge. Pero iba nga private deals man, ay nag-spread sanda it 6 months. Ruging charge yung it Akelco, di karaya haman naging 13, is only 62% sa total natun nga charges. So may una pakitang habilin nga, 38% nga inugsettle. Do iba ging spread nanda equally sa 6 months. Ngayon kung makita ninyo, roanda sinuuktan ay 0.34, 0.40, roanda nga rate adjustment and that anda nga generation dahil rato roanda nga pag-spread. So hamat, medyo mataas ro ato yung naging charges. Ro management nag-decide ka ro yun dahil waman kita naila na aton nga snowball do aton nga obligasyon. Basi makibot yung kita sa ulihi, hindi ko naton masarangan pagbayaran, mas manami nga makaroon nga diskarte. So, hararo comparative rate naton. Daya ay raya ro rate per kilowatt hour. Si Akelco is 13.34. Ano raya nga orange karanga nga rate? Si Anteco, raya ro DSM, daya ro gaagto sa electrico. Si Anteco, raan ang sukot is 2 pesos and 8 cents. Si Noneco, 1.61, Akelco, 1.61, Eleco 1, 1.61, Eleco 2, 1.61, Eleco 3, 1.46, si Moore, 2.34, si Nepsen, Negros Power, 1.37, si Capelco, 1.61, si Gimelco, Gimaras, 2.38. Doon yun ro ang DSM. So haraman ro atun nga line graph ko aton nga mga presyo at aton nga generation rate from January K-5-Pred. To July.
1: Stop, K-5-Pred.
3: Kung inyong tanawon, so, do line graph, it tanan nga elektriko ay halos stop. Parehas na anang nga behavior.
0: Forum de los Pueblos.
1: So, datoro, pahayag ni attorney. No? So, kung aton i-plaster para pagid nga mas malinawan daton nga mga tagpamati maki 5. So, dapat, Rodaya karang Aklan Electric Cooperative andang implement matas-taas na kanikong taron. Kaso nga ni, hay ginidiyahan, dahil wat mahimo eh. Rugin ta, awa matagid mag-undag yun hagos, pero sinuok tanay sa ray karang butang. No? Do, nag-ibagang gid, pag-abot sa residential, baga, do nag-ibagang gid, di kara sa general system charge. Sari may mabaho-baho nga kwan eh. Dugang. Rin niya ron, maki 5. Lo, rin kara nga sa generation charge. Te, epekto ra it ginasugid sunok attorney ko oil crisis. Epekto ko gira sa Middle East. Dugangan pa nga nagkaproblema ro rin kara nga mga planta. No? So, need mananda nga mag-adjust. So, nagpitik ran ng sinuktanay. Ngayon, pasan na pa to transmission, to distribution, pa to sa aton ka lang mga miyembro consumers. So, pumitik imaw. Ag umabot na lang instead sa 15, no? Dapat is 15.68 pesos per kilowatt hour. Hay, gusto ikuan man ko ERC, no? I-regulate nga man na hagan-haganon yung ang nga dapat 15.68 pesos hay himuon na lang ninyo man nga 13.34 pesos per kilowatt hour. Ray nga bugat Hulyo ron do subutan bagon expect nyo ron nga rin yung bill nga binaton, billing nyo nga binaton ko Hunyo, may posibilidad nga basi kung tumaas ro yun per kilowatt hour eh. No? Bill nyo, dayang arang nga matapos rumbugan it July. Ngayon kung mga 2,000 ring bill or 1,000 last month, so expect ka nga may singkirik nga dugang ron. Hindi ka mag-expect nga mag-nubo ro bagayran mo sa kuryente. Dahil sa rin ron nga ginapabot ka ito nga taga Aklan Electric Cooperative. So reason manunakon para kanyugin mabatian nyo ag mas maintindihan nyo ma K5 ay bangod sa matag-as nga demand, no? Bangod sa El Nino nga nga problema although nga hartanganin nagatugan-ugan agar may mga habagat. Manaba ro supply sa Visayas grid bangod may mga nagkasamad nga mga planta nagka-problema to like sa Iloilo, no? Agaron nga gira. Nga nagaresulta sa nga nagatag-as ro presyo it langis. Ay sa ibang kamo sa Bilogron sa mga ginakinanghan para maka operate man doon yun nga mga planta, no? Mga K5. Depende man nung, may kunamat, may nakamabi sa solar, may naman sa geothermal, no? Pero gaban gid planta, gidabi, ginabuan tat supply, mga K5. Okay? So, halin sa 12 point, or let's say 12 pesos and 11 centavos per kilowatt hour, suktanay, mangin 13 pesos and 34 centavos per kilowatt hour na. Umpisa makarang Hulyo. So, rupag sukot, hay staggered, eh dahil din dosugo man ko, ERC agod, hindi man mahapdi sa mga konsumidor. Ewan man kita choice, eh, siyempre, akil ko man ko provide ka to't elektrisidad. Tayo at may mo, masunod ka lang manggid ka ron. O, ho, lang sinimo man. Di ba? Eh, doon doanda ka rin nga, doon doanda ka rin mismo nga, ginapa-implement, maroon na patawag it Prescon, mga K5. Huh? So, kamo nga negosyante, da nga si residential doon, do, estimate nanda nga, pagkasi ibaro presyo per kilowatt hour sa residential, sa commercial. No? May mga manubo-nubo ang sa commercial, ay siyempre gataw imaw it trabaho, sina attorney matuod sa mga klanon. No? Ito parang may bagos makandaro kooperatiba, Eh din doon mas manubo-nubo singke pero hindi man ganun gid kanubo compared sa residential ah. No, pila malang man no diferensya. No. So magsig-adjust na naman kita kara. No, mga K5 i-try kara nga konsin ka makwandon mabuog ang inugdugang mo sa kuryente mo. Ngani kon may manggagastoson ka hay tipid-tipid ang ginanay ay wa pa nimo makita imong billing sa ringarang ng July hasta dire-diretso sa August hasta September. No? Ay wa man itpagnabaon no kuryente. Halin pa ka to, rugi na kuwang ilang is magataas, magataas, magataas. O at may chance na nga mga daba kung ato nakikita. No? Dahil mauraw to padagagan ka na. Katon niya, sitwasyon niya sa Pilipinas. Kaya mapabagaron niya, mapanaba naton. No? Depende ron sa mga inisiyatibo ko, mga nasa ibabaw. Eh, hambawa man niya, attorney, bilang general manager at Akil Koti, bukod tara it gusto nandang i-implementar. Nga una ngin base abi sa kooperatiba nandang nga sandang abi mana hindi. No? Or sandang part it Akilco naga-initiate kami pataasan tara or sanda sandang ba nagaplano? Hindi. Dino pagklaro ko mismo nga taga Akilco. No, mga K5. What do word ni ginamit na attorney that time ka Friday is what ama na namon gina magic ro ringa nga sinukta na yang at madugang kami kara muni mo to kun ang ginasunod nato na tama man nga proseso mga K5 okay te haron do rason now sabi daw sa gin present ko Friday tag Akilco mobile app nga try ninyo i-search sa Play Store Akilco mobile app manguwa matay na ron. I-install nyo, login nyo rin yung Gmail account at makita ninyo rin, sundon nyo yung proseso dahil next ang next yang, makita nyo dahil kung ninyong account at una per kilowatt hour makita nyo kung pila rin yung konsumo kada bugan. Tanan nga mga queries nyo una, masabat ron, may hotline man, tanan makita una kung ano ro sa part it Akilco or the Aklan Electric Cooperative.
0: Foro de los Pueblos.
1: Alas 8.25 gon daton nga oras agda nga balita oras at gaton. Itay kayo nga power duo combination ng DTX 500 ag Mighty Zero Alkaline Vitamin C. Papasko ko na ton nga immune system mga K5. Dapat mapag-on na kainom kita at DTX 500. Suportaan nga mamligan aton nga kidney. Aton ka nga atay. Aton nga liver. No? Dapat baskog ay basi kung magkabagati ang magkakomplikasyon ka mo. Operahan pa kamo budlay gid kapin sa mga pagainom nina puro bisyo alak sugal sigarilyo sinandabga bulokron no dapat instead inom sigarilyo ning bakon kundo ka na ag mag-inom na DTX 500 nga ginakabig nga superior antioxidant nga nagasukog sa bagatian nga diabetes inabuligan ma-regulator nga blood sugar levels aton kana nga gawas gina-prevent ro mga oxidative stress ag anti-cancer pa mga kikipay. Ipares si Mighty Zero Alkaline Vitamin C agod nga likaw man kamo sa mga simpleng agnat ubo ag trangkaso tugat mga magain kana nga tiempo mag Mighty C rong Alkaline Vitamin C adlaw-adlaw.
0: Yonar Viray Foro de los Pueblos.
1: Sa aton ka nga pagbalik, aton balikan do ray nga nga pag-abuton nga SONA or State of the Nation Address ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Way back 2025, July 28 to, no? Makaras 27. So, last year abis, kundi kong kasad, July 28, patigayin mo at anaman ka ng State of the Nation Address. Aguna, daturo pinaka tumatak nga SONA ni PBBM so far, no? Doging plaster ng word nga mahiya naman kayo. Agkaroon nag-start, nag-umpisa, ro investigation sa manumaliya nga flood control project iya sa aton sa Pilipinas. Oh, mga K5, karon nag-umpisa. So, kamusta? Matapos nga gin-mention ko, Presidente rin sana nga SONA, nga according ka na sa mga gin-present ka na nga mga report, data, hay kabuabo nga mga kabalastugan, ghost project, agri ba gin-implement man, pero kabos, uwa makompleto, 30-20%, may mas lala, 10% yang ko proyekto. Paano man na nataburo yun sinta na aduro kwarta? Ngani, mahiya naman kayo. Nagpalakpakan ng mga animal ng mga ini... Kat mga nagpalakpakan last year, Kusona, ng mga mambabatas, sanda gali ro iba. Sagad pa ko palakpak. No? Nga, oh, manaharon tama na ro presidenta. Ayos tama na. Posisaon na ro flood control. Pero pumundot, singkiri to, mga few seconds ba na ro ginbuhay palakpak. Mahiya naman kayo, ay isanda ro gintumod ka to. Di ba? Oh, tika mo star investigation. Kolong si Jinggoy. Although mawa pa ron itakuan gid ha. Finality nga sa nagid mismo isa napatunayan nga guilty sa rin nga kaso ng inaboy ganda. So far do yun pa lang mga may posisyon sa Department of Department ita Public Works and Highways mga official nanda from Luzon to Mindanao. Mga senador like Jinggoy, si Bodots Boy, si Bong Revilla. Sino pa rin mga ginausoy makaroon? Si Zaldico ag si House Speaker ta kun nanunuplastada kra. Ito na balikanta karon ha, masadya ra eh. Balikanta ay importanteng masairan yon do nagakaganapan nga nagakanaboy sa Tons Pinas. Balikanta ra matapos siya importante nga panumdom. Standby.
0: Ang kakampyon ng estasyon sa Kalibuatlan 94.5 KFM. I Care Gold.
4: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong palulukan. Kung wala akong antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako nga magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sing isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidya nga akong palulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo, gidya.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Kapalo ba na ka mo? Gamay tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma. Cancer. Nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw. Para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drop.

0: Baluyang Lawas, nabantian ko sa radyo ang D3 Bayo nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
1: D3 Bayo, ang D3 yung may visyo, ang visyo yung may D3 para sa matino nga dugo. DTX 500 para sa healthy nga tayo. DTX 500, ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay, happy kanunay. DTX 500, masalikat, epektibo. DTX 500, madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata at mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na, mag DTX 500. Ito'y gawa sa pinag-alungang paraya at the sugar cane extra na may pinakamataas

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas ang ako nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar. Kay mayara, inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Mabali si baby. Masami ko gina-allergy. Kaya magwalang ko kag manginan. Damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Kagrabing epekto, inuras lang. Dula na dayo ng ako nga allergy.
0: Mabaka sa mga butika.
4: Sport Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Sport Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sport Biotics, you're always in good health.
5: Nagabaho ba lang ilok mo?
6: Yucky!
5: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
0: Extend Food Superman for Men.
7: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan, ang Extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
0: Extend Food Supplement for Men.
8: Lagi bang matamlay
9: o mahina ang memorya ng anak mo?
10: Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum.

0: natin ang ating memoria ng Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum.
1: In spite of headwinds that we have faced, we have stayed the course. Our poverty rate has significantly dropped to 15.5%, down from 18% in 2021.
2: For the fifth time in his first 3 years, Philippine President Ferdinand Marcos Jr. would once again face the nation to report on what he has done for the nation. Amid the political turmoil and the flood control fund scandal, what will the president report on?
1: Sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiyang naman kayo.
2: The President's Report, SONA 2026, a special live event coverage of K5 News FM. SONA 2026. Expert analysis, remote field coverage, the People's Pulse, the President's Report.
3: The President's Report.
2: Going live by 2 p.m. of July 27, 2026. A special event coverage of the station that believes that power is built on the people's trust. The President's Report.
3: The President's Report.
4: You're listening to 94.5 K5 News FM.
5: K5 News FM.
6: Ang kampiyon na istasyon, K5 News FM.
7: Yonar Viray, Foro de los Pueblos.
8: Alas 8:35 daton karang oras mga ka K5 ag saton karang pag ililiba, no? Balik kita sa programa nga Foro de los Pueblos sa gyapon inyo karang anchorman K5 Yonar Viray. Well, before naton iplastar din karang statement, no? Konabi, ang agang ko na ito yung oras man. I-check talang partner, do aton niya patrol angan-angan. Pero, hindi na, standby ka mo, ay may mga information basi paabot pa man sa aton nga linyada, si Mr. Kim Sintugna, no? Hindi na, basta may andang nga rally ko nung alas 2 itapon, una sa may crossing bangan yung Washington, kapartira ko nagahilapit man nga State of the Nation address ko aton nga presidente ay nakaschedule alas 4. Ro day kada nga so nati alas 2, no, so mauna gid randa nga hubag protesta na sa crossing Banga, I don't know, sa PNP. Siyempre hambal ko aton nga kuanabi may mga permit ko na etc. Ay una man aton nga aklan PNP nakalalay man party karon kon may mga para mapaprevent niya kun ano baga nga may mga posibleng kinagamo. Ay hambal matangani ni Marcos, what at may dapat magsugag ang kumang FG nga ron or magkanyang ka muna, sunod yang sa tama nga proseso. Normal na matamanaw, rally man nga ron. May bisang kanyo mga administration, may nag-rally gilang man. No? Dilang gini, check tanay kada partner. So, aton nga patrol with the K5 Regilin Tornino. So, rin nga nga natabo nga stabbing incident. Ay may ginkwan nga raho. Hatok-hatok tat buno. Lolo, sus Ginoo ko. 71 anyos, mga K5, una sa may barangay, Tinapuay, baba sa Banwat Bangay, do Tinapuay na, tabok abiron eh, sa pihak nga part nga to mga K5. So malisod sa part ita Banga, mag-responde. Magayo imaro sa poblasyon. Pero nga manit nabot sa puntong binuno, taro 76 anyos. Kasos, manungkot sinta na. 76 anyos, mabaskog pa matara, pero aman ba't kabatas kita nga bunon kita raymaw? Kwa nang kinuman? Ano, kadago ba ng ginawayan ka na? Check tabi sa detalye ko yung balita na niya patrol live sa may Banga PNP. Patrol, standby!
9: K5 News FM Live Report.
8: K5 Red sa report, go ahead. Negative, partner? Balikan tabiro linyada ita aton karang patrol, no, patukoy sa ring nasabit nga balita. By the way, sa mga listeners naton, no, mga K5, magbakay galing kamon Klinika Dalterna, mismo karang Klinika Dio Fresh sa Klinika Dalternativo Medicine and Wellness Center. Sa mga wapatari na kabangon gapon maligos yung kamo, sumuod sa inyong mga trabaho. 8:41, agmag klinika Dio Fresh, Dio Roll-On. Kung tapos nung kamo itpaligos para nga humot ka mo, bilog nga 48 hours. Gaputi pa rin kilikili, gahumot ka pa nga ni mag klinika Dio Fresh, Dio Roll-On na.
10: Yahoo!
8: Balikan tarton niya, Patrol. Patrol, standby.
9: K5 News FM, live report.
8: Live sa Banga PNP, K5 Red, sa report, go ahead.
11: Sa K5 Nard, bangod sa naimpito, Raya Rorason, it sangka 37 anyos nga suspect sa pag panghatukatok ita buno patay. No? Sa sangka 76-year-old nga lolo sa K5 Nard, sa natabo karang stabbing incident sa barangay, tinapway sa Banwa Itbanga sa K5 Nard. Based sa initial nga information nga nabuo natin maghaling iya sa Banga PNP, natabo ra kainan gid ita aga-aga kay Five Nard nakabato nit information do aton karon ka pulisan alao na 40 rong pang orason kun sa scene may una nga ni nga stabbing incident sa nasambit kara nga lugar ka kay Five Nard. So ikaraya pag-abot sa lugar itaton nga mga kapulisan hay natabunan ulat ta itrapal day kara nga biktima sa kay Five Nard nga sangka gagaki bago imauran 76-year-old sa K5 Nard nga residente man sa sambit karon nga lugar ang nakitaan sa anangani it mga fatal nga mga sabon sa nagkaroon nga mga nagkasari-sari nga party itlawas sa K5 Nard. So may tabunulat ana nga trapal kung sa CNHI suspect na identify man nga sangka 37-year-old nga gagaki nga residente man sa sambit karon nga lugar. So based sa investigation nga dumagtimbang nga parte at may mga kaibahan sa gid sanda kay 59 ko gabi nga ron it July 26 kay nagainuman sanda ka kay 59 no nga so sa CN may una nga birthday pero tagbagay nga andang inainan hay imaw ron nga birthday mga gapa alas 12 itong ang gabi ka kay 59 pero suspect nga ra watay kun anong rason at provokasyon hay gulpi at ang ginbayo na juday so, karang biktima sa uyakon. At after na nang magpangbayo, pumanaw ka K5 Nard. Pero, bumalik
8: so,
11: pa kita.
8: So, victim pa, binayo pa ginanang, ugod-ugod yun doon? Si Tintay Saiz?
11: No, binayo na. Wow, binayo na ko. Sa K5 Nard. Kaya, naka-istorya na ito ni Mau sa sulit sa kapsel, nang kamalipad man yan ni Mau rang magpa-record.

0: Sir, Nana, binayo, duday ka rang victim, kay nagbalik pa gid imong ra kay Fernard ag ikatutana nga ni nga din binuno tanana rong nasambit karon nga biktima sa nagkagaingain nga parte ko ana karon nga kagawasan nga nangin kabangdanan itinali nga kamatayon kay Fernard. So ikaraya may mga tawo mataman sa lugar kay Fernard pero pumanaw taro suspect na third incident pero later on nag-surrender imaura sa barangay Kapitan Iturralba sa kay Fernard to tayo mo nag-surrender. Konsasiin, higing turnover man yan iya sa atong karang kalibo PNP para sa nagkaibo nga disposition. Kaya na sayuran ta, ro victim nga ra ka kay Fernard, ruan na karang mga pamilya kay ito ta sa Manila. So, inora ita pamilya, may ana nga ibang hod, gagabando yun ro, mag-aporso itay karang kaso in case nga mag-decide gisanda nga magpasakay ka sa kontra sa day karang suspect kay Fernard ag kung nagagawa sa initial kay do yun nga white provocation kay Fernard magwas lang baga noon sa mga witness nga nakasaksi sa day karang incidente kung mahugog imo sa homicide pero kung day ang initial nga investigation nga what ay kung ano nga rason ka kay Fernard gulpi at ang nagpangbayo ag nang samuno kay do yun nga mahugog imo sa murder
1: murder
0: o linyada ni Major Ronald Cesar Rojete at yung karang ba nga PNP kay going father ang mga meeting ka kay Five Night para sa dagagan
1: matapang madalag tayo yung happy yata nga ron nauta sa banga gali
0: banga yung tayo mao so na-interview man natin na before sa iban nga mga police station ka kay Five Night pero makaroon latest assignment na is sa banga so kakatapos yung ginabi ng that flag racing man and then may meeting ka kay Five Night iya makaroon do nanay. Bani nanay ikaw, ma'am, ni kwa no, ni it-suspect nga ra, paano ni mo nasairan nga dahil tagali ron sa buka nanay?
2: May nag-agto ka kung kabi isa bagay na andang-anda man mo na ang kaibahan nga nag-inuman. Ay, naghambay mo ka kung nga, sin man na si Terio, ay, uwa ka ma kung iya, ay, na, sin ma kung ka mo nag, ano ay, ito man na sa Jericho, ay, sin, oo, ay, wa tama kon imo iya sa bagay. Ay, di ka buhay na mong inisoy. Hindi itang magpati. Ay, gagawubog ka nga ni ako. Pero hindi ako hikatulog. Ambay ko ka na, ay, wa tama kon iya ka. Uli, sinakon ito. Ay, di. Ay, hindi. Gagawa gid ako ito sa may, ano gid nga to. Gawa na mo na pang inistorya. Ay, ambay ko sa, yung anang si Bahan. Ay, wa tama kon imo iya sa uli. Yan nagkakatulog ako noro. Ay, mauman. Ay, nagkatulog man ko noro yun nga ron. Wa matakatayod ko noro yun nga ron. Nag-ag ko ka ko. Nakatulog ako na imaw. Agabog pa ko taraya. Hey, then ano nga ba? Patay ama na nana si ano, piling. Wa ang kasayod ma ko. Kasi hindi ako mag, ano, hindi ako pa na nga mag, ano ko, pati nga ko. Hey, masunod lang ma ko na ko. May ko kay Julie nga ron nga. Nagsuwang ka. Takon. Hey, then, mga gat 12 siguro to kung alin ay doon nga uwa pa ay sinakon to uwa ko cellphone ay mako na doon uwa ko flashlight balik ako sa bagay doon nga tumanaw ako eh, yung flashlight na ako sa ako may kwarto ay uwa cellphone ako ng binuol at doon sumunod ako ka na ay hakita ko kay ito sa karsada kaga kaya ro yun kaya nagpuntan ako ang siin kaya wala naman naman, iya, nagpanaw. Doon yan lang naman ba kung nagairan o matatakayot.
0: Sa lugar, nakita ni mo, do biktima, nakatabo mo sa trapal ko nung ara.
2: Oo.
0: Pero imo nga, ahagsan pa ni mo. Tapos makaroon, nakaulit tayo mo sa inyong palay. Ano yung sa Turralba mo nagal sa kilala ninyo ro, kapitan niya ro?
2: Ako sa'yo. Wala ta. Wala nang kasayon dito. Ayaw ka ulit.
0: Nagbuno nga ron ay, di ba taga-una man sa inyong barangay doon, kilala ni mo.
2: Oo. May, may edad-edad yun.
0: Pero ino, ino.
2: Oo, nga ino matama.
0: Pero, tama.
2: Ngayon ka uwa man siguro. Sa uwa man ang buwag. Ay buwag. Buko namin man ito man. Ano sa...
0: Kaya...
2: Inad ko man ang kursada man.
0: Pero ito pa kaya. Maok na.

0: kibot git ang pagka tubigang di ang mapati git ka juli hindi ang mapati nga naubra na ron ay hindi ang mana magbati kaya gawa na ako makarang uras ko ang gabi ito rupon na napatuon kaya nagsunod ako gano'ng ano gid na ako ang gano'ng kong kubid ba lang ay doyan nga ni ay abo ko patanda o na hindi man na ay wala ay uli na ay ibo ko ba kaya makakamata siya ano man ang ano ba naman sabi ang motor
1: kaya diyan na nakalaban
0: yeah may pupad diyan ko makaroon
1: oh
0: okay pag mahon pag rin sa bangay kaya ino bro kay mau ang ya kon na doon may taon, tahawag itong hinunggat na kukana ay pagkaon. Pag-abot mo ng nanak kahapon, alas 10, nagkaon. Alas 10 o alas 11, alas 10 mo katapos. Nagkaon mo ng inuwag kumanaw. Ay, siyempre, wamatang ka tayo, dahil tayo tumangka nga. Ito mo nang inag sa may suba ba ya, ibabantay patahiro ron. Ay, siyempre, ito yan nalang karoakon ka ron na kontana.
2: Pero magkakilala, Gidsandara K5 Lights, the big name suspect?
1: Magkakilala,
0: oo, pero minsan lang istorya man doon karon sa kwan sa magbuo na siya. Dahil ako, ilok bayas na bayan na sa bayan ay ganyan istorya man doon. Oo man, hindi ko mag-iliba ang isang ba siguro ba? Kami. Oo, pensyonary.
1: Siguro, may pamilya.
0: Oo, may saya. Patayo na ang asawa.
1: Pero sa inyo ang nato?
0: Ako man ang sabang. May iwa kami.
1: Huwag sa asawa na yan.
3: Imaurong nga nanay ka kay Five Nard, it's suspect. So, wak pa kami ka istorya, no? Wak kami ka sa ulit. Ano ro, hambagin niyo? Hindi pa kami pwede ka. Pwede nga mag-aong siguro kami. Para awit lang kami. Okay. Ay, doon na biruan ng panindugan mataman ka kay Five Nard. Wak matasan dahil dating bagina, ilabi mana or old grads bang inatawag. Kay, dahil lang dito siguro nga, siyempre parehong nakainom, pag bugtaw ka kay Five Nard, may batian tayo mga nagasinangag, kaya ito taruan na nga, prason na intitut na imaw, anak nga, ginbuno kay Five Nard. Minado mm. Mataman imaw.
2: Hilong man siguro to? Do mismong suspect?
3: Hilong man
2: kay Five Nard. Siguro ay...
3: Oo. Kay, timprano pa naghalin.
2: Pilat ako nung igo na?
3: Abo ta several stubborns yung nakabutang iya kay Five Nard pero may mga patal. So, that's what ana posible nga. Dead on the spot, gito nga ni Maura sa area pa lang ay watagid yung mga makasurvive sa kay Five Nard ay doon mga nakakita ng mga tao ay sandala nga yung matumato man it, butang ita tabon baga sa dayang victim. Ang sangalan niya may edad na nabira 76-year-old sa kay Five Nard ay ano pag itaruan na kumbaga ay laban or suko-suko sa day karang abo tanga igo ipagbuno sana karon niya gawas ka kay Five Nard. Wa pa mag-story ba ya? Pero nga magtimbang nga parte kung mag-file ikaso. So standby lang gid no sa statement karani hepe may kaangkanan sa natabong ng stabbing incident kag pamatay itsang ka lolo ka kay Five Nard.
2: Okay.
3: So dera sa karang report magaling sa bang nga PNP station with K5 Romy Kahilig at K5 Jim Leidoro at raya man si K5 Red Jeline Tornino para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko. Ang kalingawan sa kalibo K5 News FM.
4: K5 News FM, live report.
2: Alright, thank you so much sa reports katong nga patron la. Natuno na tabo nga kasot pagpamuno na sa may tinapway sa Banwat daya karang banga mga KK5 te patay ro victim 76 anyos lolo no ginato kato pagbuno ay puro patal ro igo di wag ka survive ro rang victim no sa lima suspect so maka no na paday nga po na investigation ag may pasakat kaso gid rang nga suspitsado no depende kung murder mga K5 pero sa part PNP mataas-taas nga kaso ro anang iga file gid karon ag depende lang gid sa pagkuanita korte. No? Ay din budlay ko nagiinuman ba nga daw. Tapos may kinuman kang daw hindi na ba makontrol na kaugalingon kung mahilong. Abi mo ta na nga ay may na kunamat mahipos na kainuman. Gali na pinamatsyag tagali. O pes ko ro yun na impito tagali mo kung nasangagan ba kululo nga ra. Ay, pero kung tama na magkakilagas anda. Iwas na timo ba? Kayo ka lang para iwas sa kinagamo. Di ba? Mga K5. Alas 8.53 raton nga oras. Aga reng oras balita tod gaton itay ka nga DTX Beauty Soap sabon nga pampagwapo aga pampagwapa. O, dapat kita nga maggamit ka rin sa sabon kung nagapaligos para prevent ka maglinabor o pimples. Magaputi gagwapo mag DTX Beauty Soap na. Aga extend the food supplement for men. Pampabasko git mga mister para sa andang labing-labing sa andang mga misis. Mag-extend the food supplement for men. Nanon nga mga suplemento mabaka makitaan sa Klinika del Alternativo Medicine and Wellness Center nganamtang sa Refendors Building Osmeña Avenue, Calibo, Aklan. Usoyon si Dr. Robert Empinado, bukas kita Sunday to Friday, 8 a.m. to 5 p.m. No? Libre recheck up, wat bayad. Baka ang kamot suplemento na instead sa mga private clinic kamo, gagastos kamot 1,500 or 2,000. Una lang bako nyo ron, libre, lukwartang bagon, baka na lahat suplemento na. Nakonsumo nyo pa, nagmayad pa kamo sa inabatsag nyo nga bagatian.
4: Wow!
2: Sa aton nga pag ililiba mga K5, mabago aton nga PNP, Aklan Police Provincial Office, dapat may permit gid kung nag-rally. No permit no rally. Kunoy. Tindo na, tanaw na ito doon. Nagang-ang tabi si Mr. Kimsin, makarang oras yun. 8.54 yun. Sa ito ka-monitor si Mr. Kimsin tugna, mga ka-K5. No? So, ang agang takita Mr. Kimsin ay may balita nga sa daya karang Banwa ita banga, no? Ti indo na lang siguro sa 11 Mbps with K5 Romy. Pero pero parado ro grupot ba yan aklan ha? Ngayon sa andang rally kuno indo na nga nga hapon. Well, gapo ta oras makarang adlaw it raya karanga malunes. Indo na lang sa 11 Mbps ro balitang ato may kantalan sa daywa ka mga kwanyara, no? Dating kapgo na sa Lanipgat sa Tanghalan, Tanghalan yuman. Eh, nabugan it armas matapos sirbihan it sa search warrant na nang bagay. Si Arlias Gary, 31, bata pa, ag 66 anyos nga nga pareho sa nang dating kapgo. O, ginaresto katon nga kapulisan. Unaron sa 11 Mbps with K5 Romy Kahilig. Eh, hula po tatoras makaringan law it lunes. Ag sa supervision ko Malwan Mabot, very generous at chief executive officer, amon niya CEO, bossing Doc Ramil. Uy, station manager SM Gloria Villas Manyo. Ang anchorman K5 Bernard Viray para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko galingawan sa Kalibo, K5 News FM.
5: This is K5, K5 News FM, your official news and music station.
6: D3 Bio Health News. D3 Bio.
7: Ako si Norberto, isa ka atlet. Dako kita ni bulig sa D3 Bio. Tungod kina papagon niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
8: Mabakal, sumang muti ka.
9: So kagapon, gindiskasta, kung ano ba lang advantage na mga before you take your vaccination, your COVID vaccination, mag D3 Bio ka anay. Number one, it will prepare your body, no? Ang viral load mo manubo. Nga si D3 Bio may mga monoglycerides, mga medium triglycerides na gin-convert sa aton lawas, ginhimo monolaurin, monocaprilin, monocaprin. Inis na tanan, ginapatay tanan klase nga virus.
10: Wala pili, Sir Boy.
9: Why pili?
10: Mm. Sir Boy, mostly nga ginabatyag, right after ka nga kan, na-vaccine ka is hilanat.
9: Hilanat, palakit lawas.
10: Siyempre, gari ang immune system, kagaw mo, infrasyon mo.
11: Ang paghilanat mo, it goes to say nga active ang immune system.
10: Correct.
11: And recognize siya tayo.
10: So, buligi ang imo lawas. Buligi. Paano man D3 Bio?
9: Inom ka na D3 Bio. Anong bala ang D3 Bio? Paano ni siya bala makabulig si imo during the time na gid tapos na si imo vaccination? Paano bala ang D3 Bio makabulig si imo? First and foremost, buligan niya ka maghimo sa imo mga B cells and T cells through its vitamin D3 content. Nga gin-amplify sa extra virgin coconut oil. Mm. Uy, hindi niya na makita sa iba niya ha. Ang D3 Bio lang yan may amplified vitamin D3. Why? Cause extra virgin coconut oil will promote better absorption of that vitamin. Madamo ang imo B cells kag T cells. But remember, there's another point. Your D3 Bio will support your body in the production of those B cells and T cells. Why? It demands energy. Mm. Not only energy, but your body will demand energy in making those kinds of cells. Your medium chain triglycerides in D3 Bio will increase your mitochondrial activity and even its size because para makihimo sa mga B cells kag T cells. So kampiyon, gingaan ka na B cells, gingaan pagatong para mag-imo B cells and T cells. Ambo na ang epekto sang imo gitawag nga D3
10: Aside
9: Bio.
10: Asa si Sir Boy? Patyo na gid niya tapat ang ano, kwanto mo, attenuated virus.
9: Correct.
10: Magyan sa BCO nga ara sa D3 Bio, total patay na gid.
6: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas suppose kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio.
9: Remember, ang balyat ti mapatay. Paano na lang na iya maghimo ang aton nga, ang aton adaptive immune system sang gitawag nga antibodies.
10: Antibodies.
9: Remember, we don't need a live virus. Mm. All we need is the body parts of that virus. Amo na niya kalanlan ni body cells. Oy, makuha ko na protein kay mahimo ko ni hilo para sa iya. Makuha ko na parte sang iya kamot kay mahimo ko hilo para sa iya. It doesn't need the whole virus per se. That's why damo-damo klase nga
10: ako na kay may mga vaccine nga spike protein lang.
9: Correct. Correct. Mm. Oh. May ara man niya mRNA. Mm. Ano na iya kompleto ng virus, may halag na tawag niya ng vector type ng vaccine. Mm. Nga mismo lain klase ng virus, ginbutangan sa parte, ginpaupdan sa kamot sang or other parts ng lawas ng COVID, ginsulod. Nga ah, cause ina nga virus ya, kilala na sa atong lawas, kaya yung patsyon.
8: Ako si Richard, isa ka tricycle driver, nang galingin ulo ko, naibaluan ko ang taas ng dali akong blood pressure. Bayan ang panimisis ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla, 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko, nagdubo na akong blood pressure.
6: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mabakats, magabuti ka.
10: Dapat before pa ka magplano, loaded ka na sa D3 Bio, may TC.
9: Oh.
10: Para nga, preparado yung immune system.
9: Hmm.
10: Siling ni Sir Kevin, nami kong makainom ka D3 Bio, ang epekto sa post, vaccination, ang D3 nga ara sa D3 Bio, siya tumabulig sa imo immune system to recognize maghimo siya antibodies.
9: Correct. Pabakuro niya.
11: Meaning to say, mangin efficient.
10: Ang D3 Bio, makabulig siya before,
9: and after.
10: During, and after. Tatlo ka phaser boy. Before, preparahon niya imo immune system.
11: During. Di siya mag-overreact?
10: Di mag-overreact. Kay i-regulate sa imo immune system. Then after, mahimo siya antibodies.
6: D3 Bio.
12: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma naging kamalipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakats, mga buti ka. D3 Bio.
13: Ako si Gabriel, nagalibog ina nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Visio. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Visio. Yung may D3 Bio.

0: Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Matatags,
1: mga buti ka.
0: Eye Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
2: Nagaburo ng ako ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako.

0: epektibo gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginhan nami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungot ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag ginpabaskog sa dilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
3: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumago sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio,
2: mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako gani sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada sigsa kon madulaan gana magtuon. Sakit pa na kun ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C. Pagsubong kanami sa kon paminsaron.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. For Biotic, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. For Biotic, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
2: This is K5 News FM, your official news and music station.
3: Longkapo City, 94.5. K5 News FM, Calipo, 95.7. K5 News FM, San Jose Antique, 100.9. K5 News FM, Rojas City, 97.7. K5 News FM, Dumaguete City, 88.7. K5 News FM, Iloilo City, 95.7. K5 News FM, San Carlos City, 89.7. K5 News FM, Sangay City, 102.9. K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno kag kumpleto sa health tips kag health information. Pagpamati kag makigbahin sa health discussion kaupod sa mga health experts. Dr. Ramil Uy, Dr. Sam Pedrosa, Boy Zulweta, Kevin Higay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Good morning sa tanan. Greetings of peace sa tanan-tanan kag saliwat oras subong sa impormasyon sa ikaayong lawas alas 9:05. Kag isa-isahon naton ang mga bagay-bagay para kita mag-updated, no, sa sining aton nga programa. Ini nga programa magadulong sa inyo sa mga informasyon, mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan, of course, mga lifestyle nga dapat naton i-practice adlaw-adlaw para manatili kitang healthy. No, bawal magkasakit, mahal subong magkasakit kag the moment nga may mga prone, may mga panahon nga magkasakit kita, ari ang mga suplemento nga aton ginahatag. So, saliwat, before ko i-greet si Sir Boy, ang aton nga partner subong, dapat mag-take ka mo adlaw-adlaw sang DTX 500, Opdanta, sing Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, para happy. Sir Boy, kaga, of course, kinanglanta mag D3 Bio, kag Clinica Spore Biotics, mga kape nga dapat naton i-take adlaw-adlaw, para magiging active kita kag ang aton nga memory magiging active man. Sige, sa liwat mayong aga sa aton nga partner Sir Boy Zulweta. Sir Boy, mayong aga.
6: Mayong aga engineer, mayong aga man sa aton suki, no, mga taga Isil North, Isil South, Isil OFW, no, and of course ang aton mga KSS supporters, kag Slorabs. Mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas. Kaya of course, naka DTX 500, the super antioxidant, ang food supplement nga gaputikta sa aton silila against oxidative stress nga gapatigulang sini, no? Anong gakos ang oxidative stress? Bisyo, pulaw, ano pagit? Stress. And of course, ginatawag na aton yung mga chemicals nga din sa aton pagkaon. All of those contributes to the degradation o pagguba sang imo cellula, which is the foundation of your health. Ang sabat da, DTX 500, no, para maiwasan ang oxidative stress, malawig ang ginatawag nga kabuhi o makuha sang aton selula ang ginatawag nga prescribed lifespan. And of course, ang paaman di, may ginatawag nga charantia extract alin sa ginatawag nga maguso, no? Amuni nga panubo si imo blood sugar. So diin ka pa, no? Sa food supplement nga gapahubin sa imo, ginaputiktahan ka pa kontra diabetes. Mag DTX 500. Kung gusto mo i-boost ang imo immune system, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sang imo, ginatawag nga mga soldiers. Soldiers of your body, your immune system, no? Para makabato ini sa mga ginatawag ng mga invaders, mga viruses, bacteria, fungi, and parasites. And ma-check man ang sang imo immune system, ang mga anomalies, no? Ang mga ginatawag ng mga anomalias sa lawas mo, kung may mga cancer-forming cells na nga-cause ng mga tumor, ma-check na yun sa immune cells mo. Kay bastante sa ginatawag ng alkaline vitamin C, nga alin sa Mighty C. Ang paaman, nga matamat ka puti, mapati. Ganoon, ang imo skin, ganami ang collagen production, ang imo glutathione production, because of Mighty C, the alkaline vitamin C. And of course, kung gusto mo kampiyon, ang imo eye health, mag eye care gold. Ang eye care gold, may ginatawag nga vitamin E, vitamin C, bilberry extracts, and minerals and nutrients needed by your eyes, ha? Para ma-maintain niya ang iya 20/20 vision. So kung gusto mo, ha, layo kaya pa sa pag-antipara, pag-contact lens, ha, buligan mo imo mata mo, mag eye care gold, no? Muna yung specialista ya when it comes to your eye health. Palisan mo na sa tinatawag nga eye care eye drops, may hyaluronic acid that cleans and relaxes your eyes after a tiring day, no? Amuning namigit kung sa i-maintain mo ang imo eye health. And of course, kung tatang kaso ubo sipon kagilanat, ha? Dalas ang mikrobyo, kung gusto mo dali ka mag-ayo, mag D3 Bio.
5: Salamat, Sir Boy. Introduction pa lang, nag-aasuna ang mga informasyon nga ginatag ni Sir Boy. Ang pinaka bottom line, ini nga programa informasyon sa ikayong lawas, ginadulong gid para nga at least makahatag kita guidance, no? Kabalo ka, ang health is wealth. Kinanglan ta importante gid unahon ta ang atong health. Kay ko nang atong nga health kung kaisa medyo baldado, Sir Boy, ti indi kita mismo kabulig sa aton mga pinalangga sa kabuhi. Kay ti kita mismo bululigan, ha? Kinanglan ta i-equip naton ang aton nga lawas pinagi sa pag-take sininga suplemento sa number 1 ining DTX 500. Na ining DTX 500 may mga phenolic acid ini nga nakuha mismo sa sugarcane extract sa tubo mismo, no? Nga nami ni siya kay nga may property ni siya nga makabulig sa pag-reduce sang inflammation. So kung may mga hubag-hubag ka, ha, pwede ini mabulig labi na gid sa mga oxidative stress sa aton nga lawas. Ha, vitamin B complex, kung makita naton, may ari sini nga dutay nga present sang ining smaller amount of desugared sugarcane extract, nagakontain man sang vitamin B, ha? Niacin, vitamin B3, kag phantothenic acid, vitamin B5. Nga nagabulig ni play an essential role sa energy metabolism kag aton mga nerve function. So DTX 500 kinanglanom gid naton, mga friends, no? Pero sa dugang nga mga bulig nga matag sa aton sining aton DTX 500, luwat ibalik ko ini ang mikropono sa kay Sir Boy para sa dugang nga mga information nga mabulig sang DTX 500. Sir Boy!
6: Mm-hmm. So, sa DTX 500, no, sabang sulihan ta, ang other partner sa ginatawag nga DTX 500. We all know that DTX 500 is a super antioxidant. Ginatawag nga yung superior nga antioxidant. Ni kay tamaan kataas, no? Or di kataas ang ginatawag nga ORAC value niya. 1.3 million in the ORAC scale. Ang ini ORAC scale lang mo ng kiluhan, kumbaga, sa ginatawag nga antioxidant. Hindi mo makita nga kung ano ka baskog ang antioxidant value sa isa ka prutas o isa ka utan, no? Like for example, pero may gina-example di ang blueberry.
5: Uh-huh.
6: Blueberry is one of the most powerful source of antioxidant. Popular gini sa States, popular gini sa tanan ng JP, may gambal nga linto siya, no?
5: Alin siya sa Alaska?
6: Ginakaon itong kuno, pero may blueberry kag blackberry. That's correct. Blueberry and blackberry contains high flavonoids and polyphenols, no? Ang iyan score sa ginatawag nga ORAC scale is 300 to 400,000.
5: Wala gali siya. Wala sinabi. Kaya ato niya, 1.3 million.
6: Amun na daang punto, oh. Engineer. Meaning to say, ha, kung ginadayaw sa ginatawag nga mga international health reviews ang ginatawag nga blueberry, ano na lang gali ang DSE. No? Kaya ang DSE, 1.3 million ang iyang tawag nga ORAC value. So, anong buot bala silingon sini? Anong bala ang advantage sini kung mas taas ang imo antioxidant value sa ginatumbahan mo o ginakaon mo nga prutas kag utan?
5: Okay.
6: Ha? Number one, it benefits, ga-benefit giniya sa ginatawag naton sa overall health, lalo na sa mga overall health sa ginatawag nga hindi man perfect ang lifestyle. Oy. O, what do you mean nga hindi man perfect ang lifestyle? Hindi man tam-an ka bisyuhan, pero may bisyo.
5: Mm-hmm.
6: Hindi man tam-an pala pula, pero ka pulaw.
5: Oh, ha? Oh.
6: Hindi man tam-an nga tawag nga wala exercise, pero kisalang ka exercise. Meaning to say, normal nga pangabuhi sa tao. Let us be real. Not all people are on the extreme. No?
5: Ara sa standard.
6: Ara sa standard.
5: Oh, oh.
6: Hindi ito nang nga tao yung gap-gap-gap-gym gap, per me.
5: Okay.
6: Hindi ito nang nga tao nga gajita per me.
5: Oh, oh.
6: Hindi man tanang nga tao wala bisyo.
5: Kung hindi lang tanang nga tao, isa lang ang uyab.
6: Gabi nga likod ba?
5: Gabi
6: nga likod. Anyway, no, ga mo makita nga If you are this kind of person nga gina-describe to subong, then definitely you need a lot of antioxidant in your body.
5: Ang isa pa sir, buining amino acids bla? Ti maga building
6: blocks. Lalay naman, ani naman isa sa protein niya.
5: Okay, gani. Oh. Muna, ang ining hindi TX 500 makabulig man para mag may building blocks sa imo mga muscle sir boy.
6: Ang the building blocks of your body is your protein, no?
5: Correct.
6: The antioxidant basically it has its own way of what we call this nga ma-enhance ang ginatawag mo nga amino protein, no? But going back, no, engineer, what does a super antioxidant does to your body? Kung sakto-sakto lang antioxidant mo, o lalo na wala ka antioxidant, kaya wala ka kakaon, utan, wala ka mga kaon, prutas, magluto ka maging utan, kaya prutas, lain man pagpiparar mo.
5: Correct.
6: Ha? Dako ni siya nga epekto para magtigulang dayon ang imusilila. That's why, ignaliwat-liwat din namon, if you see people who are abusive of their body, ha? Kisa abusive ni sila, kaya naman sila choice. Like sa gapula kung gabi kay maobra. Wait naman. Right. Oh. Wait naman ta mahimo sina kay gapang abuhi ang tawo.
5: Kinangagin nila.
6: Kala nila o ang mga tawo nga medyo abusive man. Dapat adlaw ga may bisyo ga panigrilyo. Stress pen me. Ha? Kung gapulaw, remember kung gapulaw ka, you cannot basically give your body the 100% repair ability of it. Na hindi mo na maatag siya. That's why you need to sleep around 7 to 8 hours. Sabi man ganun, libro, 9 hours gani.
5: Oh.
6: The more you sleep, the more time for your body to repair itself. But, if you could not sleep, then ginadeprive mo ang lawas mo nga ibulungon niyang iyalawas. Ano ba lang role sa antioxidant ina? Ang antioxidant is basically a tool sa pinakapundasyon sang aton lawas. The foundation of our cells, of our body is our cells. And our cells need antioxidant.
5: Correct.
6: First and foremost.
5: Dapat healthy ang aton ng mga cells.
6: Cells, correct. Kaya ang imo silula, siya managay mo sa imo hilo.
5: Correct.
6: Siya managay mo sa ginatawag mo nga oxidative stress. Ini nga oxidative stress nga ini dinihalin, halin na sa imo metabolismo, halin na sa pag-usal sa ginatawag nga mga gatong nga gisulod mo sa lawas mo. Ano mga gatong nga kalandan mo para mabuhi ka? Of course, ha, your glucose, ha, which is halin sa carbohydrates mo, and ang hangin. These are energy-forming components that are used by your body to power itself.
5: Buti nga nun, sir, boy, ning permi lang naga-gym, damo mo ning mga, mga oxidants nga naga-palain.
6: Of course, no, it follows. The more you use your muscles, the more you use your the energy of your body, the more you need glucose and oxygen.
5: Correct.
6: The more glucose and oxygen that you use, the more latak of oxidative stress ang gagawa sa selula mo.
5: Okay.
6: So it follows. So kung ga-gym gagali, kung amo na gusto mo i-touch yung topic, kung ga-gym ka, the more you need antioxidant.
5: Correct, correct.
6: It, don't get me wrong, ha? Ang pag-gym is very healthy. Everybody should do it. Dapat mag-gym gin, no? Kaya ang physical stress is needed by your body to not only to activate a lot of things, but also to signal growth.
5: Correct,
6: not only growth of your muscle, but a lot of growth hormones goes out when you basically exercise, no? So, but ang ano dang byloda, you create a lot of oxidative stress. So going back to our topic, engineer, diin balaga sulod ang ginatawag nga DTX500, ginapahagan-hagan niya ang pag-produce ang ginatawag nga oxidative stress. Question, mapunggan bala pag-produce ng oxidative stress ang sang lawas tad? No. Hindi. As long as we are alive, as long as we use glucose and oxygen as a source of energy,
5: okay,
6: ginawa ka, ma-produce ka gidya oxidative stress.
5: Magkaon ka bisa mga healthy foods, nag-produce mo na oxidative stress?
6: Ma-produce ka man gyapon oxidative stress. Kaya sa roon, nag-gapon ang selula mo.
5: Uh-huh. Bisa healthy nga mga foods na ginatake mo.
6: As long as it turns into energy.
5: Okay.
6: Ha? Basta na bala, magpatugong ka, gasolina, pwede, hindi mag-asong sa lakyan ko.
5: At yung gagausok yun na yan.
6: Asok yun dyan eh. Bibis ka ano nga, gatong na, mapadiesel,
5: okay,
6: mapagas. Ha? Ang electric lang wala.
5: Uh-huh.
6: Ang electric lang wala. Meaning to say, once your body use this sources of fuel, definitely ma-produce kagidya sa ang ginatawag niya free radicals. Amun yung free radicals nga ini, amoni ang gina-produce. Ang lain sa free radicals, kung magdamo, tamaan ka damo, then
5: ma-outnumber yung mga selula mo?
6: Hindi lang selula. Ma-outnumber ang ginatawag nga kadamuon nila gidya. Kaya amoni ang ga-cause ang ginatawag nga oxidative stress. Ang pagdamo sa ginatawag nga free radicals. Kung may na-outnumber mang gida, ang imo antioxidant. Meaning to say, hindi na kaya sang antioxidant mo to limit your free radical production at a manageable stage. No?
5: Okay.
6: So, that nagkakalain na. So, anong imo in DTX500? Like I said, ginapunggan niya nga malabot sa oxidative stress level. Paano? Tungod sa pagkataas nga antioxidant value.
5: Okay.
6: Arasini, no? Ang ano ba lang epekto sina? Ang epekto sina your ang imo cellula has a prescribed age. May alin ni sa edad.
5: Okay. So,
6: like your RBCs, your red blood cells, it is usually around to 100 to 120 days. Malapot na gid na.
5: Okay.
6: Kung puno buga na ka sa antioxidant, kag wala ka sa mga anomalya pag sa lawas mo, wala ka sa mga riyatawang mga sickle disease niya, ano?
5: Okay.
6: Wala ka sina, no? Wala ka mga anemia and everything, malapot na gid na. So, amuna ang ubras ang antioxidant. It helps your body lengthens its life by maintaining the prescribed lifespan of each kind of cells in your body.
5: So, hindi namin, Sir Boy, nga medyo earlier nag-change na para maging, like, example, 120 days. 100 days pa lang, nag-change na siya, nag-evolve na siya para magbago ang mga selula na hindi na nami.
6: Then,
5: dapat yung ang matured date good.
6: Balo ka, engineer. Ang tanan-tanan, may chimpo nga iya.
5: Okay.
6: May ginatuga nga time. Like, kung ang RBC mo ma-change sa current around 100 to 120 days, then it 100 days pa siyang isla niya ang lawas niya.
5: Okay.
6: Ha? Before siya mag-self-divide.
5: Oh, okay.
6: Or makailis sa lawas niya. Pero kung hindi siya kailis ang lawas, siya gadyutay na sila. Kung gadyutay na ang selula sa isa ka tissue o isa ka organ, then it does not function the way it should be.
5: So may negative effect galing.
6: May negative effect gin. Of course, amo nang kapatigulang si mugi kulang ka na selula. Kulang na cell division mo.
5: Ang number gali sa mga selula among nagadyutay.
6: Correct. For example, patantan lang abi ikaw, you are worth 1 trillion of cells.
5: Okay.
6: 1 trillion cells ka abi. For example, ang kalanlanang ma-maintain mo ng 1 trillion of cells mo para hindi ka magtigulang. But every day, we could not avoid it. We lose a lot of cells.
5: Okay.
6: So, Pag edad mo 50 siguro, bilhin mo lang tayo, naibanan ka na siguro 200 million na, you don't function the way you should be. That's why nagkatigulang ka. Hindi mo na maubra ang dapat, tumaubra mo sa una.
5: Abi ko masaling nga 120 days, 100 pa lang, nag-change na, buting ganun, nagbag-o na ang imo nga mga selula dira, not necessarily nga magbuhin, kundi,
6: abuhin,
5: nagubin siya, nagubin lang selula.
6: Oo. Hindi ba ginagubo? Uy, gahubin ang sinila. Tagya, kapatay, gina sila. Okay. They change.
5: Ama na ganito, nag-change na sila sa bag-o. Bag-o niya nga Celsius, gapula-pula na, gapinkis ng imong aguya. Kay Ivan Blas ang dialysis. Ti Islan, ang ilang dugo.
6: Dugo na yung engineer. Lain man na yung cells, no? Lain man yung their blood is different from your cells. Your blood contains cells.
5: Okay.
6: Or blood cells, but ang overall mga lawas, lain man na sila yan.
5: Okay, okay.
6: So it's a different thing, no? So inayang dialysis is another thing. We will do that in another day. Pwede mo makita nga antang antioxidant, is really helpful if kung gusto mo palawigon ang imo kabuhi. So ma'am, ba sila nga, ay, pwede man lang nga hindi ka magkaon utan, ka magkaon prutas, kay ano, ang lawas ko, okay man, wala antioxidant, no. Isang last discussion na to, ginabatian ko to nga, nagambal to nga, even your body will tell you that I need antioxidant because your body produces its own antioxidant.
5: Mm-hmm.
6: Ang hindi lang ma-produce ang aton body, ang ginatawag ng mga ang mga needed nga alin niya, example, di ka produce mga, there are a lot of things, that's why we eat things.
5: Okay.
6: That can cause inaayang kalalans ang ginatawag niya badita. So in short, no, kung gusto mo layo ka sa masakit, help your body to maintain its original lifespan. Mag-antioxidant every day. If you feel that you look old, you look older, basi kulang ka sa antioxidant. Basi kulang ka sa tulog. Basi kulang ka sa ginatawag niya relaxation. But most likely, kulang ka gid sa nutrients. That's why, mag DTX 500, mag Mighty C, the alkaline vitamin C. Because Mighty C is not only a vitamin, it is also a powerful antioxidant. Not as powerful as DTX 500, but they basically help each other. The more antioxidant, the better. No? So, mag DTX 500, para hamis na, hubin patalawon ang lawas.
5: Okay, salamat Sir Boy, sinang mga ginaplastar na ito ng mga informasyon nga kinanglan ta imintinar ang aton nga lawas, kinanglan gid aton suplementuhan ang aton nga lawas pinaagi sa paggamit sang DTX 500 para hindi kita mabugatan ang aton mga selula, hindi mabugatan, may mga kabulig sila nga mag-retain sinang mga alam, sinang mga energy nga kinanglan sang aton nga lawas. So suplemento gid adlaw-adlaw ang pinaka-importante. Another nga suplemento, Sir Boy, nga gusto ta ihatag sa ila, ining mabulig sining D3 bio sa aton nga lawas, Sir Boy. Uh-huh. So, buti nga nun, ti adlaw-adlaw may nag-produce nga mga free radical sa aton nga lawas, ano naman ang mabulig sining aton D3 bio para magiging healthy kita? Nang overall health ang ginambal mo, Sir Boy, buti nga nun, tanang nga party sa ato nga lawas pwede mabuligan kung mag-take kita adlaw-adlaw sining D3 bio.
6: Mm-hmm. Thank you, Gina. No, sa talk ni Doc Subong Surihanta, kung paano bala makabulig ang D3 bio when it comes to your overall health. Uy, kay permitan lang yan ang batian, D3 bio is a food supplement that specialized in ang fighting microbes, fighting those viruses, bacteria, food dye and parasites, the natural way, natural niya. Kumbaga, ang ginatawag nga cold pressed extra virgin coconut oil nga buga na sa medium chain fatty acids is a natural enemy of harmful microorganisms nga gadalasang masakit. That's why, ini nga D3 bio, kung gatilaw ka pala sa D3 bio, napiaral kung sa una, kung pangang ginatangkaso, ubusip on, kagilanat, kisa ka na lang ginabisitahan sa masakit. Kaya nga, kay may bodyguard ka. May bodyguard ang lawas mo kontra sa mikrobyo. It coming from a natural source, which is really important. Natural, meaning to say, hindi niya foreign sa aton lawas. Meaning to say, if human beings...
5: Part sa sistema, araedaya?
6: If you, yes, correct. If human beings have used the coconut for nearly 2 million years. 2 million years na yung nag-adapt ang aton lawas sa ginatawag nga coconut oil.
5: Okay.
6: Meaning to say, kabalo niya ang lawas ta, that I can land ko ni siya. I nami ni siya.
5: Mm-hmm.
6: Ha? Nami ni siya. Ang nami ni sa Ditoy Bayo, not only it is coming from the coconut, it is the best kind of virgin coconut oil because it's cold pressed. Let us explain the process. Nga cold press ang tawag sini. Meaning to say,
5: wala kaagiinit ah.
6: Wala kaagiinit, which is really important. Why? Kung wala kaagiinit nga pag-extract, kagintago pagin sa shade. Meaning to say, mas damo ka medium chain fatty acids makwa. Particularly, lauric acid. Ini nga lauric acid, sa cold press extra virgin coconut oil, nearly 49% to 51% sina sa Ditoy Bayo lauric acid. Sa ordinaryo nga BCO, nubo-nubo na siya. Mga 40-48 lang na siya. Anong bala ang importansya sini? The more lauric acid you produce, the more lauric acid you get because you are taking Ditoy Bayo every day, the more monolaurin your body will produce. Monolaurin is the pinnacle when it comes to okay. When it comes to anong pinnacle among pinakataas nga natural nga antimicrobial. No, I might be wrong, but according to my research, wala na makapwede sa ginatawag ng monolaurin when it comes to its antimicrobial properties. Diri sa Pilipinas, ha? Ibang nga nasyon, may harap man sila siguro superstar, no? Nga natural nga antimicrobial po diri sa Pilipinas. It's cold pressed extra virgin coconut oil nga produce sa monolaurin nga ada sa Ditoy Bayo. So what does your body gets from this? Your body, for example, ano ka na, medyo 60 years old ka na, or mm-hmm. 60 years old ka na, your immune system is still healthy but not that strong anymore.
5: No. Luya-luya na, sir boy.
6: Luya na, meaning to say, because ga-exercise ka, ga nami ang diet mo, kusog ang mga soldado sa lawas mo.
5: Okay.
6: Ha? Makabato, gapon, sa ginatawag ng mga ordinaryong mikrobyo. But once your immune system is not that good anymore, kay diabetic ka, hypertensive ka, you're fighting a lot of diseases, your body is already called as immunocompromised. Immunocompromised means, hindi na siya amuna kasagad magdepensa okay. sa lawas mo. O kulang na siya. Ha? Kulang na siya. Meaning to say, kulang na ang imo mga soldado like your macrophages, yung neutrophils mo, mga T-cells mo dado. Dojo, tayo na nga pag-produce. Remember, sa healthy nila tanan-tanan,
5: uh-huh.
6: 1% lang ni sila sa total population sa imo sila.
5: Uh-huh.
6: Kung nagtigulang na ini o medyo nagpigaw na tungkol sa imo mga bisyo, sa imo mapagpulaw, ay base less than 1% na lang ni.
5: Correct.
6: So, how could nearly mabudlayan gid siya? Hindi ko mambal, impossible. Mabudlayan lang siya. Mabudlayan ni siya, dipinsa sa lawas ko, kung magsulod ang mga aggressive kind of microorganism. Like ito, nabtanta ito sa pandemya.
5: Bacteria, fungus,
6: different kinds
5: viruses.
6: Ibang yung bacteria, kayang-kaya sa lawas. Lalo na kalagyan mo na masakit, ay may hala na tadaya, mambal ang immune system mo, may dipinsa na tadaya. Uh-huh. That's why you have your memory cells, no? Mga memory cells mo na, gambal na, ay, ina siya, tusong na, nagtangkaso, tapos ang 28 years old, damayari ko di bulong.
5: Okay.
6: Amuna ka sophisticated sa imo immune system. So, ang bulong yun na ang mga soldado, da, mga ninja-ninja, na nilang mga cellular, like your killer T cells in natural killer cells nga amuni yung dapat sa loob pa magpatay. So sumayara ka na sa ginatawag nga depensa
5: kung sa ila. So reside na sa atong DNA, sir boy, nga ina nga mga bagay-bagay kilala na inang mga viruses ka mga bakterya, kilala na iya. So may ara na automatic nga depensa para sa ila.
6: Amo nang immune system mo, no? That is the sophistication of your immune system. Your immune system is divided into two. Huh? Your innate immune system and your adaptive immune system. Ang innate immune system mo iniya, amo niya ang mga frontliners. So, hindi mo nila pagsumulod, kaya abi mo, una lang sila ginapadala.
5: Uh-huh.
6: No. Huh? They are very capable of protecting your body as long that they are provided everything they need. Ete ano na nanonood ng dalana, alkaline vitamin C, C, alinsamite C, and everything. Those are your neutrophils and your macrophages. Right? And your adaptive immune system, it is your T cells family, no? Mm-hmm. So duwan sila, no? Una may una nga maatake, tapos in, kung maperdi ni, kung matake ni, abang ng siga, kuha ni sa information, ang dason nga batch ka ini, your adaptive immune system is well equipped.
5: Okay.
6: That's why, kalalan mo yung sindihon nga, paano dipinsahan ang imulawas. Di ba nagasulot ang D3 bio? Ang D3 bio, once converted by your body, ha? Ano paano mag-convert ang body to sang ginatawag na D3 bio, once ka na matandog ni isang ginatawag na digestive enzyme called lipase.
5: Okay.
6: Ha? Ining lauric acid galing sa D3 bio will be converted into monolaurin. This monolaurin is 200 times. Ha? 200. Imagine, ang lauric acid alone is superb na niya antimicrobial properties. Makapatay na yung mikrobyo.
5: Correct. Pero galing, Sir Boy, bisan pa nga, ining mga, ga-transform mo kung isang mga bakterya, kung mga viruses mo. Pero kaya ya kung nag-transform na into monolaurin, ining lauric acid.
6: Ang okay, correct na engineer, no? Once mag-transform na ni ang gatawag nga ining lauric acid into monolaurin nga sa D3 bio.
5: 200 times ng pwersa niya?
6: 200 times ng pwersa, meaning to say it will attack all gatawag na to nga foreign invader sa lawas mo. Might it be viruses, bacteria, fungi.
5: Bisa na transform pa sila?
6: Ang term that nag-evolve sila.
5: Nag-evolve,
6: no? Nag-evolve sila, example, ang prangkaso nga virus una, ang influenza, amunin yung tsura niya, malain sa tsura niya, pero ang foundation,
5: ang mong yapon.
6: Kung ang foundation niya, biska nagputang pala sa armor, putang pala sa spikes and everything, pero ang pundasyon niya, ang iya ginatawag na cell wall, is made of fats gapon, patsyon man na sa gapon sa monolaurin, okay. Naturally. No, da mo makita ang epektibo sa monolaurin because it attacks the cell and the lipid membrane of this viruses and bacteria. So, going back no sa ginambal ko kina, di mo makita nga ang D3 bio will basically protect your body even though you have a weakened immune system. Hindi siya magambal nga, oy, din ka na immune system, no.
5: Uh-huh.
6: Atakihon niya dayon. At takihon yung research and study shows, no, lalo na sa ginimo ni Dr. Dairit, no, sa nang ang forefront, no, ang ginatoxic ni di, no, the authority regarding the research of virgin coconut oil in the Philippines, lalo na sa COVID, it shows that monolaurin will defend the body in spite, yeah, you are already immunocompromised o may masakit ka, tigulang ka na, bata ka pa, pigaw immune system mo, it will not duway niya duwa-duwa. Butiktahan niya ganyan ang lawas mo.
5: Buti nga nung, Sir Boy, external force niya gabulig sa imo nga innate immune system.
6: Hindi lang innate, no? Pati adaptive immune system mo. And also gives your immune system the energy it needs. Importante na, ha?
5: Uh-huh.
6: Your cell, your immune system, hindi na sila robot. Uh-huh. They still need energy. Di kuno lalo na kung gamasakit ka na, yung trangkaso ka, huwag ka nagkakaon, ha? Why na glucose to give those
5: energy
6: to give those cells energy. Ang D3 bio ya, once taken niya sa prescribed niya, which is 3 to 4 capsules kung masakit ka, will give your body those kind of energy to its medium chain fatty acid. Correct. And faster, ha?
5: Lami, no?
6: So, and most importantly, that same medium chain fatty acids that gave energy to your immune cells to help fight those microbes will also the same will give you the same energy to repair your body. So diya kaga da amo nang punto da nga basta kun gatrangkaso ka gaubo ka sipon kay lanat and you want to fight it naturally through a food supplement, ha, mag D3 bio kay amo nang ang explanation. That's why nga dali ka mag-ayo kung ikaw naka D3 bio, may bodyguard ng immune system, may panggat, may ala pa energy for repair and to maintain sang ubra sang aton immune system. So din ka pa, ha? Basta kunta mikrobyo, kag gusto mo dali ka mag-ayo, mag D3 bio.
5: Saliwat, Sir Boy, salamat sinang mga informasyon. Gusto gid ini sang aton mga tagpalamati. Pero ang isa ka ang gulo, ang aton bala nga panit, Sir Boy. kinanglan taman proteksyonan. Ang makabulig siya dapat maligo kadlaw-adlaw gamit ang DTX Beauty Soap. Kay namin ni Sir Boy, ang skin naton kinanglan moisturize. Ining bisyo nga ara sa aton nga habon, Sir Boy, makabulig ini kay ari man ni sa lauric acid. May ari man ni sa caprek kag caprylic acid, Sir Boy, para manatiling moisturize ang imong skin. So din ka pa, gamit na sang DTX Beauty Soap. Number one, sa ginambal gina ni Sir Boy, aton nga bon, may ari man ni sa natural nga VCO nga nakabulig kay nga antimicrobial kag antibacterial property ini ang aton nga bon. But sing ganon, may natural nga antibacterial kag antifungal agent. Isa pa, ang anti-aging kag wrinkle prevention. Sir Boy, mabuligan man ining aton nga panit kung mag-take kita adlaw-adlaw, magkuhan kita, magpangligo kita.
6: Sang Klinika Dio Fresh. At ang gitawag nga DTX Beauty Soap. No? Ang namin ko na, tapos mo paligo, palisan mo sang Klinika Dio Fresh. Fresh ka for 48 hours. Kami VCO nga kaya taptawan mga mikrobyo nga gatuga sa gitawag nga underarm body odor. No? Tapos mo na, ligo, tapos mo pag-deodorant, magkape ka na sa DTX Coffee Mix. Ang kape nga bastante sa gitawag nga antioxidant, nga DSE, that basically, gitawag refresh yourselves in the morning. May alaman nga detox, hindi lang detox sa silula, may detox man sa imo colon, no? Kay rich, may chia seeds nga rich in fiber that cleans your colon para layo ka sa gitawag nga colorectal cancer. Pero kung gusto mo niya, double barrel nga antioxidant, kibisyuhan ka manong kape, mag DTX Premium Coffee ka na. Ang DTX Premium Coffee, may ergotayunin, may DSE, super antioxidants that works together, no, in fighting oxidative stress in a cup of coffee. No, namin ni kay ang sweeteners ni Stevia, no. So, kung gusto mo lang maputiktahan ang lawas mo kung kabisyo, or you simply want to look young, to look younger after a month siguro, kaya gusto mo ma-unlean ang DTX, ang ginatawag ng kape nga ini, mag DTX Premium Coffee. Pero kung gusto mo yung kampiyon mo mood engineer, mag prebio coffee, kaya may ginatawag niya spore forming probiotics, mga probiotics nga gapanami si imong mood, gapudyo sa mga imo happy hormones, serotonin, dopamine, and oxytocin. Ang nami sini, why ni kapatay ang probiotics sa prebio coffee kay spore forming. So, kung biskan bubuan mo niinit ka tubig, mag-agi niya sa asidos ang tiyan mo, you still get the full benefits of probiotics in a cup of coffee. Mag prebio coffee.
5: Of course, kinanglaman naton sining aton nga Clinica Sporebiotics, Sir Boy, para manatili mga good bacteria sa aton nga gut, happy sila, kag healthy sila, Sir Boy. Ang muning pinakakinanglanon. Kay kung kaysa kung may mga medyo damage na bi ang aton nga internal organs dira kay tungod sining mga bacteria, tiara galupot-lupot ka, may mga indigestion, ha? Iga hindi ko pala matunawan, Sir Boy. Pero kinanglan ta gani ining aton nga Clinica Sporebiotics. Labi na gid sa may mga ginabatyag nga kuno UTI bla. Ubibig tapos iniwan.
6: Amo ni no namin nga balik ang normal flora na, no, kuno sa mga babae ta nga medyo melon amoy na.

0: maang sexually ma-stimulate ang imong sexual needs, both men and women. Maka-improve man sa sirkulasyon, sir boy. Pero speaking sa sirkulasyon, kung inamig niya sa mga lalaki kag babae, sir boy, speaking sa sirkulasyon, may ara ka man gina-introduce, sir boy.
1: Oo, magpamasahe ka every other day, no? Kung ang kanan kung ginamasahe ka ganami imo blood flow. Kung gamasahe ka, importante gid ang kalidad sang balanyos mag DTX liniment oil lang sana oil ng bayan. Ang DTX liniment oil sa kampyo ng hagod kag init ang ginatag sini sa mga tired muscles mo, sa mga hinangin mo da sa kasukasuan mo. I-apply mo ni, i-plus mo ni ang ginatawag nga DTX liniment oil para ma-relax ka. Ang aromatherapy ang ginahatag sa baho sini, maka-relax man si mo. Kung may biyahihilo ka, galingin ulo mo, or you simply want to relax, ha, mag DTX liniment oil ang sana oil ng bayan, no? So wala na kami time ni engineer, no, in mag DTX 500, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, mag Eye Care Gold, and mag D3 Bio. Ako si Boy Salveta Gambal. Good morning, God bless, and start your week right.
0: Okay, in behalf ni Doc Ramil Oy naman, wala niya untat sa pagpaminsar, sir boy, kung paano mabuligan ang aton mga tagpalamate. Sa aton nga Vice President of Operations, Sir Eljan Castaño, kag sa aton nga Station Manager, Sir Rhodes Palma, kag sa aton mga technical staff diri, no? Sa kay Renz, kag kay Sir Ethan. Mayong aga sa tanan, kag ako naman si Engineer Rooney Albao, nagasiling i-albao mo. Salamat, kag mayong aga sa inyo tanan-tanan.
2: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: istorya nga kalanlawan? Gusto mo wala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka habang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Kalibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
1: What?
0: Problema mo nagdululungan. Nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga indi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon ng istasyon.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: Storya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5.
3: Te, na-memorize mo na?
4: Ay, oo, pero ang una lang.
3: Anong una? Ano to ganing una?
4: Ang una?
3: Mm.
4: Hindi ka magtulog sa klase.
3: Hala, wala na yan na pulo kasugo sa Sunday school yan.
4: Ay, gali. At di, amuna mo lang primigin na siling ni Mang Burak, te. Amuna ganyan nga mga silingin ko nga. Amuna isa sa mga sugo ni Mang Burak, te.
3: Hmm? Daw hindi man among assignment, te, Meg.
4: Amuna, bala ka da kung di kayo magpati. Ikaw na sugin, Meg, ha? Kaya ako naman lang hindi magpati.
3: Sige, sadyain, ho. Wow.

Wow. November 2 is fast approaching. Dawga kalam na ang akon mga tiil kagamot para eleksyon na. Two weeks before election, mapreparar na kong daan sang sinako nga kwarta. Agod ibakal sang mga boto. Mamakal ko boto, agod nga maglaba kag magdako ang akon boto. Man ang eleksyon nga daan kun si Erjan Liba pasang barangay Puso nga gaplano man papili dlagan kagawad. Ang eleksyon kuno nga daan, padako-dako kag palaba-laba niya sang boto mong. Kung gamay kag lipot ang boto mo ya, pirdi kagid. Amo gani nga kuya mamakal kuya boto para magdako kag maglaba ang akon boto sa butuhay. Ginahandom ko na gidyang amangin kagawad sa barangay namon sa Pilakadlaw. Kay kun magkagawad na ko, pusa giding mga project sa ako niya. Mapraktis ko gid kuya sang paano magpalapaw kay para dasig blang kwartahanay. Ang ibanda nga nagapamate, amo man ang ubra nila sa barangay nila da, mga barangay opisyal, kapro pamate lang, pro. Palapaw pa na para baka kwartang ubra nila. Abot ko na sila ya. Kada may project, may ganit, sadya-sadya ino.

0: Sino ulito? Wala eh, naman ang iya pa matas. Nagkabati ka sino?
1: Oo eh. Amo man ambal sa mga kaingot ta dire. Pero may kuno siya nagapakikistorya sa yaman kaugalingon.
0: Bossy, got to self?
1: To self? Ano na drama?
0: Pero, tabugo ka, oh. ano ba lang bulong si Nakman?
1: Ah, simple lang, hatagan ta siya ice.
0: Ice,
1: kay basi kun mabugnawan ang iya nga ulo, mabugnawan man ang iya nga huna-huna.
0: Eh, paano? Di ko rin di mag-epekto.
1: Ay, hatagan ta naman lechon.
0: Ano naman ang connection sang lechon?
1: Kay kung busog ang tiyan, base kung hindi na maglain ang ulo yang.
0: Ano, pwerte ka gadya. Ako may ara man ko mas mayo nga bulong.
1: Kag ano ina?
0: Dalunta siya sa basketball court.
1: Basketball court? Nga aman.
0: Kay basi, ang kinanglan niya hindi bulong kundi pabalhas.
1: Te, kung hindi bigapon mag-ipiktong.
0: Te, istorya, unta na lang siya ikagpakadlawon.
1: Nge.
0: Te, kung hindi pagid sa magkadlaw, itikon ta siya. Eh, kung may problema siya, mas mayo pagig na mayupod siya kaysang sa mag-isa, ano nang siya perme?
1: Ah, pwede gid, kaya ang pagpakadlaw kag mayo nga mga amigo, dako gid ang bulig sina.
0: Ay, naku, namigo kag amigang pagkabig ta sa atun eh. Basi bala kung kaaway ah.
1: Ay, ah.
0: Ate, sige, katuan ta sinuli ah. Pero ikaw lang una, mbala. Kag ikaw man ang una, pakadlaw.
1: Nga akong.
0: Kay basi ko na ako naman ang mag-una, mbal. Basi pincharo ni Nuli nga mas buang pa ko siyang tsaiya.
1: Ay, tiyay, sadya-sadya, ino.

0: Ay, hindi rin naman tamatambayan na yun. Hindi rin naman ta sa plaza. Mamati-bati tadi sa mga istorya nga wala diri kag wala dito ah. Ay, aba. Ano naman ay ihan ang mga latest di man? Abi may mamati tabi.
1: Mayong adlaw, Pastor!
2: Mayong adlaw man, Bungkulong!
0: Bao! Ari naman ang tambay nga si Bungkulong kag ang Pastoro. Ano naman ay ihan ang gimmick ni nila man?
2: Kamusta ang pagpamati mo sa wali ko ng ligan ng Domingo, Bungkulong?
1: Okay, din, Pastor!
0: Kaya ba? Duma, yung pasakay ni Bungkulong, ah. Oh.
2: Ano nga klase nga okay na, ha?
1: Okay, din ang tulog ko, Pastor!
0: Kaya ba? Ano, Kulong?
2: Katulog ka lang gali, Bungkulong!
1: Oh, Pastor! Kaya may kinbi tulog sa mtang gawali ka, eh!
0: Animal, ginhib mo yung pagaliga sleeping pills ang wali ni Pastor ba?
1: Next Sunday naman, Pastor, ah! Makatuto sa simbahan nyo, ah!
2: Akot magsimba naman, liwat?
1: Hindi, ah! Magtulog naman, liwat, ah!
0: Pabuisit gini si Bungkulong, oh! Pirmi, gini sa tamang Pastor! Sadya-sadya, no?

0: GX Beauty Soap.
1: Ako si Ronald, saka sales rep.
2: So una,
1: hindi, magid ako sa akong body odor.
2: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
1: Pero subong,
2: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
1: Kag,
2: naghamis ka nagputik gid ako nga panit.
1: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Pamakas sa mga butika.
3: K5 News FM.
4: Shopping the lives of the Filipino.

0: burog, chip nga tanod.
1: Yes, magdali na nga, sekretarya.
0: Burog, may lima ka estudyante nga makabaton sa tag 20 mil nga scholarship.
1: Wow na wow! Dako gina! Utero ko brown ta?
0: Ikaw ang manugbantay sang listahan.
1: Eh, kukwan. Madam Magdalena, may pamangkot lang ko tani si mo.
0: Ano naman ina burog ha?
1: Pwede ba ako nga mangin isa manda sa mga scholars?
0: Ha? Ikaw? Cheap kaya nga tanot, hindi kaya sudyante?
1: Abi ko, pwede ko na kayo tiga-eskwila man ko mo.
0: Ay, din kaga-eskwila?
1: Ga-eskwila ko sa yuti.
0: Yuti? Anong yuti man?
1: Yuti ba? University of Tanods. Everyday may assignment ko sa barangay.
0: Ano?
1: Di, Madam Magdalena, paano ito sila makaganit man?
0: Bao, amugin na yung aras sa pinsar mo?
1: Oo. Amo na ya prangka, kuya. Amo na yung aras pinsar ko.
0: Amo man ang sa pinsar ko?
1: Kaya ba? Di, Madam Sekretarya, hindi pa halong tani makapalapaw sina di?
0: Ang palapaw lang nga pwede, among palapaw nga kalipay sa mga estudyante nga makabaton sang bulig.
1: Estudyante lang yung malipay? Kita yung galing, di?
0: Mahimo ba lang nga wala kita?
1: Amo gani, daw hindi man ko magpati nga. Ikaw? Mapatinlo-tinlo ka? Ikaw pa? Nga kada proyekto tadi sa barangay? Hindi mahimo nga hindi kaya makaganit?
0: Kag ikaw man ah, dapat makaganit ka man.
1: Duwa ta eh.
0: Sadya-sadya ino.

0: Erjan, laba-laba?
1: Ano man toto, nakobot kon?
0: Kabalo ka ba lang kagabi? Nakakita ka, nakakita ko sang lamok nga pareho ka dako sang manok.
1: Ano?
0: Oo, amo na nakita ko.
1: Sus, gamay pa na ya. Ako gano'n ya. Nakakita ko sang manok nga nang hitlog sang bola sa basketball.
0: Ako gani, siyang naglangoy ko sa suba, ang isda ang nadlok sa akon.
1: Ako gani, wala ko yan nagagamit pa yung. Kung nakita ko sa ulan nga, ara ko sa gwa, kagplano ko magsulay, gauntat na yun ang ulan mo.
0: Sus, ako ya, ang amon nga ido gani, kung hindi ako nakita yako, imbis nga magtaghol, naga meow meow meow.
1: Ako ya, ang ido namon, hindi na kinanglan ihigot. Kasiya niya mismo nagadala sa amon sa kadina.
0: Kabalo kabala, nasang nagaubo ko. Naglinog ang lamisa, Erjan, laba-laba.
1: Ako gano ya, nang hatsi lang ko, nagkalahulog din ang bunga sa lubi namon.
0: Daw hindi ko magpati si Muya.
1: Ikaw man gani, dumas grabe pag ganit tinikal mo ya.
0: Sige ah, patas na lang ta.
1: Oo, kay base kong ba na yun nun tapan eh? Base pila ka adlaw, pati bulan eh mo, unta naman nga plus light.
0: Sadya-sadyay na.

0: Mega bang kayo?
1: Yes, Mega Kulatoy.
0: May na-learn naman ka bala subong mong?
1: Aba? Mm-hmm. Anong na-learn mo, Mega Kulatoy?
0: Amo na yan. Kung anong kinalain sang ido, sang pigado, kagmanggranan.
1: Sus, amo lang na?
0: Nga manaw, kabalo ka?
1: Kaapo si na.
0: Tuod, ano ba?
1: Ang kinalain, Mega Kulatoy.
0: Ano?
1: Amo ang ido sang manggranon, gakaon dog food or feds.
0: Ah.
1: Pero ang ido sang pigado, gakaon lang yung damog.
0: Ay, hindi pagi na yamoy mo yung big.
1: Mira, pagi gili kinalain na ako. Sige ba?
0: Amo ni Migo. Ang kinalain sang ido sang manggranon kag pigado. Ang ido sang manggranon, gasok-sok na yapir. Pero ang ido sang pigado, gapanaban na yapir.
1: Sakto! Sadya-sadya, you know? Wow!

0: sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. 4Biotic. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. 4Biotics.
1: K5 News FM.
2: Shopping the lives of the Filipino.
3: Mga abyan, sunda pagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon.

0: Oras sa K5 News FM Kalibo, alas 10 sa 3 itagahon.
1: K5 News FM, top of the hour, top of the hour news break.
0: Para sa ato niya tapong i-hour news. Inigauman niya magasobra sang oras sa rumangingin speech ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para sa anong ikalimang State of the Nation address sa makaroon nga adlaw it Lunes sa hindi na karangahapon. Ginpahayag rin ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro nga posibleng mag-abot itsang oras ag 20 minutos ro kabilugan nga speech it Pangulo base man sa anak karang pag-practice. Dugang pa it palasyo nga rong Pangulo mismo ro nagsugata it mabaho nga parte it anak karang report sa bilog nga nasyon. Samtang nakataas man rong alerto sa seguridad kung sa siin na 22,000 ka mga pulis rugin pagapta sa bilog nga Metro Manila at kasunod sa Quezon City Police District. Mabaho nga parte karahay or kapin sa 10,000 pesos nga mga tawuhan ni PNP ay direkta nga nakatagana sa Quezon City para bantayan rong palibot at batasang pambansa para siguruhon na rong kaayusan ag seguridad sa adlaw kara ita zona. Inirabatean ng K5 Top of the Hour News. Ginahatod kato ni DTX 500, the superior antioxidant. Para makalikaw sa nagkasarisaring masakit ka para it high blood diabetes, mag-inom it DTX 500. Ako si ka K5 Rio Trico para sa kampyon nga balita. Serbisyo publiko at kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
2: K5 News FM. Kajamig mo sa musikahan, sa balita, maasahan sa public service. Always number one. Number one. K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Diyan na mag-aso, taga Alibabay, Mabigo.
4: Ang imong sugar sa una, pila man?
3: 300.
4: Kano sa ama ka nag-start og inom og DTX 500?
3: Mga duha pa kasi man, kapin.
4: Pila imong nainom DTX 500?
3: Pag-yod ka sab.
4: Duha ra ka sab? Yun sa amin yung pag-inom?
3: Tumultag og gabi eh.
4: Mga pulo ra kaadlaw imong tumar.
3: Oo.
4: Yeah, pila na may sugar ni Moron?
3: 126 na lang taong kaluis Ginoo.
2: DTX 500.
5: Ano pa ang mga added benefits ang DTX 500? Na isa-isa unta naman Sir GP, Sir Boy, Engineer, ang dugang pa nga mga health benefits sa pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C. Sir Boy?
6: Mm-hmm. Ako yan nag-inom kay DTX 500.
5: Nga man?
6: Kag Mighty C. Amun ini may dako nga mabulig sa akon pangkreas.
5: Correct.
6: Especially mga tao na may family history sa diabetes. Uy, ang oxidative stress kang nagakos ang inflammation kung ini magapadayon
5: kung may diabetes ka Sir Boy. Daliga katiglo ang pangkreas. Hago bla ka tama. Hago ang pangkreas.
6: Ini tungod nga kulang ka sa antioxidant Sir GP. Ini nagaresulta sa pancreatitis or inflammation of the pancreas. Ini bangod nga ang pancreatic B cells nga susceptible sa oxidative stress tungod sa mataas nga endogenous production of reactive oxygen species or ROS, a type of free radicals. Kung jutay ang imo antioxidatives and enzymes, ang resulta sigurado. Type 2 diabetes ang top-an multibudlay na.
5: Correct na Sir Boy, no? Bangod nga ang adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang dulot sang steady supply sang super antioxidant sa imo lawas. Meaning pa, hindi dali magkubag yung pangkreas, dili ka dali magka-cancer kung puno sang antioxidant or puno sang DTX 500 kag Mighty C ang imo nga lawas Sir Boy.
4: Gusto kadamo na sa mga may mataas nga blood sugar kag mga may diabetes nga nagpamatuod sang ka-epektibo sang DTX 500 kag Mighty C sa pag-manage pagtapna sang blood sugar levels. Kung pangkreas pambato, no, sa pancreatitis ang gusto ni Sir Boy sa DTX 500 kag Mighty C. Ako ni Dr. Ramil is ang capabilities ni DTX 500 sa pag-amlig sang atay. Sa may mga fatty liver da, ang DTX 500 kag Mighty C makabulig sang dako sa pagpakupos sang inyo nagahubag nga atay. Isa sa mga rason kung nga nagahubag ang atay is oxidative stress. Grabe ang igo sini sa imo liver.
5: Wow. So amo na. So mapalainom da, no? Take note, kung gainom manggig ka, dapat inom ang DTX 500 kag Mighty C. At least, ginainom nyo agod nyo may ara man tani sang mag-neutralize sa mga toxins sa mga ginabubo nyo sa inyo nga atay.
7: PTX 500!
8: Ginakano, nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginabatsya ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit git sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka bati namon nga may PTX 500.
9: Isang kadlo kapila ka mag-inom?
8: Sa pilmero, katatlo, sa subong kaduanan.
9: Subong kamusta?
8: Huwain niyo ginabatsya at maskin gamay.
9: Anong mambal mo sa mga wipe na katumaras ng PTX 500?
8: PTX 500 lang, amugin na ang makaayo sa aton.
7: PTX 500!
10: Dugang ang mga benefits, iniblak may problema ka sa thyroid.
4: No. Mm-hmm.
10: Ang DTX 500 gag mighty si kinanglanon gid.
4: Mm-hmm.
10: May tuman ini kadako nga rule sa aton nga thyroid. Kung ini maigo sa oxidative stress,
4: mm-hmm,
10: magka-problema ang imo nga T3, T4, TSH. Amo ni mga hormones na kung ini abnormal, dako epekto sa imo kayong lawas, no?
5: Oh, either so, hyperthyroidism or hypothyroidism in general.
10: Oh, doon sa problema na, no? Ini isang metabolism, na kung na hyperthyroidism,
5: ganiwang ka,
10: dasig ang imo ng heartbeat.
5: Correct.
10: No? Kagamudlak.
4: Gamudlak.
5: Abi ni mo, akig sa imo.
10: Correct.
5: May hyperthyroidism. Ang hypo naman, permi ka kapoy.
10: Ganiwang ka.
5: Ginapanognawan ka, miskan tambo ka.
10: Correct. Oo, kagdaw,
5: wala gana.
10: Wala gana magkaon, kamudlay ka maginaw.
5: Kagpigaw
10: pigaw ang imo nga memory.
5: Piga pag in memory. Di ko naka-detect 500 engineer kag may TC, malikawan gina.
10: Correct.
5: Normal lang imo nga, no? Thyroid,
10: dapat lang.
4: For only 14 pesos, ha? Amo na protection nga matag sa imo?
6: Kag hindi lang amo na. Amo ko naman ang oxidative stress, makahatagman high blood.
4: High blood pressure.
6: Problema ka man sa arthritis. Healthy, kag imo ang brain mo, healthy, kag ang liver mo healthy, kung naka-DTX 500 ka.
5: So, malikawan ang pagnakalaman ko kag paghubag man sa imo nga prostate gland, te madamo gid nga benepisyo kung gainom gid ka DTX 500 kag mighty C. So hindi na magulat nga magbalatian ka, i-DTX mo na, i-mighty C mo na, mabuligan pa imo balatian, gahubin ka pa.
7: DTX 500 health alert with Dr. Ramil Uy. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo isyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: sa Kalibwa Clan. 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
1: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanag sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drop. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakaton. Mag I Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold ang maskin pampasko nga kapsula. Para sa mga mata, I Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold. D3
2: Bio. Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
4: Mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
4: With Vizio.
5: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag sa man kalagestor nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
3: D3 Bio.
4: Ang D3.
3: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
3: Yung may D3.

0: dahil ko bala ang imudugo?
1: DTX 500!
0: Masamit ka bala gina allergy?
1: DTX 500!
0: Ang DTX 500!
1: Ang nagatimlo sa imo mahigko nga dugo.
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
1: DTX 500!
0: Masalika! DTX 500!
1: DTX Coffee Mix!
2: Ako si Rina. Firmy lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix!
3: Pamakas sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.

0: VitaC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Mugali si Bibi, masami ko gina-allergy. Kasi magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa MyTC, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
0: MyTC, mababakas sa mga butika.
2: Forbiotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Forbiotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Forbiotics.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
4: Yucky!
3: Tama na nga palupok. Mag-Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputi ng ilok.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mga buti ka.
1: Checklist na ta? Check. Siling ni Sir Kevin, mas nami ang D3 Bio compare mo sa ordinary nga D3. Kaya kung D3 lang, suguon pa ang imong immune system, makantos cancer cells, kag maawayay.
2: Sakto.
1: Pero kung D3 Bio, duha ang epekto, Sir Boy. Ang lauric acid sang D3 Bio, it will causes a healthy oxidative stress. Ginaprotektahan niya ang imong healthy cells from pathogens. Kag gina-induce niya ang oxidative stress to cancer cells. Kung ang D3 Bio nami sila for healthy cells, pero sa cancer cells, hindi healthy na sila, stress na sila. Kaya nga man,
2: simintoon sila mo.
1: Hindi na sila kagawa.
2: Hindi
1: ka kaon. Paano sila magdamo?
3: Dumduman mo sa Marawi, Doc. Pwede yung CG lang Marawi. Game palibutan, tanong army, isa ka bulan, naway kong kaon to. Luluya, paano ko pakadagan?
1: Ang muling ipikwa to, sang lauric acid nga ra sa D3 Bio. Lauric acid, hindi mo makita sa D3. Ang plain D3, sir boy. So, meaning pa, kung adlaw-adlaw, sige ka inom sang D3 Bio, layo ka sa cancer.
3: Sang 2017, may aras ang Journal of Drugs and Microbiology. Na-find out nila, Doc, na may mga bakterya nga resistant kasi sa antibiotics. Kapin pa corn lang ang target person, nag-inom, imbis ka 7 days, 3 days lang, and then,
1: wala ubos ha?
3: O resitahan liwat. Why magyapong kabakal? Hastang resistant na, ilabin ang tuberculosis. Once mag-resistant ang TB, yawan kagid, ikamatay mo ginaya. So, no, there is a study, ang monolaurin has the antibacterial and antiviral properties nga bisan pa resistant ang kagaw, kaya niya and wala ga-develop resistance. So bisan adlaw-adlaw ka pege inom, same kagaw, why niya problema? Lantawa blado kung mag-inom ka antibiotic, makuto ko sang doktor, when ka last nag-inom antibiotic? Hambal mo sang ligad bulan, at ilain naman ni, hindi naman na pwede. So ginalain-lain nila, ang monolaurin continuous wala sang resistance antibiotic. Kada may kagaw, patay gidya sa monolaurin nga ara sa virgin coconut oil nga number one component sang D3 Bio kag wala sa vitamin D3.
0: D3 Bio.
4: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butga.
2: Ako. Nga gusto ko D3 Bio over ordinary vitamin D3 cause this is prescribed by Mother Nature itself. Cause ang una, anong iba lang ginaandaman sa aton kabuhi, ang aton kabataan. Anong una ginatag sang Mother Nature sa aton kabataan nga proteksyon? Lauric acid. Nga makita mo sa D3 Bio nga ginihimo sang lawas ang bata into monolaurin. Initial klase nga natural defense, arat na daan niya. Since birth, arat na iatag na yun. Amuna kaalam sa nature, in order for us to survive, God, if I may say so, God gave lauric acid in breast milk to protect our children, and that is present in D3 Bio. Kung gusto mo sige-sige ang protection sang Mother Nature si imo, mag D3 Bio ka. Kiina may lauric acid. So that is the protection of D3 Bio, and that is the why it's better than ordinary vitamin D3.
1: Ako naman, Sir Boy, kablo ka nga aputi ang lubi. Mag-unin nga, kablo ka nga puti ang lubi.
2: Uy, ko kapi para sini.
1: Nagsulod na mag-us ako ng utok. Kablo ka nga puti ang lubi. Because of lauric acid yapon.
2: Wow, no?
1: Hindi kaya magtiner ang kagaw mismo sa iaunod. Nga aga ito mang imuunto, it's because sa bacteria. Sa ayurvedic treatment lang, how important is oil pulling? The more nga sige daw ka oil pulling, gamat-amat puti ang imukuan, imong ano, hindi galing nga magsige lang ka pa cleaning. Ang secret is flossing and oil pulling. Wala sang iban nga pinaka the best nga oil pulling, it's the D3 Bio. Hindi kaya na sa ordinary nga plain D3. Sa sige mo oil pulling, di ba sige ka pa toothbrush para lang makuha da ang makuan, hindi na maubos tanan, Sir GP. Pero after toothbrush, after flossing, tapos gakuan pagigaga oil pulling, 15 to 20 minutes kaya mapatay ang tanan nga kagaw. After 20 minutes, iano mo. Mga tatlo lang ka soft gel, Sir Boy, nga D3 Bio.
0: D3 Bio!
5: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! BCO! Yung may D3! D3 Bio! Health News!

0: pagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM Kalibo, may 4 minutos yon na nakataliwan sa oras nga alas 11.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 11 Mbps, high speed na mga balita at public service, mag-aatid ng napapanahong kaganapan, mag-aalok ng pananaw, natanggap ng karamihan, tatalakay ng mga isyong mainit na pinag-uusapan, optic fiber sa komentaryo, kasama ang inyong ka-K5 Romy Kahiling. 11 Mbps sa 94.5 K5 News FM. K5 Romy Kahiling sa programang 11 Mbps. Magbabalita ng mga pangunahing kaganapan, mag-aalok ng pananaw, natanggap ng karamihan, tatalakay ng mga isyong mainit na pinag-uusapan. 11 Mbps dito lang sa K5 News FM. 11 Mbps.

MBPS 11 MBPS 11 MBPS 이완한 문화 ang lumang tunog ng AM.

0: nakatutok sa agrikultura, sa aton nga energy, healthcare, mayroon mga priorities sa aton karang administration. Marcos administration, sarunday karang ika lima karang state of the nation address. Ha, makarakarang adlaw, indo na karait hapon. Padayon gihapon nga pag-roll out, kurunday karang 20 pesos karang bugas. Ha, 20 pesos karang kilo nga rice program. Agra to pinakaimportante makaraw. So, investment karang irrigation ang farm modernization. Era gina yes aklan sa bilog na tunda nga problema makara. Ha, sa bilog karang aton nga probinsya Taklan, Eastern at Western. Ro rang nagakinaguba gon ha. Pag matapos ro termino, mabulay ko matapos sa termino ni President Marcos, agupat budget sa ronday karang aton nga rang irigasyon, tapos ng kita kara. Agrapagid, ha? Mas stabilize ro power supply, it aton nga rang grid nga kaboy, buhay nga problema ra. Kaya parurason ko aton nga akil ko magpasaka, itronday karang kuryente, ay bangod nga nalugit na sanda sa ronday karang kinasamad nga ra ita mga lantang nga ra ita ato nga grid. Kaya tara mabudlay ka ra eh. Kinasamad tapos ay brand out ka on abe, tapos pasakaan ka pa. Kapag the worst man nga senaryo sa ato nga pangabuhi ra. Agrunday ka ra expansion ni Department of Health Zero Balance Billing Program. Department of Health, DOH. Sabi ko, wag kita nakabutang niyo party sa PhilHealth nga ra, nga i-abolish a biro PhilHealth. Asay di kara, sarunday karang agin patagayin karang survey sa mga respondent. Ibisan kami man niya sa K5 News FM, nag-survey-survey man kami. Ano man di inyong mahambal? Ano nung gusto mabatian induna? Sa aton karang presidente, mabatian ninyo ro, nabatian ko lag taliwan karang asuna, o mabatian ninyo ro mga gin panibag-o na namang promesa, o mabatian ninyo rong resulta gon ko anang nangin promesa. So sa ginpatagayin git survey sa aton karang mga Pilipino, ay gusto nanda sa aton karang presidente nga mangin brodong palisiya ita pronouncement, ag dapat may unagid nga clear timeliness, measurable target, ag update nga commitment sa nang mga previous nga suna. Tama, agad mako na. Dapat kani makarangara, ginasukot naton imaw. Patamba nga, mapromisa. Ikaw, isikon to dalas lang nga suna ra. Magpinomisa kagihapon. Dapat hay bukon niya mag accomplishment. Bukon niya mang ita promisa kundi anuro na accomplish aganon habatsagan ako aton nga mga pumuyo. So despite sarunday karang kung nagtaliwan niya to nga mga manami nga pag promisa ko aton karang presidente, ay sa gihapon rin ang impeachment trial nga ni Vice President Duterte ay sambilog sa mga issues da nga gusto karang i-discuss ni President Marcos sa aton karang sa ana mismo karang asuna. Itaw nga ni kun hidiscuss ra ay siyempre suno ta sa aton nga mga kongresista nga kun sa nagatan-aw ay pili mataman nga hindi ta pag i-discuss ag taguon ta kumbaga ay hindi ta pag ibutang sa speech ko ato pang bangod raya nga rang impeachment proceeding ay trabaho ta ko aton da nga mga senator judges iyaw ta sa litihatura ra nga rang kaso nga ra. So dapat nakapokus ta imo na sa anak karang iba pagid nga mga agenda with regard sa atong ginpang mention ta kay nga ato mga kakipive. Rong business group ag economist ay nagtauman it concern sa runday karang zona ni President Marcos nga gusto na dagit ni may unang improvement pagabot sa ginatawag nga competitiveness. attract investment and accelerate economic growth. Meaning to say, hindi patagihapon mabatsagan makara. Dayang nagkakinatabo nga ra. Improve competitiveness. It means to say, nga bukong kita at competitiveness pa. Pag-aabot sa ginatawag improvement sa aton nga ekonomiya. Ag hindi kita maka-attract kitabo nga mga negosyante. Nga nagatrabaho ay paano abin mag-attract or nag-ilinaway ka mo. Nag-ilinaway ka mo sa Kongreso. Ag padasigon do, economic growth itaton karang Pilipinas mga kakipay. Pero nga Philippine Exporter Confederation o ginatawag nga PELEX, PELEXport ay nagasaligid nga maiabo nga mga sa gihapon. Pero import ay sambilog sa mga pilar gihapon itaton karang administration. Pag-abot sa economic strategy. Ngayon ay puro lang import-import kita. Isang may aton, naro sa bilog nga tao nga ni. Aman ay abot ang mga produkto nga supposedly sa bebe ko atong bugas nga ra. Naga pinabrima raton nga mga farmers kung sinibaligya raton nga ng mga pagay nga ra. At kung may una mga nagabakal, baraton na lang baraton. Di ba nga? It mga negosyante nga ra. Tapos kung maubos, sunupay ka mga farmers, sambawon nga bugas kita sa Pilipinas, para masurun din nga ra mga Philippine Exporter Confederation Incorporated. Export ka muna. Ay bangod, abo nga kwarta rin ka ron sa naka-export nga ron. So no, pagin sa runday ka ra nga grupo, ay dapat man lang mailatagid rong klaro nga mapa. Aga bawasan dong gastos pag-abot sa runday karang negosyo, ag ma-modernize rong logistic at quality infrastructure, mapabasko karang nga micro, small and medium enterprises, ag ma-expand dong market access sa trade agreement sa PhilExport mga kakipay. Ay speaking, pag-abot sa runday karang ginatawag na ton nga cost of doing business, ay grabe ra. May ganyan makarami nilang hagan-hagan, katulad ng chimposos, Mari Yusef. Patindog ka man ang imong barakar, imong requirement, kababo. Patindog ka man ang unat, imong makabuhi ka man kuta bilang, bilang sintimos nga kitaon sa sangadlaw ay pakabot sa doing business asos ang mga requirement man. Ganyan, may ginatawag ang makarang ease of doing business yun, no? Di ba? Nabawas-bawasan ng mga papilis nga kabaabo at the same time mga bagayran. Ayun doon problema sa Pilipinas nga ra. That's why yaban doon mga investor, mga negosyante tanawa to ninyo abe. Kung doon ay mga Pilipino gitsanda abe. Oo, Pilipino sanda, pero mga incheck. Di ba ka? O, pilapilang siguro mga pure nga Pilipino gitsaban ay mga Chinoy. Aman. Sandaro may kwarta, maka-afford ka ba yung ordinary nga Pilipino nga mag-build up ka ko imong negosyo ko, abot yagi sa imong kapital sa negosyo, hay aus maadto pa sa imong nga mga papilis nga lag sa mga requirements sa atong nga gobyerno. Lugangan pa may una nga red tape ka kinatabo, mayangani sa atong sa aklan, mayangani sa kalibo. Di ba nga? Nagkatabo ko na matron. Mas kapingid mahilig nyo rin magbukas ko alima. Makara ba ho? Hindi man na makaagi. Dadaan man na sa ibabaw ng aking bangkay. Pero imong papilis nga ron. Okay, ano pa yung ubrahon? Ay, maganahan ka pa magnegosyo. Tawian na imaw. Agod pa dahil yung negosyo. So now, naobserbahan da ha, itaton ng mga negosyante, mga stakeholders. Nagkambag man itong joint parent chambers. Andaman nga ginapadali sa administrasyon to sustain economic reform agenda. Medyo pabalik-balik ang gihapon, no? Economic agenda, economic. Sa pag-amenda, itong dahil karang Electric Power Industry Reform Act, ang pagpasa, kung dahil karang Cyber Security Act o Digital Economy, ag National Single Window System Act karon, Artificial Intelligence Act, National Land Use Act, Civil Aviation Authority of the Philippine Charter, and Philippine Port Authority Charter and Freedom of Access of Information Act. Rekara kita sa Freedom of Access of Information Act, mga ka-K5. Ay rekara, ginanaw ay kita kunamat. Makumaad to kaya sa local nga opisina. Sir, manahay, pasinsya kita man na sir ay init naman na kami kimo ka pa-interview. Ay ito patama na si regional office to sa Kwan, Iloilo, imo tama na karon ka tawag statement. Pero sir mana, ubra ka man nakamot sugat. Di po ka nga sitwasyon da. Gadali ka nga nga mabuo mo rosabat ita tawo, official, maubra ka patsugat, mahuat ka pat 15 days. At kung di malason pa, ay may kunta kung makaabot yung suat ito. Kita mo ang abiron. Di ba ka? Oh, dapat may freedom access to information akra. Especially kung sa media, legitimate nga media ha. Diba siya may unang media-mediahan niya. Nga nagpangayot information kayo nag-legit, ay di takamu magkwan. Kapag ginatawag nga idols curiosity nga ginatawag doon. Kapag ginatawag nga substance able to nga magkasamad sa aton karang komunidad at sa departamento, di ba? Anong ilang abi amon man? Maka-access nga tawan ka mo itsabat, abi? May paabot namon? Tapos! There's nothing wrong, di ba ka? Pinagtatawag nga idol curiosity abi karon, di ba ka? O, pag sinugat, may yapangan, ano pa? Ano pa rin mga insight gobyerno nga niyan at nga kan? Sometimes, bro, DTI, may time nga makaron man. Pero aton nga BIR, ano pa akong aton nga to? Anapagid it duly. Anapagid, may napagid. May DPWs pa nga ni kita man encounter last time eh. Ano pugos ko aton ginatawag nga alter ego ko aton nga gobyerno ro mga andang aron nga mga provincial head nga ron iya kundi malang makasabat sa mga issues nga ra dapat matod ayuson sistema nga ra demokrasya ro Pilipinas nga pinakara kita kun mo malakamot ginatago nga kamagamahan hamat at inyong tago-tagoon abi di ba kung transparent kami na tood, ay te, sabat ka mo.
1: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-K5, Romy Kahiling, 11 Mbps.
0: May dahil gid nga utro adlaw sa aton nga mga suki, sa aton nga mga pinarangga karangatag pagamati. Iya sa kabilugan, itaton karang nga probinsya Taklan, kabilugan nga Western Visayas, Banwat, Kalibo. Kamusta rin yung karang adlaw, may isang kiri nga init. Aton karang panyimpo. Adlaw nga Lunes, obviously. It's a 20 city kita sa buwan nga ra. It's a polyo dagon 2026. Pinaka-ulihi karang Lunes. Ano raton nga mga mainit nga mga balita mga tao pang doon? Nga aton karang nga pagkaistoryahan niya sa kabukusan ko aton nga pag ililiba makarang lunisan nga edisyon. Negosyante ginbuking rong permit nga gingamit it mga meat traders ag biyahero salin sa Aklan sa pagamakal nga at baboy sa probinsya karat Antique. Kung nagtaliwan karang nga meeting, ginpatawag rin mga hog racers nga rag mga meat traders sa mga biyahiros may isang ka-atikinyot ang negosyante at naman na hay ro permit naman na ita taga-Aklan ay ginahugam ta at tapos ito magbinangmaka it baboy ito sa probinsya at Antique sinabat man karon ita Aklanon nga ron pag-isang bilog nga ginabarat ginabarat rong presyo at baboy it mga Aklanon dahil ito galisan ng gabino at baboy sa may party karat Antique. Ay no, ginaubra ko aton karang nga provincial government. Ano ginaubra ko aton nga office of the veterinarian mga K5. Ay natabo ra yung meeting ra kung nagtaliwan karang nga week. Abi naton hayro isyo tay party ta sa pagbukas karat mga border control. Ay gali may una patagaling debate ag kuwang lang makon karang punitis na sa suod ita ron dahil karang nga meeting sa andang nga mainit ka discussion. Indo na aton istoryahan da. Ay aton ka istorya kararo andang nga vice president bagong grupo nga ra. May bagot ang grupo man kara itong tay karang mga hog racer. Ano ginatawag nga Aura Akla United Racers Association. Bagong tokod ra ay bangon nga ni nga gusto nanda nga matawan kita it ngipon pero anda mismo karang problema pag-abot sa pagbaligya ang at baboy paadto sa randay karang nga mga meat traders mga K5 nga masyado ka bintahuso. Samtang dugang gihapon nga balita bayan aklan manggahimo man itunday karang nga hugag protesta makaron karang adlaw sa zona ni PBBM. Angot gihapon sa randay karang nga suna Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano magadeliver man imaw ka anak karang counter state of the nation address makaraman nga adlaw apa ayos ha.
1: High speed na balita, optic fiber na komentaryo kasama ang inyong ka-T5 Romy Kahiling 11 Mbps.
0: Dahil aton karang nga pag-istoryahan iya sa kabukusan ko aton nga pag-ililiba aga siyempre of course pag-aibahan man kita ko aton karang nga mga patrol ko aton karang nga mga news team nga magabasyada man ko anda karang nga mga balita natipon nga mga balita sa da karang nga mga area of responsibility. Broadcasting kita live iya sa aton karang studio. Makita kita sa Port Florida Garcia Building 2, Capitol Site, Banway, Tacalibo. Nag-broadcast man kita pinagi sa aton karang live programs, K5 News Calibo. Helper yun kamo nga magpadaga ko inyo karon nga mga feedback, ko inyo karon nga mga mensahe, iya sa aton karang pag-ililiba. Aton nga magimanghod sa ibang nasyon, sa iba karang lugar. May mga opinion, reaction kamo sa inyong karon nga pwede kamong patipada ninyo. Agot aton nga pagabasahon man, iya sa kabukusan ko aton nga pag-ililiba. Hasta kita't alauna rong oras karat hapon. Naghihapon ninyong amigo sa kahanginan, K5 Romy Kahiling.
1: Yung K5 Romy Kahiling 11 Mbps.
0: Bago kita karamag adto sa aton nga mga tao pangdon, sa aton karang nga mga mainit nga mga balita, nalanggit inaw na kita ita vitamina C. Inom tana ita mighty C alkaline vitamin C. May una nga ginatawag nga masobra 25 sa 50 milyones nga mga kaso at trangkaso nga nakarehistro sa bilog karang nga kalibutan every year. Mga 20 to 50 million. Ay, kababong tao eh. May naman nga 225,000 ang nakalista man dahilan sa pagpa-ospital. O bangod diyan sa kwan ha, bangod diyan sa runday karang nga trangkaso, ha, 225,000 do na hospital. Ag may una man nga sobra 20,000 rong nagkagamatay bangod sa trangkaso kung nagtaliwan nga 2006. Hasta 2015, suno sa runday karang nga pagtuon at National Center for Biotechnology Information. Rong influenza ay sa klase karat sakit nga nagdait gagnat pagpanghayok o pag pamaga ko imo karang tutunlan ubo sipon sakit ugo ag paghina. Ay arang influenza nga pa jud pares man gihapon sa COVID-19 ra. Do kare rong COVID nga ra imo man lang gihapon nga pero iba ro pangagan dahil masyado imong deadly ako nagtaliwan karang nga mga dinag-on. Pero anak ko ang ginahinan ay paras man gihapon sa ordinaryo nga mga trangkaso nga ra. Agron dahil karang influenza virus na nag-aagi sa aton karang respiratory system. Ag madali lang maka mabuo rong trangkaso kung mahina raton karang resistensya atong mahigko nga mga palibot. Ag of course ay kundugangan pagidabi nga stress ka pa mga K5. Ay kadali tamatod magpenetrate karong doon yung mga virus at andagit na paman nga paborito rin nga mga klase nga rin sakit o immune system ito sa katawo mga kakipay. So maiwa, malikawan naton na yung trangkaso kung mabaskog raton nga immunity agraton karang immune system. Paano nga ni? Ay pununta ituan doon abo nga vitamin C raton karang gawas. Agod rong vitamin C nga ra amang granon da abo may nanasidik ag nakapabaskog ko aton karang immunity nga makabuligid no nga kontrahon patson punggan ag nagkapabaskogid ko aton karang nga pago cystic ability sa aton mismo karang nga cells nga may kapasidad nga atong cells kana patson runday karang nga mga mikrobyo daga itong day karang nga mga viruses nagasood sa aton karang agawas. Nga ning kon nagainom ka, raton mismo nga cells ay meron at akor mismo nga pagocystic ability. Okay, ay nagahimot, imot pa ng sarili nga kuling protection. May depensa imaw nga hindi makasamad raton nga cells sa aton karang agawas. Doon yung pinaka manami sa aton karang nga mighty C alkaline vitamin C mga K5. Aprobado ka aton karang nga Food and Drugs Administration. Magbisita lang sa aton karang nga butika iroon sa Clinica de Alternativo and Medicine and Wellness Center na makita kita sa Revenors Building, Osminia Avenue, Calibo, Aklan. Mayad nga pagpamateo na kay Sir Edwin Aguilo. Nagpamateo niya sa may barangay Tagas. Iya sa may banuwa kara itatangalan. No? May dadngid nga pagpamate.

0: Mayaton ka rin nga 28 minutos yun doon nakataliwan sa oras nga alas 11. Dahil lang pagpamatiw na kay Nanay Banjia Cuesta o nag-monitor na sa may party karay itong dahil karang Mabilo, New Washington. May dalgid nga pagpamati. Ago naman kay nung Stephen Asiloyo sa Leso sa nakara mismo nga baraka. May dalgid nga pag-monitor makarang pang-orason. Ago na kay Sir Jose Nelson Delpin sa Aklan State University Banga Campus. May dalgid nga pagpamati. Ag sa inyong mga grupo una ha, Sir Jose, may dad kinyo unang pag-monitor, no? Makarang adlaw, makarang utro adlaw. Ito na sa aton karang pagpanumbalik. Abay tayo, ako na lang ginapanawagan. Base may una nga mag-donar at dugo, no? Apo na bisabilog sa mga brother, no? A certain Aaron nakakonfine na sa aton nga provincial hospital ay nagakinangagid it dugo no nga ma-donate. O base may una kamo hay please lang ay any kind of dugo no may bailuang sa dugo nga ginbuo ka na ay pakiusoy lang ro anang ward Aaron Abalahon. Una nakakonfine no sa aton nga provincial hospital no. May sense of urgency kung ta, kung kinangan, no? Base kung sino una, no? Available nga dugo yung kinyo una, mga brad, mga sister, kung available, no? Ato lang kamo sa aton nga provincial hospital sa ward ni Aaron Abalahon. Kakinayin mo't dugo, makarang adlaw sa nakarang bayatian. Sa aton nga pagpanumbalik, balikan, taron tayo karang problema nga right mga ningkusanting at baboy. Mga negosyante, mga manug-alagat baboy. Iya sa atong probinsya Taklan. Medyo, kung ako tanganin mo ako, ginatuntot ako mga meat traders nga ratong nga mga manugbaligyay. Aman ito nakahambag ako. Hay, siyempre, ako nag-aalaga man ako't baboy. May ako nga backyard, pero bisan maisot, taksang kiri. Nabatsagan ko ro, ginabatsagan it mga negosyante nga ra. O, mga kon gita, mga tuso gita, kung din yung tama nga word nga eh. Tuso gita. Makon mo tanga init ta magbakag sa ni sa probinsya Taklan ay ito sa mabakag sa antike ay barato kuno sa antike pabayaan na taro mga baboy sa aton sa probinsya Taklan mabudlay ay I don't know kung sino nagataot permit nga raw permit nga ra it mga negosyanteng taga Aklan nga mga meat traders ay gina-allowed ito nga magbakag sa may party karat antike pwede ba yaron nagmuga ka gita karasang ka negosyante. Imi mga kaabot naman ang mga Aklanon niya sa antike. Nga rin ang permit ay within niya tayo sa aton nga probinsya at Aklan. Balikan tayo na ay aton karang nga mangin kamanumano o aton karang nga bago nga grupo nga raita hag racers nga gin tukod ra, no? Ay medyo bukong nabi ko na't epektibo taro mga nagtaliwan niya itong mga grupo eh. Puro taga na mahambay nga mabagay parang palamutil at permi pag-abot sa meeting-meeting ra. Pero minatotood ang concern it mga manukalakat paboy hindi na mapaabot sa gobyerno. Ay tukod bago. So na itong panumbalikan da, mabukit at dugang karang reaksyon. Nagipaplastar takin nyo rin nagkatabo nga. Kuyang lamakon kung nagtaliwan ng adlaw, nagtipungungan sa nakaray. Pagkatapos siya mang, kuaton nga rin mga reminders. Kindly stand by.
1: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo ng akong panulukan. Kung wala ko antipara, hindi gina ko makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako nga magtumaras ang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sa isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ko nagasuksok antipara kag masanag nagidya ang akong panulukan. Ako na mismo nagaambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata, gikan sa hali nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang I Care Gold kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal

0: Tripayo.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo, loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Pa yun ang paninisis ng D3Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. At nagbubo na akong blood pressure.
0: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Matakas mga butika. Mataas bala ang ibu blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Salikas. Epektibo. DTX 500. DTX 500. May powerful extract sa tubo kag amargoso. Duwaka compounds. Yan ang kapanupo sa level sa imo blood sugar. DTX 500. Nagatinlo sa imo magkagmay ng mga ugat sa mata. Nga masami. Nagka-damage pangod sa mataas ng blood sugar. DTX 500 kada adlaw. Agud marikawan ang diabetic retinopathy. Ukon pagkabulag sa mata. Pangod sa diabetes. Protectioni ang imo mata.

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas ang ako nga sugar na batayan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagdumbo ang ako sugar kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako gali sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Sakit na akong ulo. Tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C. Kagsubong ka namin sa akong paminsari.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-Based Vitamin C. Available nationwide.
0: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya! Mags4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
4: Nagabaho ba lang ilok mo?
5: Yucky!
4: Tama na nga palupok! Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
0: Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang Neurobiotic Syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
7: Northwestern Visayan Colleges is now accepting enrollees for preschool, elementary, junior high school, and senior high school for school year 2026 to 2027. Take advantage of government subsidy vouchers, competitive tuition fees, modern facilities, competent teachers, and top quality education, and be part of an institution that truly puts students first. For enrollment assistance, visit the NVC Register's office at the ground floor, ASQ Building, Capital Site, Calibo Aklan. You may also call 262-4517 or message us on Facebook at Official Northwestern Visayan Colleges. Sa NVC, ikaw ang bida.
0: You're listening to 94.5 K5 News FM. High-speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-K5, Romy, Kahiling, 11 Mbps.
8: Okay, balik kita. Yes, atong nga pag-ililiba. May 39 minutos yun doon nakataliwan sa oras nga alas 11. Padayin kita. Yes, atong nga pag-ililiba. Any moment from now, atong ginawat si Sir Joven Vega. Raton ka nga Vice President at Aura, Aklan, United Racers Association iya sa probinsya Taklan. Rayo bang tukod ita grupot mga hag racers. Si Sir Joven nga dati ra nga membro ko aton nga numan siya PNP. Former PNP captain, no, retired captain. Kay Ma'am Jen Vega nga brother, no. Ay rano ta makara ni gusto ay mga baboy kita iya sa aton sa aklag. May anak pakara sa Negros ay I think laong pagkasayod. Sumangutan na kita, no, ay sa nagkitahagos, nagpaabot, it concern, naghambag ko nga ni Kaina, ako mismo ay mahambang naton nga nagabatsag man. Bisa sang kiri, aton nga baboy na batsagan ta kung ano ginabatsag it. Rang mga negosyante nga nagabarikat baboy. Sir Joven, sir, may dahil kimo nga utro adlaw?
9: Sir, may dahil ba nga utro adlaw sa inyong matis, sa inyong upok-upok sa probinsya?
8: If there's a K5 News FM, Kalibo sir, K5 Romy Kahilig. Abong salamat sir, no? Sir, bago rong tanan, hello?
9: Yes, sir.
8: Sir, ano sir, dayang arang ginatawag mo, Joe? for the first time natong habatian, ro word nga lang aura aga. Paano sir natukod? Raya nga grupo nga lang aura. Ano rong tinutuyo ko grupo git aura nga sir sa dati nga membro it mga hagrisery ya sa aton sa probinsya Taklan?
9: Actually sir, no, pag umpisa it na yung bati-bati naton regarding sa nag-wontad human nga sakit it baboy. So kami tanan sa hagrisers, nga hagrisers atla na masyadong napubaan.
8: Mm-hmm.
9: So nagugat-ugat kami kasi nagpanguta na anay ako sa ibang hagrisers kung may mga association na nag-protekta man ay hambang ng dahay matsauwa pa ang puno. That's the reason why nga nag-contact kami tanan at mga members, no? Actually si Amon si Sir Abraham Villarreal,
8: mm-hmm,
9: ay tagtukod kami ang grupo. Although Ramon nga grupo nga na sir ay hindi man siya recognized sa province of Baclan and even why Baligan na registered as a association.
8: Mm-hmm.
9: So, ang Amon nga naistoryahan
8: is... Pero may plano ka mong iparestro na ipadayon?
9: Yes, sir. Actually, ongoing ang Amon nga kwan, sir. Ongoing ang Amon nga...
8: Mga papers?
9: Mga papel para at least ma-recognize it gabin sa Baclan.
8: Mm-hmm.
9: Pero even if nga wa pa kami sir na-recognize, nag-kuhan kami sir sa amon nga gintuyo o opisina at ating office of veterinarian kay Dr. Angel to request nga hindi anay pagpasudlon ro at ro ibang baboy coming from different provinces, most particularly ang Antique, kay man siyempre ang ESF, hindi natin makita ang aton niya kontra.
8: Mm.
9: So, ngayon na, mga parang nagpasayama din kami, sir, nga sa makaroon ay napasarado, at least na buhin-buhinan na among niya worry, nga magabu parokaso niyang nagkakayamatay nga baboy iya sa atlat.
8: Okay. So, ro-purpose ka to, kung hamat hatukod to, it is because of ESF, sir, dahil ro nangin dahilan, sa pagmando nga rin ninyong ipasarado. So, ro border yang, close yang Aklan from Rojas, wat makasod yung baboy nga iba kundi witin yan sa aton karang aklanon yung mga baboy, sir.
9: Yes, sir. Doyon Ramon nga kwan, sir, para at least ma-minimize if hindi natin gitabi matuga, no? Although, wak pa man kita if na yung kaso, if ASF nga
8: confirmado.
9: Confirm nga kaso ASF. But sa amon nga pag burubalisa, no? Hindi man ka aton magayo nga may ina gitang baboy nga nagkakamatay, but hindi na mabasin, sir, dahil yung Office of Veterinary Agricultura Singel, because nga hindi na mahambar nga may kaso sa Aklan, kasi for you to say nga may set sa Aklan, dapat may kakang exam result, laboratory result nga, hindi papakita natin kasi tawong baboy ay nagkakamatay, kaya pa natin kapitalanan dari iba sa balik siya niya po nata ang ginahitan, sir.
8: Dahil rebabudlay nga ni Makara Sir Jobin ay bisan matol what confirmation it ASF pero rubaboy nagkakamatay man gihapon.
9: Yes, sir. Oo, sir. Dito nga nila mong sampilog ng ginahit ko na ito na ito niya sir para at

0: Pero aton iya nga farm gate iya sa aton sa probinsya at Aklan nga?
1: Yes, sir. Actually, sir, kuhan ko lang, no, nga na iya sa Aklan yung high temperature condition na tinutuyo is para hindi anay patasugod o baboy halin sa ibang probinsya. Yes, sir, may domino effect. Ito ron, hambal dyan sa ro-presyo isang sabagay or commodity ay magabasi sa loob supply and demand. Mm. Kung gusto ng baron, magatuga o ibang aspect na pantike. So, makita sa public, magataas ang aton nga presyo iya sa probinsya ng Aklan sa magkasiyagan ng mga inadlaw, sir.
0: Mm. Bangod nga sa yung pagsirado ng borders naton nga makontain aga mga pilagid sa yung ginexpektar karabi kung yung kaso gid nga wanit mabunga supply rin mga meat traders nga ito sa ibang probinsya. Mga pilagid ito atong ginexpektar, ginatarget nga makabawi o atong mga negosyante, atong mga manugbaboy sa probinsya at Aklan.
1: Actually, sir, kung mo akong kwandri sa akong sir nga kwandri sa akong agya, no, ay galaga mga manugbaboy. Kami abi sir nga mga manugbaboy, ay for us to produce ang tawag na sa bilog, kaugong apartment, ay magagasto ikaw sa 14,500 to 15,000 pesos.
0: Mm, tama.
1: So, kung mag-grain sa imong mga baboy, sir, 85 kilos, simpre ra, mga baboy sa Aklan, iabanan na itong mga backyard research, hindi pang gamakalit mga malami materialis.
0: Mm.
1: So, di karoon niya 85. So, kung 85, sir, multiply mo yung mouse, sir, sa 200, so, probably, mataas-taas, sa mga 15,000.
0: Mm.
1: At least, may ina nga, may ina man sir nga kitaon sa aton nga mga hog raisers at least bisan 1.5 kung imo nga tan-awon ka sa pugo it 1.5 ay mabaho pero kung decide mo imaroon sa tatlong bugan ang tunga o sa bugan ay pila sa so, pinansyahon is at it anda nga taga niya.
0: Mm. Now nagagawa nga ni Karaser nga may mga kwanta, may mga aklanon kita nga before no, tagwa pata masirado aton nga rang border nga may mga meat traders tangarang nga nagagamit at mga permit nga nagabakat at baboy ito sa may party karat antike no base sa ginpaabot man itsang kanegosyante ano man imong matanaw kara sir mahambay man abi nga ratagali ya instead kun taya sa aton sa Aklan do atong ipatronize nga mga baboy ay nagadto pata kita sa ibang probinsya magbaka bangod sa barato
1: at pala sir daya ron sir kasi ako sir before ako magulong iya sa Aklan sir since January.
0: Mm.
1: Pambilog ako sir nga nag-away ito sa Negros, no? Sa Negros Occidental pa ako. Pambilog ako sa nag-away sa Rikaron nga ron sa mga CFS, sa mga RAS. Actually sir, ang CFS nga ron ay ginatawag tayo maron sa mga commercial pan.
0: Mm.
1: No? After tanda nga magtao, itanda nga mga blood samples para ipakita, ron, may tawa sa labi sa CFS, kung gusto nga bago, niya anda ka lang nga baboy, high price sa sakit.
0: Mm-hmm.
1: No? Raan ang katuwang karon sir, kung sa munisipyo, ang LGU, raan ang gina-applyan ito LGU, ito ang RAS, ang recognized of active surveillance sa African swine fever.
0: Mm-hmm.
1: Now, sir, ang nagkatabo, makara sir, ang ato niya mga trader, no, bati-bati ko, aguyan do kalakalan, gidman ito sa Negros, no, base man sa ginampang itong sampilog na tag-ana it may
0: Antiki.
1: Commercial farm, mm-hmm. No, nga ginabakal ng daro si CFS. No? Ang problema, sir, no, kung magbakal sa daig si CFS ito, gusto nga bagong pwede yung sanda makabiyahi at baboy iya paagto sa akan. Ang problema, sir, ginabakal at anong daro papel nga si CFS para mm-hmm. bagong ating tunong araandang baboy nga ginatrapil paagto sa skurod itaklan, ay uwat sakit, pero sa tuntuon, sir, gamaping sanda, sir, at baboy sa andang alat sa ito sa antiki, sir, ang konsiin-siin sanda sa bakay.
0: Mm-hmm.
1: So, although may papili sanda nga free it sakit do baboy, pero sa minatuod na sir, bukod aron sigurado dahil naman randat ang ginaobra na mapit sandat baboy. Actually sir, nag-post ako kanina sa Aklan by ourselves. Mm-hmm. No? Within 3 days after nga nag-meeting namon, pinasugta namon sanda, no? Basta bulag, pipi at bingiyon nga na kami ng mga officials. Sabi yung gig kami sa Aklan United Racers Association kasi sayod namon sir nga andang yung gamit nga papel kasi nag-stocking sa makaroon is ana it commercial farm tapos sir andang yung buong ito nga baboy sa RTK halin sa stockyard. So meaning to say sir ro baboy nga abot sa stockyard hindi nga doon masaytan
0: tama
1: kung malisakit o kunuwa. Pero kung itra-

0: Sabi ng Darandang Baboy, since may ara sa mga dokumento coming from the commercial farm, which is ang certificate of Cristatos, ang CFS Tanda, ano yung dumasakit-sakit na maabot iya sa Akron, base dumalapas ang dahil-sakit. Ang Lusambinog, dahil sa may CFS Tanda, sir, nag-uoy gani ako sa Antique kasi over sa atang supply dito sa Antique. So, since na-open kanda-sandang supply sa Antique, o mga hagraces, the problema ito kung paano ibaligya o baboy. Pero iba natin yung mga trader dahil sa may sinipanda, agro, tao ito sa Antique, gasala kung paano ibaligya. Ginabaligya lang nanda sa manapa nga pritura anda nga baboy. Now, apektado kita iya sa Aklan kasi ang mga trader natin iya sa Aklan, uwa nang daginapansin na ang baboy it happened sa Aklan. Kasi isang bilog rin niya style nanda para at least root hag rinsers iya sa Aklan ay magbaligya sa manaba nga presyo.
1: Doyan man.
0: Kasi kung ikaw man matuodabi, sir, wako at bahog, tapos ay mayang inog-dispose ng mo baboy, at hindi ka pagpansin nun, ano lang hindi mong ubraon? Ang bangon mo lang raan da, o buyer niya, o sige, ibaligya ko lang raan ito.
1: Barato.
0: Presyo.
1: Mm-hmm.
0: So, amo na ang rason, sir, kung haman di iba, no, makaroon, may ina nga ni nga naghambal nga uwa sa kuno sa Datiabot, sa mga agresor sa Aklan, kasi sanda ko no, magbahay ang magbarato ro, kilo it live weight, ay ming ganegosyo sanda, wilit pa kung para ka kung sir, sakto man daan na nga utko pa ron. Pero sir, sa, kami sa Aklan United Racers Association, ay nagkakabalaka kami na kung if ever napasugta nato, nagmagsugot kita sa amo na nga way of thinking, ay basi mawalok ang Aklan, paano lang kita iya sa Aklan, may Boracay kitang ginasuklayan, ang if ever nga hindi kita pagbaligyaan at mga baboy at ibang provinsya na kayoon kita sir.
1: Ang dapat may ginatawag ba itong social responsibility man, no, mga negosyante? Nga bukod at andang isipo na andang kagalingon nagnegosyo, Sir Jobin?
0: Yes, sir. Yes, sir. Supposedly, amog itapuntaro yun, sir. No? Although, sayod man ako nga, kaamog nga, sir, nga ginhulag iya sa Aklan United Racers Association, ay may kansa nga tumaas at yun nga, sir, ang ginaadyo ugit, no? Nga, sa akong nga mga yung kaibahan ni Hag Racers, hindi kunta namon pagkaputuhon ulugin tao kamon nga suporta ay provincial government pati sa aton nga office of territorial sir. At the same time ramon man sir nga tumambalo nga hindi pa kita magpinagustod paligya kasi kaapiktuhan man da aton nga mga consumidor nga gabakalita po sir.
1: Okay. Sir, since nga kwan, ano ro, totally kita imong close or pwede pa ta makasood gihapon provided nga may ginapakita nga mga papel dayang nga mga meat traders nga na, sir.
0: Ako ni sir na as per niyang kwan sugo ni doktora ay yang sir man yang liang kwan na ay hindi ginanay sa dati pag pasod ron kasi sir ang tang ubra sir nga nagapanago abisang da sa CS at isang tiin sa kada pamakay barato ang sabi na to sir may bantaan nga ni ako nga may anda nga ginabakal niya barato kasi may igo won do may igo sa baboy do yun sa pamakal kasi barato tapos ay siyempre hindi sa damat siya kasi may anda ng papel halin sa commercial farm sa
1: okay sige sir may mensahe ka sa aton nga mga bayan sila at baboy ya sa aton sa Aklan
0: sa aton yung mga igmang god member is bayan sila no siguro maapat yo kami sa hag races yes Aklan ay wa kami nagausi ang kalainan ni po ramon nga mang ay gusto yang ramon nga madipinsahan ramon nga mga ka among nga ginabuan man no ay bilang bilog lang atong baboy nga ra ginabuan ang kabuhian so kung inyo nga gina worryhan ay regarding dikan sa pagtaas sa presyo ay kami sa awa hindi man karon magsupot no ramon nga ang kausay kami it patas ng presyo at the same time eh, makasigurado kami na hindi yung gate although perde kami no makara hindi although perde kami pero magkunta kami iguon yun exact kaya kaluoy man kami kung iguon kami sakit tanan niya mga manugbaboy nga ginigo isakit if tayang baboy makaroon nga rin abo ta nga mga itong taro ng tangis abo pa ba no makutuman that's why mga tukit inyo itsuporta bilang kami na races kay Gapati ako na kaming hag races ang kamo nga mga ina sa Bayan Selit Baboy ay dapat magpinuguli ka na dapat mag-export po.
1: Okay. Sir Joven, abong asalamat gid sir sa inyo karang grupo ya sa probinsya Taklan.
0: Yes sir, agya pasalamat aga sa among presidente no si Mr. Abraham Villarreal at ibahan sa among mga opisyalis kay Ipay. Agya pasalamat gid ako mang kita aga pataw it mayat ayat nga udro adlaw.
1: Okay.
2: High speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-T5, Romy, Kahiling, 11 Mbps.
1: Magapanumbalik ka pa optic o MyTC Network News.
2: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500
3: Setting grace paglimutan, 45 years old. Kahila mo.

0: nakamo.
1: Sanda Tex 500 kay namigit ini sa aton nga lawas.
2: PGX 500.
3: Sa mga kautoran namon, don't forget nga inom gid sa nagakinahanglan nga suplemento kay masugot kag sa indi amo lang ni makabuli gid sa imong kayong lawas. Now, kadto kita sa Talakayan. Dumduman mo sir boy nga humbalong ka sa nanay mo, tatay mo, biskan lulo kag lula mo, kaon utan. Higop sa baw.
4: Tulo luha mo pa kaon kagid.
3: Masuna nga ang mga bata pat sang una no. Biskan ano ambal nga kaon kautan. Do hindi gid yan nami kaon.
4: Hindi nami gid no.
3: Now, anong behind nga ang masiling imong lulo lula, tatay nanay kaon kautan because of the antioxidants sa mga utan. Antioxidants, di ba magbalatian ka baklan ka din prutas. Apple ang uso kag saging.
4: Ang apple kag saging. Amo na sa una.
3: Amo na mo sa una. The reason behind is the antioxidant. Nga apakaunong kasi na para dali ka magayo. Kay once nga may gakatabo sa lawas nga mga oxidation, tuktokon imo lawas, tuktokon imo selula, dali magkabalatian. Dali mapatay ang imo selula kung kulang na antioxidant, sir boy.
4: Correct.
3: Nga ang may DTX 500, sir boy, kay mga bata di na magkaunutan.
5: Di na magkaunutan.
3: 5 na lang DTX 500.
5: Plus, para dasok kinanglan nila kinilo-kilo, lodok nga utan.
3: Gani.
5: Kaso, kayo may ara na kita sang DTX 500, ang makuha nila sa pila ka kilo nga utan, makuha nila sa isa ka kapsula.
2: DTX 500!
1: Gina Canon. Ang ginibatsa ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit git sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka, bati namon nga may DTX 500.
4: Sa kapila ka maginan?
1: Sa pilmero, katatlo, sa subong, kaduan.
4: Subong, kamusta?
1: Kawain ni ko ginibatsa maskin gamay.
2: DTX 500!
3: Imagine, kung gainom ka DTX 500, mas nami pagi nga nagakaong kautan.
4: Ay, kampiyon.
3: Nagainom ka fruit juices. Gainom pa ka sang DTX 500. Ginbatuan mo ang mga epekto sang oxidation nga gakatabo sa imulawas.
4: Correct, no?
3: Ano, imulawas, wala oxidation. Samantala ang mga tubo na, mga salsalo na, sila lang tuktukon. Tuktukon man niya itong lawas. Bangod sa aton bisyo. Biskan, wala pa ka bisyo, sir boy. Matuktukon niya po ng lawas. So, amo na ka-importante nga permi na mong ida-introduce nga mag-inom ka DTX 500. Ang purpose na para mag-support. Support sa imo.
4: Correct.
3: Kisa, hindi man tanang panahon magkakaon giga kompleto.
4: Ito nila panahon.
3: Sa mga bansang World Health Organization, at least kaon ka 15 to 20 ka klase nga gulay. Kaon ka at least 10 to 15 ka klase nga prutas. Hindi mo na makompleto sa isa kadlaw sa
4: buhay.
3: But if you have this food supplement nga puno sang antioxidant, antioxidant man lang ng arada, like sa akon, ang makaya man lang ako, duha man lang ka prutas, sir boy. Binya saga nga may luya. Karot sa ang juices ko, ha? Karot sa gabi nga may luya. Amo lang na. Kung may saging, may apple, amo lang na. Di ka kumplito. Din ko gabawi, sir boy. Inom lang ikaw yan, DTX 500. Oo, amo lang na. Dara lang ang sikrito. Kay once nga ga-inom ka na, at least may nag-support sa imo. Iba man gid ko may support group, sir boy. Nantawa bla, sir boy, no? Kung ano ka-importante nga mag-inom ka DTX 500. Bakal ka isa ka kilo nga amargoso. Din mga pulo ka kilo nga kwan, tubo.
5: Kung magpangos man sila, Dok, tubo, ang tamis lang nga parte ila makuha.
3: Oo, hindi nila
5: makuha. Hindi man nila mausang ang pait nga parte.
3: Amarang bintaha kung naka-DTX 500 ka, likawi ang dali nga pagtigula. Likawi ang dali nga pagkaguba sa imo atay. Likawi ang dali nga pagkaguba sa imo pangkras. Kag sa tanan nga mga organ. Kaya ang tanan nga mga organ mo, once nga healthy na, ang magwa sa imo guya, magwa sa imo lawas, healthy. So, isa lang sa sekreto para ma-maintain ang iya pagka-healthy, hindi dali ang matigulang. Kaya matigulang gid man ta, pero hindi lang dali.
5: Hindi lang dali. Hindi temprano.
3: Amo na ka-importante nga mag-inom gig ka, DTX 500. Gagasto gani mo kamusang mga wala pulos nga mga pagkaon. Why not nga mag-invest sang nagakaigo sa imo ikayong lawas. Inom gid DTX 500.
2: DTX 500.
6: Imo pangalan na partner.
7: Dennis Antonio.
6: Nagpa-check up ka sa mga free clinic. Imo nga blood sugar test. Tinatong score gani?
7: 470.
6: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
7: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad. Bali 2 times a day.
6: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
7: 160. Na best get ang DTX 500 para sa
2: DTX 500.

0: News FM.
1: Shaping the lives of the Filipino.
2: Mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa, maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas.
3: At sa ulo ng mga nagbabagang balita, PNP Region 8 magpapatupad ng mas mahigpit na seguridad sa buong rehiyon kasunod ng SONA ni Pangulong Marcos Jr. Mga Ilonggo seafarer nanawagan ng tulong matapos ang drone attack sa Ukraine. Mga kaso ng krimen sa bayan ng Valencia Negros Oriental bumaba sa 14.1%. 10 bahay sa Rojas City Capiz natupok dahil sa sunog. Kawatana sumalisi sa isang bahay sa Barangay San Miguel cellphone nang natutulog na may-ari na tangay. Alita na mag-live-in na uwi sa pagpatay sa 2 senior citizens sa Benito Solivena Isabela. Taxi drivers at operators sa Cagayan de Oro umalma sa posibleng pagpasok ng e-taxi. Subject person na namatay sa drug buy-bust operation sa Anini Antique, source na isang subject na una nang naaresto sa operasyon. At 2 grade 10 students sa aklan nagpositibo sa paggamit ng illegal na droga.
0: YGC Network News.
1: YGC Network News.
3: Magandang tanghali Pilipinas. Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, PNP Region 8 magpapatupad ng mas mahigpit na seguridad sa buong rehiyon kasunod ng SONA ni Pangulong Marcos Jr. Ang kampiyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5 Carol Medino.
4: 5 State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ngayong araw ng Lunes, Hulyo 27. Mahigit 1,000 kapulisan ang idineploy sa buong Eastern Visayas upang tiyakin ang seguridad ng publiko, lalo na sa mga posibleng pagtitipon at sa mga pangunahing lansangan sa rehiyon. Ayon sa Pro 8, nasa 1,156 na kapulisan ang nakatalaga sa iba't ibang bahagi ng rehiyon. Kabilang na dito ang 572 tauhan mula sa mga provincial at city police offices ang magsasagawa ng security at checkpoint operations. Naka-standby naman ang 308 kapulisan para sa Civil Disturbance Management o CDM, habang 101 ang nakatalaga para sa Quick Response Team o QRT. Nagpakalat din ang Pro 8 ng mga tauhan mula sa iba't ibang regional support units, kabilang na ang Regional Intelligence Unit, Explosive Ordnance Disposal o EOD, K-9 Unit, Regional Maritime Unit, Regional Highway Patrol Unit, at Regional Medical and Dental Unit. Tiniyak naman ng Pro 8 na mananatiling naka-alerto ang kanilang mga tauhan sa buong panahon ng SONA upang mapanatili ang kaayusan at matiyak ang kaligtasan ng publiko. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carol Medino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
0: MyTC Network News.
1: MyTC Network News.
3: Samantala, mga Ilonggo seafarer nanawagan ng tulong matapos ang drone attack sa Ukraine. Kabuuan detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Kim Kaluyo.
5: Nananawagan ng tulong ang ilang mga Ilonggo seafarers matapos silang makaranas ng traumatic experience dahil sa drone attack habang dumadaan ang kanilang barko sa Odessa, Ukraine noong Hulyo 18. Base sa Facebook post ni Ramram Serbo na magpapatuloy pa ang biyahe patungo sa Turkey at muling tatawid sa Black Sea. Dahil dito, nagpaabot ito ng takot para sa kanilang seguridad at pinilit na makababa dahil sa trauma na kanilang naranasan. Humihingi rin ito ng tulong sa local government unit o LGU ng Miag'aw, Iloilo, kabilang na kay Mayor Richard Garin at Congresswoman Janet Garin ng 1st District upang matulungan silang makauwi ng Pilipinas. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM.
0: YGC Network News.
1: YGC Network News.
3: At Bagamat mga kaso ng krimen sa bayan ng Valencia, Negros Oriental, bumaba sa 14.1%. Detalye ng balita, hatid kay K5, Shara Humilio.
5: Bumaba ng 14.1% ang kabuang bilang ng mga kaso ng krimen sa bayan ng Valencia mula sa 335 insidente noong 2024 patungo sa 285 noong 2025. Opisyal na inihayag ang datos na ito ng Valencia Municipal Police Station sa kanilang paglahog sa programang Norpo at Your Service kahapon. Batay sa ulat, bumaba ng 28.2% ang peace and order indicator mula sa 196 na kaso patungong 122. Ganyan paman ay tala ang bagyang pagtaas na 1.8% sa public safety indicator na sumasaklaw sa mga aksidente sa kalsada mula sa 139 patungong 163 na kaso. Sa kabila nito, nagpahayag ng pasasalamat ang kapulisan sa patuloy na suporta ng komunidad na nakatulong sa pagpapanatili ng kapayapaan sa buong bayan. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilio para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
0: YTC Network News.
1: YTC Network News.
3: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. 10 bahay sa Roas City, Capiz natupok sa sunog. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Roldan Villarreal.
6: Tinupok ng apoy ang 10 kabahayan at isa naman ang partially damaged sa nangyaring sunog sa Sitio Looban, Barangay 8 sa lungsod ng Roas, Sabado ng umaga. Ayon kay Senior Fire Officer Juan Jun Margalve ng Roas City Fire Station, mabilis na kumalat ang apoy dahil gawa sa light material sa mga bahay. Maswerte naman na walang nasugatan ng mga residente sa lugar, ngunit dalawang bumbero ang nagtamo ng minor na sugat habang nag-aapula ng apoy. Sa ngayon, patuloy pa na inaalam ang pinagmula ng sunog. Samantala, pansamantalang nakikisilong sa multi-purpose hall ng barangay ang mga apektadong residente.
7: Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
0: YTC Network News.
1: YTC Network News.
3: At isang kawatan sumalisi sa isang bahay sa Barangay San Miguel. Cellphone ang natutulog na may-ari natangay. Detalye ng balitang yan, hatid ka K5 Grace Belostrino.
8: Sa pulsa CCTV, ang ginawang pagpasok ng isang lalaking nakasuot ng itim na jacket sa isang bahay sa Baltan Street, Barangay San Miguel, Puerto Princesa City. Pasado alas 2 ng madaling araw noong Biyernes, makikita sa video na dahang-dahang gumapang ang suspect sa loob ng bahay bago maingat na kinuha ang cellphone ng natutulog na lalaki na napag-alamang may-ari nito. Matapos makuha ang cellphone, agad na umalis ang suspect na tila walang nangyari. Samantala, nanalawagan naman ang uploader ng CCTV footage sa sinumang posibleng nakakakilala sa suspect na makipag-ugnayan sa kanila o sa mga otoridad upang matulungan sa pagkakakilala at agarang pagkakaaresto sa suspect. Para sa YTC Network News, ako si K5 Grace Belostrino. Para sa himpilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
0: YTC Network News.
1: YTC Network News.
3: Gayon din alita na mag-live-in na uwi sa pagpatay sa dalawang senior citizens sa Benito Solivena, Isabela. Kabuhan detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
9: Nahaharap sa tig-dalawang bilang ng kasong murder ang magpinsang suspect sa pagpatay sa dalawang senior citizens sa Benito Solivena, Isabela. Lumalabas sa pagsisiyasat ng Benito Solivena Municipal Police Station na nag-ugat ang krimen sa alita ng pangunahing suspect at ng kanyang live-in partner na anak ng isa sa mga biktima. Nais umano ng suspect na makipag-ayos sa kinakasama ngunit pinipigilan ito ng ina ng babae dahilan upang magkimkim ng sama ng loob. Batay sa investigasyon, matapos mag-inuman ang magpinsan ay nagtungo sila sa bahay ng mga biktima at habang mahimbing na natutulog ang mga ito, tinaga umano ng pangunahing suspect sa leeg ang kanyang biyana na gamit ang itak habang pinagsasaksak naman ang isa pang senior citizen nang magising ito. Kasalukuyang nakakulong ang dalawang suspect habang nagpapatuloy ang paglilitis sa kasong isinampa laban sa kanila.
10: Para sa YTC Network News, ako si K5 Dan Chavez, nagulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
0: YTC Network News.
1: YTC Network News.
3: Samantala, taxi drivers at operators sa Cagayan de Oro umalma sa posibleng pagpasok ng e-taxi. Detalye ng balita, hatid kay K5K Buscaino.
11: Umalma ang mga taxi driver ng Cagayan de Oro sa posibleng pagpasok ng electric taxi. Isa na rito ang Cagayan de Oro First Taxi Drivers Alliance na nakatakdang magsumite ng petisyon sa LTFRB Region 10 laban sa inaasahang operasyon ng mahigit 300 e-taxi units mula sa isang dayuhang korporasyon. Ang hakbang na ito ay kasunod ng pakikipagpulong ni LTFRB Chairman Vigor Mendoza II sa mga leader ng transport group sa Rion. Ayon sa mga driver, lalo pang bababa ang kanilang kita kada araw, lalo na't nananatiling mataas ang presyo ng langis. Matatanda ang nakipagpulong si Chairman Mendoza sa mga transport leaders ng Region 10 kung saan tinalakay ang posibleng pagpasok ng electric vehicle taxi at ang pagbibigay ng fuel discount sa rehiyon. Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan. K5 News FM.
0: YTC Network News.
1: YTC Network News.
3: At sa iba pang detalye ng balita, subject person na namatay sa drug buy-bust operation sa Anini, Antique, source ng isang subject na una nang naaresto sa operasyon. Detalye ng balitang yan, hatid kay K5 Joe Jan Morillo.
12: Ipinahayag ni Police Major Jeremy Ian Magbanwa, head ng Pideo Antique, na ang pinanggalingan na iligal na droga ni alias Bagol na unang naaresto sa drug buy-bust operation noong Hunyo Biyante 6 ay ang namatay na si alias Namo, subject person sa isinagawang operasyon sa barangay Bayo Pequeño Anini Antique noong Hunyo Biyante 3. Batay sa investigasyon, tumakas ang suspect nang mapansin niyang isang buy-bust operation ang kanilang negosasyon. Tumakbo siya pauwi at isinara ang gate kung saan sinubukan siyang hikayati ng mga otoridad na sumuko, ngunit nagpapatok siya ng baril. Habang kumikilos ang SWAT, muling nagpapatok ang nasabing persona habang napilitan ang SWAT na rumisponde muli habang palapit sila sa bahay. Nang buksan ang pinto, natagpuan ang subject person na may tama ng bala sa ulo. Kabilang sa manakumpiskang gamit ay isang 12-gauge shotgun, isang homemade 12-gauge shotgun, isang 357 caliber revolver, humigit kumulang 1.3 grams ng hininalang iligal na droga at iba pang mga bagay na nasa pangangalaga na ngayon ng crime laboratory. Para sa MyTC Network News, ka K5 Joe Jan Kabatingan Murillo, para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, ang Kampiyon na Estasyon, K5 News FM.
0: MyTC Network News.
1: MyTC Network News.
3: Gayun din, dalawang grade 10 students sa Aklan nagpositibo sa paggamit ng iligal na droga. Kabuang detalye ng balita, hatid ka K5 Leonard Veray.
13: Nagpositibo si pinagbabawal na drogang dalawang grade 10 student matapos isailalim sa drug test noong araw ng Biyernes. Matatandaan, habang nagpapatrulyang motoridade, ay nakitaan nila ang mga ito ng marijuana habang tumatambay sa beach area ng Barangay Hawili Tangalan sa oras ng klase. Dahil dito ay inimitahan silang sumunod sa presinto ng pulisya para sa imbestigasyon ngunit imbis na sumama, itumakbo ang tatlong magbabarkada palayo sa lugar. Maswerte naman na naiwan ng mga minorte edad ang kanilang gamit gaya ng ID kaya agad silang nakilala ng mga pulis. Narecover din sa lugar ang isang maliit na box na naglalaman ng pinaniniwala ang marijuana. Sa ngayon ay nasa MSWDO na ng LGU Tangalan ng dalawang estudyante na nasa edad 15 at 16 na parehong residente ng bayan ng Numansya. Samantala, patuloy namang pinaghahanap ang isa pa nilang kasama. Isa sa ilalim naman sa assessment ng MSWDO ang mga nasabing minorte edad para tignan kung may discernment ang mga ito para sa pagsampa ng kaukulang kaso. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyone na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
0: YTC Network News.
1: YTC Network News.
3: At mga ka-K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, tinukoy ng mga otoridad sa Germany na posibleng isang terrorist attack na may kaugnayan sa Islamist extremism ang insidenteng pag-araro ng isang minivan sa isang pride event sa Berlin. Isang katao ang nasawi habang 30 ang sugatan nang araruin ang sasakyan ng mga tao malapit sa Christopher Street Day, isa sa pinakamalaking LGBTQ pride event sa Europa. 8 sa mga masugatan ang nasa malubhang kondisyon habang tatlo ang kritikal. Kinilala ang pangunahing suspect na si Abdul B, isang German citizen na may Lebanese background. Ayon sa mga investigator, dati na umano itong minomonitor dahil sa hinihinalang ugnayan sa Islamic State at kakalaya lamang mula sa juvenile detention 2 buwan bago ang insidente. Patuloy naman ang pagtugis sa suspect at ang investigasyon upang matukoy kung may iba pa itong kasabwat.
0: YTC Network News.
1: YTC Network News.
3: At mga K5, sumain nyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of Am sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News of Am Kalibo, Bacolod at Iloilo, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Romy Kahiling, K5 Elgin Castaño at K5 John Sapio sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News of Am Philippines.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. High-speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-K5, Romy Kahiling, 11 Mbps.
14: Balik kita, yes, atong yung pag-ililiba may 18 minutos yun. Rong nakataliwan sa oras nga alas 12. Aga bago kita magbalik sa aton nga mga taupang doon ng mga issues, inaman kita itaton karang nga food supplement. Rong Clinica D3 Bio, nga isang ka-superfood supplement, isang ka-klase ita powerhouse, nga may nakarangan natural antimicrobial protection. Mangod sa nakarangan cold press extra virgin coconut oil, nagadeliver ita pinakamataas karang grade at medium chain na fatty acid, nga ginatransform into monolaurin, agra nga lang sa kaginatawag ng miracle worker bangod, ilit mo nga nagasuko sa runday karon nga mga mikrobyo, may anang ginatawag nga germ fighting skills, nga patsun na nga mga mikrobyo mga K5. May una man nga biological shield safeguard ronday ka nga system nga kung sa CN ay mamandong nagabulig man sa pag pagpamatay pag upo ronday ka nga mga viruses mga bacteria fungi ag mga parasite mga K5. Ronday ka nga may defense mechanism of defense may basic defense kapares kong monolaurin ag monocaprin nga kung sa CN target kay mga internal threat aton kara nga cells mga K5 nga kung sa CN nga posible nga mulay sa runday kara nga tumor or anuman nga klase ita chronic ka illness mga K5. Rong pag-inom ita adlaw-adlaw ita Clinica D3 Bio ay makabuligid agod nga ma-absorb rong vitamin A sa aton kara nga was nga ginagamit aton bilang fuel no para sa aton kara nga battle process ginatawag nga cells differentiation mga K5. Rong specialization hay ginalawman para sa aton nga mata agod nga mapapaskog ro aton nga kahayag itaton karang nga mata ug sempre masuportahan man da aton karang nga brain ang atong intestine tanan nga mga nutrient natong ginakaon mga K5. Aside di kara rong D3 Bio nagregulate man ko aton karang nga calcium no ro aton nga mga muscles kinangan don sa perfect nga muscles ro aton nga blood pressures ano paro tapos aton nga bone density nga magapabilin gihapon nga mangin mabakod agod makalikaw kita sa runday karon nga osteoporosis mga K5. So importante gid mga calcium nga ranga ginaabsorb ano pa ginabulikan man nga protektahan do aton nga takipusoon ang aton nga atay mga K5. May anaman kara nga mataas nga density lipids at vitamin E nga kung sa say nag-aakto bilang powerful antioxidant, no? Sa power antioxidant ta duo agud nga ni mapundoron dai karang mga problema naton sa aton karang arterial wall nga kung sa sini nagatig-aon do mga barado nga mga aton kaugat-ugatan daga it grabe nga pagbara iton dai karang mga tambok so kinahawanan don no ay the moment nga barado tong mga arterial wall at nung mga arteries ay nag-aapekto sa aton karang nga pagbunga pagbumba sa aton karong tagipusoon so what ginatawag nga proper circulation ko aton nga dugo nga nagakause na it high blood or hypertension the moment nga hindi makapusong dugo mga K5. May alaman karon nga good cholesterol dahil nga rang aton nga food supplement nagabulig sa paglimpyo sa runday karang mga HDL dahil mga bad cholesterol pabalik no sa atong liver agod iproseso agod nga i-eliminate kung may una nga mga higko mga K5. Rong gallic acid ay sa nga klase ta pinil compound nga tested and proven ko aton karang nga mga eksperto nga nagabuligid sa pagprotekta ko aton karang liver kontra sa anuman nga mga synthetic painkillers nga mga epekto mga kakipay ko mahilig ka mag tinumar ko mga synthetic drugs nga sigurado gid nga apektado ra aton karon nga liver mga kiba bukod kidney pati liver gali no sabi naton hay sa synthetic drugs nga ro epekto hay kidney oh bisan liver gali tamaon gali ra rong gallic acid orong pag sokoy man sa nanday karang cancer no rang gallic acid nagastimulate man sa ginatawag nga cell suicide o natawag nga apoptosis nga kung sa sin rang mga tumor cells hay maprevent pa nga mag kalat pa usually pag namatay ro mga cells karon sa tong yawas ang pag once nga hindi ron ma-contain or hindi ron mapahalin o mabuo mismo sa atong cells ro atong bilog nga cells ay apektado ra yung mga K5 di ba ya? Rong samad man ang purtas, ihalo mo na sa mga mayad, ay sandaron magkasamad ka na doon. Makaraman galito aton nga cells sa atong nga gawas, nga importante nga, hindi yung magkalat. At yun naman doon cancer, grabe rong pagkalat karon na moment nga, makasudyon sa aton karon nga cells mga K5. At siyempre, nag-enhance gate ko atong sensitivity sa mga tumor cells, at makarecover kita sa mas epektibo at madali karang nga panyimpo mga K5. Clinica D3 Bio a superfood supplement aprobado katon karang nga Food and Drugs Administration. Magbisita yang sa aton karang nga butika iyaron sa Clinica de Alternativo and Medicine and Wellness Center nga makita kita sa Rependers Building, Osminia Avenue, Calibo, Aklan.
15: High-speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-K5, Romy, Kahiling, 11 Mbps.
14: Ito karang nga 24 minutos yon. Rong nakataliwan sa oras karang alas 12. Ag yon kita sa ito karang nga pangaywang hot-on. Kung ito karang nga programa, papasinsa kita ni kamo ay pag-abot ta it alas 12 na puto ito karang live, no? Ma-resume naman kita after 12:15. Mga K5. Sa next one kita nga kwan chapter no next chapter. Next kwan don next hour no. So usually 12:15 has that alauna mga K5. Okay ha? Ay alin mo hay may ato nabing network news so diyan tong pidiron nga ma sakripisyo mga K5. Okay, basta importante sa gihapon nagaililiba kita iya sa ton karanga programa. Una gali sa mga taga Pinamukan, New Washington, may dadikit nga pagkumati ha, sa aton yung manghul nga nag-monitor iya sa aton nga programa. Una kay Mr. White, kamusta? Ag kay Tatray Bardolas Gonzales, Mabilo, ag kama naman, may dadikit nga pagkumati. Una kay Bro Joseph, ha? Ag kay nung mani, kanyang Mildeo Pada, una sa Barangay Santa Cruz. Mga Revester, ag Kabindol Family, may dadikit nga pagkumati. Una sa Poblacion Leso, kay nung Efren Ray Rapis, ag kay Sister Susan, may dadi nga pagpamati. Ag kay Sister Julie man sa anak karang ginamantay nga pwesto na sa atong Poblacion Lesog. Mga kwan, dalang kid. Nalipat abe ko kabe. Dalang kid, nalipat ako apelido ni Atty. Ray. Basi masaga ako sa anang apelido ka na karang mister, no? Basta mga kwan, inago ba? Basta mga yero pamilya na sa store, ah, na sa Leso lang. poblasyon na matagid nga utradlo na kay Manong. Kasi nagid, nalipat ako pilido eh. Mas magsaya ako akong pronunciation ba? Sa mga Rebester family yung nasa aga, ano pa? Rebester... Ano pa, nabukon pa. May samilog pa, ganda lang. Ganda. Sige, sige lang. Mayroon nga pagpamati. Oh. Kaya ang tiyan namin man, ah, Martinez o nasa nakarang panimagay. Nga nag ilabason, basta tapos ang ilabason sa bag to lesa, may pagpamati ang mga Mubo family. May dahil kinyo una nga, utro adlaw sa Barangay Mina. Kay Kagawad Patrick, ag kay Kapitan PB una sa aton nga Barangay Hall, may dahil nga pagpamati. Ag kay nung Adam, ha, una sa anang Adam sa Ampaw, may dahil nga utro adlaw. Ag kung sino man ka mo makaranga panimpo mga K5. Now, siguro may on progress makara ho. Pero siyempre nag-umpisa daw makara. Pero do pagbukas itaton karang nga kwan. Bago abi magkwan doon mag patigayin it state of the nation address o atong presidente. May kon paro may session pa makarang oras. Ay so si minority floor leader minority floor leader kwan Alan Peter Catriat Cayetano ay nag-deliveron sa anak karang inatawag nga State of the Nation Address man in contrast siguro ron sa aton karang Presidente Induna mga Kipay. Nanotice namon nga usually ro aton nga mga congressman, congresswoman, aton nga mga senador ay nagkasuksok it Barong Tagalog. O, di ba ga? O mga saya una, mga modern nga mga gambong. Pero tatlo nga ra, rodaywa nga rang magmanghod nga mga Cayetano. Ag si Amy Marcos, kami ana mga nigin papagawa o man nga ra sa Facebook man. Ano kuno? Ruso na makara. Ha? So, nakasuksok sa natitom. No? Mga, ano tawag ka ra? Ano nang mga, ano na tinim ka, mga black, ano, black mosquitoes? Basta nakaitom silang tatlo makara, no, nagluluksa kung imo nga tanawon sa natabo nga rang makarang adlaw Lunes. Ay usually abero aton nga State of the Nation address ko aton ni presidente ay actually first week niya, second week it kwando na eh. It second week or third week it tarunday karang Lunes it Hulyo. So makararo natamaan. Tama ko? Third week or fourth week, I think, no? So, usually doon do schedule. So, mga ka-K5, bantay ka mo ka Induna, no? Kung may time pa kita, pero kung kaya time, ha, Induna sa aton karang live coverage. Induna at mga bantang alas dos, ha? Prior sa runday karang pag-umpisa ko State of the Nation address, hay aton dang hat aton, aton dang istoryahan, o mga previous nga mga gin-promesa, ipang limaon makaray. Last year ang July 25 bro anang atong ginpromesa so pang lima so dayabatanan hay na materialize na realize baga may aton pa bang ginaexpectar ag maamba naton nga although abo nga diskusto gabi gidrong mga grupo nga minority group nga dating majority group nagkaguba. Now, nangin minority lang sa namakara. Ay, what mahimo, minority lang ay. Pero nagasili na sa naghihapon. No? Tantamin doon na kung may mga nag-walkout. Tawag ka na kung ma-attender na Amiro Kwan. Kung may mga mag-attender nga mag-walkout kung naano-una. No? Okay, doon na itong bubantayin mga K5. Ay mga probably last 4 eh. Pero suna ni Presidente Marcos, mga nagagagan ko mga almost one and 20 minutes doon do mga inatanaw nga oras nga may deliver dahil karon nga State of the Nation address mga kibay. Mas yung mga kuminto ka mo, ay paabot yung kamo itong mga reaksyon, no? Good nga ni nga makabulig man sa inyong mga pananawan, no? Kaya na, nagalibot kami, nagapangutan na kami. Abot ang mga blanco. It meant to say nga, wasan at pakialam. Bahala ka muna. Sa bagay, may una man nga positibo sa makaroon nga pananawan. Di ba nga? Bahala ka muna kung maginalin ka muna. Bahala kamo nga maglinaway ka muna. Positibo ba ta kun taron? Hamaan. Pero positibo ang karon nga porsyon, mahamba naton nga sandang mga tawo nga rahiwa tagasalig sa gobyerno. Nagakayod da sanda. Ha, dahil nga ni kon saligan mo gobyerno, wat na uron, di ba? Alay ko ibang ra nga tanan yang hagos nga problema sa gobyerno na ginasaga. Ha, doon man doon mga bagay-bagay na ito nakikita. But sa gihapon, ay dapat mahambar itong mangin proactive kita all the time. Gabigit sa mga karakatsimpo nga nga abo nga sa gihapon, no? Nagkapabilin gihapon nga kabaabong issues gihapon. Bilawon ka mga presidente agsuna na itong nababatian ay medyo para sa gihapon ng sitwasyon, may problema gihapon na itong nasyon kinapangatubang. May aton pa bang oras? May aton pa bang tsimpo nga huwag tat ginapangatubang ang problema sa Pilipinas? Arang problema nga ra, 30 anyos ka ng taliwan, problema o taray. Okay, magkapanumbalik kita pagkatapos ko atong dugang pa nga mga panunum. Kay listan na ba eh?
15: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
16: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka-office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula, kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule, kag ginpatuluan ko ang akon mata sa eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sa akon mata matapos ang 3 ka-oras. Salamat gid sa eye care gold, kag eye care drops.
15: Para sa epektibo ng kombinasyon, magtuman na sa eye care gold. Kag patuluan ang mga mata sa eye care drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. Kapano ba na kamo nga may 3 sang klase nga cancer sulod sa mata? Ini amo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tawo nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drop.

0: Free Bio.
1: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.

0: 什么天龙眼都过
1: DTX 500
0: 我是 healthy 的太
1: DTX 500
0: DTX 500
1: 我是 Matas 的 Antioxidant
0: 我是 Amunamar
1: 我是天龙三一模太
0: Master 天龙眼太
1: Happy Canuna
0: DTX 500
1: Masalika
0: Epic Demo
1: DTX 500
0: DTX Coffee Mix
2: Eric Ladies mas mataas ang ako nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape intilawan nga man eh nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnumbo ang ako sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra
0: DTX Coffee Mix
3: mabaka sa mga butika
0: DTX

0: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
1: Extend Food Superman.
2: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakabuligid sa akong problema. Namuigin salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Men.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
4: Yucky!
3: Tama na nga palupok! Mag-Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, mag

0: Services ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyong lugar.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Pamakal sa mga butika.
4: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto?
5: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Kumpleto sa mga suplemento.
5: Klinika DTX 500.
6: Klinika D3 Bio.
5: Klinika Sport Bionics,
6: Mighty C,
5: DTX Coffee Mix,
6: Free Bio Coffee,
5: DTX Beauty Soap,
6: DTX Herbal Oil,
5: Clinica Deo Fresh Roll-On,
6: and many others.
5: Plus, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center,
6: may free check-up ka pa
5: every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
6: Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center.
7: You're listening to 94.5
8: K5 News FM.
9: High-speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-K5, Romy Kahiling, 11 Mbps.
10: Okay, kayo nagkalirap sa pagbukas aton karang second regular session, no? Makarang adlaw, no? Sa aton karang Senado. Pero nakita nga rang kwan, dayang kwan ba yung nga ra? Mga minority group ay minority black. Hay nagsusukit at black nga ambong. Oh. No nagang ay aton doon nga i-plaster kinyo. Iya sa aton karang pag ililiba. Ag pamatian tabi nag-deliver kara ko anang version man it state of the nation address. Ag nag-ibota ro aura makarani ko no ni senador Keta ano no. Medyo ko nito imaway. Astigutay. Burang uso tayo. Umpisa ga nangin minority opposition tay mo it administration hay nagbag-o ta nang aura. Okay, sige. Oh, may aton karang 39 minutos yon to nakataliwan sa oras nga alas 12. At this point aton karang si Karon dong report ni KK5 Bridgeline ay nangutan na aton karang bag-o lang mataratong hipi it kan. It aton nga banga PNP. Sarang kaso nga right pagpamuno, patay kita, ginbakas kita it. Ako, ginsinaksak kita itong dahil karang suspect, itong dahil karang sangka, I think, senior citizen yon. Nga na may mismong kainuman. O, nag-iliba man sanda, magkilaya man, ay rumutibo ko no, karay bangon lang sa sobrang kahilungon. Kita mo ang abi, no? Ro, agak nga ra. Bisan kilaya mo, barkada mo, basta naabo, ah, na nagumos ka sa kinatawag nga kahilungon, tahaywa ko tit ginakuan yun. Medyo druga man, no? Mga K5. Aton nung pamatian, ag kamusta rin na karang investigation, it aton karon nga, banga PNP mga K5. Good afternoon, nanay. Una ko, no, kay sa tiya ni K5 Kinit, nga si Leonita Tolentino sa Ipilbatan, nga naga-birthday makarang adlaw.
11: Happy birthday!
10: Aba, happy birthday, kiday, kanay nanay Leonita Tolentino, nga naga-birthday. Happy, happy birthday, kid.
11: Happy birthday!
10: Okay. At this point, atong karang si Karon sa K5, Regilin Torino. K5G, para sa kampiyon nga balita, kindly stand by.
12: K5 News FM, live report.
10: K5G?
13: K5.
10: Okay, langgit. Poto ta?
12: High-speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-K5, Romy Kahiling, 11 Mbps.
10: Okay, talang kit balikan ta. No, si KK5G sa rin tayo karang report. Ako naman tabing basta sa bagagon ay nagakuan. Nagakaputol man, no? Raton karang nga signal. Kung nagtaliwan itong adlaw nga nga ito, basta ako may problema akon nga, akon ba nga kuan, no? Messenger. Natuduwa tara akong messenger sa anang nga kuan. Akon nga Facebook, la. Basta ako yung kunahakot akon nga Facebook. Tapos sa pilang bilog at nag-appear na nga message. Ay gali hay may nagpost man naton nga mga kilaga man ay nagapangamusta man sanda kon kamo man manay naka-experience nakakuan man nangin naka-experience man ko kaparehas kara ito ko ro may maintenance man kuno ratong atong kumpanya. Oh sige, okay. K5J, go ahead.
13: Yes, K5, Romy, no, bangod sa kahilungon, doon na pananaw nga motibo ito, karang banga PNP, ko naman is natabo rong pag pangbuno nga ra sa 71 anyos nga lolo kasi five Romy. Madugoon kay bangod nga buko nilang isang kapagbuno hindi maabot ang stroke pro biktima kasi five Romy. Agro na aki dyan ang yun i-suspect ikara kay bangod nga kasanga grong dayang biktima kay five Romy. Wa mat-record sa barangay, wa mat-record sa police as far as permission kay Major Cesar kasi five Romy. Ngayon nga ginatingwaan pa lang ng istoryahan pagdik maya dro suspect. Kay wa pagit nanda na ka-istorya rat maya kay five Romy. Kay bangod nga nga hilong pagita kung may madalong gitabagara nga kaaki, Gordon Plano at Inana, or kung dayo gitmano nagagawa sa initial nga investigation nga dahil nga silong lang ginsan na katmataporong insidente kay aminado rong suspect kay five Romy na katugan yun nga ni Imaw dahil sa kay Lungon at pagbuktaw na tana kay five Romy sa batian na taro biktima nga rang nga nagandambal kay kato tay Imaw na impito ro ana nga ginagamit niya term kay five Romy sa hindi na nga ni matandaan kung sila nga handos na ro biktim basta ro ana hinaugot tay Imaw so nga ni nga ginsinigit ananaka puno do dahil karang nga biktima ka kay five Romy. So makaroon, hay ongoing re-investigation ni Katang karoon nga ba nga PNP may incident ka kay five Romy parang ani nga ginawat man doon siya sa pamilya biktima kung mag-file sandara ikaso sa kay five Romy kontra sa suspect makaroon nga kulong sa ba nga PNP. Pamatian sa araw pagpahayag ni Major Ronald Cesar ka kay five Romy.
10: Okay.
3: Good morning din sa iyo, ma'am, no, at sa mga listeners po natin. Based po sa investigation natin, at about 11:45 p.m. kagabi, may nangyaring stabbing incident involving a senior citizen, ma'am, no. Hindi ko lang i-disclose yung pangalan kasi hindi pa naman kami, hindi natin pwedeng i-disclose yung pangalan. And at the same time, ang suspect is 37 years old. So, ang investigation natin, ma'am, is nag-attend sila

0: medical assistance din. And yung suspect naman natin, ma'am, is after the incident, napalagyo, mm-hmm. pero nag-surrender siya sa isang barangay captain naman sa isang barangay dito din sa Banga. Mm-hmm. And sa ngayon, ma'am, yung suspect natin is under custody naman kasi mm-hmm. nag-voluntary surrender. And yung victim natin is unfortunately na matay. Nasa ano naman, funeral services.
1: Sir, sa area pa lang, sir, patay na agad yung victim natin. Dead on the spot talaga to, sir?
0: Yes, ma'am. According sa investigation natin, kasi nangyari yung incident, malayo pa siya sa Barangay Road. Ang ginawa ng mga tao doon, nung sinaksak siya, dinala siya malapit sa Barangay Road para sa possible assistance kasi hindi nga makapasok yung mga sasakyan doon. Pero according sa investigator natin, pagdating nila is as observed, wala nang buhay yung tao.
1: Baka ilang stab wounds yung natamo niya, sir? At ano yung mga fatal na mga wound dito, sir?
0: Hindi ko pa hawak yung ano, mama, yung medical legal na ano, na report, so hindi ko pa masabi kung ilan talaga. But observing na namatay siya, o saying, baka may fatal wounds talaga.
1: Ano yung tinitingnan nating motibo, sir? Kasi parang wala bang provocation to, sir, na nag-discuss muna sila?
0: According naman sa investigation natin, ma'am, is magkalapit bahay lang to sila. And magkasama sila sa inuman. So, in short, magkakaibigan sila or malayong magkamag-anak. But according sa ano din, medyo yung suspect natin, yung victim natin, pag nakakainom, medyo
1: maingay.
0: So, yun lang yung sa ngayon, ma'am, yun pa rin yung ano namin angle. Pero for the motive, hindi pa namin masabi, ma'am.
1: Walang dating alitan tong dalawang ito, sir, at walang record sa barangay or sa police station, sir?
0: Wala naman, ma'am. Wala pa namang kaming record sa kanila.
1: Nung nangyari daw yung incident, sir, kasi may birthday party, posibleng mga nakainom ito sila, sir?
0: Yes, ma'am. Possible talaga, ma'am, kasi magkasama sila sa inuman.
1: Pero may mga witness, sir, na nag-gather tayo doon sa area.
0: Yes, ma'am. Yung mga tao naman na tumulong, yun naman yung willing na mag-witness. At the same time, yung barangay captain naman natin, pwede natin i-ano na witness.
1: Oo. Wala daw sila, sir, na-observe na before ang incident, parang nagkakainitan itong dalawang ito, sir?
0: Sa ngayon naman, hindi pa namin masabi kung mayroon talaga. But ongoing pa rin naman yung investigation natin, ma'am Prada. Makita natin yung buong story ng pangyari.
1: Sa part naman ng suspect, sir, kulong dito sa Banga PNP, nahinga na natin ito ng statement, sir?
0: As observed, ma'am, medyo tulog pa yung suspect, ma'am. Kainom talaga.
1: Oo. So, depende pa kung ano yung version niya naman, sir, kung
0: yes,
1: bakit ginagawa yun.
0: Yes, ma'am. Titingnan naman natin yung ano yun, ma'am, yung sa side niya, ma'am.
1: Okay. Na-recover yung ginamit na kutsilyo, sir? May mga recoveries tayo sa area po?
0: As per investigation, wala pa yung ano, ma'am. Kasi tumakas kasi yung suspect.
1: Okay. Bakit sa ano siya, sir? Sa ibang barangay siya na surrender? Ano, kamag-anak niya yung kapitan or kakilala niya, sir?
0: Possibly, ma'am. Wala naman kasing ano yan. Wala naman kasing kung saan. Wala namang pinipili kung saan pwede. Basta any official, pwede naman siyang magpahingi ng tulong.
1: Ano yung kaso, sir, no, in case na mag-decide ang family ng victim na mag-file ng kaso? Ano yung case na i-file natin, sir?
0: Possible, ma'am, homicide or kung may aggravating circumstances, pwede murder. Depende, ma'am, sa investigation natin, ma'am.
1: Sir, mensahe sa ating mga tagapakinig, especially no, sa mga tao, sa mga barangay, minsan may mga celebration, pero sa halip na, syempre, masaya, nagre-resulta sa ganitong mga madugong krimen, sir.
0: Hindi kasi ako aklano, ma'am. Sorry, ma'am. Exercise control na lang, self-control, self-discipline. Huwag nating hayaan na yung masasayang moments supposed din natin is magiging ano pa, pagsisihan natin balang araw. Isa lang yung buhay natin. Kung may, hindi man tayong magandang, ano to, yung feelings para sa ibang tao, exercise self-restraint. Tapos may mga ano naman, may mga mas mabuting paraan na pwede naman nating pag-usapan. Lalo na at mas siguro naman mas magkakakilala sila kasi isang barangay.

0: medyo secluded pa yung area. Alam.
1: So kahilungon ta kay 5G ra karang motibo sa randay karang pagpamuno.
2: So yun, diba ka kay Cybromi, kasi wa man sanda it dati nga paginawa man sanda at away ka kay Cybromi, galing hay, din na natog sa nagitab, pero sa kagulang ngayon wala sa biktima nga ra kay Cybromi, nahatugsan gid ana it na sa bigtaron nga suspect. Nagraha pa imo sa ring birthday party kay Cybromi, sa kusinero, agirarong suspect nga ra. Nagtupad pa nga ni imo da kahapon, nagbakara pag inikunta, hay galing hay, nakabutan na ng insidente, aga makaroon na ginawet lang ro report no ro postmortem sa minin.
1: Ano kuno nang rason to kay na, may rason imo gimo kay na to?
2: Ay suno kana na intito imo kay sir wrong sa gi number nga ni ro biktima nga ra. Kay bukon matanga ni intima ro ginahambagan nga pamugay bagay bukon man siguro nagay number yo tagit gi
1: kan. Kay kalit ibatahilo ng tinga bingaro na iwakat ti ginamba kung sino target at tapos ay kun hilong kaman
2: na.
1: Oh, kun hilong kaman na abi nimo ikaw man ginamugay.
2: Oh, di man ag sambilo pa ihilong pa imaw bagong buktaw pa si Sir Romy haga om nato siguro imaw pero ginaminugay mao ron nga binuno tanana do dai karang nga biktima sa kay Sir Romy. So atubangon na lang man da kun in case gid nga wag file ka sa kontraka na ginawat lang man do postmortem no kun pila gid ka mga lastro ro na ang kun ita biktima ag siin nga part ro pinakapatal so naman itang dead on the spot gid imaw ra sa crime scene sa K5 Romy. So, dahil ato niya report, magaling sa bang at NT Station with K5 Jim Leitor o trya man sa K5 Red Bill in Tornino para sa kansyon niya balita, servisyo publiko. Ang kalingawan sa kalibo, K5 News FM.
3: K5 News FM Live Report.
1: Amo nga sa amat sa K5 Red Bill in Tornino, nagrunday karang oras, kaya kinyo ita DTX 500. May tatlong nga klase sign ito ginatawag nga oxidative stress. Ikaw ba'y nagapanguya, permi kang haggard, gaoy permi, ag medyo magugang, tiguang rin mong itsura kung tugukon. Arahay mga sintomas, ito ginatawag nga oxidative stress sa gawas. Kaya ang stress nga stress kagiting. Kung mataas do level oxidative stress, ikaw ay makabatsag it pagpanggaoy, pagpanguya, ag permi kang ginaduyog at what white gana nga paggaon. Ag nagapigaw pa rin mo karang piniino. Ang natawag nga brain fog bangod sa aton karang nga brain ay sambilog sa pinaka-epektibo sa apektado gid pag-abot sa oxidative stress. Siyempre, nagagamit kita ko atong utok. Ang nag-aabo ro mga uban, nagakurinot ro mga panit ang nagapigaw ro aton karon nga panunaw mga K5. Abo nga magbatian nga daga kung dahil karon nga oxidative stress. Good makalikaw, dapat abo aton karang antioxidant defense sa aton nga gawas. Dapat pag-uaw na aton ay puro abo, puro abi mga puro oxidant na. So dapat aton karang antioxidant. Dung DTX 500 ay kila bilang superior antioxidant, bangod may nakarang 1.3 million antioxidant properties nga makabuligid, makapugong. Kung makasugod, pag-uaw, patsyon. Aron dahil karang mga nagakos ng oxidative stress sa aton karang gawas mga kakipay. DTX 500, aprobado ka aton karang Food and Drugs Administration. Magbisita lang sa aton karang butika, yaron sa Clinica de Alternativo and Medicine and Wellness Center nga makita kita sa Repenors Building, Osminia Avenue, Calibo, Aklan.
3: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-K5, Romy, Kahiling, 11, MDPS.
1: Okay, naminsin ko kayo na Sir Edwin, no? Edwin, Sir Edwin na sa Tagastangalan, nag-ilabas na nagpamati, no? Sir, thank you so much always, no? Una sa Tagastangalan. Now, siguro, wamit at oras sa itong karang pag-ililiba, dugangan talang ito na sa aton karang pagpanumbalik, ito na mga probably mga 2 o'clock, no? 3 to 4, 2 to 3 to 4, no? Bantay gihapon ka muya sa mga aton karang special coverage nga sa 2026 State of the Nation Address ko aton karon nga presidente pang lima unta, ha? Pangaywa pang lima, no? Pero pangaywa sa katapusan nga State of the Nation Address, I think ko aton karang nga presidente Pilipinas mga kakipaib.
3: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong kakipaib, Romy Kahiling, 11 MDP.
1: Hasta lang kita ni Karas, ato nga pagpanarabiso makarang adlaw nga rat Lunes nga edisyon. Abo nga sa amat kids, yung karang pagpamati. sa aton nga mga viewers, listeners. Nagsempre, of course, sa aton karang nga nangin partner technical, aton karang nga broadcast engineer K5 Fred Batoy. Sa ngayon man, ko aton karang nga station manager K5 Gloria Villas Manyo. Ag sa aton karang nga CEO ag President Doc Raminoy. Sa gapon ako si K5 Romy Kahilig. Nag-aiwan kayo at may dad nga hapon. Standby sa masunod nga programa Secret Memories with the Sweet Tenny. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ug kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
3: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3Bio Health News. D3Bio.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, na ibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Pa yun ang paninisis ng D3Bio. Tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, ako ang lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
3: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakas mga butika.
5: Paano ba naman buligan ni D3Bio ang pag-manage sang blood sugar levels?
6: Mm-hmm.
5: Nga hindi kaya sang plain nga D3.
6: Ano bala, first and foremost, no, off the bat, I wanna say this. Carbohydrates are not that all bad.
7: Tuo ta sir boy kay syempre duha man ka klase ang carbohydrates.
6: Mm-hmm.
7: The complex one and the simple carbohydrates. Simple one.
6: Oh, monosaccharides, no? Yeah,
7: pero mostly sa mga party parties di ka kakita sang complex.
3: Oh, D3 Bio.
7: Sino ma 10 birthday ko bi ang akon nga ipakaon sa inyo balinghoy, kamuti, ubi, gabi. Sila yung da, ikaw na lang da, dok.
5: Ang carbohydrates may analogy ta sini. Mm-hmm. Ang aton lawas sa example makina. Ang makina kalanlan gasolina, carbohydrates na. Ang
6: fuel.
5: Ang makina kalanlan man sang oil, no, amo na ang aton fats. Good fats, no. Ang makina may pisto muna ang aton protein, meaning to say ang mechanical parts ng aton lawas kinahanglan protein. Ang metabolism ta needs carbohydrates, but good fats could provide also power also metabolism.
7: Tanda ni Sir Boy nga pareho man blang sa lakyan sa tao na pagkaubos sa gasolina ang oil na lang gamiton.
6: Correct.
7: Mm-hmm. Mm-hmm. Wala mo na kapan mo, no?
6: Wala mechanism, no?
7: Pero digin sa makina sa tao. Na kung wala na sang gasolina, wala na sang glucose, may good fats pa siya.
5: Superior gidya ang lawas ng tao, no, kumpara sa gininvento tanga makina.
7: So, das galining mga kuano, mga buyunan, Sir Boy. Mas dugay na sila mapatay. Di ba mas dugay sila patay kung gutumay?
6: Kay may stored fats.
5: May stored fats. Ina, kung usado nila ang ila stored fats. Remember, stored fats are not all that bad.
7: Mm.
5: Once nga ginusal mo, example, kita mo tako na buyon mo, nagjita ka, amunay imo source of energy. Mas madaog mong niwang nga tao kung pag-utumay. Kaya yung damo ka source of energy.
6: May resistance sila, Sir Boy, sa tugnaw, ha?
5: Sa tugnaw.
7: Pero kung ang problema da, kung padakoon lang ni mga padakoon, nga hindi mo gamiton. Dira ang dako nga problema.
5: Dako nga problema.
3: Every bio.
8: Ako si Gabriel, nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. So, weeks ko palang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
3: D3Bio, ang D3, yung may BCO. BCO, yung may D3.
5: Kung palakaong katamis, you deprive yourself of a lot of things. You deprive yourself sang vitamins, fat-soluble vitamins, even vitamin C, vitamin D. You also deprive yourself of macronutrients like magnesium, calcium, and phosphorus,
7: gawayay,
5: and even zinc.
7: Gawayay, Sir Boy.
6: Gawayay.
7: Mas paborito ni immune cells ang glucose, ni blood sugar compare sa vitamin C. Amo na gani, intuanay na lang ni. Intuon mo man ni mo lawas.
6: Correct.
7: Alimbawa, gusto ka nga mantika anay gabiton sa lawas. Hindi ka anay magkaon kanon. Unahon mo anay avocado mo da, inumon mo da imong D3Bio, kaon mo da imong mga nuts, di wala sugar.
5: Wala sugar.
7: So, amo to unahon niya gamit. In short, Sir Boy, you need magnesium para kaya makontrol ang glucose. Kinaanglan mo chromium para kaya niya makontrol ang glucose. Pero ini nga mga klase ng minerals, hindi ni basta ma-absorb kung hindi ka pala inom D3Bio.
5: Correct.
7: Kung wala ka good fats. Ganami ila function sang magnesium, sang chromium para makontrol imong blood sugar kung naka D3Bio ka, Sir Boy.
5: And
7: so
5: course,
7: panamion niya ang function sa chromium kag magnesium para ma-metabolize ang glucose.
5: Glucose.
7: ang D3 naman nga ara sa D3 bio, mm. ang purpose na para magnami ang insulin sensitivity. Pero oh. both na, di lang oh. D3, sir boy.
9: Ang extra virgin.
7: Even BCO, gap bulig para nga may ara gito ang insulin sensitivity. Mm. Amo na ka-importante nga ang gi-combine ang D3 kag oh. ang BCO para makabulig sa pag-control sa imong blood mm. sugar. The question is, san o ang isa nangin mayo kaysa duha?
5: Oo, no?
9: Let's do the math.
5: Let's do the math.
7: Siling ang ginoo nga, hindi mayo nga ang tao mag-inusara. Mm-hmm. Himuan ko siya sa ang upod.
5: Oh. Oh.
7: That's why ginupod na mo ang D3 kag BCO kay dako ang science na ara sa likod. Nga ang nag-combine ang vitamin D3 kag ang BCO. That's D3 Bio.
3: D3 Bio with BCO.
10: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.

sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. K-5

0: mula ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka. At tubangon kong mga pagtilaw, nagkaupod ka.
1: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: May kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kung kalipay.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Isa kapalatuntunan nga magahatag sa inyo sang kalingawan. Inspirasyon kagpagtulunan.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM. Ilonggo Drive.

0: Biker Gold ka-Biker Drops. Epektibong igkatama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: D3 Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dako gina ni Bulig sang D3 Bio. Tungod ginapapagon niya akong maskulo, sana adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mabakal

0: Hood Superman.
1: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sang extend food supplement for men. Ini akong gitiluan. Bao kabas ko gin. Nakamuli gin sa akong problema. Na mo gin salamat sa extend food supplement for men.
0: Extend food supplement for men.
2: K5 News FM.
3: Championing the lives of the Filipino.

sa mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid.

0: Honey, magpili ka kung anong gusto mo ka-design.
1: Are you sure, honey?
0: Yes.
1: Ako mapili?
0: Oh. Magpili ka.
1: Pero, Han.
0: Oh.
1: Puwerte ka mahal sa mga alahas diri.
0: Han, no need to worry. Kwarta lagi na. Ang importante, happy ka.
1: Oh, honey. Thank you so much.
0: Welcome, Han. Makita ko lang ang nalipay ka.
1: Oh.
0: Nalipay man ako sina. Kag isa pa, pila na ng kadlaw. Masaka naman ako sa barko.
1: Oh, honey, thank you so much. Aiti, ma'am, may napilian ka na nga design?
0: Oh.
1: Miss, pila ang 24K nga necklace nga ini, oh? Ari lang, oh.

0: ginhatag ini ni Jordan sa imo?
1: Yes, dai, yes, oh yes. Gosh. O ti ano, believe ka na sa akon?
0: Super believe, dai.
1: Nakabunet ka sang dako nga isda, dai.
0: Tambok, dai. Grabe, galing ka galanti kay Jordan, dai, no?
1: Oh, dai, syempre. Kapitan sa barko, kaglantawa balang kulintas ng ginbakal niya para sa akong dayo.
0: Oh, wow, look, grabe! I'm sure, perte kid kabugat na, day.
1: Ay, puwerte, day.
0: As in, ikaw na gidya, day. Ikaw na gidya, ara, na gidya imong corona, day.
1: Of course,
0: of course. O, wala kita, da?
1: Ha? Ikaw, ha? Te, sige, dali lang.
0: OMG! $200, dai!
1: O, te, ano? Hindi ka magbaton?
0: Hello?
1: Hindi, ah.
0: Hindi, oh, no. Joke lang. Thank you, kita. Thank you.
1: Ay, hindi namang thank
0: gosh
1: you, ah. Ako pagkaning dapat magpa-thank you sa imo. Kahit ikon hindi tungod sa imo, sa edad ko nga ini, makakita pa ay hanak ko sang
0: tambok nga papa.

0: Oh.
1: Kamusta ka din sa barko?
0: Okay lang ako, honey. Ikaw, kamusta ka din?
1: Siyempre, medyo hindi okay. Mm. Wala ka na abi sa tupad ko eh.
0: Hindi ka magkabala ka, honey. Pila man ang commands manawag naman ako eh.
1: I'm sure idlaw-idlaw ka naman sa akon.
0: Oh, siyempre. Daos ano bala? Laing ka sa iban eh.
1: Anong asawa mo ya?
0: Honey, wala na kami sa asawa ko. Abi, hindi na siya pag-istoryahan. Ang importante, kita nga duwa.
1: Ate, sige, okay, han. Ay, hugali. May ginsend ko na sa imo nga picture ko.
0: Wow.
1: I'm sure manam yan. Tagit sina.
0: Wow.
1: Amog na mga type nga picture eh. Ate, sige. Enjoy watching.
0: Oh, wow.
1: Bye-bye. I love you.
0: Patawad, sige. Lataw ko ina ha. Bye honey, I love you too.
1: I love you too, honey.
0: Okay.
1: Bye-bye. Take care, Gdania. Bye-bye. End ko ng call. Oh, yes. Di buenas kita ko katama nga nakilala ko si Jordan. Mahatagid niya ang tanan-tanan kong gusto. Di buenas kita kong katamang.

Hello, Day. Ano? Ay. Alang-alang naman ni Day. Kakainit pa sang adlaw. Pwede ka rin nalang sapon? Mm-mm. Mag-o ko da. Prepare pa mahaw, ha? Okay. Sige ah. Bye-bye. Ay, ang miga ko lang iniho. Kung sa bagay, hindi ko gid siya mabiliparan kay kadako gid sa kabalaslan ko sa iya. May nagapanuktok. Basik ko na mo na ining parcel nga gin-order ko sa Lusada. Ang maayo pagwaon ko, excited lang.

0: the food superman for men.
1: Ako si Vicky, tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa extend. Baayaw, Gid, kami ni mister.
0: Extend food superman for men.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok! Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
4: Gabasa na naman balang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
4: Nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
7: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto?
0: Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Kumpleto sa mga suplemento.
0: Clinica DTX 500.
7: Clinica D3 Bio.
0: Clinica Sport Bionics.
7: Mighty C.
0: DTX Coffee Mix.
7: Free Bio Coffee.
0: DTX Beauty Soap.
7: DTX Herbal Oil.
0: Clinica Deo Fresh Roll-On.
7: And many others.
0: Plus, sa Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
7: Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center.
8: K5 News FM.
9: Shopping the lives of the Filipino.

0: JB? Ikaw?
1: Oh, nga nakibot ka daw.
0: Kuhan, daw hindi ako makapati nga ikaw na inay eh.
1: Hindi mo bala ako pagpasudlon sa balay mo? Ha?
0: Well, welcome kagit ka tama. Dali, dali.
1: Thank you.
0: Salud. Magpungko ka, JB.
1: Thank you. Wala ka ginagbago. Samtang nagadugay, nagagwapa ka.
0: Ikaw ha, ginainto mo ko ay no?
1: Wala ko ikaw ginainto.
0: Aho, gili. Paano mo ako natultulan, diri?
1: Kwan. Namangkot-mangkot ako sa mga kilala mo.
0: Oh, grabe ka ha. Para ano nga pangitaon mo ginako, aber?
1: Ewa. Kabalo ka naman. Hindi tagit ka malipatan.
0: Oh.
1: Kagdubdub subong. Ikaw gihapon ang palangga ko.
0: JB?

0: Nagamo ta sini, oh.
1: Hindi amo sinambuot ko, Singon. I mean, nga naglakat ka nga wala siya makahibalo.
0: Hindi ka magkabala ka. Ato siya subong sa Hong Kong.
1: Ano?
0: Oo. Free ka tamang giho ko. At siyempre, ikaw man. Kaya ang nobyo mo ato man sa barko. Di bala iwa?
1: JP?

0: Ay, Dai, delikado ning ginahimo inyo ni JP.
1: Ha? Ano dang delikado, Dayman?
0: Wala mo na pa, Mensar. Nag-live-in ka mo diri sa balay nga ginhatag sa imo ni Jordan.
1: Ah, para sa akon wala man siguro sang problema, Day. Ako naman eh.
0: Paano kung maabdan ka mo diri ni Jordan? Ha?
1: Day! Daw, ikaw pa yaba lang nagkakabala ka. Siyempre, nagapahibalo na yan si Jordan sa akon kung magpauli siya.
0: Ay, daw ako yung ginakulbaan sa imo, Day. Ay, kagabay pa, nga hindi lang matabo ang ari sa huna-huna ko, Day. Oh.

0: na kita sa balay mo iwa. Ano? Nag-enjoy ka man bala sa Joyride sa DSB?
1: Super!
2: Oh, agad naman, coach!
1: Ani ka!
2: Hinay lang, hinay lang!
1: Nga nag-abring gate sa balay ka! May mga tao nga nagpagwa sa mga gamit ko?
0: Basi ko mga kabataan, ina!
1: Oh, Diyos ko! JB, dali ka! Magawa kita sa salakyan! Basi mga kabataan matungod, ina! Hoy! Hoy, ano yung ginabuhat niyo? Nga ari ka ba dali sa sulod sa balay? Kagpaano ka mo nakasulod rin? Kagkaan niyo napagwa ninyo mga gamit ko!
3: Ma'am, may nagsugo lang sabon, ma'am eh!
1: Magsugo! Sino nagsugo sa inyo?
4: Ako! Traitor ko nga, honey.
1: Jordan? Ikaw?
0: Iwa.
1: Saan ka lang nagpauli?
4: Madugay na. Nagmadugay ta naman ka ginaobserbahan.
1: Hindi.
0: Iwa. Malakas ko, ha?
5: Sir?
4: Kag ikaw naman lalaki. Na-email ko na mga pictures ninyo ni Iwa sa asawa mo.
1: Ano?
4: Nagpabuta man ang usga niya sa iyo. Kag ikaw naman, Iwa!
1: Jordan, honey!
4: Ara ng mga gamit mo. Kag ibilin mo ng salakyan ko, ha? Nakabati ka?
1: Jordan, honey! Mapatag ako!
4: Wala ka na sa dapat ipatag sa akin!
1: Jordan!
4: Basta kung nag-assume ka nga imo inibalay? Ako nga lang, ini. Katmugon sa pagpalangkat ko sa imo.
1: Jordan!
4: Gitiyagan mo lang!
1: Jordan! Please, mamatiin ako!
4: Magalin ka!
1: Kabala ko kung hindi mo mahimoy na sa akin. Please, maluhoy ka! Jordan! Mapatag ako palang
4: wala ka na sa dapat ipatag!
1: Palangkat ako! Magalin ka! Please! Mamatiin ako!

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording Engineer Noli Aparicio. Musical Score Michael Tabaki Jr. Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM. Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon.

0: Sakal di Buatlan 94.5 K5 News FM. IK Gold Capsule. Ang kapsula gagit hugot obra para sa mata, mas epektibo pa. IK Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin papaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag IK Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang iCare Drops at Doatla. Ang iCare Gold Capsule, mamagal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo. iCare Gold.
1: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangunin ni siguro sa akon nga ita.

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3.

0: Mahig ko pala ang imo dugo?
1: DTX 500!
0: Masamig ka pala gina allergy?
1: DTX 500!
0: Ang DTX 500!
1: Ang nagatimlo sa imo mahig ko nga dugo?
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy?
1: DTX 500!
0: Masalika! DTX 500!
1: DTX Coffee Mix!
2: Ako si Erina, firme lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako, DTX Coffee Mix, panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.

0: C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Mabali si Bibi, masami ko gina-allergy. Kasi magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
4: Preto nyo, te, musta ang bulang kape, pre?
5: Ah, wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
0: Performance mo pala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag Vabuwaska. Ganag kapataas ang energy kag stamina para sa mas matukay nga performance.
4: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
5: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
0: Extend Food Supplement for Men.
6: Tigasin!
0: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. You're listening to 94.5. 94.

0: 500.
1: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangalan City. Ang ginabatyan ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
2: Sugod lang nag-inom ka
1: DTX? DTX 500.
2: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
1: Almost 3 months na.
2: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
1: 3 times hindi.
2: Kamusta ang alay sa kamot?
1: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
0: DTX 500! DTX 500!
2: O si Jean Paul Generoso, istoryanta ka ron ha. Ang hindi mo pagkabati or pagkabungol bangod sa mataas nga blood sugar. Kaupunta sini nga discussion si Dr. Mel Oy.
0: DTX 500.
2: Isa sang mga manami nga stress reliever is music. Kanami bala nga nami ang pamatinan mo, mabatian mo ang bisan pa magpamati kat sa tunog sang tubig nga tubod no sa stream. Mm-hmm. So yung mga Japanese therapeutic mahilig sina therapeutic na no.
3: Music therapy.
2: Mm-hmm. Music therapy. Pero tianon mo ni kun bungol kabi.
0: DTX 500.
2: You know what? Ang aton lunggan is very sensitive. May ari ini siya bisang mga mekanism nga naga-vibrate, especially ang aton nga eardrum, no? Naga-vibrate na sa any sound nga batian niya, naga-vibrate ina. Kag that is being translated, interpreted sa aton nga nerves, kadto sa aton ulo. And ini siya very sensitive sa pagtaas, fluctuation sa imong nga sugar. That's why kung nubo man blood sugar mo, o kung ini ba lang hypoglycemic, way kabi kakaon, gabagting na. Mabagting na sa anay kung stress ka amo man na, no? So amo man ni ang palatandaan kag ginaguba kung taas ang imo nga blood sugar levels. Duha ka mga studies ang ginhimo, no? Angot sa pagkadula sang pamatinan yadtong nagligad nga 2008 kag 2013 na ibaluan sini nga ang sobra katas nga blood sugar sa dugo ang naga-damage sa mga gagmay nga kaugatan sa dulungan, gani limitado na ang blood supply sa mga tissues sang auditory organ.
0: DTX 500.
4: Ako si Herminia Titong, 53.
2: Tilang imo blood sugar sang una?
4: Sobra 300.
2: So pagbakal mo sang DTX 500, paano mo ini ginainom?
4: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
2: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
4: Oo.
2: Ano nakadugay ka naginom?
4: Mga sobra na isa ka bulan.
2: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
4: Oo.
2: Anong resulta? Tila na?
4: Sobra na lang 100.
0: DTX 500. DTX 500. DTX 500.
3: Mostly, ang gakabungol, tigulang.
2: Husto.
3: Pero may mga tigulang na hindi bungol.
2: Oh, araman.
3: The reason one is, taas ang antioxidant.
2: Oh.
3: Pero may mga bata, nga mas bungol pas tigulang.
2: Aha.
3: Isa ka lang. Pa, wala na antioxidant. Kulang antioxidant ang ilan lunggan.
2: Husto.
3: So, dari gasulod, ano ka importante si DTX 500? Aging is one
2: aging.
3: Of the reason. Wala na gabase sa edad.
2: Pag edad mo, abito ka
3: kay mayara mo nga 25 anyos, tigulang na lang taon. Mayara man 70 years old,
2: hubin pa.
3: Like in general ba?
2: 70 na, pero daw 60 lang.
3: Daw 60 lang, daw 50 lang. Hindi man 60. So, dari nagpabalo, nga kung puno sang antioxidant imo lawas, hindi dali basta matigo lang imo nga organ.
2: Amugid.
3: So, hindi pa bungol ka, way kag-inom antioxidant.
2: Oo.
5: Kag hindi ka nasig mabungol, no? Especially kung exposed ka blah permis sa loud music.
2: Amo man na, isa man na, doksa.
3: Excessive noise exposure.
2: Exposure. Kapi pa mga high pitch, no? Iningsinggit sang misis natin.
3: Para di magubay mo ang lunggan, layas ka. Pero kung gusto ka mamati ka, mag-detex ka para may panglaban ka.
2: So again, if you're exposed sa machineries, gatrabaho ka bibilang seaman, dito ka sa dalom, purting makinag, gawad sang bangko, the more ka mag-detex, mag-MITC.
3: Correct.
2: Ang ligan ng inyong pamatinan.
3: The purpose is, hindi dali-dali maguba ang imo nga dalunggan. To. Kung naka DTX 500, mostly ang ginaigo sa dalunggan is kung may measles ka, mumps, that's
2: araman,
3: viral infection, gubay mo ka na, pamatinan.
5: Ma-infect ang dalunggan mo at inablang gatulo na.
2: So ini ha, simple
3: meningitis.
2: Na. Meningitis. Meningitis is saman, maka-affect sa imong...
3: Pwede apik inflammation sa imong brain.
2: Example, wala kagid yung balatian, but old age will eventually destroy your
3: kagrabi ears. Kagrabi diabetes sa Sir GP.
2: Grabe kit.
3: Amo na ang rason. Before pa ka magka-diabetes, mag-DTX 500 ka na para malikawan na ang pagtaas sa blood sugar. Nga mong rason nga ang nagkaguba ang imong palamatinan.
2: Sige, so hapos lang ha, DTX 500 para amligan na to ng aton nga dulonggan.
0: DTX 500!
6: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX na bulong sa diabetes, intilawan ko dayon, inom mirong inom ko, isa lang kadadlaw. May kilala ko nga gambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna naging 2 times ko. So, 136 na lang ang sugar ko.
0: DTX 500! DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: 105 News FM.
1: Shortening the lives of the Filipino.
2: In spite of headwinds that we have faced, we have stayed the course. Our poverty rate has significantly dropped to 15.5%, down from 18% in 2021.
0: For the fifth time in his first 3 years, Philippine President Ferdinand Marcos Jr. would once again face the nation to report on what he has done for the nation. Amid the political turmoil and the flood control fund scandal, what will the President report on?
2: Sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiyang naman kayo.
0: The President's Report, SONA 2026, a special live event coverage of K5 News FM. SONA 2026. Expert analysis, remote field coverage, the People's Pulse, the President's Report.
1: The President's Report.
0: Going live by 2 p.m. of July 27, 2026. A special event coverage of the station that believes that power is built on the people's trust. The President's Report.
1: The President's Report.
3: Oras sa K5 News FM Kalibo, alas 2:20 na mga ka-K5.
0: You are listening to K5 News FM Philippines. And this is President's Report, special coverage. The President's Report, K5 News FM, special coverage.
2: Maraming proyekto para sa flood control ay palpat. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino.
0: The President's Report.
3: Good afternoon mga ka-K5. Welcome ha. Sa dekrang The President's Report, SONA 2026. Live coverage, ita K5 News FM Kalibo. Aga syempre, rakon ka ng partner, makaroon iya sa studio, sa K5 Romy Kahilig. Aton nga paghahimay-himayon mga K5, rumpila ka mga informasyon nga nagakanabo, magkarang adlaw it Lunes. Bago mag alas 4 ro oras sa hapon, mererong mismong oras nga mag umpisada ro aton kala nga presidente sa pagplastar kung pila ka mga impormasyon. Ikon sa mga interview nga nang ginhambang mga K5 ko last week, bagong kabanata. Rin ko noro sa ligan sa nakarang ika-5 ng State of the Nation Address o kon SONA ng mga ka-K5. Well, short background yang mga ka-K5 sa dekrang SONA partner. Hindi ba pwede nga hindi mag-SONA ro presidente nga bi dit ako mag-SONA, dit ako magpaabot it mga impormasyon or hindi ako mag-report sa mga pumuyong Pilipino. Mabalibad kating baga, no? Kay natamaran kating mag-atubang sa Pilipino, magpabot kay imo nga mga plano. Hindi pwede kasi required doon sandig sa 1987 Philippine Constitution nga every fourth Monday, itekrang July, dapat magpatigayon ka ita imo karang State of the Nation Address. Para nga mapabot mo sa mga Pilipino, ro mga plano mo, ay kapin makara partner, 2026, 27, 28, 2 years na lang.
4: Election na.
3: So, election na. Siyempre, din pwede makabalik karon do presidente naton makaroon, no? Mapili yung kita at iba katong ang presidente. E, kung nalaw naton sa 2 years, ano pa rin maibuga ang mga plano ba ni PBBM or ni Presidente Bongbong Marcos Jr.?
4: Oh, yes, may dahil nga hapon sa aton karang mga suki, sa aton nga mga pinalangga karang atag pagamati sa kabukusan ito aton karang Provincia Taklan, Western Visayas, Philippines, World. Adlaw ito Lunes, no? Sa aton karang special coverage, no? The President Report, the State of the Nation Address. Rayong panglima, tama ron kay 5 nars. Yes. I think no second to the last siguro, no? Nga so na ko aton karang presidente bago imo mag end ko ana karang term of office. Mm. Ag tama yung habato kay ina nga it is right under the 1987 constitution nga mandated ro aton karang presidente Pilipinas nga dapat nga mag-report sanda kwanta mismo karon nga about the public status ko aton ng Pilipinas. Ag magrekomenda sa aton nga mga sa aton nga kongreso, no, kung mga measures nga dapat nga himuon, no, i-outline do mga government plans. That's why ani kay 5 nerd kun imo ma-recall do pinaka inato malipatan until now wa pa matapos investigation, di ba, katong atong paghamba na nang atong corruption sa flood control.
3: Anong hamba nga sinala maura ho?
2: Maraming proyekto para sa flood control ay palpat. Mahiya naman kayo.
3: Doon. Doon. Then the word ni Namba na mahiya naman kayo, no?
4: No, sabi lang ron kay 5 Nerd sa mga kwan, mga recommendation nga paimbestigahan ko aton karang presidente ag ron ganin, no? Na-materialize man, no? So far, although may abo pagit nga dapat kuntang ma-involve ka sa kasong ra.
3: Hindi pa kita gid totally satisfied. Kasi okay yon the investigation. Kaso nga ni sa hinaba-haba kay Pebromit investigation, hindi ko masayran kung do ako ha, personal, hindi ko mahambal kung do yun nga ron bagagon is matutuod ron. Kasi para kakondo na yaktan yung tabit politika. Oo eh. Kasi do ginapasibango dyan itong otok-otok kuray nga nga flood control kung pahambagon do datong former congressman, ako Bicol Party List representative nga si Elizalde Zaldico nga sinanahay kay sa kan mo chairman mo sa appropriations, amigong hugot ra ni House former House Speaker Martin Romualdez na makaroon ay kun imo basihan na nga statement nagahagabuyan baga imauta no gaturuan baga tapos kuno nakahambal
4: nagapalibanaw kay Peter, hugas kamahay.
3: Ay, ginapasibang dana nga si Romualdez ama na yung motor house speaker. Dahil mas mataas naman to, position ng house speaker eh. And then, pasabang dana naman, nga rin, pinakamatagas ko no, si Marcos man.
4: Ay, galing nga, kay 5 Nerd, bottom line, siyempre, tama ang banin mo nga rin nga, politically speaking, ay may puntos ro tagsa ka partido nga involvado sa kaso nga rin. Siyempre, kung anong administrasyon ro ma-involve nga mga members ko aton karang nga mga public official ay siyempre may ginatawag ron nga political immunity. Diba? Pero right after it administration
3: karon madutlan
4: karon tanawa to nagkatabo makarakat simpong ra.
3: Ay kita mo si let's talk about bato. Diba? Ay dati ron ay
4: santarari
3: mga baskugan makaurat mo dati ano sa military ron
4: breast up
3: breast mauron ay makaron makaron ay wauta nagbuktot mga kalimaw magasta ko linduga kun
4: duga ta nangitugaan ti mao
3: ikad dugot tro kaso kun madya
4: bukon kahit kalyado
3: do yun ay dati si Dilima man nagyan man ni Dilima
4: grabe man agyan sa Alima it Duterte administration. Oo.
3: Ay, what ananagoy? Mado, believe kang kay Dilima, bisan babayi, ginatubang na naag ginservisyohan na itong ginsakripisyohan sa sulit kulungan.
4: Inaw, tangan mo nagugang sa kulungan.
3: Nagniwang tayo mo, no?
4: Mao, tanawa to rin ang tsura before bago mo nag-
3: Oo.
4: Nag-Department of Justice si mo yung kanami rin, tsura.
3: Tapos, ano nga nitong, ano, nag-DOJ din, mao? No, DOJ.
4: Sekretary.
3: Tapos, nagbuyot, mao, ita, daya ka lang, prisuhan, piitan.
4: No, sa Bureau of Correction?
3: Yun, Bureau of Correction. Eh, una, na imo takaturo nag pang taut action sa mga kwa na to, mga durugista. Eh, mo na, paano malang magakot ako karay gali, na-prim out, manggali mo ni kwa na to, ni Espinosa na to, mga makato mo ni mo to. As na kulay, naglimpyo tara pangalan kay Pebron, nagdaog po tangan ni mo, abi na to, masinadori mo to man. Ay, gali, ay nag-party list na tayo.
4: Nakita man abis investigation, uliyo nga rin nga, karon nga nino kay Espinosang atong statement
3: hindi mo kan consistent
4: nga gin rebuild nga aron nga may manto abis si babaw but importante na tapos ang kaso balik kita kay 5 Nerd sigara sa rang sige hapon sa atong rang
3: sa zona
4: sa unang rang kay 5 Nerd aga abo karano nga by the way sa aton nga mga viewers sa aton nga mga listeners no ay kon pamanda no prior sa runday karang state of the nation address probably sino mga alas 4 ng oras kahit hapon. Siyempre sa aton nga rang kabilugan ang kabukusan ko atong pagilibag kay Five Nard hay may aton kay indunang nga mga mangin partner nga abogado no sang ka constitutionalist ang kilagi di sa probinsya Taklan
3: kompleto ta birimaw maestro
4: maestro professor imaw,
3: anang ginatudlo pag sa College of Law hay
4: constitutional
3: oh yes about sa Philippine Constitution ag may anang kita nga enough background pag about sa history ag issue politika iya sa aton sa hindi ang probinsya Taklan ha kundi bilog nga Pilipinas
4: kakinatabo sa aton nga sistema at pag-inobyerno. Aga, siyempre, of course, ay mabato man kita keep up na rin mga report man, no? From time to time, sa aton karang mga patrol, sa aton karang mga news team sa guwa, ay makarang hapon, may posible nga magahibo man itong nakarang freedom rally sa aton karang mga ibang hot, mga cause-oriented group. Iya sa aton karang probinsya Taklan. Aga, siyempre, of course, ro tanawon taman dong security nga ginapatuman ito aton karang PNP. Iya sa probinsya Taklan ay...
3: Ay, kung sa Pilipinas, ay, sa Pilipinas, sa nasyonal ay bukong man kunot overkill gid, eh, babing nagreklamo to, makong kipa bro, anong kita nang nagainan makon sa PNP nga? Kung abo aning pulis, nakig masan, overkill. Kung wak man ang pulis, sinun man na kamo. Okay lang, ro pulis, buuan, bisan like mga Metro Manila ka to, ay normal don para ma-maintain the peace and order.
4: Tama, oh. Kung wala ka mati, kinaubra nga kasaganan, agsaga, during that time nga nag-rally ka, ay wala problema ron. Galing si Viral Times, sabi kay Five Nerd, kunamat nga ra sa aton nga mga pasensya sa aton nga mga aktivista sa mga progresibong grupo, ay because I know, because of you are an idealist, no? Sana nga pag sandang kahimtangan, ay ina kita ginatawag nga art burst it buhat-chagon. Hindi tama, kaya nga nairo, kaya sana nga pagiging idealistic, ay anda ginauburo nga mangin realistic on Kipay Bernard o anda nga filosofiya. That's why ang gahimo sa dahit mga bukot manami. So, siyempre sa atong layihay, may ginatawag kita karon nga pan. Malisyoso at aron nga pagsamad. Ay,
3: oo.
4: Pero atong pulis nag-interview na karon, nagdapat ka mo ay kasuhan in kaso kita nga maghimo karon. But as long as na inyong freedom, tanan kita, may freedom nga magsinggit, mag-expressar ko aton karang kinamatarong, ngawa kita man it freedom nga gina... at gupak man ko aton karang isigitawo. Ay tanan man kita ay may kanya-kanyang freedom.
3: May rights. Oh. Bisan preso, may rights gani.
4: Oo, bukong yung kamuyang dapat turga freedom.
3: Criminal, may rights man dun.
4: So, doon yung gihapon o sundon, kipay Bernard.
3: Dahil makon mo, makaron, tama rin mong ginamba nga ron. Pero sabi ko, latest nga balita, makara, kipay bro, alas dos ang itngarat hapon, preska nga balita. Anong ka mga minority dad, pero gin-arrestot at aton nga autoridad ko, PNP. Bangod sa vandalismo sa ginimon ng rally nga ra.
4: Makita mo. Kaya na makaraya?
3: Kaya alas dos, hindi ta pwede abiron.
4: Oo.
3: Actually, naghamba ro presidente nga sinana, tanan, pwede ta kamu karali. Basta secure ang kamu it permit sa ito nga otoridad. Ag, ginahingyo na sa bilogang. Hindi kamu magsuga at ifiji.
4: Ganyan pa.
3: Oo. Haro man lang.
4: Pollution kita abiron.
3: Mm-hmm. Air pollution.
4: Actually, sa simple malabi kondo permit, although nga, pero may yun, abe karon kay Five Nerd, no, sa aton karon nga layi, pero maka-issue it permit supposedly sa mga nag-rally nga
3: rally.
4: Na ro mayor, ay actually hindi pili mag-deny mo nga
3: magpamalibad.
4: Na magpamalibad.
3: Oo.
4: Provided, karo ro nag-rally, ay ginatanggap, gina-evaluate pa ng PNP, ay tawag imong substantive evil, no, sa part pa ng rally nga ra, ano posibleng matabo sa ulihi, may matabo ba yung posibleng inaway, ano-ano ra, pero kung makita lang awa matakipad na day what a rights karon nga magkuan dahil rugi na atong magina respeto ra atong otoridad atong nga mga atong nga alkalde atong nga mga mayors atong otoridad nga siyempre ro priority kay Pedner dero safety ko aton nga mga realista
3: dito pinakauna
4: oo
3: pasi mag-cause imot stampede nagdaya kat mabukat permit para sa yuron pilar yung expected nga mga members nga magaparticipate.
4: Ati
3: para makuan doon, ma-estimate mat local government unit or ko PNP, matapsa na sa PNP, nga magtao sa na inat presence ko police like mana 200 galeri mong kangay rin na o butang ta 300, ti mabutang akot mga kuan man, mga sanggatos man ko police no, or 50, ay may ratio man doon eh, di ba?
4: May ratio man doon ginastudyuhan, itatong ka nga PNP, base man sa, asimple, roanda ko nga mga leader man, gamba nga, o ramon nga, expected nga mga bisita nga mga participar ay makara so ginatimbang man doon that's why nga importante ro permit agud nga ma-deploy man do atong PNP nga makatauman it ginatawag nga security no support in kaso gid man nga may una nga katabo nga bukot manami kay Five Nerd we do hope nga wa
3: arturat makita mo mga minor tita do oh mga minor dayon do, I don't know, yung Brandon daw, ano tangin panakit, panganir o ibang police kay Five Rom. What at problema kung taron? Basta, gakaintindihan sa dama, hambay ro rallyista nga be, madya ginaharang nyo kami. Kasi may mga area kay Five Rom nga dapat hashtag sanda di karon.
4: Oh, may mga limitasyon.
3: Limitasyon. Ay, kaping kung halimbawa, di kung sanda sa tubang Senado mag-rally o naagapit sa Malacanang, hindi pwede siya kapinitit basta-basta.
4: Kasi, Dey bot abi kara kay Five na video ko nito batang mga
3: linangas yo.
4: Yangas ta dinas kayo.
3: Oh, kape puro minor hoy.
4: Oh. Siyempre, wa man abi ginasaway man ita turon dai karang mga
3: kaibahanan da.
4: Grupo.
3: Oh. Dapat sanda kan responsible eh.
4: Oh, dapat kita kontra sanda kita responsible kan na malita supposed hindi.
3: Oh.
4: Kay patas nga makaron kating abi sa atong PNP matod nga para sa malang kita nga no trabaho at PNP mala nagabantay malaman kay Five Nard.
3: Mm. Aron lang ba ni Happy nang dakina, di ko mapangayang kung sino to.
4: Mm.
3: Kasi nanday di nyo man nakamit awayag sa kita. Kasi pareho mo lang kitang Pilipino.
4: Oh.
3: Intindihan ko ninyo nga part bilang release na kami intindihan nyo man bilang alagad it batas. Mm. Ginapatuman na namon do, ginasugo man kamon.
4: Tama,
3: oh.
4: At siyempre, mandito sanda. Otherwise, panginan na matuman do, na isanda ro ma pangatubang it kasong administratibo.
3: Eh, dambahan mo, taro police ito nga nakasoksok kay Five Rom it dahil ka nga mga gear, no? Nga pamprotekta ka na, naka-helmet ron, tapos may anda pa ka nga shield para iwas sakit sa mga kontra sa rallyista.
4: Akon pa karang kay Five Nard, karang ginatanaw ba si Makon, di ba karang nakagamit pa?
3: Ano yung pa karang dumabulay? Nakagamit it na, no?
4: Pag-tunic karo, nagbasta. Siyempre, abang mga tambay, abig ko namat nga rin
3: nag-himo,
4: tangarat bukot pa namin.
3: Naki-join niya tagalit, no? Mauron ta?
4: Manilat, abiray. Bukot at pres nga itong saya sa probinsya at Aklan nga ma-identify mo taro mga tao kung sino matodro nagka-participar sa Runday Karang Rally.
3: Oo.
4: So tanan doon kay Five Nard Iduna ay always man, no? Always man nga ako man. Peaceful mataraton nga rally ya sa aton karang nga probinsya at Aklan kay Five Nard.
3: Mm-hmm. Okay. Now, balik kita sa zona kay Five Rom. Unahon ko rin mga balita nga hindi mag-attender. Si former Senate President, pero sa history nyo, pinakatagod nga, nagbuyot bilang Senate President.
4: Hindi mo makatin.
3: So, si Senator Alan Peter kay tano. Hindi. Naging balbasarado ang animaw.
4: Nagbago ito ang purma?
3: Oo, oh, nagbalbasarado. Oh. Madyakukan, Hollywood actor ito mga kunimaw. Tapos, ro, igmang hod kadugo, kaepilyido, itatong presidente nga si Senador Amy Marcos, hindi man mag-attend.
4: Grabe man da, ikon nga ra. Kay, rin na akong kipayad na actually, istorya natin si Senator si Amy Marcos. No? Bisan makara may mga posts mo sa anang Facebook nga gina-question kung ano kuno, ano na, Rosuna.
3: Na do Sona is acronym ni SONA State of the Nation Address. Eh, iba ta ka na rubutan ba Sona
4: no? Ag tawo nga ni kay Five Nard.
3: Sona, so ano na?
4: Oh, sa ano na.
3: Na na. Kumbuta mo sa to sa klanon. Ay ano gon?
4: Ano gon? To Sona.
3: Oh, adi anon ba gari do gin pangako mo to last year ag makaron. So ano na?
4: Ako man lang ginawahan ng siyempre medyo aware kita ag medyo cautious ba kita kay Five Nard no bilang magmangangod ba sa presidente ag imauhay. Tao makon kamusta ang mga personal nga react anang relasyon kara?
3: What ani kon sa lang iibag ako?
4: Oh,
3: what at communication umpisa kat pinaka kon ako matandaan na kat nato nga tong before, di ba gin nagrally sa nga to?
4: Mm.
3: Nga ginhambad anana nga ang kapatid ko ay gumagamit ng, di ba?
4: Oh.
3: Gin-expose nat ana. Hay ikaw man yung Pilipino, mapati ka nga hindi ay mapati ako dahil igmanghod noon do nagambal.
4: Oo, oh, kamo kay iba.
3: Hindi ako pati dahil magakontra ka na rin ng igmanghod. Mm. Nagakon man duwa-duwa man mareaksyon ko Pilipino, no?
4: Oh. Ay, di ba ako, no? Medyo first time kita nakabati nga sang kadugo ay grabe ta, oh. Grabe ta. Mas, di na niya tumahamba nga blood is thicker than water. Makarat ay from water is thicker than blood.
3: Mm.
4: No? Or di ay
3: compared mo sa
4: political party is thicker than blood.
3: Yun.
4: Di ba ka?
3: Ay, dahil panindugang itabi ni Aimee, mas matimbang taka na rin mga Duterte, particular si Inday Sara, dahil anag ito agalit nga close friends.
4: Actually, nabuo ko man dupuntos ni Kwan nga rin, no? Maestro lang itatang kiri sa politika nga.
3: Uh-oh.
4: Ni Senador Aimee Marcos, sambilog abing nag-boss, kumbaga nagkarga ki Five Nard sa Marcos nga administration, pero Duterte administration, kung hindi mo ma-recall ba?
3: Sandaro nag-serving gasolina.
4: Yes, o. Oh, sandaro fuel.
3: Daw samad nga siya kyan, pagbutang it fuel, nabuhi.
4: Nabuhi. O, ay actually, doon mga Marcoses nga rin, what again expectar abi katong chimpura nga mabalik
3: sa
4: administration.
3: Hindi ba yung pahalin yung istatay na uni?
4: Oo, grabe diba? Ka to impact, di ba? Kabuhay, senador, medyo di pangani hagos i-accept itaton karang komunidad bangod sa ligasiya ko ni Marcos Senior.
3: Mm.
4: Batag pumungko Duterte, hay nakibot kita nga medyo harunta no naghumot asa nagulpe ag doon man rabi ro ginabuitan ni Senator Amy Marcos kay Pednard o ginatawag siguro nga utang na loob
3: doyon
4: doyon nga di na naman maibaylor anang pamilya anang party nga ginpangako since nga atong timpo abi siguro ay sandagid man si Sara bayi ay imo man bayan
3: nambayt abi ni Duterte anang aminado si Duterte ah nga pinakamabaho nga may naiambag ka na kuno kamahan kuno it naka-gain ta kuno milyones nga boto dahil sa support ni Amy Marcos so, dahil makoimagine mo bisan imawon paro boto ni Grace po ag ni Marohas hindi gapon ma-reach do boto kay former president Rodrigo Duterte kaya man sa bilog sa mga nag-ambag kuno karon siguro basi makon kuan kay Pebrom nano sa financial ay din do hinampang sa Pilipinas di ka man kakuan eh di ba
4: pwede man abi
3: pwede man maro siguro ay sa position that time abi si Marcos si Amy
4: agabo talaga po na abi anang mga pankaron mga supporters doon nga nakipay doon akong pagtanaw before nga utang na loob that's why nga wag hindi mo nagbalis ka raya na tabo abi nga kay President Marcos siyempre may mga president nga parang wag ba nagtao ba sa kiriman nga respeto siguro doon nga ginatanaw siguro si President Marcos kay Duterte that's why nga sa mga Duterte that's why nga sa bilog pag ginamasutan itpo ito ni Amy nga ra nga ever since opisa ka to ay what as the hagos nagakwan no aron hambag ko ani nga
3: bukot man namin ang sinagayo
4: o bukod ito no even sa personal nga pamilya hay apektado gon hay taw ngani kay Pednard ay ya bisan iya sa aton sa probinsya Taklan na tantaan mo ani katong tipo adno ko ma-recall mo mga aton nga mga public official nga ilinaway sa kabanwa ro magbuyang hood man pero after matagalik kay Pednard it kwan after matatanang away sa radyo sa iri hay
3: okay man.
4: Sa personal at ng pamilya, okay ta?
3: Okay man. Mas dalag itaro altabas dating simpo. Mag-asawa ng laban sa politika? Oh.
4: Doon kita no? Mo ron? Nga, intayin man gihapon ay okay man tagihapon ng pag-ililiba, no? So, dahil kay Pednard, nga medyo makahang-kahang permigid rugi na paabot ka na ni Amy Marcos. Sa milo kina, observa natin sa pagbukas kira itong dahil karang second regular session ay nagsirado abi aton karang first session ko nagtaliwan karang July ako aton no, nagsirado aton session last year tapos sa nagbukas may final adjournment abi ko nagtaliwan karang June 13 na nag-recess na kipad na nagbalik makara so pagbalik at July hay rikaragid maumpisada ro pag-report ko atong presidente sa second regular session ko aton karang kongreso kay na kay Pednard hamba mo ani nga hindi makatend yang rang mga minority black
3: sa nagitan
4: talagang black sa dai nag
3: yabon mga black suksok pa sa nat black na black. Barong
4: it is a signify nga
3: kay mo ano robot ang baong kani kakong kakong nabi di ba black ay nano patay roski siya ano
4: apat sa akon nga Merlin nga
3: pa ano no anong suksok ko tala mo boya black ay
4: akon nga pag ag medyo nang itsura kay medyo may patay gid to
3: masubo si I meet ever since mauron ta gid itsura kay bayag lata pero ne ano ka serious ro talakayan sa sinado kay bayag ta gid maron pero daywang ka magmangod kay tanong ra
4: masubo kita
3: naka black kita barong ag barotsaya bersaya tawag di ba karon babayi
4: ini sa black protest kita to
3: black protest kita mato janda
4: nagakasubusan ta no at you know naman sa man aton no minority ag Duterte administration so obviously kay Pednard ay doing di mata ay po pakontas na ra kaso ang simpro di ba ay may ba matang mga grupo nang daw mata nagkuan wa mata nagsuksok itong day karang black santa abi kita ro pinakakuan santa mismo ro
3: hey, santa ro inigot mga umpisa February or March until now santa ro mas kon kay Pebro mo mas gintutukan niya membro at senado kita mo tanan akong side nga si una tagali sa member senado si nag action star man yarang sambilogo
4: si Robin
3: Lito Lapid
4: Lapid
3: oo ay si Robin una ta laman ta pirmi mo kwan eh balita ang kamera to sa senado oh ay ding daywa nga nga kayta no nagupok kita tusto ng pangagan kara kay Pebro mi taka tong naggambay sa nga the senate is under attack di ba
4: ay sanda bira kay Pebnard Rokwan mga abogado at abogada bira siyempre sa nagita nagalit permit pagabot sa mga debate at mga question sa aton nga kongreso that's why nga sanda kita paukpan ko tanan nga mga kwan nagkakinatabo before sa aton nga kongreso
3: gabuhay ko no kay Pebrom ito 1 minute and 20 seconds so expected nga time nga magadayagan ro ray kira nga speech no katon nga presidente. Pero depende ko na ron ay alam matabi nagapalakpak man do mga bisita di mga butang ta 3 to 5 seconds di wag extend nga extend. So depende ko na ron abi sa amangin plastada. Pero saan ang rehearsal abi? Gina-rehearse ta kay Pipe Rome. Ito kay Ida nakita naton nga nag-rehearse
4: practice mao. Yapon.
3: Practice ta na ra nang mga sipi review mo ron kay Pipe Rome imong ginapinang hambag ito sa printe. Ino na kay hinambag ating rito ag wa mo tabaga masayran doon nga wa mo tagalin na implement do yon. So gin-review na ra nang pagabasahon nga ron hindu na. Agod nga at least ay basi may kapadugang pa imaw o kung may single adjustment maayos yagi eh.
4: Okay.
3: Paton niya presidente.
4: Okay, Prime Minister, bato kita sa mga ginexpectar na to, no? Siyempre, sa bilog karang pangutana
3: yan, aron gusto ko doon
4: pang lima makarang State of the Nation address, ano rato ang ginexpectar? No? Ay, siyempre, una-una ay huwag magkamit mahambag kayo dahil nga nga huwag magkamit huwag magkamit habuitan to script. Okay,
3: oh, di ba? Eh, mulay hulaan doon eh.
4: Oh.
3: Malay mo, last year, abi, di ba, hakibot kita nga, paimbestigahan, ananagali, rom, kita hakibot, side kita nga may una o tagid, nga anomalia sa DPWH.
4: Mabuhay ito.
3: Kaso lang, white may kwan eh, pagpursigiro government nga paimbestigahan.
4: Huwag yung tawin it focus.
3: Focus doon.
4: Sa mga previous nga mga administration.
3: So nakibot kita nga ganun tagali ka. Hindi man, I'm sorry sa taga DPWH, yes, ato na. Ag sa mga nagapamating, may mga relatives, family, una sa DPWH. Sa man aton majority ta katon riya ay formal matasan ng trabaho. Pero nakibot ang kita nga ganun tagali ki Pebron kata bahuro kwartang inaamulit anda sa DPWH. Imagine mo kung ikaw gali is district engineer or bisan assistant district engineer kang kaya mo ta magperdi sa sugay to sa BGC boys ba itong natawag. 8 million, 10 million sa suod sang adlaw lang.
4: Tama. Ag abo tagaling anomalya kita kakatabo sa suod departamento.
3: Oo. May nagatikuran na mabati antaron during the Senate hearing.
4: Grabe ta no. Rin ba makalong kipay nerd waton nga tanawon ko may una pa ba kitang mabasyan?
3: Kasi may anaw man nga expose
4: pasabog?
3: Nga
4: pasabog?
3: Different nga ahinsya at gobyerno. Basta BIR ko no, ginausisa man.
4: Sa man, abo man.
3: No, LTO ko no, medyo may ginausisa man.
4: Actually, kung tanawon ni mo kipay nerd no, sa mga ginatawag ng mga kurap pa
3: offices.
4: Oh.
3: Pasok sa dat.
4: Pasok sunod sa top 10.
3: Kaya naman ko na kimo, madyamaurun, ah, BBI. Hindi namin wakas sa LTO. Nakita mo nga niya, bansagan, saan nang harun man na rin, mga buhaya man sa highway, yo.
4: Do yun.
3: Di ba?
4: Ay, ato na tanawin, kay Pepner, kung may mga pasabog ito na. But anyway, Nay,
3: ano yung expectation, ikaw bilang Pilipino?

0: aton nga dam.
1: Dam na.
0: Doon yung problema nga.
1: Ano kung magkita-biruogan nga hasta pa kaaga? Ay do wugta tahimaga. Ay absorb gilang man pidago mo ron.
0: Mm.
1: Kaping ko mga ganas, hindi manggit ka pabasat mayad ron.
0: Oo, tama rin kay Five Nard. So mabaho nga pundura dahil ato na nag-example ya sa aton nga probinsya Taklan hay raton nga dam nga ra nga na mga existing kay Five Nard hay nag-deteriorate ta. Mm-hmm. Amat-amat itang kinasamad.
1: Ay, kung tabi mabuhay ta ron?
0: Oo, hay. Pero problema rin ka ra, dapat kung ta nga marihab ra, agun nga ni nga hindi yun nga mag-extend para na karang samad.
1: Mas mga magbaho at magastos pa kamo.
0: Oo, hay. Pero problema kay Five Nard, hay, nagalingo-lingo raton nga taga niya ay, what a budget?
1: Nan.
0: What pundo ginatangda pa sa langit kung si mabot pundo?
1: Last year, na-interview taman sa Dakaron, andang hambay, sige gilang ko no, may mga project, amon ito. Ay, siya tagay natin, kwarta nga, puro ka mo repair, nagkaroon ka kinasamad, mangili.
0: Agra nga narahamban ako nga, hindi ko ta makita, baga, kung si Indo Direction. Nga, gapinaubra kita kung mga kanalitas nga nagkaroon.
1: Oh, aron, correct.
0: Nga, wa man kita sources to, be.
1: Mm. Dapat do pinaka source anayro ayuson.
0: Yes, tama ro na.
1: Tsaka na lang ro kanalitas nga.
0: Tama ron. Tama imong punto sa kay Five Nard dahil katong chimpo kita nagbaho kita sa Ernasay.
1: Mm, correct.
0: Ako man. Nagbaho kita.
1: Mm.
0: Hamang katong chimpo nga upat bukong pat simentado ro man kanalitas karon hay. Hamang nak matubi.
1: Manami man do
0: manami,
1: flow.
0: Oh, manami tubi.
1: Tama.
0: Di ba ya? Haman, ayro focus ta katoy nakatutok sa mga dam.
1: Mm.
0: Resources sa tubig kung sino gahalin day ang mga tubig nga ra. Inatutukan that's why nakakaabot imong bisan one kanalita sun pasapasang sa mga ganas
1: kasugot ka duma association.
0: Oo. Hay may tubig man okay man wa mga problema. Hay makaranga chimpo nga high tech kuno kita aron simentado tanan.
1: Baliktad ta gani nga
0: dapat. Aron tanawan ni Lucanay kung may tubig.
1: Oo, di ba?
0: Di ba?
1: Nga baliktad ta habang gabuhay nga nagabuhay ro dagon. Nga dapat kuntay naga-enhance ro andang project and nabaliktad ta sa madag dita magamit.
0: Mm. Wa ta kay Five Nard. That's why nga atong bantayan da siyempre atong mga farmers nagabantay rin kara kung matutukan kito atong Department of Agriculture.
1: So, agrikultura imong
0: ginexpect. Agrikultura. Mm. Siyempre of course aton nga rang problema gihapon sa Aldoro ASF bukuman gitman ita sa kamilugan.
1: Kwan, imaw no?
0: Kwan. But of course, sa patagit, agitong atong mga ngumang rarero, tutukan pagit itaton karang gobyerno.
1: Mm-hmm.
0: Rayo, of course, sabi nyo pa kay Five Nard, rayo nga sa aton karang kwan, healthcare services.
1: Yan, importante ron.
0: Oo.
1: Ikaayong gawas.
0: Doon pagit, no? Rayang, hay, plano ko no ko aton nga Department of Health nga masiro billing gitaran.
1: Hay, kato pa man doon.
0: Oo.
1: Pero kung nga mat nagagawa, riba rin sa spilang gauyahab ta.
0: May bayaran gapon.
1: May bayaran kuno gapon, ay zero billing. Kanyo na yun, mga indigenous people indigent. Na naton doon.
0: Oo.
1: Mga indigent ta.
0: Hay, doon para sa bilog, dapat nga tanawon kon not only indigent, dapat tanan, hay, maka-avail kon.
1: Oo.
0: Kung kinangan man lang nga makakuan, makalibre kay Five Nard.
1: Masyado, the best nga nabatian ko ka na makaroon sa administrasyon, daw aprobado na ni PBBM, tagkon sa mga maternity baga.
0: Oo.
1: Buko na tayo imaw it ganon ka isot yung kaltas sa harapangani man. Tagdaya nga rin nga
0: PhilHealth
1: nga rin.
0: Doon sa bilog ko.
1: Diba?
0: Inatanaw ko kay Five Nard.
1: Tapos nag-member ka, mga butang ta, 10 years na.
0: Mm.
1: Tapos ikaw nga babae nga member, nagunga ka, do yun yang kaltas, kimo?
0: Hindi nga nagkisuk.
1: Diba?
0: Hindi nga siguro maka-abil ka 50% karon.
1: Hindi gida. Ay makarong gintaasan na si Sarian kung isisarian man, gindugangan pagidit mas mataas-taas, which is manami, gun imaw. Ay makumun atong kwarta sa PhilHealth kay Pebron, ginakaltasan kita kada bugan.
0: Agdi man malon.
1: O hindi man malon.
0: Hindi mabudlay.
1: Okay, bro, SSS.
0: Oo, oh, malon po tapos.
1: Malon mo man, masakit yung tubuan ka.
0: Tubuan ka.
1: Masa imong kwarta, ginuga mo, tapos tubuan.
0: Oo, oh, tama.
1: Ay, grabe itang abilidad, man.
0: Pero dahil pelat ang Aki 5 Nerd, ako ang ginatanaw nga medyo, siyempre sino maraming tao ga, nila nga magmasakit.
1: Mm-hmm.
0: Ngayon, hinaugang ito nga, aron nga nayon, may mga issues before. May issues before ka rin.
1: Ha, di ba nag-Christmas party sila?
0: Ay, medyo,
1: I don't know kung 2024 to, 2023 nga.
0: Mm-hmm.
1: So, million naging gastos sila. Nag-hire sila nga ito, nagsaot nga babae nga, kwan, mahawas, mahublas yung gin-question sa naging kasuhan sa naka to.
0: Hay, naputo ito mga...
1: Hay, doging gastos galing karong ka, do, sa Christmas party. Aton tagaling kwarta
0: aton to. Aton to, hama ko
1: abi ko tama ko, nagamutan.
0: Grabe ito, no?
1: Tapos, makapa-Christmas party sila, million. Tapos, kat mga beneficiaryo at ana supposedly nga, dapat magamit ang andaran ng kwartang ginhugo gaywa ta. Simpleng sakit. Dapat mga kapareho kat mga kwan baga ko, kat mga anong mga sakit kay Pebrong Perming ginadaya sa ospital, mga kwan abing nga na, mga UTI, mga nagakwan ka, naga simpleng check-up ang ikuntang aron, sa mga hospital, ma, ma, ma

0: confine ka. Pero iba, nahadlock na ta kay fiber nga magpa-confine. Pero may PhilHealth ka. Nahadlock ta. Dahil pagkasay na binang napagtapak hospital, gastos. Eh, bisa lang kuman kay fiber ba? Di ka ma... Kasi naman nabi ka ito nila mag-hospitalize ka ting, di ba?
1: Oo, tama ron, T5 nar.
0: Ano rin mag-atis na tanas sa mga quack doctors buhay nga raw, eh, saan sa'yo dandang bulok na konta.
1: Mga air pa lang.
0: Itulat aki, nag-patos. Alas 2:50 iuno gon daton yung oras. So, imo nga focus is agriculture and health.
1: Health. Kasi imo abi kay partner man, may nakikita ka man ano no imo gina possibly man gina expectar.
0: Ako na is numero uno sa ato kina sa educate sa I mean sa agriculture no. Dahil mangunguma man kita. Nangawa man lang kita nga what at may mga senador although nga may mga committee chair doon sa Committee on Agriculture ag may atong pagi-separate nga ahensya nga Department of Agriculture. Kaso puso di dapat kun ta man makundi butang nga secretary. I'm not talking about sa mga nag-aging nga mga kwan ha, mga secretaries. Dapat maibutang naton kat may pusong mangunguma. Bulok abi kun hindi ba na maintindihan do tunay nga experience mangunguma ya sa idagom. Kun ano kan narukugang.
1: Tama ho.
0: Ag di man akon ba nga mas tawan ta i-prioritize ta ro agrikultura ro panguma del karon ta biro Pilipinas kwan eh. Gasalig ko aton income, aton nga saging ibaligat ato sa Japan, sa ibang bansa. Manamit galero value ko saging taya compared sa ibang bansa.
1: Manamit ah.
0: Oo.
1: Pero atong variety hinatawag.
0: Variety oo.
1: Oo. That's bugas. Ginadapt atong bugas.
0: Ay baliktad kita pataling gangkat bugas, di ba? Dapat kung tama ko na ipalago na doon yon.
1: Ay sa bilog galing na malipat ako kay Pied Nard, bro. Sa bilog galing karang problema makara ko mga farmers sa agrikultura. Ro ka mahay ita ginatawag nga farm inputs.
0: Inputs yon.
1: Ro mga kanyara.
0: Abono.
1: Abono, pesticide. Ha, parang nagbakal ka matbugas.
0: Eh, hamba ko na yung makong kitatay, katbuhi parang tatay. Eh, yung panguma to. Makuntay, may makong punduha lang makong panguman. Nag-uuyo ko ka na eh. Hey, sa sobrang tipid kay Pebrom, imuna ta rito nung matumato it spray ba? Ay sumubuang taro hangin sus ito nag-adto ka na ro.
1: Sa mata ta.
0: Sa pesticide sus hinapo tumako ni Mao. Hey, kumbaga naintindihan mo man ro kabuhit mangung mga
1: katinguha agad.
0: Katinguha man ay magastos ka pa matod tawo to nga datoro mag spray sa ganas mo or mag magsabot do ka mo.
1: Bayad pa.
0: Ay labor ba maka may makita ka pang 350 man ay.
1: Siguro 500 man ba?
0: 500 700 juta.
1: Katong tipo na tandaan ko ana katol ka trabaho kita kay Pedro. Mga 70 pesos, 80.
0: Ako na pinaka-less na ko, 150.
1: Oo, oh, royon.
0: Eh, nakobra ko si Anas mo.
1: Oo.
0: Oh, sa magtambay ka mako, na sige. Gakuan ka malang, ga-kanal.
1: Kanal.
0: Oo.
1: Ga-kalis-kalis, kauna ko na, ano-una.
0: Eh, ilak ating kato, may 150 ka.
1: Oo, oh, guys, kuhila kating kato, may namin.
0: Di ba?
1: So, ay, doon, no, sabi lo, kay Pednard nga, sige hapon, do, problema nga rahi. Ag mabuhay da, kay Pednard, di ma-address, rahi ang aton kakuhang sa tubi, nga gina-permi, ginahambag ko ang mga farmers. May ato labi, ministry akong farmers kay Pep Nard nga siyempre makara gina-recommenda itaton nga National Register Administration nga bihay mag-usik na mo't alternative ba nga mga production ba nga magtanom sa inyong kainasan. Hay, kadali takot tag-hambay ka Pep Nard.
0: Tatawa na tagbuha kayo kay mo eh. Gambay, tama to, manamayanta eh.
1: Oh my God, kadali ka-hambay ka ron. Pero bakong tana, may ginatawag ka mong akwan nga ayuda para sa rong-rong akwan. Nga rong-rong farm info nga ginahamba na nabingay. Ag may una ginatawag karon nga mga technological seminar abi nga gin-train naton do aton nga mga farmers na long run abi nga mahamba nga eksperto sa dali karon. Hay di ba kay Pimnar nagalingo-lingo?
0: Oo.
1: Ay kay Pimnar tama na hay wa ta kamit idea gid sa ibang or nga magtanom. Wa sa ta sa pagay
0: from palay to kuan ka abi mag-shift ka sa okay no mais banja okay sa karon. Mani no. Hay sa ibang aron nga mga products nga
1: wa ta
0: abi ang salin sa Labanos sa anong iba pa?
1: Mga produkto, produkto? Mga pis bisan katanong mga rate ko anday ang pakwan
0: nga pakwan
1: magastos lira
0: ay sa mga taga New Washington ay kibot ako karon nga nagharvest mawa man kunot kinita na ano makong klaseng harvest
1: ay magastos sila magastos kay Bernard doon yung nga klase it kwan doon yung pananom nga that's why nga base
0: sa, sa palay karong kita sanda madya okay
1: or eksperto kita sanda sa itanadak po na ano proseso ag siyempre kung sa iba ang klase it mga crops ay andang inexpectar nga posible nga malugi kita sa nakipar Bernard. That's why nga iba nagin prepare tananda nga bakante la tanandang kanasan kaysa mag rest sanda sa anda mismo karon kapital nga usa at bug-on kay Bernard.
0: Yes, correct.
1: That is the epekto ko ato nga tubig nga dapat ma-address always ko atong gobyerno until now. Dapat kita ron ma that's why nga ginatawag nga may mga adaptation kita sa ginatawag nga climate change. Atong gobyerno si President Marcos even do ibang nga mga nagtaliwan naton nga mga presidente nga pinanaw sa ibang nasyon nag-attend diret gitawag nga mga climate change summit. So ginapay nato sa Pilipinas sir, ano ang atong sitwasyon sa atong environment iya.
0: Oh.
1: Right now katong chipo kay Pebnard may ginatawag kitang ano
0: gibungan. Oh.
1: Oh, makara may una pa bang gibungan sa atong Aklan River? Nga makita ka? Di ba ka?
0: Ngayon na paman. Di ba? Di ba? Waon?
1: Waon hayos. Oh. Dahil, nagnabaon to atong level ng tubig. Tubi. Kumpara ko pilang dekada ng kaliwan. So, doon do sa bilog dapat nga tawag.
0: Daw, butang baon ni mo, nagasingkiri ro level tubig.
1: Yes. At doon nga ron, ay kaparte ron kabahin ko programa at gobyerno nga dapat makita kung ano na atong nga tawag adapt. Nga katong chimpo, ro mga palisiya nga ginuuban naton bukod applicable makarangat simputang 2026
0: dapat tay ayuso nang datos to
1: dapat tanawon dapat don
0: may una sa dang kangayon nga eksperto
1: nga
0: kapartit gobyerno nga may enough nga knowledge patutukan do yun nag masolusyonan yung problem
1: galing problema kay Five Nard hay mas manami tabi kay inaway gi debate sa kongreso
0: politika aron taro hinampang
1: na nalilipatan taray mga mahamba naton major problem ra pero what ang tawit emphasis ko aton karang mga official iya sa aton sa Pilipinas. Even, iya sa aton lokal. Wa tayo nga kinatawag ng mga advokasiya. Mga gabay niya taton na babatian ng mga advokasiya nga taghalin sa aton ng mga aside sa mga cause-oriented group, mga civil society. Sandaw ta halos nagasingget. Ay paano? Kundi man mga magpapos sa gobyerno, gobyerno nagpapabungubungungan. Ay useless.
0: So, doon imo sa environment, gindugang kumalang, no? Kasi tatlo ra ako, ni. Ag gusto ko tabi makalong kay Pebro, tutukan na rin manguma. Kaya gali mag-provide. Na-notice ko malang ha. Kaya gali mag-provide it government. It rin yung mga, like, gintaw na makarang uplift program para sa Four Peace. Ginyakotan na eh. One time man ima, one time cash grant. Now, sa nabiling nga lang, from July to December, rayo kat mga maguluman yan eh. Ikabili nilibad akaton do PSA nga wat man nagkamugalin yaro data. At kung kutanon to SWD, nagbasi ko nun sa nasa PSA. Well, anyway, hey, in short, may kwarta. Hey, mako mo ron sa sangka household, may 12,000 pesos kung mabato nung pisa makaranga July, di ba? So, why not bakon nga, I'm sorry sa mga Four Peace member ha. Dahil may andat abing buwanan ng ayudas gobyerno. Yung mga mangungumata, what ha? Why not nga, before mag-anihan or mag-anihan kay Pebrome, tawa na to sa andat, may andaman doon yung mga card, cash card, di ba? Why not ka-downloadan ta ron every butang ta ton once a year or twice a year nga kada magpananom sa dagod may andang gamiton pang bakit daya karang abuno ay sa bilog ng Pilipinas in different provinces may kanya-kanyang kana presyo sa abuno eh. So aron butang ta dayang month abimana season ay tigtaganom mataotat assistance cash assistance aton yung mga manguma download ta para maiwasan man do pakapal muka nga rag utam na loob nga ginatawag
1: pero kay Five Nard istorya naton do sa aton yung mga lokal no. Ano kita makon do gina-distribute niyo sa mga farmers?
0: Oh,
1: ay always mga seedling.
0: Binhi gilang ani.
1: Binhi gilang permi.
0: Oh, ay may unang gambang nga hindi man ani magamit.
1: Pero binhi nga ron
0: hybrid ko no ha.
1: Hayro binhi nga ron ay ro farmers after nga maka ani kag impagay hay may nabilin kang payo ato ginaubra mong binhi. Hay kinangan pa nimo tawuan to farmers karon nga bukod at kinangan don.
0: Hay hybrid gini kuno ay ro anong bunga instead daywang pungyot itpagay. Mga tigtatlo ni mata ko, no? Pero kung sa actual, waman gapon. Kay,
1: hey, tawan mo about hybrid nga pagay. Hay about rabuno, riba nga mga fertilizer, uwa.
0: Oh, doon yan ang gusto natin. Dapat may cash assistance kaya i-download ka na kung chimpotig taganom. Mga twice a year, kada farmers, pilagi lang magastos gobyerno ka, no? Kababo galero ginapinangupit kung mga buaya nga politiko.
1: That's why kay Five Nard nga riba nga mga farmers, randa nga mga inunga, no? Peskaton, kung namatay, wata kita nila magbalik sa kaya nasa.
0: Naan.
1: Ay sino pa abi-abi maganahan magbalik kung lugi ka malang?
0: Do yun do ko ba nang nakita, bro? Dahil imong kilala nga dating board member iya sa eastern side. Kilala mo ron? Pwede sa eastern siya. Nga kabagakat, ibang nga basi man ng mga 30 years or 50 years. Hay basi kay Fibromi, what at may nanggapananom?
1: Do yun ta.
0: Oo, dahil nga nga, ikaw man abi man. Huwag ka matkinakita sa pagpananom, yes. Matiner ka rin ha?
1: Oo, paano ka ma-encourage?
0: Oo.
1: Nga, halimbawa, akong puturo spend ko ni karon sa panguma nga lugi man ako kay Five Nard.
0: Correct.
1: Ano ra akong puturo abi?
0: Oh. Ag patay ro negosyo nga man. Pila rong months ag magani ka?
1: 6 oh,
0: 3 months.
1: Oh,
0: pinakakamahaba no? Sa palay. So sa 3 months paano ka makasurvive eh, wakanit sir, sabihin ka may ligay na saligan pag ani pa
1: ta saligaron dugangan pa ka niyo wakatubi
0: oo diba o harun pa may how sure nga sa pag ani mo ay may ginansyahon ka ay may na malang patas-patas malang ko na matirdi pa
1: gani ay rero realidad kay Pider ha masinsagin sa aton nga mga lokal nga naga-induroso nga rami ay gina-encourage na mga student nga magbuo pa ang kuroso nga agrikultura pero prove it paano mo ma-prove nga ro asa patag agrikultura ay dairo sistema ay mismo makikita mo ro kabilugan nga picture itsura ko aton nga agrikultura sa Pilipinas nga ron ka matuuran di ba ka?
0: Ikat na kon ikaw sample na kon gina-encourage sa nga may mga colleges kitang go-fair it agriculture di ba ya maging agriculturist now is short story may kilala kong agriculturist nakapasa
1: sa board
0: anang hambal harang ni kabudlay ro panguma ag ano rin mo yung obrahon nga pamagi nga para mag-click ro panguma iya sa Pilipinas let's say wa man ha say mo kung alin makaw ni Mao pulis
1: tama
0: pasabot sa bilog gin gin ka matalang gin kabig matalang rin nga rin nga pagiging agriculturist pero sad to say magam kay Pai Brom sad to say wa ta na naging ganagamit iya sa Pilipinas ito yung makaw sa Japan
1: haron ta
0: ito tayo na ito tayo na naging na share doon na nga talento pag-abot sa
1: Japan, sa Vietnam,
0: sa
1: mga nasyon.
0: Yan, sa Asia.
1: Asia nga. May mga technology info sa kay Pibnard.
0: Dahil ito nga ni ay, may machinerist abisanda.
1: Ang even sa kay Pibnard, yung sa Canada,
0: oo.
1: Para iba nga rin mga farmers nga rin bisan niya sa Pilipinas, bukos na farmers, pero pag-abot sa ibang nasyon farmers, handa.
0: Oo, pero ibaiga ni Morosfield.
1: Kita mo si Pabanata, pero mga tao, nga mga profesional, nga bukos at farmers siya,
0: oo.
1: Naging farmers sa ibang nasyon. Meaning to say,
0: tagagihit baka
1: may, ha? May aton tang instinct kita ang mga Pilipino nga may kapasidad na kita nga maging epektibo nga farmers.
0: Kung
1: may una kita tang manaming input ro ginatawag atong gobyerno.
0: Input, machineries, ag siyempre, subsidy gita ron.
1: Masawida. Kaso na iba abong abong nagatagumpay sa ibang nasyon nga mga Pilipino nga ang trabaho ito ay manguma.
0: Manguma?
1: Manguma ta.
0: Gagihit baka, may kila ko pariente na mong to. Ito pa until now, ang ipang dagat, ananaran ng pamilya to kay Pibrom.
1: Gaban kay Pibrom, nakita na akong sa ibang mga developed countries na gina-hire, pakabot sa panguma.
0: Pilipino?
1: Pinoy kita.
0: Ayun.
1: Dahil kita-gitabi, ay siyempre atong countries an agricultural country.
0: Agya ka to nagtuon do ibang aron nga mga ibang lahi ha. Yan nagtuon ka to.
1: Doon dato expertise. That's why nga hamba na rin na makasubo nga bangunta na kasi story Philippines is an agricultural country. Bangunta na until now agricultural country po ba kita makara?
0: Ay do Boracay rin ato na nagareklamo rito ng mga mga igmang hula ito niya. At hindi mga kanera, mga environmentalist pero mga kabog kung nga ron ay nag-amat-amat kaduga,
1: kaduga.
0: Na, ay naga, in short matod kabog wa ka mukintindi sa mga iba na itong makiigmang hula na may importansa ang bagman nun sa ito niya harang pangayawang na concerned wrong environment may kwan doon may environmental may impact man doon once nga no area bing bukon yun mo kwan no healthy like sa mga kabog daw sa pamatsagan na kayo masensitibo ron eh gusto na ako nol malinong kon adlaw ag kung ano gahant sa nakon gabi eh like mga fruits na ginakaon so kung bukon it's safe para ka narulugar kay Pibrom ag bulok kon kusa sa rin nagapanaw and I meaning ring lugar hindi na mau healthy especially yung environment
1: kung para ka to nung kay Pibnard ay huwag kita pangabuhian ni karon nga area
0: may threat na
1: so mas mahal nga mausik kita lugar nga may aton nga kabuhian that's why nga makaroon ito sistema so what kinatawag nga balance of ecosystem ng kay Pibnard di karon sa area
0: nagada yung concern ng environment yung Boracay numero uno
1: nagkakasama nagkakasama dyan ay so on it mahambal ito nga mga virgin forest si karon virgin island yon so doon yung sistema kay Pibnard nga sa uling nadlaw ay hindi man ito makonsider nga kita ay industrialized bukong pa man kita develop welcome pa man kita developing countries pa man kita sa Pilipinas nga
0: ay tulayan pa ko nga to
1: oo ay ito yung atong sistema nga Rocky Pibnard kung ano kita pamanaw ka atong direction ko atong narang pangabuhi nga supposedly pag-abot akong ta sa aton nga ang ginatawag nga yamang dagat, yamang lupa ay doon kita punta
0: ang amligan
1: ho.
0: Eh, remember ya kita katungtong sa environment nga ra akong baga sabun na gumusga ra magkagakuan kita eh atong napabayan rin si ko na to si kay Pai Brom tagin butang anay ni Duterte nga punta mangin DNR secretary si Gina Lopez mga maurunt akong taro mindset nga ginabutang
1: tato kon what ano, na namatay
0: agwa bito na stress mo kun dang ginsinamaran ti maway
1: grabe ta marami na kun kita to makita mo kita ra sa atong atong
0: sincere gid mo
1: sincere kita
0: ano ta kun taro mga dinar secretary nga ginabutang bukon it nagbulig kimo ko eleksyon ning butang mo ta rin ha di ba sa bilog pa nako na science environment pinaka importante kay Pebrom educator sa mabigitan day why education yan hey education naton ya sa Pilipinas like example yan sa Aklan sagad katika ro mga politika politiko babo patakita nga kuno mga barangay iya nga o patat kuno mga classroom kuwang kita sa eskwelahan sa classroom
1: ay paano ni kay Pedro de Haruna on progress makarato aton nga rang investigation nga sa kwan
0: infrastructure sa
1: kay dot kay kwan ra kayang impeachment trial
0: impeachment ay di ba kaon sa masako
1: ay sa bilog nga issue ni kararo kwan ra yang rang
0: kwarta sa
1: kwarta nga sa DepEd nga rang kaduga
0: kaduga bilang
1: pagaliman bilang pesos sa kay Pedro
0: oo
1: actually sa Pilipinas atong although nga naka-adapt pa man kita git ginatawag naton karang matatag curriculum niyo man kita sa
0: system new generation of kanyon doon sa pagturo
1: oh naka yo tas man sa adapted man kita pag-abot sa ginatawag nga technology pero may mga factors gihapon nga kuwang gihapon kay Bernard namo classroom aga pag-abot naton sa gadget ay kuwang paghihapon natong atong nga mga classroom teachers kuwang gihapon
0: pati laptop abi ginaisuhan gapon do ay ginatubuan
1: ay isuron gapon makara
0: oo di ba
1: ngarang kwan ay sa bilog ro DepEd sa man nakasud man sa top 10 sa
0: corruption
1: corruption
0: ito marami ka like kung totok yun ba sa nando concern and that is sa education importante man abi ra del pero manami nga mag-invest do government ta kasi ro next sa ton nga mga leaders sa next nga mga generation mga bata nga ra makaron eh pala na lang gabinun anay sa sud skwelahan may ginbuli nga to, may ginbaril. Din taro eskwelahan ta makaroon. Magayin mang gambang nga hindi say, pero dapat tutukan na daron. Like mga mountainous nga mga municipalidad. Makumuro tiis ko mga unga, baktas para nga maka-eskwela. Yung mga pero, teachers man, nagatabok pa buwis buhay pa to nga parang maka-abot sa ginaturaan ng eskwelahan.
1: Dahil nga nakipayin, nerd wakon nga ginakwan, ginapangutana, no?
0: Oh.
1: Since nga aprobado do layi nga ginpasa ni senador tagtaga antike
0: si Ligarda
1: Raya nga Jeddah Republic Act 12321 kung ako magsaga dayro ginatawag nga dio graphically
0: tag latest na ron
1: makara
0: oo
1: hay doon do objective people blood sa mga moyo nga mga remote nga mga area
0: i-identify ro mga areas nga kuwang sa maura sa mga classroom etc about sa education
1: sa kwan mismo sa mga lugar nga medyo bukon at medyo risky sa part ko aton nga mga estudyante
0: ang teachers
1: ang mga teachers para sa Libakaw
0: oh
1: sa bilog ron nga concern nga dapat hay ma-address yung problema sa rangarang laying nga rakip webinar nga bagong kakapasagang aprobado ko aton karang kongreso manami ra dahil abo sa Pilipinas nga hindi halos maka-access kita sa edukasyon daton karang nga manginunga not only nga pobre sanda but because nga randang terrain ako naman nagabaktas kat almost kilometros na
0: no
1: may aton may ako nakita nga sangka
0: documentary
1: grabe ang binaktasan
0: sa aton or ibang lugar
1: sa Pilipinas
0: ito oh, Pilipinas so.
1: Summer sa may part Mindanao siguro to nga rana okay na akong gabaktas pesca aton nga nga gaagi ka sa itong dagan ay
0: simentado.
1: Simentado. May dagan, kay my blood.
0: Oo.
1: Arat, ang araw, ginagyan.
0: Malikot.
1: Ay, mga kwan kita.
0: Malikot kita nga raw.
1: Kagumuan kita nga raw.
0: Huwag kita hitawag ra.
1: Huwag kita hakwan. As in,
0: hilam ni man ha?
1: Oo, may mga asawa pa tayo. Kasi pa ba, may makaroon pa sa Pilipinas kita nga klase ita mga pamilya nga nagaan ko sa eskwela. Ay, it meant to say nga raw, eskwelahan natin kay my blood ay one thing ginatawad. What at eskwelahan siguro sa anang lugar?
0: Oo.
1: Doon pa sa bilog nga problema. So kakuwangan classroom, kakuwangan itato nga teachers sa bilog nga hindi gapon ma-address. Ag makarakipad na no speaking gihapon katong edukasyon ay siyempre medyo mahamba tong nag-level up siguro ra atong edukasyon ha man. Uso makara do rin sistema nga ning rate atong nga mga bully agar shooting ra.
0: Oo.
1: Ro safety ta makaraman ko aton nga mga estudyante ro atong sa bilog nga priority makara gobyerno.
0: Ag kun sa ibang bansa abi, kaya nang dakipad nga mag-implement nga sa edad raya let's say for example na sa 7 or 8 years old below bawal gadget stricto bawal Adiya sa tono bisi Pilipinas sa Jesus Ginoo kun Dios patawarin kita. Lulong ta sa gadget atong ilong aguna ron kay Pebron nakakabusin at ideas. Asay pa man do internet di ba? Unang tanan-tanan kabastusan, illegal, kriminalidad, una undon ay.
1: Tanan halos maka-access ay kun wa mat nagaguide nga ginikanan.
0: Di ba? Sa madro edukasyon. Kita mo nga makaron ikaw para tudloan nanda. Ikaw para mugayon.
1: Makibot ka nga may mga gaguwa sa nagpaabang.
0: Makibot ka tinga ginikanan.
1: Oh, wa man gituro.
0: Si tagalin to. Na curious ka ting. Ay wa man gapanaw-panaw sa eskwelahan man lang man.
1: Di ba? Tama ro kay Perna sa bilog patarong nga dapat ma-address.
0: Oo.
1: Pagkabot sa edukasyon kung paano ron nga maideyahan nga hindi masyadong mapanggit malulong sa gadget raton nga mga minors in particular.
0: Doon lang gusto mabatayan ka na. Nga hindi na abimala, for example. Mga kababayan, ipagbabawalan natin yung paggamit ng mga cellphone, gadgets, anumang na mga teknolohiya sa mga edad 8 or 9 years old below. Hey, lalo na sa mga paaralan. Mauron ba ka?
1: Medyo may akon karang nabatayan nga kinapropose na.
0: Ay, isay ka man nga ko Pilipinas, ko atong mga mababatas ay once nga busy nga sa politika ay baabot ang mga nakabinbin makalagay pa brooming batas nga wat ang ko na. Political dynasty, siin yun to.
1: Wow na.
0: Anti-political dynasty, gali.
1: Ay, approve sa lower house. Ay, sa upper house pa, ay may version pa rin ay din pa rin karoon nag-struggle to nga rin atong nga rin layo kay Pebnard.
0: Next na kon, last lang yun. Endo. End of contractualization. At to kabagat mga mall.
1: Ay, sige, gihapon.
0: Hikita mga sales lady nga gwapa to sa piyak nga mall. Hikita mo sa piyak kumani mo nga mall. Makunin eh, ay matiyakating. Ay man na, ay ting 6 months, sabi, sir, kung naman pala, ay edit naman ako hirin nyo, ay, o sa'yo naman ako pamagyo na, ay may tatlo ako ni mo kaunga. Ay, gali makon, doon, gali makon yung plastada. Abi ko makon, ginaksyonan da ko dating administrasyong Duterte. E tapuso ng daro, Indo, end of contractualization ba nga natawag? Dapat tapuso ng daro yun.
1: Tama, dapat ay, siyempre, rengan ako kay Pipe na sa bilog ko rang again tawon pag edit stress before no sa atong pila ka mga komentary nga usually gapatuman ng gobyerno ka atong Department of Labor nga ginatawan git it security of tenure do aton karang nga mga workers from talent ano to kang yang pang ato kara casual provisionary to regular under the law aton nga labor laws. Galing kay Pebnard, doon atong ginangawahan nga bisan nga ni sa atong nga gobyerno makarang at simpo kung may atong nga problema sa atong ginatawag nga rang pano sa indo-indo nga ra, bisan makarang at simpo nga ra, kung gintawat action ka atong gobyerno, hamat may una gihapon doon upang otana.
0: Oo.
1: Now, sa gobyerno naton, tanawat to ninyo, may mga casual gihapon kitang itra, may mga job order. Doon sa milong problema nga di gapon ma-address or problema nga rekon
0: ako, in terms of trabaho. Ako, kontragit ang karon. Dapat may naming regular dot Pilipino man, ginagamit ko politiko.
1: Do yun.
0: Like G.O., pagpagagong ka nga litigan ka man, di ka man nakakagboto, come on, maramon ito, ako kimo nag-ataw trabaho. Pero tawo ba, kung tanga, wat akong tanila, magsabay ko isyo politika, nakikisabay ka lang, no? Ay, maduga nga trabaho, magumuay, di ba?
1: Pangbuyan. Doon sa milong nga mabuhay kita gihapon na ma-actionan dayang arang problema nga kung nagkaduso o gobyerno nga i-terminate yun, punduhon yun doon mga Indo-Indo sa mga private. Haman mismo sa atong gobyerno, una gihapon
0: ng
1: mga kasual ng mga job order nga nga.
0: May yan kung job order eh, may ghost employee pa.
1: Doon pero mabudlay.
0: Oh.
1: Kaada pa kay Pipe Nerd nga, una sa gobyerno.
0: Oh.
1: Ay sinabi ko, ano ginatawag natin nga asintansi nga ginapakita abi. Nga abi ay mangin modelo, nga abi ay atong gobyerno, may una tanglay kita nga tanan sa naman regular. Pero how come nga sa gobyerno uwa sa private gina-endorso, ginaduso nga sa gihapon do yon. Pero tama ha ba ni mo kay Pebnard, medyo uwa man gihapon nga nitngipon.
0: Yung natawag na Mickey na nga sinimo ay so ano na. Hay uwa matabi gihapon. Paki-ready partner si Attorney Plaridel Murania ay sa hindi magbuhay partner. Kutan-on taman ko. Doon atong daywang opinion. Ako ni recap ko ilang kimo in agriculture, ako na is education, environment ag doon sa mga wat trabaho ba pabalik-balik nga kaya ni kapang ibang bansa ulot anang riba man matuon hindi na ano baro ay attorney man nga mahambal dahil haraki pa bro ma atindiran yung manda it libo nga mga mambabatas ag mga special guest tanda pero makibot ka sang ibalita kimo makaron inapaaresto gon it sandigang bayan si ang masalikan ang congressman nyo si congressman Jojo Ang
1: Kay 410 counts kita?
0: 410 counts of graft. Pag ginabaw mo maurong kaso kay Pai Bromi ay
1: libro
0: ka? Kwanta ron, masakit-sakit aron bilang okay isa lang kapolitiko.
1: Okay lang sa bilog.
0: Oo.
1: May katurusit ha.
0: 14 counts of graft. Gila question abi kay Pai Bromi. Ruan ng posisyon sa natabong arang mga programa at gobyerno. Particular mga infrastructure project.
1: Yaban
0: pero contractor tagali, pamilya na.
1: Oo.
0: Hindi na ako makibot man karon ha.
1: Kaya na-issue nga to sa
0: antiki ra. Antiki, taga-antiki ka na nag-file pagiganat kaso.
1: Sa Ungka nga tong issue, eh, medyo na
0: Uber. Oo.
1: Medyo na implicate pa ng pangan gihapon ka to. Yung contractor ka to, yes. Alaman.
0: Ah, mauron niya. Mauron niya pag-abot niya sa Aklanay. Di ba, kung maabot mo riya ay kada banwa nga kung ano may mga in fairness, may nakikita kita compared sa kung anyo rin na nga mga tinakawan kuno nga mga politiko ay wa man nakita dahil ako nalimba kung rin na gina-accuse nanda kay Jojo Ang in fairness una taro mga infrastructure di ba tag-anda di kara sa elementary nga kung ano tag-school building ang ginagawan pananda ni Marquez o inauguration nito
1: tindog mata
0: tindog ang mga covered courts nga ra ginpa-aircon pa. Ibahay, busog kay Pai Bromi ha, kung mga infrastructure project, mga galing istaka, ay, rebitment wall.
1: Galing ro sistema kara kay Pai Nerd kung wata na, kung ba, wa ba sa ginatawag nga program,
0: oo.
1: Ro budget nga ginbuo sa gobyerno, awag nag-agi sa tamang ginatawag nga proseso.
0: Yun.
1: Although, makonsider ka nga, Robin Hood ka, okay, ginbuo mo to, ginpatindog mo, ginpaubra mo. Pero, rupang utana karon ay, siyempre, we are banded ginatawag nga itong legal system sa Pilipinas nga ray.
0: Ay, nakabagag abis sa ito niya konstitusyon. Konstitusyon, bawal gid aron. Basta ikaw is hindi government pwede. Officials, hindi ka pwedeng mag-intra rin na sa mga bidding-bidding aron.
1: Panakaw, abis aron eh.
0: Oo. Para maiwasan do, anomalia. Ay, doon malakay, in fairness matabi, kung ako matapambang kay Congressman Jojo Ang, ay abot at proyekto mo sa Aklan, and that's the reason why, naging kabig imaw ko mag-amang Amira Flores, nga third congressman naton ay siyempre dapat party list bahala mataka mo rin na di ba ay may sarili mataka mo nga mga district congressman
1: tama o
0: ay imaw iya gabulig timo riyat proyekto ag mga Pastrana Park kalibo busog ka na busog
1: may napagi ka ron
0: oo
1: galing kay Peter dahil siyempre with due respect ag medyo process kitang ginatawag
0: oo
1: siyempre ay hindi pa ito mahambaron malay mo taman no rayang mga nagpile kaso nga rahay for the benefit man tat ginatawag nga politika sa bilog pang factor doon pero atong tanawon doon pamatud-an kung may mga depensa man imo sa nanday karang mga ginfile nga kaso nga sa aton karang office of the ombudsman doon malang reportante karon kung later on masara aton kung natawag kita kipay
0: may kung legal council man imo
1: ron mga depensa man kung may substansya gitro ginatawag na nakarang kaso nga ginfile against ka na karang kipay
0: hindi pa man guilty ron ha sige ara na partner. Si Attorney Murania, paki-standby. Oo. Para nga ma-connect kita ka na. Kung ano man na ng mahambag ay atong oras 3:18 yon. Alas 3:18. Agray nga oras atong gato ni Teka lang kaping bagong higop namo ni K5 Room. Rang DTX Coffee Mix Pre-Bio Coffee at DTX Premium Coffee. No, rang makarang oras manami mag higop. Ako ni nilagit akong mangunguma ako kay Pebro. May makarang oras, mga linaga nga nga saging balinghoy. Ano pa, kamutesos. Kung doon ako nami.
1: Binayong
0: na. Oo, binayong akuan. Kanya din nga bungang kahoy. Ang ubrang putos nanda.
1: Apo siguro sa inyo, no?
0: Abo pa tayo.
1: Baling ka. Oo. Doon kita ka to akong kinaadto ko. Kipan na, katong kibakaw.
0: Oo.
1: Doon kita akong kinapasan do. Kinostal kita ng akuan.
0: Baling ka.
1: Baling ka.
0: Gamit ito rin eh. Ginoobrang dang kwan, no? Crackers. May crackers may makaw yun eh. Nami kara pares nga higupon maurang oras DTX Coffee Mix Pre-Bio Coffee ag DTX Premium Coffee no? Rero mga namit nga kape nga partner karon. So dapat ay giinom gid ka makon every afternoon ha or kada agahon nami man doon DTX Coffee Mix Pre-Bio Coffee ag DTX Premium Coffee nakakape ka na naka-detox ka pa.
1: Any moment from now no mga K5 by aton karaga maging ka-partner niya sa aton karang linyada si Attorney Plaridel Murania aton karang sikat kilagang constitutionalist at the same time aton karang political analyst man sa aton karang aton karang special coverage in the state of the nation address. May aton lang karang mga pilang minutos may
0: 40 minutos pa kita ha
2: The President's Report K5 News FM Special Coverage.

0: aming proyekto para sa flood control ay palpat. Diyan naman kayo sa inyong kapwa Pilipino.
1: The President's Residence Report, K5 News FM Special Coverage.
2: Well, sa ito niya pagpadayon, i-play the part na tagin kaguki mo kaina. Madali ang K5 Roms ang sa ito niya tagpamati. Gusto ko ipabati K5 Rom. Raya nga rang kuhan baga. Anang ulihing hinambagan during the 2025 State of the Nation Address. Pero mga sambilog sa nangin highlights, no? Sambilog ka to pag-abot sa governance and agriculture. Sambilog pagig ka to sa infrastructure and the anti-corruption. Wala na partner kay Five Oliver. Tag-dayang arang anang uling hamba. Pamatayin tayo nga sa matagpamati para may atong balikan ka na kay Five Rom. Arang hamba ya, parte sa corruption ya sa Pilipinas, particular sa mga flood control. Pamatayin tayo do hamba ni Marcos last year, mga K5.
1: The President's Report, K5 News FM Special Coverage.
0: Nag-inspeksyon ako na at sa naging epekto ng habagat ng bagyong Krising, Dante at Emong. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. At yung iba, guni-guni lang. Huwag na po tayo magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. Mga kickback, mga initiative, errata, SOP, for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabuatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo, lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo nang binulsan nyo lang ang pera.

0: hindi na maulit. So that this will not happen again. First, the DPWH will immediately submit to me a list of all flood control projects from every region that were started or completed in the last 3 years. Second, the Regional Project Monitoring Committee shall examine that list of projects and give a report on those that have been failures, those that were not finished, and those that are alleged to be ghost projects. And third, we will publish this list. Isasapubliko natin ang listahang ito. Kaya ang publiko na saksi sa mga proyektong ito ay malayang suriin ang listahan at magbahagi ng kanilang nalalaman para makatulong sa ating imbestigasyon. At the same time, there will be an audit and performance review regarding these projects to check, to make sure, and to know how your money was spent. Sa mga susunod na buwan, makakasuhan ang lahat ng mga lalabas na may sala mula sa imbestigasyon, pati na ang mga kasabwat na kontratista sa buong bansa. Kailangan malaman ng taong bayan ang buong katotohanan. Kailangan may managot sa naging matinding pinsala at katiwalian. Therefore, for the 2026 national budget, I will return any proposed general appropriations bill that is not fully aligned with the national expenditure program.
1: The Presidential Report, K-5 News FM Special Coverage.
2: Oh, any observation, K-5 Romy? Doon yung pabati naman mga K-5, di K-5 Romy, bago lang. Rayroan ang ginambal way back July 27, 2025. Last year doon, partner.
3: Grabe ro palakpak.
2: Diba, no?
3: Grabe ro palakpak yung mga kongresista nga nakulong na iba.
2: Oo.
3: Nakasuhan yun.
2: Diba, the way magpalakpak sa nahi, diba, Manny Marcos ay, aton man ang paimbestigahan, rin nga nga manumaliya nga implementation and flood control project sa Pilipinas, palakpak sa nahi.
3: Palakpak.
2: Ay, kaso hindi na kumintindi, amat nagapinalakpak, baga sa nahi.
3: Sana pagpalakpak kay Sandaman Galero sa milog sa mga target ni Tatang Gobyerno kay Five Nard.
2: Ito si Jinggoy sa printe nagapungko tupad gilid sa nanda time last year ni Senador Arnoro, no? Villanueva.
3: Grabe no palakpak ni Kwan.
2: Eh, ato si Jojo Ang sa printe. Mano?
3: Oh, ito man.
2: Ato, kita mo, Magi. Ego pinalakpak man sanda. Ato si Romualdez, babaw ha?
3: Oo, sa milog pagin na may naimbulban.
2: Naimbulban.
3: Oo.
2: Di ba?
3: Abi siguro nang dahay... Katong team ko ay...
2: Ah, July 28, gali.
3: Panyang. Abi ay... It is a form of kan lang State of the Nation address ko atong presidente.
2: Oh, what? Ano na nag-expectar
3: nga gintawan na galit bugat ko ay, atong nga...
2: Presidente.
3: Ay,
2: po na, nahay. Pagkatapos ho na nang ara, kinamanduan ano Department of Public Works and Highways nga mag-submit it listahan kung mga kontraktor nga may mga ghost project. Ay.
3: Actually, abi rin, nagupok abi kay Five Dar ang issue ng rat blood control. Tag natandaan mo anay nga Romanila ay ginbinahat bilang times
2: karon gin pukaw si Marcos.
3: Ag nangangawa man kita gani no nga haman it makaron matug gabinaha ta sa Manila nga
2: daw na normalize it aron sa television.
3: Oo nga may drainage matud kita.
2: Oo
3: haman nagabilinaha kita
2: unan
3: ay dun no napukaw matud ta mamhabal mo nga
2: ay ginmention na abi matud nga last before do yung zona last year naminson ta binanak ang zona 2024 nga meron na po tayong ganitong cut amount baga ipinastos ko gobyerno sa flood control ito na Oh, hay ginsukot imaw. Ha, una roy ginaginobrahan ba imaw. Iba gyud man abi ro social media kay Pai Bro.
3: Uh-huh.
2: Una ginobrahan kitat video nga harong gali ri imong ginggastos kay imong administration ko DPWH. Hmm. Hay si inhe matlubog sa baha, particular do Bulacan Metro Manila.
3: Oh, grabe ang pastawo ka toro kwan.
2: Oo.
3: Pero baha nga natabo.
2: Ay kita mo?
3: Hay gali ta heron tama to na diskubrihan ta nga
2: ghost project.
3: Oh, kabaabot ang ghost project.
2: Pag hinamba mo ghost project kay Pai Bro, pag hinamba mo ghost muto eh.
3: Muto.
2: Hay butang baon karon
3: may papel nga natapos pero wat makita nga aktual nga infrastruktura.
2: Why mau it? Una ro plano.
3: May pirma.
2: Why pirma?
3: Oo.
2: Una ro plano ro budget
3: tapos completed na turnover.
2: Oo.
3: Kaso wat project.
2: Grabe wat tuya no.
3: Grabe.
2: Ginton may turnover pag hinaba mo. We have the turnover ceremony. Una karon do mga bisita ga cutting ani kamo tribon karon eh ribbon cutting di ba
3: dito mga proseso kay Pedro
2: ay amat nag opening kamo
3: pero accomplished taron
2: completed una ta dapat kuno project nakikita mo ay di ba dapat kon LGU dapat gabaton man karon kon ano nga lugar do ginbutang project
3: galing ro nagagawa abi ni Karaki Five Nerd nga basta pro project abi mga national project
2: wow ta sa paagi
3: kun amat may what at notification
2: pro
3: barangay, mayor,
2: nakipot
3: at taman na kami, ipatindo ko tayo karon.
2: Agwa, nasabihin ko katawa-tawa sa national television, in-interview nanda, sa rin banwa abimana, wata naman ako man nakasayod nga.
3: May
2: project tayo di karang lugar?
3: Oo.
2: Grabe.
3: Yes, akla na, may karon kakatabo, nga na-inform kami karon, tag, nangin makontroversyal to issue.
2: Oo.
3: Pero during that time nga wapa tayo issue nga, was nakasayod nga practically karon nga ginpatindog sa nang barangay. Oo.
2: Do dipit agalero naga,
3: oh,
2: nagatrabaho karon. Grabe no.
3: Ay paano nga nipag-inform kung ghost project kay alang-alang man
2: ay kung
3: sa kapitan nga kap, may among project raw.
2: May acceptance dapat kami kinyo.
3: Ay di mabuking pa kami hey.
2: Kung sabagay.
3: Nga gintago ro kwarta nga to. Kay ghost yan kay Five Nerd. Nga hindi masara ni kapitan ni mayor nga may project di karon. Mabuking ang imaw kung karon yon ro investigation kay Five Nerd. Pasi lang si attorney o si atong report.
2: Sino partner? Pakibutang ang una partner kung the smooth raton nga kwan kung sino una masugod agad sa pag-acknowledge na to. Pero yung taga kabudlay gali kay Five Romy no. Agaron yon sunod-sunod yun doon until now. Pero nabatian mo kina, isang buwan manag may mapatunayan kita nga may una nga may involved si Amone mo to, atong ikulong. Pero,
3: sino kulong?
2: Sandag Union. Sandag Union doon nakataliwan. So ano na kung kay Senator Aimee? So ano na? Pero matabo. Although nga haron ginainosita si Elizalde ko, si House Speaker, madya kwan pang imaw, parang whole departure order pang kana so far do, daw mabugat nga ginpataw. Kaya hindi mo pagpaguon sa Pinas pa nga.
3: Oh. Jay, paghihapon na lang ang privilege.
2: Oo. Pero do nakulong, hatoki na sa mga nasa pulit camera, ay si Jinggoy Pagang.
3: Oo, oh, imaw
2: ko yan. Pagang ito. Dato mga DPWH ron, nga mga district engineers, like mga sa Bulacan na focus gito.
3: Pero natapos ng kuno kay Five Nerd, investigation ko ato nga lang flood control.
2: Mm-hmm.
3: Oh, okay.
2: Natapos yung investigation.
3: Ay, naka-report yung Rokwan, Rogin, kahit nga itong infrastructure, itong ano eh,
2: doon nga ginatawag nandang
3: ICI.
2: Infrastructure Committee for Investigation.
3: Oh, pero run tama kay Five Nerd.
2: Oh.
3: So gin pasaon sa aton nga
2: basta nat. And nabuwag utabi to.
3: Oh. Ay basi masaya nato ni kara sarang arang report kun anong duan ang report.
2: Kun sa bagay that's the kwantita. Oh. Kun ano ro report nga gintugyan ka na sa Office of the President.
3: After 1 year.
2: Basic may ma-exposed imo nga mga pangagan kara.
3: Oo.
2: Kun ano ro status ni Zaldi ko nga to.
3: Mm.
2: Diba? Basi kano abangan naton. Yan ay hay aton anay kamustahon naton nga patrol reporters ay kay inangaran nag-inform ka kon si Mr. Kim Sintugna.
3: Oh.
2: Nga marali kuno sanda alas 2 ita hapon. Di kara sa may crossing Bangan yung Washington, ay tikon na dayon baga. Ay hambal ko aton yaklan PPO, no rally.
3: No permit, no rally.
2: Oo. Alas 3:33, roras ta, report e check patrol. Inuman ay kamo itay ka ng power duo combination, DTX Permanent Mighty Zero Alkaline Vitamin C. Pero power duo combination nga nagpabaskog aton nga immune system. Likaw kita sa bagatian. Aga kung ano pa rin na nga mga sakit, tuga at mga viruses sa libot, mag-inom. DTX Permanent Mighty C, raw alkaline vitamin C. Ara na sa linyada sa crossing Bangan, Washington, no patrol ta with K5 Sandro. K5 Sandro, standby.
1: The Presidential Report, K5 News FM Special Coverage. The Presidential Report, live report.
2: K5 Sandro, sa reports, go ahead. Alyansang Makabayan, di ba?
3: Mga progresibong grupo na ito niya sa probinsya Taklan.
2: Oo. E, bati ko to sa Milo ko nabasahan to kinahay. Impeach Sara now. Ito nakabutang
3: to kinahay. Ito naman, nagkakatabon makaraman.
2: Oo. Ag ano pa? Arag taro sa langis nga ron. No, oil products natin doon. Ay, sandaman niya rin, piktado man doon. Nagagamit man sa mga motor. Ay, gamahag pa hinagagali. Martis yuman. Ay, Ginoo kun Dios rato niya. Mahago matuog gasolina gali. Pag mapagasolina mangila ko kara bago muli matuod ay abtan kita at oil palay sa kinaga. And I check taro patrol tatuman. Man. Patrol again, standby.
1: The President's Report. Live report.
2: Hey, Pipe Sandro, go ahead.
4: Nag sa pigayon ni Pipe Sandro, si Pipe Sandro sa karon nga ikalima nga state of election o eling kadungan sa pigayon niya ikalima nga state of election address ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at pigayon si Pipe Sandro nga rally ng mga progresibong grupo sa pagpanguna ng Mr. Kim Sipuna sa kanya bayan at land. Along with Bayan Aklan, may kaibahan mo lang na naman sa pangupa at grupo. Ito niya karoon niya pamalakaya si Fibrom sa Fibrom. Kaya si Fibrom, mga kong sasili niya ni Bayan Kandakara ng iba itong mga taga-supensa kung anda karoon niya pagpamalakabag sa Kusokara na proyekto na pamilukit niya na pagsilika ang iba pagkid karoon niya isyo na anda na ginapaking bato. Pero pagsili ka at ikaratipan ito, Rom, ito ay nine. Ay ano tra sa daya karoon nga pag-invest, ito daya ng mga foreign or atun karoon yung mga American, no? Iya sa atun karoon nga nasyong Pilipina. Pero pagsili ka, hayo pag-improve, ito atun karoon yung mga Pelican backwards, iya sa atun nga nasyong Pilipina. Kasi sa sila ni, ay pinagagamit, ito daya karoon nga international intelligence of one, AI, which is sambilog ni Maura sa daya karoon niya pag-apot sa atong karoon ng environmental resources no? At siyempre do AI ang tingara at kung every time nagagamit kita at daya karoon niya AI or any ng mga artificial intelligence sa mga platform di ba doon ay nagagamit at daya karoon niya kung pinapin no? Or kita so parang kara pagkamit sa daya karoon nga artificial intelligence ay o sa bahay kara Australia api ay nung nagapunos sa time ko na nagkituwa sa daya karoon yung mga poses sa daya karoon yung mga kapulihan ay mga makikro utana kita ito dahil bangit yan eh sa daya karoon nga paggamit sa AI o kung artificial intelligence kung patiin ang daya karoon yung company no o pagsilita nga na ay two-way ano di matood two-way benefit di matood no kasi mas kaligit kaya ikaw man yung kapapos kaya no kumbaga ay mas sa pag-alawan at itanan pag-ibagay no? Sa ating foreign So,
2: Sige, partner. Sir Marcos, ano, mapag-aton na nga na siguro.
3: Okay. Private aton na karang ikaw na. Balikan na lang si K5 Sandro ay...
2: Nabudlay ang signal.
3: Oo. Sa aton nga mga tagpagamantino, nakita na aton tatlo ka mga helicopter nga nagpaabot yun sa aton karang... kwan doon? Sa aton nga batasan na pabansa.
2: Pabansa.
3: Yan. Sabi lang sa tunga, kararo... Aton nga chopper ko, aton nga presidente, karon nakita niyo sa
2: aton aton at gobyerno namin ton arang mucha kunta nao mucha old model na kay Pebro may ikaw sanay ka sa mga kwan
3: oh aton nga mga
2: video di ba oh old model tra aton nga kon
3: oh
2: basi kon donated panganit Pilipi kanda ibang nasyon man
3: ay usually pa sa government kwan
2: nga mga ewan man abi kitat nga ubra ko ni Pinas
3: pero
2: gina-purchase talon to sa ibang bansa di ba
3: pero K5 na usually hay basikon mga kwanmanda, tag mga andang bang bukot at mga latest yung bayara.
2: Oo.
3: Pero hay, brand new mataron.
2: Brand new, oo. Pero kita mo ay medyo risk nga chopper.
3: Mm.
2: Di ba, medyo kwanti mo, medyo kwanti mo, medyo daw...
3: Ay, private pa tayo
2: ba modern, pa yung galing private. Eh, lang, siyempre, dapat may kwarta ng government, pa, especially sa protektado, dapat presidenta ka ron.
3: Mm.
2: Mga bulletproof man eh.
3: Oo, nakita natin si Kwan, no? Parang si Manaogon sa aton nga.
2: Manaog na.
3: Si chopper,
2: so, dahil nga rin is mga anaraya ita Philippine Air Force, nga mga staff da yan, no? Andang nga mga pandaya. Yan. So paglapag K5 Rome, una sa daya karang mismong batas ng pambansa complex sa Quezon City ra, nagtikang si Marcos pagkat panaog na sa helicopter. Nagtikang unda masugod yung imaw sa plenary session session hall. Ito yung mamandiritso nun eh, di ba? Sa plenary session hall. It batas ng pambansa. Yan. Yun. Ano daya kay Pablo? Ano ra it ano?
3: Honor guard.
2: Honor guard it
3: arrival,
2: ano
3: lang? Arrival honor da.
2: Yan. Anat malakan yang kanaya.
3: Usual tong gina-practice sa mga dignitaries, mga official nga nag-aabot.
2: Kay Pablo Ber, o abtik at pano.
5: Honors at sasalubungin po siya ng mga pinuno ng dalawang kapulungan at ng itinalagang congressional reception.
2: Ikaw niyang ridos. Yan. Ikaw na, hinayang, o. Kami na kay Pablo ma-explicar. Abay, unang lumamano ginakanan si Migsubiri. Mga senador.
3: Oo, senador.
2: Aba ginamit arong ngires ni Joel Villanueva.
3: Ay mga kwanda, mga majority group tara kay Pebner.
2: Oo, ta si Jinggoy Ki unang nakita hoy. Although kangay ta kon kay Pebro, bisan minority ka.
3: Oo,
2: kangay ka tingaw na. Eh
3: sa tao. Tanawat to ninyo rato ni tangkwan. Pila milog at rato nga kwan.
2: Senador.
3: Senador.
2: Wata nga ni riba matuod.
3: Oo ta.
2: In fairness, ha, may parking space sa Gintagana para kay Vice President Inday Sara.
3: Aton nga mga kongresista, senador.
2: Dairo anang ginbutang nga mga kwano. Tagapagbantay Pilipinas kuno wa Imauria.
3: Anang kita. Kaliado gina.
2: Oo. Iduga lang kay five partner do kwando audio naga-distract mo sa amon nga kwan iya. Oo. Anat kwan abiron, anat Malacañang press nga mga audio. Ayan. Tato timing yang no nga wait may nag-speak una partner. Sino daya partner mga
3: si Lisa.
2: Ano daya mga kalman mga cabinet secretary?
3: Oh, cabinet to.
2: Oo. Aba tag former kuno. Kalman na taga kalman na cabinet secretary Marcos man. Oh, ayan. So diretso na sanda sa holding area anay para nga may something ko na naman nabuo na mga
3: si Sandro Marcos
2: rana gamay nga talk
3: congressman Sandro Marcos anang kwangid no
2: anang unga
3: alunga
2: mm-hmm. So may, mapungko ano may singkiring gamay nga pag welcome gid anay ron
3: may pag ilistorya anay no
2: oo sina nang asawa kun wa ta kasunod raton nga first lady una ato ato naga tikang abay kag guwapo gid kana.
3: Pero simple yang ranang kwan.
2: Oo. Ay, doon gusto makal presidente kay Pebro, ma. Dapat ko, no, wait mga fashion show nga manabo.
3: Agwat carpet?
2: What red carpet? Then, daw nakangdan, abi, every zona. Na daw pabunggahan, tatkwan.
3: Gambong,
2: mga, especially mga babayi. Makaunt, simple yang. Barong, ag Pilipinyana.
3: Tama,
2: oo. Ano
3: as part of austerity measure ko ato nga gobyerno.
2: Yes. Hey, pabugay na ton doon nga klano na sidecar, iba ka ay Lorin Ligarda nga mga sukso kuno na imaw. Hey, kuno
3: ipakita kita.
2: Halin kita sa aklan ron.
3: Aklan kita.
2: Oo, nga mga himo naton iya.
3: Ay, tanawon tabi kon si kuno iya mura.
2: Kon si Ligarda ay sa minority imaw eh.
3: Opposition sa taray.
2: Oo, hay uman sa hindi kuno nga nigatin man.
3: Hay agaban ron nag serve to kay ina nga gatubang puro tanan to mga bagong majority group. itaton nga kongreso.
2: Ewa, wa ko pa nakita ratong daywa ka mga
3: around daton nga mga
2: congressmen, mga party list congressman, ag district congressman. Wa ko pa nakikita riyaro ko na aton nga mga kongresista,
3: ato mga bisita,
2: mga foreigner, mga pare, mga arsobispo. Ay dapat ka ngayon namin natin, no? Misal sa part it simbahan naton, samot sari nga relihiyon kay Pebromia, una ron sanda mga pastor o naman tantang kapamati. Importante yan. Tanan abi, tanan nga sektor, kung ano eh, dapat mapamati ang gidaraan ng arang balita katon nga daga ko aton nga presidente. O pa na ako nakikita is si Congressman Papa Jess Marquez. Ag si Lolo Kong, no? Second district, itaton nga clan is Congressman Joe Ben Miraflores. Una kita sa darong kipay, bro. Tao kung may post si Mayor Juris, ay last time, man siya itot ang anin mo ba garon?
3: Tao nga ni Makarak.
2: Gin-invite mo?
3: Kung posible nga ba si ito'y mura?
2: Oo, ito tapir miyabi si Mayor Juris kung may mga sunang ngayon eh. Okay. Sa iba ba, mga pungko, normal kipay, bro, roaton nga mismo nga bag-o nga Senate President. No? Bago na ito nga pungko nga Senate President. Tikon wa ta makakasi kwa no?
3: Si Peter.
2: Si Peter Caetano. Hindi imaw ta siguro mako. Hindi pwedeng hindi mo mag-attend karon. Senate President, no? Una ron eh. So, atong Senate President, si Sherwin Gatchalian, ko June 17. 10 days pang imaw nga nagpungko kay Pebrom, agaraso na ma-attend yag imaw.
3: Wa ko nakita si Kwan. Si...
2: Sino?
3: Senador Ches Escudero.
2: Ay, hindi man in doon. Ay, minority man. Last time, una imaw. Ay, Senate President imaw last year. Si Ches Escudero.
3: Rana siguro, pag-participar na imo siguro sa Kwan, sa...
2: Ay, hindi. Yanay ka. Hindi na yung minority gali. Majority na. Ka? Pero wa mo na to nakita sa pila to kinat mga senador.
3: Oh, wa mo to eh.
2: Wa mo to. Yanay, bukod imo't minority gali yun. Alright. So, doon do, ganap makalo na. After it, mga short briefing...
3: Tama mga kwan, no? Rumang nga suksok itaton yung mga congressman, mga bisita.
2: Bisita.
3: Simple yan, oh.
2: Oo. Uwo na nit mga artistang yun pangkangay, nga mga from the kwan, mga Hollywood, abi unay ko naman, gakangay, gidsanda ka ron. Aton man nga bugay, abi matodo, eh. Uwo, no? Mga kwan.

0: satisfied ka mo ka ng balita, ah, masatisfied ka mo ay kung hindi, tido yun natong sokton yung man doon sa gobyerno ta, K5 Roms.
1: Tama rin K5 Nerd, no? Pero makararo gustong matabo itaton ka rin ang mga pumuyo K5 Nerd dahil bukon paghat-hat it another pangako yung tawag.
0: Mm-hmm.
1: Roon nang napakayo makarahay ro output ano ro product kon ko anang atong ginhambal last year.
0: Mm-hmm.
1: Ha? May nakita ba kita na batsagan?
0: May natabo baga?
1: Natabo baga.
0: Ay, pasi kung puro pangako man nung sets yung man anang ilatag, makara. Agbas yung gagawa lang, puro pangako kalating.
1: Dito na gusto ng matabo, ang makita, makara K5 Nerd sa makarangarang aso na ay... Siyempre. Oh. May una, may ato mga batyagan kay Five Nerd.
0: Yes, ako aminado ko may una.
1: May una gibata.
0: Mm-hmm. Sa bugas wag ako kabatyag sa. Sa bugas ay dadla so nabi ginambay na nga 20 pesos nga bugas ka to.
1: Ay wa ay bisan do ato nga din naghambay nga kwan lang ay.
0: Ang aga.
1: Parang kwan lang. Parang odo para sa pobre pero di makasustain.
0: Oh, ay ikutanon tabi ko nakasabi ka di ba wa man?
1: Wa man.
0: Hindi ato maabil nga kita sa middle class.
1: Mm.
0: Do busog tabi pirmi ya sa lower class abi.
1: Agdi man gid bukan malang mahaba aton nga parang band-aid solution lang K5 Nerd sa simpo iturong dahil karang krisis.
0: Mm-hmm. Kaagahon haba pila pero bina sa NPA ho.
1: Hasta lang karagi hapo no.
0: Ah, harus si Cheese. Hato si Kwano. Si
1: Camille.
0: Camille Villar. Yan. Minority ron. So imaw tagid ra house nang atendo. Now na tagalit abot si Cheese. Sino tong sambilog? Si Utol na nga si Mark? Hindi ta?
1: Bukon.
0: Bukon tay.
1: Pero una kaya si Mark nakita ko.
0: Si Mark Villar?
1: Mark Villar.
0: Okay.
1: Nakabarong ka tayo maman.
0: Oo.
1: Rato mo lang tatlo ato kay Naro naka-black.
0: Taghugot-hugot kita nga member of minority.
1: Hugot kita nga nag-wota nag-attender.
0: Oo. Alright. So thousands na na K5 Roms eh. Thousands. Pero pinakamaabo nga ginsona, tatay ni Presidente Bongbong Marcos. Nga si former President Marcos Senior.
1: Senior.
0: Yan. Pero presidente nga nagamit it Tagalog sana nga sona is si Pinoy.
1: Mm.
0: Yan.
1: Pero last year medyo anong ginagamit man Tagalog man.
0: Si Marcos pero may yaban ay English.
1: English man, oo.
0: Pero pinakatag-od sang pagisayod si Gloria.
1: Mm.
0: Daw 20 minutos ito ba rana kara? Ngagin buhay ko anang asuna.
1: Ay nakapokus na bigyaban ka to kay kunya to kay former president Gloria about economy ta.
0: Oo.
1: Pero na anang expert.
0: Sigo na now ay tiguri mo maghinambag siguro sa pwede. 20 minutos sa kita kanin wa kita ka pano das 4 man ang ano.
1: Oo.
0: Alas 2 kita imidya nagumpisa.
1: Sa bagay no, oras mahaba.
0: Di ba?
1: Bisan wa kita abogado. Actually sa aton mga tagpumati ro atong abogado medyo may kwanyang
0: may emergency mga ginatindiran nga
1: importante man siguro nga hindi na malikawan.
0: Oo.
1: Pero okay man K5 Nerd.
0: Si Vilma Santos, or mga Ricto. Rero caretaker ni Marcos kon uway mo sa Pilipinas, si Ricto.
1: Si Ricto.
0: Basko kita ro Ricto, no?
1: Hmm.
0: Sa makarang tiyempo, na yung mga asawa ni Vilma Santos, Ricto.
1: Ay, makakon man nabira sa pagkabot at governance, ma-abtik man, no? Mm-hmm. Ay, dati man nga nangin, abo man ang posisyon ka rin habuita ni Kuan Yaray, ni Senador Congressman na Ralph Ricto.
0: Ralph Ricto. Mm. Yan. Ay si, mga kwan na sanda eh. Mga dominante pag abot una sa anda karang lugar.
1: Dahil ta K5 Nerd yung mga mahamal tong Vatican at may panindugan ta sa prinsipyo.
0: Prinsipyo.
1: Ng mga klase at mga politiko.
0: Sa anda karang kuwan. Lugar. Una sa anda nga nasakupan. Ay sanda ro nagkwanda kay Barzaga na nga ron.
1: Mm.
0: Again, binatiko si Moni Barzaga. Ako, kamanggawa party list dahil kabatas matimo man nga ano to, aton nga budget sa kuwan nga ibutang ta dito sa ano nga nitong opisina gun. Nga supposedly, dapat hindi.
1: Gin-realign ta.
0: O, realign. Anyway, ay imo tabiro ginbuo ko aton nga kuwan. Aton mismo nga presidente nga tagapagbantay. No? Caretaker ko Pilipinas kung may mga ginatunan mong imang bansa. So mahipos pagid draw aton nga kuan na plenary. Wa pagid ka tapak si PBBM pero any moment
1: may pa may almost 5 minutes.
0: Oo.
1: Bago mag alas 4 wrong time kun sendo maumpisada gud ana karanga pag-deliver ko ana karanga speech no, karanga state of the nation address.
0: Kompleto na biya na una si Ralph Ricto, executive secretary na una unta ng tanan. Ginahugat lang gid naton man do kuan andang President

0: siya ko aton nga presidente. No, by the way, ay tanda nga mga balitag inyong mabatian dot pagid katon, itay kirang D3 Bio, no, rong kampyon nga suplemento, inong kamot D3 Bio, antiviral, antibacterial, antifungal specialist, no. Inom kita man K5 it D3 Bio. Aba si magmaganghod nga Tulpo Brothers, imagine mo K5 rom from broadcasting to Senate, no? Tulpo Brothers, si Erwin ag si Rapi Tulpo, tupad sanda agra ng kibahan sa tabok si Riza Honteveros. Si Riza Honteveros, in fairness kada K5 rom, bisan kontrapartido sanda sa nagdaog ang presidente like Duterte, imogid kararo sa milog sa mga kritiko sa war against illegal drugs ko administration that last time. Kung gid ako, unang ilata pirmi gaten kung anyong asuna. What ah, bahala ka, pamati, matay maway. Rumismong sinadura nga ra. Ano yung K5 rom? Ro, kanda? I think choir. Yan. Ando, ro anang kanda, ginpili. According man nga ni sa mismo ka lang palace press officer, ay simple tagidraran na nga rang event, no? Napili ita mismong presidente, ro PCSO, ang mga choir nga K5 rom, nga nagdaog ra sa Grand Prix sa 2026 Korea International Choir Competition sa naro magkakanta sa aton nga Philippine National Anthem before mag-start. Ay do iba kaon mga singer kay dati ang ginakangay. Ag masako to mga mambabatas at pahuway tililindog ang maglinamano. Ay dabi pwede ron nga hindi ka man magmugo to kay K5 rom sa imo nga mga barkada nga kuano mambabatas. Retired mga PNP chief, aron no, nag ag DSW secretary, aron man si Rex, ara man sa ibabaw tagaling mo na kapungko ay cabinet secretary ta ni dapat dapat mo sa may pugoprinte, no? Kay bahan na ron mga PNP generals, mga K5. Ayan. So, aron naton nga pawo, aton nga pawo ani si Acosta.
1: Aton nga Acosta.
0: Si Aton Acosta una man. Babo ro naga attend no nga mga maka-receive kating kada K5 rom it invitations na karon kating pwede maka-attend pero kung wa matay okay lang si representative Janet Garin it Iloilo una man dapat si Jojo ang matud una man kasi pali no kun umattend imo karon ni arestuhon tay mao amo jowa man ang presence una eh. Ando sa bilog sa mga question na ton, na ikaw na matabi, unat aron imaw, ag bukong ta remote kontra administrasyon makaron, ay unat aron dapat supposedly ga-attend, ay tawagang kung basi nakatunog man imaw nga ginapa-aresto, ay tawagang kung mapadako pro imaw or manago or atubad yun na, rin yaron nga ginhaboy ka na nga kan reklamo. Ag sa bilog kung ginabangan makaron, ay basi kung di ba ginpanganan man si former Congressman Ted Todrico Harisco?
1: Harisco ag sikon nga si Congressman ang ara.
0: Ang oo, Sandaro, dungan sa nangin panganganan doon.
1: Pero medyo naduga ta kay kon ra.
0: Harisco.
1: Harisco.
0: Oo.
1: Nangin dugaan ta.
0: Ginpanganan man at imaw ko, mag-asawang Diskaya. Pero what imaw, ginausuya it kwan abi nga nagpapanaog ro sandigang bayan it arrest waran kan what ah?
1: Or ginhambal
0: or ginapa-explain
1: o oh, hambal nga may mga malitang gin deposit kan abi
0: or gin invite sa ICI nga tong investigation wa man oh, sige so abo tabing kwan makaron agabangan nga mga manami nga balita sa nasyonal eh no, parte sa mga development sa flood control nga ra no, saron ha nagaagabutan yon daton nga mga bisita pagid ay pag-abot abi ni Marcos ay dire-diretso taron sanda ita hambang mag E5 bao ka ba abo taron na aresto nagguwa si kuno nagguwa si Nartates nga aton nga PNP chief gahambal kay K5 rom nga 51 taron na aresto wa pag-umpisa ro suna ay ito yung masaliwan ginuwa na gid ngani ang nagpa-interview lang sa media ay nagakasakitan yo ta. Dapat kung tama kung wat mga mauron, pamati ang kamo kung ano rin hambat presidente. Eh, kita mo, wapanin masunay, 51 tagagiro gin dakop. Pero abangan pagid naton kay Pabromi. Aside sa zona ko presidente, sa bilog sa ginabangan, ro ginatawag man nga kuan eh, daw zona nga version ni Cayetano. Makuan man ko ni
1: Mao. Oh, may anaman nga kuan ano to kay na?
0: May tawag imaw eh.
1: may counter man nga suna.
0: Suna.
1: Ngabantan ko nga ni Kay Pipner.
0: Ay, basi kung ano ramba ni Marcos, kung after, tapatan na, ta kontraho na.
1: Basi after siguro.
0: Eh, di after gimata.
1: Oo.
0: Then may anang suna
1: counter,
0: matapuno.
1: Counter suna to eh.
0: Oo, kontra suna.
1: Kontra suna.
0: Yan, kontra suna. Ay, tanawon na kung ano ra nang ihambal man. Karoon basi makon kung ano nung mga ginpang balita ni Marcos, natuman ra nang ikambal. O, aron yun, partner, butangi yung audio, abe. Ay, aron yun si Marcos, naka, kung sabaga may builo ni mo, partner, marampa ni mo pasugod sa plenary. Ayan, yan, yan. Bantayin nyo, ha?
2: Mahiya naman kayo, lalo sa mga anak natin, na magmamana sa mga utang.
0: Gin-replay na daro yun, o. Ano yung tabi ro highlights? Ayan. Okay, standby yun, ha, mga listeners natin. At mga viewers sa ton mirang special coverage, the President Report, Zona 2026.
3: So report K5 News FM special coverage.
2: Huwag tayong mawawalan ng pag-asa dahil ang Pilipino ay likas na matapang, magaling, masipag, matibay at mabuti.

0: Dito sa partner si Kere at Ranga Juan. Si Pablo Bear. Oo, dito siya, dito. Yan. So, nagtika ko ni mo partner, Padot Plenary Holda. Kag una ka na nag-alalay, Rosang Bilog official, in atong karanga, PNP. Ito mo sa likod. Kagapat, nagali partner, no?
1: Kagapat.
0: Nami, wag ka pakato di karanga lapan sa Quezon City ng karanga lugar.
1: Pinapangarap ko pa.
0: Ako man, eh, dapat yun eh, ulat akong taapon niya.
1: Kasi nagbuhay kita ka sa Manila, huwag kita kita ka na lang.
0: Yan. What a red carpet na doon. Tiles it. Ah, marmol. Ano ito? Normal na gidro. Pero ito malimpyo. Sagog pa. Kagilat-gilat. Kina na. May mat ang kuskos doon. Makong kuskrab ka na kung mga taga-kuan. Ayan. Batas ang pambansa. Alright. Sumugod na imaw. So may mga staff.
2: Ladies and gentlemen. Ayan. The President of the Republic of the Philippines. His Excellency, Ferdinand R. Marcos Jr.
0: Ayan. Okay na. Kina-welcome ni Mao. So, madiretso na masaka si Babaw for his State of the Nation address. Tiyak. Pa ba? Pamatian natin, pamatian natin.

Former President Gloria Macapagal Arroyo, Senate President Sherwin Gatchalian, and honorable members of the Senate, House Speaker Faustino D. III, and honorable members of the House of Representatives, Chief Justice Alexander Gismundo, and honorable justices of the Supreme Court, His Excellency, the Most Reverend Charles John Brown, and esteemed members of the Diplomatic Corps, Executive Secretary Ralph Recto, and honorable members of the Cabinet, First Lady Luis Araneta Marcos, other distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. Mga kababayan ko, naririto ako muli upang tuparin ang ating katungkulan at magbigay ng ulat sa inyo tungkol sa estado ng ating bansa at sa mga ginagawa ng inyong pamahalaan. Isang taon na ang nakalipas mula noong huli akong tumayo rito upang ilantad ang katiwalian na nadiskubre namin sa mga flood control project. Gaya ng aking ipinangako sa inyo, nagsagawa tayo ng malawakan at malalimang imbestigasyon na walang pagkikiling kahit kanino man. Masusi nating sinuri at sinundan kung saan tayo itinuro ng ebidensya. Lahat ng kailangan gawin ay ginawa natin upang matuntun ang punot dulo. Mayroon ng mga unang nakasuhan at nakulong, mga kontratista, matataas na opisyal, pati na mga mambabatas. At dumating na tayo sa punto na ayon sa ombudsman, ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso labang sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino. Kaakibat ng mga naisampang mga kaso at tiniyak ng inyong pamahalaan na mababawi mula sa mga nagsabwatan ang nakuha nilang pera ng taong bayan. Gayon din, pinigilan natin ang paglabas ng pera ng bayan na ipambayad pa dapat sa mga depektibo, peke o guni-guning mga proyekto at mapupunta lamang sa mga bulsa ng mga tiwalaing kontraktor at opisyal. Halos 25 bilyong piso ang halaga ng nabawi, frozen at napreserbang mga pera at ari-arian ng mga akusado. Ang mahigit 800 milyong piso dito ay agad nating nabalik sa Treasury. Lahat ng mababawi mula sa mga sangkot na tiwali ay agad ibabalik sa kaban ng bayan. Ipinapaubayan na natin ang pag-uusig sa Ombudsman at sa ating mga pinalakas na National Prosecution Service. Nananalig din tayo sa makatarungang hatol ng hukuman. Makakaasa kayo na ang gulong ng hustisya ay tumatakbo. Sa kabila ng mga kaganapang ito, kailangan natin umusad tungo sa pagbabago. Nakatulong ang lahat ng mga ulat at hinaing ninyo sa isumbong na pangulo, sa pangulo, ang inyong pagbabantay at pakikialam sa pamahalaan ay ang susi sa paglaban sa katiwalian. Ang reforma sa DPWH ay nagsimula na. Nagpasok tayo ng mga bagong graduate kasama ang mga tuwid at maasahang mga job order at contract of service. Bukod sa mga flood control project, lahat ng mga proyekto ay sinuri at tiniyak na talagang kinakailangan at maayos mula sa plano, presyo hanggang pagpapatupad. Para walang overpricing, sinigurado natin na ang mga materyales ay ayon sa presyo sa merkado. Bantay sarado ang bawat proyekto at ang nakalaang pondo sa transparency portal, integrity chain at katuwang na ang mga civil society organization. Mula nung tumama sa ating bansa ang epekto ng gera sa gitnang silangan,
nagdeklara tayo agad ng State of National Energy Emergency. Iisa ang ating misyon, uplift, ang iahon ng ating nahihirapang mga mamamayan. Ang lahat ng mga ahensya ay inatasang magtipid at pagtuunan mabuti ang mga programa na mas mahalaga sa pagtugon sa mga epekto ng krisis. Ibinuhos natin ang pondo kung saan karapat-dapat at mas kinakailangan sa mga pangunahing serbisyong ramdam at tiyak na makakatulong sa ating mamamayan. Ang pera ng taong bayan na muntik mapunta sa bulsa ng mga tiwaling opisyal ay naisalba natin. At sa halip na magamit natin sa nagamit natin sa mabuti at para sa tunay na kapakanan ng mamamayan. Ibinaba natin ang karagdagang halos 58 bilyong pisong pondo sa mga lokal na pamahalaan para mas mabilis at mas malawak ang paglingap sa taong bayan. Mataas ang tiwala at kumpiyansa natin sa mga lokal na pamahalaan. Ito ay paghahanda na rin para sa mas marami at mas malawak na serbisyo para sa kanilang mga nasasakupan. Nagsimula tayo doon sa mga direktang naapektuhan ng kaguluhan. Ang pagsaklolo sa ating mga kababayang OFW na naipit sa digmaan. Mahalagang misyon ito ng pamahalaan. Gayong lagpas 2.25 milyong Pilipino ay naghahanap buhay sa Middle East. Simula nung naputok ang gera, mahigit 12,000 kababayan natin ang ating naiuwi sa bansa na ligtas. Mahigit 140,000 OFW naman ang ating nabigyan ng sari-saring tulong sa gitna ng kaguluhan sa Middle East. Tulad ng pagkain, tulong pinansyal, pagpapagamot at masisilungan. Pag-uwi sa Pilipinas, sila ay ating tinulungan upang makapagsimula muli sa pagpahanap buhay sa pamamagitan ng Action Fund at OWA Kabuhayan Program. Ang iba naman ay nilapit natin sa peso o kaya'y sinama natin sa bayanihan para sa balikbayang manggagawa job fair. Samantalang ang iba ay tinulungan natin makapaghanap buhay muli sa ibang bansa. Bukod sa kanila, ang mga magbabalik natin mga gurong OFW ay papasok na sa mga public school natin kung saan sila ay higit na kinakailangan. Dahil dito sa Pilipinas, sila ang ma'am at saka ang sir. Patuloy ang ating ugnayan sa iba't ibang bansa at ang suporta natin sa mga OFW para sa kanilang kaligtasan. Lalo na at may mga kababayan tayong nasawi o hanggang ngayon ay nawawala sa Middle East. Pangalawa, bunga ng ating magandang ugnayan sa iba't ibang bansa. Natiyak nating sapat ang supply ng langis para sa ating pangangailangan. Sa kabila ng pagsara ng Strait of Hormuz, ay nagawa natin makabili at makapag-angkat mula sa ibang pagkukunang bansa tulad ng Japan, South Korea, Oman, India, maging sa Russia, pati na sa China. Dahil sa mga ito, natiyak natin na sapat ang supply ng bansa na tatagal hanggang halos 2 buwan. Nakipag-usap din tayo sa Iran para sa kaligtasan ng ating libo-libong mga kababayang tripulante na nasa Strait of Hormuz. Sa kooperasyon ng ating mga kumpanya ng langis, hindi naging biglaan ang pagtaas ng presyo ng petrolyo, kundi paunti-unti sa loob ng 1 linggo. Ito ay para naman maging magaan sa ating nahihirapang mga consumer. Nagtakda rin tayo ng sunod-sunod at malalaking mga price rollback na kailangan tuparin ng mga kumpanya ng langis. Sa tulong ng batas na naipasa ng Kongreso, agad din natin nasuspindi ng 3 buwan ang pagpataw ng excise tax sa LPG at saka sa kerosene. Bukod dito, agad din natin nilimitahan ang pagtaas ng presyo na inaangkat nating bigas. Inaresto at kinasuhan din natin ang mga nahuling nagsasamantala sa kabila ng pagdurusa ng taong bayan habang may state of energy emergency. Lahat ng posibleng gawin para mababa ang presyo at mapabagal ang pagtaas nito, ginawa natin. Marami ang naapektuhan o kaya nawalan ng trabaho sa panahong ito. Kaya tuloy-tuloy ang pagsasagawa natin ng mga job fair sa buong bansa. Nitong Mayo 1, araw ng paggawa at kasagsagan ng mataas na presyo ng krudo,
nagsagawa tayo ng halos 100 job fair kung saan halos 300,000 trabaho ay pinagbigay alam natin sa publiko. Sa isang araw ng job fair na ito, lagpas 6,000 Pilipino ang hired on the spot. Dito rin natin ipinamahagi ang mga sweldo para sa mahigit 100,000 benepisyaryo at nagtatrabaho sa ilalim ng dilip at tupad ng dole. Kumilos agad tayo upang pigilan ang mabilis na pagtaas ng presyo ng bilihin. Hinikayat ang mga bangko at e-wallet na magbawas ng kanilang karaniwang singil sa bawat transaksyon na online. Kaya ngayon, maraming bangko at e-wallet na nagbaba o nagtanggal ng kanilang sinisingil sa online transaction fee. Upang makaluwag din sa mamamayan, nagbigay ang mga bangko ng hanggang 6 buwang palugit sa pagbabayad ng utang at hanggang 1 taon naman kung ang utang ay ginamit para sa agrikultura. Ganito rin ang ginawa ng GSIS at SSS para sa mga utang ng mga miyembro nito, pati na ang NHMFC para sa mga umutang ng murang pabahay at ng Pag-ibig Fund para sa mga naapektuhan na OFW. Kahit papano ay nakaluwag ito sa mga consumer, lalo na sa mga naghuhulog para sa kanilang bahay at sa mga nagpupundar para sa kanilang negosyo. Sa panahon na lumiit ang kita dahil sa mataas ng mga presyo, mahigit 26,000 toneladang bigas ang binigay sa mahigit 2,500,000 pamilya. At ito'y itutuloy pa natin hanggang umabot sa 8,000,000 pamilya na makikinabang. Patuloy pa rin ang programang Benteng Bigas Meron Na. Ito'y nakakapagbigay ginhawa sa mahigit 12,000,000 Pilipino sa buong bansa. Ang mahigit 800 nating kadiwa ay nasa buong Pilipinas ay sabay pa rin nakakatulong sa mga namimili at sa mga magsasakat manging isda na direktang nakakapagtinda ng kanilang mga produkto. Nagbigay din tayo ng suporta sa halos 2,000,000 magsasaka at manging isda sa kasagsagan ng mataas na presyo ng langis sa ilalim ng Presidential Assistance to Farmers, Fisherfolk and Families o yung tinatawag na PAF. Dahil sa mas malakas, malawak at mura nating internet, naging mainam na alternatibo ang online classes at saka ang ating work from home. Mataas ang presyo ng ating kuryente, lalo na ngayong Hunyo, dala pa rin ng mataas na presyo ng krudo at paglakas ng dolyar. Gayunpaman, tiniyak natin na nabigyan ang mamamayan ng kaunting proteksyon sa kanilang electric bill. Ipinag-utos natin ang agarang pag-refund ng mga kumpanya ng kuryente na may sobrang nasingil sa mga customer nito. Ipinag-utos din natin na payagan ang ilang piling consumer na makapagbayad ng kanilang bill ng hulugan sa buwan ng Mayo, Hunyo at Hulyo. Kaugnay nito, pansamantala nating pinagbawal ang mga pagputol ng linya habang hinuhulugan pa nila ang kanilang bill sa mga buwang ito. Para sa ating mga micro-entrepreneur, ipinatupad natin sa BIR ang itong sa ngayong taon ang one-time tax abatement. Layunin nito na makapagbigay ng kaunting ginhawa sa mga nalugi o kaya'y lumiit ang kita dala ng hirap ng panahon. Ang sektor ng transportasyon ang pinakamatinding tinamaan ng epekto ng krisis. Chauffeur, operator, pasahero, manggagawa o negosyo man, lahat ay umaray sa matarik na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ngunit hindi natin kayang hayaan tumigil o maantala ito dahil ito ang nagsisilbing piston ng ating ekonomiya. Ang mga chauffeur ay natulungan ng cash relief mula sa ating programang AIX. Mayroon din 10 piso kada litro na diesel subsidy para sa mga pampasaherong jeepney at UV Express upang may dagdag na pangkarga. Bukod pa rito,
Mahigit 1,800,000 nagpapasada ang nahandugan din ng tulong ng AIX. Para naman sa mga pasahero, nagkaroon ng mga libreng sakay kung saan sinigundahan pa ng ilang mga ahensya ng pamahalaan gamit ang kanilang mga sasakyan. Humalili rin ang DA sa paghatid ng mga kargamento ng produktong agrikultural sa mga sentro ng kalakalan sa buong bansa. At para lalo pang makatulong ng sabay sa tsuper at pasahero, binuhay natin ang service contracting program para sa pampublikong bus at ang ating mga jeep. Sa ilalim ng sistemang ito, ang kwalipikadong operator o driver ay nakakakuha ng karagdagang kita sa bawat kilometrong tinakbo sa pagserbisyo ng mga pasahero. Sa panig naman ng pasahero, kung hindi man libre ang sakay, meron silang 20% na discount sa pamasahe. At ang diskwentong ito ay dagdag pa sa karaniwang 20% discount para sa mga estudyante, sa senior at saka sa may kapansanan. Ibig sabihin, para sa ating mga priority passengers, 40% ang kabuuang diskwento nila sa pamasahe. Nariyan din ang tupad, tuloy pasada, kung saan nagkaroon ng dagdag na kita ang mga tsuper na pampasada. Sa mga programang ito pa lang, milyong-milyong Pilipino, driver man o pasahero, ang nakaramdam ng kaunting ginhawa sa kanilang mga biyahe araw-araw mula nang ito'y nailunsad. Dito sa Metro Manila, ang lahat ng mga sumasakay ng LRT2 at MRT3 ay patuloy na nagiginhawaan ng 50% diskwento sa pamasahe. Bukod pa ito sa mga espesyal na diskwento na ating ibinibigay tuwing Linggo at mahahalagang kapistahan. Sa ating mga paliparan at pantalan, pansamantala nating binaba ang sari-saring mga bayarin sa paggamit ng mga pasilidad. Gaya ng terminal fee, landing and take-off fee, harbor fee, anchorage at berthing fee, pati mga storage fee. Alimbawa, sa Cebu Port, naging libre ang terminal fee. Sa mga palipara naman, ang service charge sa mga pasahero ay binawasan din natin. Gayon din, sa PITX, ang terminal na nag-uugnay ng Metro Manila sa Katimugan, sinuspindi natin ng 3 buwan ang pagsingil ng terminal fees sa mga pampasaherong sasakyan. Sa mga expressways naman, sila ay may diskwento sa toll fee na umabot hanggang halos 200 piso. At kapag ang kargamento naman, ay pagsakay ng roro ay produktong agrikultural at sangkap ng pagkain, binaba natin mula 500 ang terminal fee. Ngayon, piso na lang ang sinisingil sa kanila. Sa pagdaan naman nila sa mga expressway, libre ang toll fee ng mga truck na accredited ng Department of Agriculture. Dahil sa lahat ng mga pinatupad na ito, milyong-milyong Pilipino ang kahit papano ay direktang nakaramdam ng tulong sa panahon ng mataas na presyo ng pretoryo. Sila ang ating mga tsuper ng pampublikong sasakyan, mga estudyante, manggagawa, pati na rin ang mga magsasaka at marami pang pasahero sa buong Pilipinas. Mga kababayan, sa ating pagbalik tanaw, kaya ko kayong harapin at sabihin na ginawa natin ang lahat ng nararapat upang malunasan ang mga epekto ng krisis. Agarang kumilos ang buong pamahalaan upang tumulong sa mamamayan. Sa katunayan, tayo pa ay hinahangaan ngayon dahil sa bilis, liksi at pagiging aktibo ng ating pagtugon. Libuang buwan mula sumiklab ang digmaan, ramdam pa rin natin ang bigat ng mga epekto nito sa ating bansa. Hanggang kailangan, asahan ninyo na hindi titigil ang pagsuporta ng pamahalaan. Naglaan tayo ng mahigit 60 bilyong piso para dito hanggang sa katapusan ng taon. Ang pondo na naisalba natin na balak ibulsa ng mga tiwaling opisyal ay sa taong bayan natin ibinubuhos. Ngayon,
Ngayon, ipipihit natin ang mga programa sa mas nangangailangan nating kapwa Pilipino para naman mas malawak at mas marami ang maaabot ng tulong. Layunin natin matulungan ang 3.5 milyong benepisyaryo ng 4-piece at walang gutom program, ang 1.5 milyong minimum wage na manggagawa ng miyembro ng SSS, at ang 2.5 milyong kababayan nating mahirap na hindi pa naging benepisyaryo ng programang pang-ayuda ng pamahalaan. Nariyan pa rin ang nakaabang na pagsuporta natin para sa sektor ng transportasyon, agrikultura at mga OFW na apektado ng kaguluhan. Kung susumahin, mahigit 7.5 milyong pamilya na lubos na nangangailangan ang matutulungan natin sa mabigat na kabanatang ito. Ngunit, hindi natin kaliligtaan ang ating mga manggagawang Pilipino, lalo na ang mga middle class, pati na ang mga maliliit na negosyo. Alam natin na sila rin ay nabibigatan sa epekto ng krisis. So to ensure the continued progress of the middle class amidst the lingering effects of the crisis, we will pursue tax relief measures that promote growth, that generate revenue, and advance equity towards socio-economic sustainability. Kaya bilang natatanging proteksyon sa kanila at para mas mapakinabangan nila ang pinaghirapan nilang kita, nananawagan ako sa Kongreso upang maipasa ang batas na magbibigay ng bahagyang ginhawa para sa ating bayaring buwis. Una, palawakin natin ang exemption sa income tax. Dagdagan natin ang mga manggagawang malilibre sa buwis sa kanilang kita. Isasama na natin ang mga kumikita ng hindi lalagpas sa 350,000 pesos kada taon. Kasabay nito ang karampatang pagbaba ng income tax ng iba parang manggagawa. Pangalawa, ang mga maliliit na negosyo ay hindi napapatawan ng minimum corporate income tax. Pangatlo, para mapanatag ang loob ng taong bayan, ang pagbigay ng amnesty para sa mga hindi nabayaran buwis tulad ng income tax, estate at donor's tax at value-added tax. Kasama na rin dyan ang mga multa na kaakibat ng mga ito. Malinaw ang mga leksyon sa atin ng mga nagdaang buwan. Una, ang kahalagahan ng seguridad at katatagan ng bansa pagdating sa enerhiya at sa pagkain, ng ating ugnayan sa ibang bansa at ng bawat mamamayan kahit saan man sila naroon. Pangalawa, ang abilidad ng pamahala na kumilos agad sa angkop at mainam na paraan. At ang ikatlo, ang pagpursigi at pagnatyag ng Pilipino sa kabila ng mga hamong dumadaan. Dala ang mga sariwang leksyon nito, mas maayos at mabilis ang pagresponde natin sa ating mga naging biktima ng sakuna. Tulad sa nangyaring paglindol sa Visayas at Mindanao kamakailan, mahigit 600,000 pamilya ang ating nasakluluhan. Lampas 3 bilyong piso ang ating binuhos para sa agaran tulong sa mga pamilyang lubos na naapektuhan. Ito ay sa pamamagitan ng pagkain, pagpapagamot, tulong pinansyal at pabahay. Unti-unti na rin nating naaayos ang supply ng tubig at kuryente, linya ng komunikasyon at mga daan sa mga apektadong lugar. Hindi lamang minsang paghatid ng tulong ang ating ginagawa. Ang misyon natin ay sila'y muling makabangon at maitaguyod. We have moved on from the reactive approach. Now we are not only proactive but predictive as well, aided by digital tools. The strategies of public-private supply chains, hubs and spokes, warehousing, automated production, and wide-scale pre-positioning of food and non-food supplies in LGUs have proven their efficacy.
We have now established a network consisting of primary disaster resource centers in Luzon, in Visayas, and soon in Mindanao, 15 hubs, 76 spokes, and 919 last-mile facilities across the country, which makes up our nationwide disaster response infrastructure. Because of this robust system, delivery of emergency nourishment and relief to target areas is now made possible under 24 hours. Sa panahon ng krisis o kalamidad, handa na ang pamahalaan sa pagpapadala ng mga mobile energy system upang makapaghatid ng emergency power sa mga lugar na nawalan ng kuryente. Complementing these are our government emergency communication system and the private sector-led and our first-ever satellite-to-mobile service, both of which guarantee uninterrupted telecommunications nationwide in the event of crises and of disasters. At dahil meron na tayong konsepto ng state of imminent disaster, hindi na natin hinihintay na mangyari ang sakuna. Aagapan natin ang paghahanda at pagresponde. And so, taking all these lessons to heart, our overarching mission and all our conscious efforts henceforth must not be to simply uplift, but to ensure security and self-sufficiency of our nation and of our fellow Filipinos. Sa nasaksihan nating pagtaas ng presyo ng petrolyo, maraming kababayan natin ang umasa sa pampublikong sasakyan. Kaya't pinagtutuunan natin na mabuti ang ating mga tren, mga busway, transport hub at integrated terminal at ang pagpapaganda at pagpapalawak ng mga paliparan at pantalan sa buong bansa. Ito ay upang mas malawak at malayo ang naaabot, tumaas ang kapasidad at maging moderno at mas maginhawa ang serbisyo. Halimbawa, sa susunod na taon, ang mga tren ng North-South Commuter Railway ay tatakbo na sa pagitan ng Valenzuela at Malolos. Sisikapin ng DOTR na sa pagtapos ng administrasyong ito, tapos na rin ang railway hanggang sa Clark. Sa susunod na taon, bubuksan na rin ang 12 stasyon ng MRT-7. Matapos ang halos 3 dekada, may bago ng linya ang MRT na tutulak pa hanggang Sacred Heart sa Quezon City mula sa North Avenue. At balang araw, aabot pa ito hanggang San Jose del Monte, Bulacan. Sadyang napakalaking ginhawa nito sa halos 1 milyon na pasahero bawat araw. Thanks to the recently enacted Accelerated and Reformed Right-of-Way Act, right-of-way issues are now more quickly resolved, removing the biggest choke point in our mass transit development program. Sa kabilang banda, yung unang bahagi ng Cebu Bus Rapid Transit ay bukas na, at yung nasa Ilocos Norte naman ay ating pasisinayaan sa susunod na taon. Ang mga nag-modernize ng mga sasakyan, lalo na ang mga lumipat sa mga hybrid at electric vehicle, ay hindi nakaramdam ng kurot ng pagtaas ng presyo ng petrolyo. Consistent with our clean energy drive, we have encouraged the adoption of electric vehicles. We have removed all tariffs on EVs until 2028 to bring down market prices. And government has also been mandated to prioritize electric vehicles and their refleeting plans. This clean and green policy is two-pronged. It shall also spur growth of our domestic local industries across the EV value chain, specifically those involved in the vehicle assembly and manufacturing of batteries and related spare parts. Mitiin natin na sa pagdating ng 2040, kalahati ng mga sasakyan natin ay EV na. Ang ilang makabagong love bus at ang articulated bus na gagamitin sa Davao City, mga EV na. Ang MB Dalaray naman na pinasayaan natin kamakailan lamang
ay isa ring EV na nabuo sa pagtutulungan ng UP at saka ng DOST. Sa darating na panahon, ang ganitong electric ferry boat ang gagamitin sa Pasig River Ferry Service mula Pinagbuhatan sa Pasig hanggang Eskolta sa Maynila. Kaya hinihiling ko ang suporta ng buong industriya upang mapaandar na natin sa lalong madaling panahon ang ating minimiting modernisasyon ng mga pampublikong sasakyan. Titiyakin natin na magiging makatao, magaan at makatarungan ang pagpapatupad nito. Tulad ng aking nabanggit, dapat mataas ang kalidad, matibay at maghahatid ng pangmatagalang ginhawa sa taong bayan ang lahat ng pampublikong imprastruktura. Ngayong taon, matatapos na ang bahagi ng South Luzon Expressway TR4 mula sa Santo Tomas City, Batangas, patpuntang Tiaong sa Quezon. Halos 17,000 motorista araw-araw ang makikinabang dito. Ang mga nasirang tulay sa San Juanico sa Eastern Visayas, Kabagan Santa Maria sa Isabela, Pigatan sa Cagayan, Kalbigan at Liloan sa Samar, at Panuliran sa Iligan ay kaagad nating naayos at ngayon nagagamit na muli. Bukod sa 137 evacuation center na naitayo sa buong bansa, magsisimula na ngayon taon ang pagpapatayo ng ligtas Pinoy centers. Una doon sa mga lugar na madalas tamaan ng hagupit na panahon, tulad ng Bicol, Eastern Samar, Bukidnon, Davao de Oro. Ang mga gusali na ito ay dinisenyo upang kayanin ang mga malubhang kalamidad tulad ng super typhoon na 340 kilometers per hour ang lakas ng hangin at ang magnitude na 8.4 na lindol. Ganon din dapat ang taas ng kalidad at tibay ng lahat ng pribadong imprastruktura. Ang lahat ng gusali sa ating bansa ay dapat handa at kayang manatiling matatag at nakatindig laban sa anumang banta ng sakuna at kalamidad. Kaya akma lamang ng bigyang halaga at pagtuunan ang pag-amyenda ng National Building Code upang maging alinsunod ito sa mga modernong pamantayan. Katambal ng paglaban sa katiwalian, kaugnay ng mga ghost at substandard na flood control project, naglunsad din tayo ng upland kontrabaha sa buong bansa. Dito sa Metro Manila, masigasig ang ginagawang paglilinis ng mga estero at imbornal sa pangungunan ng MMDA. Nakakatulong ang mga cash for work program sa malawakang paglilinis ng mahigit 200 estero at waterway mula sa Luzon hanggang Mindanao, sa Ilocos Sur, sa Cagayan, sa Camarines Sur, Negros Occidental, Cebu, Capiz, Iloilo, Lanao del Norte, Maguindanao del Sur, Misamis Oriental at Bukidnon. Sa kabila ng mga ginagawa nating ito, kailangan pa rin nating iwasto ang ating pamamaraan sa pagtapon ng basura. One systemic intervention is to update our 25-year-old Ecological Solid Waste Management Act, aligning it with modern waste management practices such as waste to energy and waste treatment technology. As we recalibrate our solid waste management systems, we can draw inspiration from the solid waste management practices being championed by the MMDA here in Metro Manila, such as waste recovery, processing, upcycling. For example, what used to be the Carmona Sanitary Landfill of the 1990s is now the MMDA Nature Park. And more than a multi-purpose green space, it shall soon be the base of its high-level disaster preparedness training and simulation exercises. Gayun din, ang ating sistema ng agrikultura ay pinapatatag natin upang magarantiya ang ating supply ng pagkain at maipababa ang presyo nito para sa lahat. Ang sari-saring mga programa
Tulad ng puhunan, farm input, kagamitan, kaalaman, pati na insurance ay tumutulong sa mga magsasaka at mangingisda. Kaya mula noong 2023, patuloy na tumataas ang produksyon ng bansa. Lumalakas ang cropping intensity, dumadami ang ani tulad ng palay, mais, asukal, baboy at manok. Dala ito ng malakas na buhos ng suporta sa sektor, ang gumaganda at lumalawak na sakop ng infrastruktura at sistema ng irigasyon at tumataas na antas ng mekanisasyon. Nagbubuklod na rin ang mga magsasaka at mangingisda at nabibigyan ang ng makabagong teknolohiya, binhi at mga pasilidad ng kagamitan. Ilan sa mga ito ay ang 145 rice processing system, 3 malaking cold storage facility at halos 40,000 makinarya. Ang mga taniman naman ng nyog ay dumadami at lumalawak din dala ng ating programa na malawakang pagtatanim sa buong bansa. Nakapagtanim na tayo ng 18 milyong puno. At layunin po natin na sa pagkatapos ng administrasyong ito, makakapagtanim tayo ng 100 milyong puno ng nyug sa Pilipinas. Gagarantiyahin ito ang tatag ng ating industriya ng nyug hanggang sa mga susunod na dekada. Ang NFA din ay ngayon may mas malakas na ang kakayahan sa pagbili ng mga ani ng magsasaka sa mas magandang presyo at sa pag-imbak ng buffer stock. Ang mga sari-saring peste at sakit na ay nagbabantang manira ng mga inaasahang magandang kita. Halimbawa rito, ang avian flu at saka yung ASF. Kaya tinitiyak ng DA na ang mga magsasaka ay natututo ng mga makabagong kaalaman at mga mainam na paraan sa pag-iwas at paglaban sa mga ito. Gayunpaman, ang insurance ay nagsisilbing mabisang panangga laban sa pagkalugi dala ng pagkawala o pagkasira sa hindi inaasahang pangyayari. Sa nakalipas na 4 na taon, natulungan ang sektor upang mabawi ang halaga ng pinsala sa hanap buhay na umabot sa 19 bilyong piso halaga na kabayaran. Ang crop insurance ngayon ay hindi limitado sa mga pananim. Kasama sa saklaw nito ang mga alagang hayop, palaisdaan, mga gamit at pasilidad, pati sasakyan na pang-agrikultura. Meron ding life insurance para sa mismong magsasaka at mangingisda. Papalawigin pa ng Philippine Crop Insurance Corporation at DA ang kaalaman ng mga magsasaka at mangingisda tungkol sa crop insurance. Upang makapagbigay ng kapanatagan sa isipan ng mga benepisyaryo ng agrarian reform, wala tayong tigil sa pamamahagi ng mga titulo sa lupa na ginawad sa kanila. Kaya sa loob ng 4 na taon, lagpas 400,000 titulo na ang suma total ng atin na ipamahagi sa kanila, na may kabuong lawak na mahigit 500,000 hektarya. Tatapusin na natin ang pamamahagi ng mga titulo sa susunod na taon. Marami sa benepisyaryo ang naghintay ng 30 hanggang 60 taon. Ang iba mapalad na nasaksihan ang paglabas ng kanilang titulo. Sa tagal naman ng panahon, yung iba apo na ang tumanggap. Gayon din, kahalaga sa kanila ang seguridad na hatid ng kalayaan mula sa pagkalubog sa utang. Kaya asahan ninyo, kukumplituhin na natin ngayong taon ang ginagawa natin pagpapawalang bisa ng mga utang ng ating mga benepisyaryo. Sa kabila ng mga ito, patuloy pa rin ang suporta ng DAR sa reformang agraryo tulad ng irigasyon, mga daan, makinarya at mga pautang para sa mga benepisyaryo nito. Kaya sinasabi ko, Secretary Conrad, huwag mong munang isipin na pwede ka nang mag-retire. Marami ka pang trabaho na gagawin sa DAR. Ang mga nagdaang buwan ay nagpaalala sa atin na kailangan natin paramihin ang pinagkukunan natin ng kuryente. Ito ay isang tanda ng pagiging matatag na bansa.
Kaya't kasalukuyan nating binabantayan at tinututukan ang 200 proyekto na matatapos hanggang sa dulo ng administrasyong ito. Ang kabuuang kapasidad ng mga ito ay halos 10,000 megawatt. 45 sa mga ito ay natapos na at 31 ay matatapos ngayong taon. At ang 124 naman ay inaasahang matatapos hanggang sa 2028. Dagdag pa rito, ang mahigit 1,700 megawatt na hatid ng mga proyekto para sa energy storage system na may kakayahang mag-imbak ng kuryente. Karagdagan siguro na dito sa 2028 para sa halos 30,000,000 kabahayan at mga industriya sa bansa. Ang mga proyektong ito ay napabilis ng dahil sa mga bagong patakaran at proseso ng nagpapadali ng pagnegosyo dito sa ating bansa.

pinapasa ito sa consumer at kinakarga sa bill na pinapatungan pa ng value added tax. Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng system.

0: Games los. Kaya hindi naman tama na kailangan sila pa ang pagbabayarin dito.
1: Therefore, we, the people, request, no, we demand for the immediate amendment of the EPIRA. And to prohibit charging systems lost against consumers, including the value-added tax thereon. Noon nagsimula ang administrasyon, nilatag na natin agad ang pambansang polisiya sa social protection floor na magtitiyak na may pangsalo at paglingap sa ating mamamayan, lalo na sa oras ng pangangailangan. Kaya't nariyan ang DILIP at Tupad ng Dole at AIX at Risk Resiliency Program ng DSWD para magsilbing pantawid sa anumang krisis na pinagdadaanan sa pamamagitan ng pansamantalang hanap buhay o di kaya'y tulong pinansyal. Ngunit, mas mainam pa rin ang pangmatagalang seguridad ng makukuha mula sa matatag na trabaho. Maraming trabaho ang hatid ng ating lokal na industriya na patuloy natin pinalalakas. Kasabay ng seguridad na dala ng matatag na trabaho ang SSS, GSIS at Pag-ibig Fund, nagsisilbing proteksyon para sa mga manggagawang Pilipino. Katuwang ang mga ahensyang ito, nakakaipon ang manggagawang Pinoy para sa kanyang pagtanda at sa pagretiro. Nakakatulong din ito sa panahon ng kagipitan, kalamidad o krisis sa buhay. Bukod pa riyan, daan ito upang makapagpundar para sa sariling buhay tulad ng mga abot-kayang pabahay sa ilalim ng ating 4PH program. Nariyan ang DISUD at mga ahensyang kasapi sa sistema ng pabahay upang matupad ang pinapangarap ng natahanan na ng Pilipino. Katuwang ang pribadong sektor at lokal na pamahalaan, puspusan natin pinupuno ang kakulangan sa pabahay sa buong bansa. Ito ay ginagawa natin sa pamamagitan ng mga bagong komunidad, mga acquired asset ng Pag-ibig Fund, Community Mortgage Program, Resettlement, at pati na mga paupahan. Sa ating programang pabahay, higit 500,000 bahay ang ating naitayo na at napondohan. Kasama ang higit 100,000 bahay na naidagdag natin sa loob lamang ng isang taon sa ilalim ng pinalawig natin na 4PH program. Susi sa lahat ng ito ang magandang sistema ng pautang upang gawing mas abot kaya ang mga pabahay para sa mga Pilipino. Isa na rito ang Pag-ibig Fund. Ang kanyang 17 milyong miyembro ngayon ay patuloy pang dumadami. Kung kaya, ang pinupundar ng mga miyembro ay patuloy ding lumalago. Ngayon, itinaas natin sa 10 milyong piso ang limit sa pautang para sa pabahay. Halimbawa, dahil dito, ang mag-asawa na may mas kakayahang bumili ng pinapangarap nilang bahay para sa kanilang pamilya. Ngayon, halos 7 milyong OFW na ang nagkaroon ng insurance. Dahil dito, panatag tayo na ang mga OFW natin ay naaalagaan at natutulungan ng mabuti. Patuloy din na dumadami ang mga kasunduan natin sa ibang bansa para sa karagdagang oportunidad para sa hanap buhay. Napataas din natin ang minimum wage ng OFW natin na namamasukan bilang kasambahay. Para naman sa ating mga pensyonadong uniform personnel na nagsakripisyo para sa seguridad ng ating republika, itinaas natin simula ngayong taon ang nakukuha nilang pensyon at subsistence allowance. Bilang dagdag tulong naman sa mga pensyonado ng SSS, pinaaga natin ang 10% pagtaas ng kanilang pensyon simula Hunyo na dapat sana ay nakatakda pa sa Setyembre. Mula nung nag-umpisa ang administrasyon, humigit kumulang 44 na milyong Pilipino na ang protektado ng SSS. Mahigit 80,000 sa kanila ay mga tsuper, mga tendero, tendera, gig worker, mga job order at contract of service at iba pang mga nasa informal na sektor. Ang mga contract of service at job order ng pamahalaan, ipinagpatuloy natin ang kanilang mga serbisyo. Naglaan pa tayo ng karagdagang sahod para sa kanilang paghulog sa SSS, Pag-ibig at PhilHealth bukod sa iba pang mga benepisyo. Misyon natin na mas marami pang Pilipino ang makakasapi sa SSS, lalo na ang informal na sektor at mga self-employed na tulad nila. Kaya nananawagan ako sa buong sambayanan, huwag natin ipagwalang bahala ang seguridad na handog ng SSS, pati na ang Pag-ibig Fund. Tiyakin po natin na wasto at nawas ang wasto at buwanang paghulog para sa mga ikabubuti ng ating mga kinabukasan. Maganda ring balita na dumadami sa ating mga kababayan ang kumukuha ng insurance at pre-need mula sa pribadong sektor. Mainam din itong pagpundar para sa kinabukasan. Ito ay para sa lahat ng Pilipino. Ginawa rin itong mas abot kaya dahil sa mga micro-insurance plan ngayon na nasa merkado. Ito yung mga rehistrado at lehitimo. At mas maganda rin balita ng sa ating kabataan. Sa kanilang murang edad ay nagbubukas na ng mga account sa banko o kaya sa digital payment app. Hikayatin at turuan natin silang mag-impok at magpundar para sa kanilang kinabukasan. Gayunpaman, edukasyon pa rin ang siyang pangunahin nagtataguyod ng kakayahan kung kaya ito ang nangunguna sa listahan ng administrasyong ito. Sinisimulan natin ito mula sa pagkamusmus. At ito'y dapat tuloy-tuloy at hindi tumitigil. Kaya dapat nakakintal sa puso't isipan ng mga Pilipino ang lifelong learning at continuous self-improvement. Ang nagdaang mga buwan ay nagpaalala sa atin na mahalaga ang reskilling at upskilling ng ating mga manggagawa. Napatunayan natin ang kakayahan ng mga senior high school graduate natin sa mga isinagawa natin bagong Pilipinas Servicio Fair nitong Marso. Mahigit 1,000 kalahating senior graduate ang naging hired on the spot. Maaari na rin sila ngayon mag-apply para sa mga bakanteng unang baitang na posisyon sa pamahalaan. Ngunit, patuloy pa rin natin pinalalakas ang curriculum ng senior high upang lalo maihanda ang estudyante para sa tunay na mundo. Pinaigting ang work immersion para maranasan nila ng personal ang paghahanap buhay sa kanilang gustong larangan. Panatag ang ating loob sa edukasyon pagkatapos ng senior high dahil sa patuloy na pagtaas ng kalidad ng kolehiyo sa ating bansa. Noong 2022, ang mga kolehiyo natin na pumasok sa World University Rankings for Innovation ay 12 lamang. Patuloy po nating ipinataas ito bawat taon. Ngayon, 140 kolehiyo na ang pumasok na sa World University Rankings. At lagpas kalahati sa kanila ay state at local universities and colleges kung saan libre ang matrikula. Para mahikayat ang kabataan na magtapos ng kolehiyo, ang tanggapan ng Pangulo ay naglaan ng 100,000 piso para sa 5 estudyante sa bawat barangay sa buong bansa. Sila ngayon ang ating presidential scholar. Mabisang pambato rin sa buhay ang mga programa natin sa TechBok o TVET. Sa ngayon, 81% na ang placement rate ng mga dumadaan sa kursong TechBok. Halimbawa, sa programang Super Scholar at ang programa Eng Supernor, naturuan ang mga driver ng panibagong kaalaman na sa kanilang iba't ibang pangkabuhayan. Sa programa naman ng DOLE at DA, mahigit 10,000 magsasaka at mangingisda sa buong bansa ang matuturuan na rin sa mga bagong kaalaman. Ang TechPro ay nakapaloob na sa senior high at ito'y progresibo o ladderized upang maging tulay sa agarang hanap buhay at hakbang din tungo sa patuloy na pag-aaral at pagsasanay. Maaring gamitin ng isang TVET graduate ang kanyang national certificate bilang pundasyon upang maituloy pa ang pag-aaral hanggang maging ganap itong kolehiyong diploma. Halimbawa, ang electrical installation and maintenance sa senior high, maaring magtuloy sa electrical engineering balang araw. Ang caregiving, pwedeng ituloy sa nursing. Sa kabilang banda, kahit graduate ng kolehiyo ay maaaring kumuha ng NC upang tumahak ng ibang larangan o kaya'y magdegosyo. Inahayag ng DOLE at TESDA sa publiko ang kompletong impormasyon ukol sa mga kurso at programa ng TVET, lokasyon ng mga training center at provider, paano mag-apply, petsa, iba pang mahahalagang detalye. Malaking tulong ngayon ang TESDA Passport na bunga ng digitalization ng inyong mga serbisyo. In line with our digital transformation drive, our DICT continues to train our tech-savvy citizenry in high-impact tech skills to help them stay competitive in this ever-evolving field. AI is here to stay, and so we adopt it to harness its potential to enhance critical sectors from our educational system to our industries. We have launched massive training programs for AI readiness, which have reached at least 1.8 million individuals, students, parents, and teachers alike. This success inspires confidence to further scale up our initiatives for AI literacy across all sectors. We must ensure our global competitiveness. Within and beyond the academe, we must inculcate in our youth the virtues of critical thinking, innovativeness, creativity, as well as the ability to find solutions to problems. Our targeted scholarships and funding grants are all aimed to encourage these trailblazing traits. Contests such as Young Creative Challenge, the NICE, and the Philippinovation Awards recognize their talent and their hard work. At the same time, we have to do more to protect our children. We must protect them from the harmful influences and forces that exploit their vulnerability. The corrosive influence of fake news, the unfettered exposure to pornography, even to minors, the constant depiction of casual violence, and the toxicity and hate culture pervasive in social media. These pernicious influences lead to issues of their mental health, rise in teenage pregnancies and HIV/AIDS cases, and other extremely harmful consequences. We must all assume a community responsibility for our young people's protection. Ang mga nasawi na ating mag-aaral kamakailan dala ng karahasan at kapabayaan ay nag-iwan ng malaking puwang sa kanilang pamilya at mapait na aral din para sa ating lahat. Sa mga magulang at kaanak ng mga nasawit at nasaktan dahil sa nangyaring karahasan sa mga paaralan, tanggapin po ninyo ang aming taimtim na pakikiramay. To the parents of Chris Lawrence Fabian, Joyancy Separa, and Ayesa Nicole Dazo, we are all so very proud of the unflinching bravery and heroic virtue that you have instilled in your children. They are an inspiration to us all. Their courage and their selflessness, true Filipino qualities, are the virtues that these trying times call for. Kailangang mamulat ang buong lipunan at akuin ang responsibilidad. Pag-ibayuhin natin ang ating paggabay at pag-aruga sa ating mga kabataan. Magkakasama tayong lahat sa misyong ito, ang pamahalaan, pamilya, paaralan, simbahan, industriya, komunidad. Tatayo ang paaralan bilang pangalawang tahanan para sa kanila. Kaya hinahanda natin ang mga pampublikong paaralan upang tanggapin sila ng bukas palad. Ngayong school year, tuloy ang ating school-based feeding program bilang mabisang suporta sa pag-aaral. Sa programang ito, mapapakain natin ang mahigit 4.5 milyong kinder at grade 1 at mga mag-aaral na grade 2 at pataas na mga lubos na nangangailangan ng nutrisyon. Magtutulungan ang lokal na pamahalan, ang barangay, PNP, DepEd, upang palakasin ang seguridad sa paaralan. Siniguro ng DepEd na nakahanda, gumagana at alam ng lahat ang mga mekanismo at proseso sa pag-ulat, sa pagtugon, sa mga insidente ng bullying, pati na sa mga iba't ibang emergency. Hindi inahanda rin natin ang ating mga principal at guro upang mamagitan sa pag-ayos ng anumang hindi pagkakaintindihan ng mga estudyante. Sa tulong ng unang batch ng 10,000 school counselor associates na ipapasok natin sa mga pampublikong paaralan, ang mga anak natin ay meron ng malalapitan para sa angkop na payo sa anumang mabigat na pinagdadaanan sa kanilang isipan. Hindi mawawaglit sa ating isipan ang karangalan at kadakilaan ng ating mga guro. Pinangako ko noong nakalipas na SONA na walang magre-retirong guro na Teacher 1. Ngayon, mahigit 80,000 guro at schoolhead sa pampublikong paaralan ang na-promote gawa ng ating expanded career progression. Nagkaroon na rin ng mahigit 30,000 karagdagang posisyon para lumakas ang puwersa ng mga guro. To facilitate effective instruction, we also continue to provide them with helpful and innovating teaching aids such as smart TVs, laptops, tablets, free mobile data, even lapel microphones. To dramatically increase the traditional annual production output of DepEd, we have activated force multipliers in addressing classroom storage, tapping the DPWH, PAGCOR, and the LGUs as additional production arms for the increase in our schoolrooms. For its part, the private sector also will construct its initial share of more than 16,000 classrooms in Luzon by way of PPPs. Additional PPPs with higher production targets will soon follow for the Visayas and Mindanao. Kapag may nagkasakit sa pamilya, tila krisis ang tumama. Sa mahal ng pagpapagamot, kaya nitong simutin ang kita o ipon ng isang pamilya. Kaya malusog na pamumuhay ang ating pangunahing isinusulong. Kumpletong bakuna, maayos na nutrisyon, regular na ehersisyo at pag-iwas sa masamang bisyo at mapanganib na gawain. Mahalaga rin ang ating sports. Itinaas natin ng triple ang suporta natin dito. Hindi lamang dahil sa aliw na hatid nito, kundi para sa kalusugan. Sa nag-uumapaw nating suporta kay Alex Ayala, sana ay marami ang mainganyo para matuto at maglaro hindi lamang ng tennis, kundi ng ibang sport pa. Sa halimbawa ng Pilipinas Women's Football Team, sana rin ay mas sumikat pa ang football sa ating bansa at maraming maglaro. Balang araw, baka makasali na ang Pilipinas sa World Cup. Ang ating sistema ng universal healthcare ay ang pangunahing seguridad sa kalusugan ng bawat Pilipino, katuwang ang DOH at saka ang PhilHealth. Daig ng maagap ang masipag. Ito ang layunin ng ating YAKAP program. Ilayo ang Pilipino mula sa sakit at tugunan ng maaga ang nagbabadyang karamdaman. Sa taong ito, 4.5 milyon na ang nakapagpatingin mula sa 25 milyong Pilipino nakarehistro sa programang ito. Hangad natin, mas maraming klinika pa ang makakasapi sa YAKAP upang mas marami pa ang pagpipilian ng ating mga mamamayan. Sa kaugnay nitong gamot program, ang membro ng PhilHealth ay makakakuha ng kailangang gamot mula sa mahigit 2,000 accredited na provider. Ang bawat membro ay may benefit limit pa na 20,000 piso kada taon. Ngayon, 75 na ang mahahalagang gamot na kasama sa listahan ng programang ito. Meron diyang antibiotic laban sa asma, alta presyon, kolesterol, para sa diabetes, sa ubo, lagnat at iba pang mga sakit na kadalasang nararamdaman. Sa 7 ng taong ito, mahigit 300,000 kababayan natin ang nakinabang dito. Bukod sa programang ito ng PhilHealth, ang bilang ng mga gamot na tinanggalan natin ng value-added tax ay umabot na sa mahigit 2,000. Mahigit 700 dito ay laban sa cancer. Mahigit 500 ay para sa alta presyon. Mahigit 600 naman ay laban sa diabetes at para rin sa mental health. Sa buwis na ito na ating tinanggal, ang side effect dyan ay mas mababang presyo nito sa butika. Ngunit, kung pag-iwas sa sakit ang ating tunay na pakay, kulang pa ito. Kailangan mas maaga ang pagbabantay. Kaya pinapalawak pa natin ang programang ito. Sa susunod na taon, unti-unti nating isasama ang iba't ibang uri ng blood test at gamot upang mas maagang matukoy at mabantayan ang posibleng sakit sa bato, atay, thyroid at hepatitis B. Nariyan pa rin ang malaking suporta ng PhilHealth kung kailangan talagang magtungo sa paggamutan. Patuloy na pinaparami ng PhilHealth ang sakop nitong mga sakit, kondisyon at serbisyo. At itinaas din nito ang limit upang matiyak na sumasabay ito sa pagtaas ng mga presyo. Pinahahalagahan ng PhilHealth ang mga laganap at malubhang mga karamdaman tulad ng cancer at sakit sa puso. Kasama na rin ngayon ang pagpapagamot ng HIV/AIDS upang makatulong sa pagpigil na dumadaming mga kaso dito sa bansa. Pati na rin ang TB na kumikitil ng halos 100 buhay bawat araw dito sa atin. Para mapaganda pa ang suporta natin sa mga batang may developmental disabilities, dodoblehin natin ang PhilHealth package para sa pagpapatingin sa therapy. Dadamihan din natin mula sa 90 hanggang 150 ang bilang ng therapy session na sakop ng PhilHealth. Nakaantabay din para sa kanila ang Project Aruga ng DSWD para sa karagdagang tulong pinansyal. Mula sa lagpas 5 milyong pamilyang Pilipino na gumagamit ng PhilHealth noong 2022, umabot na sa mahigit 7.5 milyong pamilya ang nakatamasa ng mga benepisyo ng PhilHealth nitong nakalipas na taon. Lahat ng ito ay gawa ng ating masigasig na paghikayat, maayos na proseso ng pagrehistro at mas pinabilis pang pagbayad sa mga ospital at healthcare providers. At mula nung inilunsad matapos ng huling SONA, halos 3 milyon ng kapwa natin ang walang binayaran, kahit 5, sa kanilang pagpapagamot gawa ng ating zero balance billing sa mga ward ng ospital ng DOH. Siyempre, hindi natin makakaligtaan ang maaasahang medical assistance o MAIP. Mas marami na ang ospital na sakop nito. Mas pinadali pa ang proseso. At ngayon, may e-MAIP na sa mga ospital ng DOH, online at kasama sa ating e-gov app. 2 na lang ang requirement. Wala na ring GLGL, kaya hindi na kailangan pumila o magmakaawa pa sa sino mang politiko. Sa mahigit 56 na milyong nakapag-download at gumagamit ng ating e-gov app, ganong karaming Pilipino kasama ang kanilang pamilya, ang madali nang maabot ang napakahalagang medical assistance na ito mula sa national government. Kung kaya't sa puntong ito, mahigit 8 milyong pasyente na ang natutulungan ng maaasahang MAIP. Sa ating ginagawang mga pagbabago, mas marami pa ang matutulungan nito, anumang antas sa lipunan. Paraan natin ito upang mapakinabangan ng mamamayan ang buwis ng kanilang binabayaran. Malaking bahagi ng naisalba nating pondo mula sa korupsyon sa flood control project, binuhos po natin sa edukasyon, sa pagkain, sa DOH, PhilHealth at sa MAIP. Para talagang makatulong, makapagpagaling at makapagpalakas ng katawan ng Pilipino. Patuloy pa nating inaayos ang sistema ng mga ospital at mga pasilidad sa bansa, kasama ang mga bukas at mga specialty center. Mayroon din Valor Clinics na tanging para naman sa ating mga veterano at kanilang pamilya. At magsisimula na rin tayong iguhit ang plano para sa makapagtayo ng isang Virology and Vaccine Institute dito sa ating bansa. Kasabay nito, ang hanay ng mga dalubhasa sa larangan ng medisina at kalusugan ay dumadami na rin. Mula noon na magsimula tayo, mahigit dumoble ang kumukuha ng medical scholarship kapalit ng obligasyon na maglilingkod sa mga pampublikang ospital sila balang araw. Sa kanilang pinamamalas na serbisyo publiko, ang ating mga doctors to the barrios ay nagsisilbing huwaran sa ating mga susunod na henerasyon ng mga Pinoy na doktor. As we have witnessed and proven during this difficult period, our strong foreign relations have earned us incalculable dividends. The Philippines is once again a full member of the community of nations. Our vigilant trade facilitation efforts have resulted in integrating our country into the international free trade network. That is the widest and most active one that we have ever had in our history. It has yielded transformative economic agreements, such as the Regional Comprehensive Economic Partnership. And now, we are set to seal yet another promising comprehensive economic partnership agreement, this time with the United Arab Emirates. Because of these international engagements, the Philippines now has 23 free trade agreements in force or under active negotiations with other countries. Our exports have grown. They have continued to grow, reflecting high productivity and the increasing competitiveness of our products and services in the international trade market. It now behooves us to reinforce our strengths, enhance our comparative advantage, and diversify our portfolio. On this principle, we have maintained our competitiveness in supplying critical components to top technology companies in the world. We have also maintained export competitiveness for our indigenous farm products such as ube, coconut, bananas, other tropical fruits. And we have now ventured into new and viable ones like enoki mushrooms. Foreign investments continue to pour in because of our beneficial policies, especially those promoting ease of doing business and accelerating digital transformation that curb red tape and corruption. Over the past 3 years, more than 6 trillion pesos in investments have been facilitated through our green lanes. These are estimated to create over 400,000 jobs for our Filipinos. Our productive ecozones lay down the fertile groundwork that brings these investments into actual fruition, posting consistent growth rates over the past 3 years. Extending beyond Metro Manila, from Luzon to Mindanao, promising new areas have been recently proclaimed, such as in Dumaguete and Misamis Oriental. And soon, we will also present a strong case for Palawan and for the halal industry. We continue to strive for bigger and greater things, venturing into areas heretofore unimaginable. That is, strategic and emerging industries that position our country in the global value chain, such as in the fields of pharmaceuticals, advanced manufacturing, luxury goods, technology, and logistics. Additionally, a product of the 23-member-strong U.S.-led Pax Silica Initiative, the Pax Silica Industrial Hub will create an ecosystem that will have AI at its core. It will bring quality jobs to our people, accelerate our industrial competitiveness, and revitalize our economy. As a strategic component of the Luzon Economic Corridor, the hub will be an advanced manufacturing and logistics center in the global AI and technology value chain. Cagayan is both geographically and economically primed to serve as our gateway to space and host the country's first spaceport. A sounding rocket launch test is slated for next year. Yes, we are going to launch a rocket into space. This we will do in partnership with a South Korean aerospace company. We do not have to look or sail very far to find dependable allies. ASEAN is our safe harbor, within which we share not only mutual proximity, but affinity. During our chairship of the ASEAN Summit this year, we advocated for greater solidarity and cooperation among ASEAN member states. Together, we found ways to alleviate the dire consequences of the war in the Middle East. Through a united ASEAN and its strong extended network, we have achieved greater security and resilience as a region and as individual nations, more capable of withstanding disruptive events. The ASEAN Plus 3 Emergency Rice Reserve System will guarantee emergency rice supply in case of shortage in our domestic production. The ASEAN Digital Economy Framework, led by the Philippines, will harmonize digital rules and enable cross-border digital transaction. It will accelerate the growth of our local tech sector, enable fintech and digital banking solutions, and support financial inclusion, especially for small enterprises. Likewise, the Framework Agreement on Petroleum Security for the Joint Stockpiling of Energy Assets in the region has been ratified. And now that our Luzon, Visayas, and Mindanao grids are fully connected, we are in a better position to connect with our neighbors to help realize the ASEAN power grid. Moved by our stark realizations, ASEAN must further strengthen the bonds of our regional cooperation, building on our sense of affiliation and the heightened instinct for mutual assistance. This is Bayanihan for the international community and for this part of the world. And more significantly, we in ASEAN, joined by the entirety of Filipinos who by nature are peace-loving, re-echo our unified appeal for an end to violent conflict. We appeal to all parties for a heightened sense of community, to a return to the table, armed only with a genuine desire for peace and for normalcy. True diplomacy builds, violent conflict only destroys. Peace and order are the foundations of security for our country, for our region, for the world. A long but worthwhile 15 years since its signing, we are now ready to formalize a historic completion of the government's peace pact with the CBA-CPLA. And in accordance with the Republic Act number 12317, the BARM electorate is now poised to partake in BARM's first regular parliamentary election. This is a critical accomplishment under the Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. COMELEC, law enforcement, volunteers, deputized agencies, all stakeholders are now ready to ensure that this defining political exercise will be peaceful, orderly, and credible. May these inspiring developments strengthen our collective belief in the unity and indivisibility of the Filipino nation amidst our individual diversity. Our unity and collective consciousness are challenged now greater than ever before. A common threat lies before us, directed against our dignity and self-respect. Of late, our very humanity has been called into question. Let me remind our friends and our detractors, Filipinos are a noble, kind, gracious, and great race. We are not greedy, we are not racists, we are not liars.

0: News FM.
1: Shopping the lives of the Filipino.
2: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibutlan. 94.5 K5
1: News FM.
0: News FM.
2: I Care Gold.
3: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag dagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag I Care Drops.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gihugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc kag ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma. Mag-I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops ato at lahat. I Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mga butika. D3X 500.
1: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom. D3X 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 70 na lang.
0: D3X 500. Mabali sa mga butika. Mataas ba lang ang imo blood sugar? D3X 500. Ikaw ba lang ang may diabetes? D3X 500. Ang D3X 500. Ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. D3X 500. Asal Rica. Epic. D3X 500.
2: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
3: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.

0: ka. Mature ride man tabi ka.
1: Wala sa kondisyon ang makina ko.
2: Hindi makaariba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
0: Tiga. Ma-joyride na ta.
1: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha.
2: Siyempre, naka-extend ko yan.
0: Basta sagad nga driver, extend lover.
2: Extend Supplement for Men.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
4: Yucky!
3: Tama na nga palupok. Mag-Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, mag

0: ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
1: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance

0: Kumusta na sila at ang ating memorya?
1: Memory Advanced Serum.
0: Araw-araw,
1: mabibili sa mga butika.
0: Memory Advanced Serum.
2: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
1: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akong nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo sa ginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
0: Pamakang sa mga butika.
4: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto?
5: Clinica, the Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: Kumpleto sa mga suplemento.
5: Clinica DTX 500.
4: Clinica D3 Bio.
5: Clinica Sport Biotics.
4: Mighty C.
5: DTX Coffee Mix.
4: Free Bio Coffee.
5: DTX Beauty Soap.
4: DTX Herbal Oil.
5: Clinica Day of Fresh Roll-On.
4: And many others.
5: Plus, sa Clinica the Alternativo Medicina and Wellness Center,
4: may free check-up ka pa.
5: Every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
4: Clinica the Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: You're listening to 94.

0: Ramil Uy.
1: TTX 500.
2: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabagalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
3: Sugod lang nag-inom ka
2: DTX 500.
3: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
2: Almost 3 months na.
3: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
2: 3 times hindi.
3: Kamusta ang alay sa kamot?
2: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
0: DTX 500. DTX 500.
4: Storyanta karon, ano bala ining alcohol-related liver disease. Matuod gyud man bala kung ginom ka alcohol, maguba ang atay mo kag ikamatay mo. Upod sa akong diskusyon si Dr. Ramil Uy, ang amon nga CEO, Dr. Ramil. Permi ta diri ginaistoryahan ang pagkaimportante sang aton atay sa aton ikayong lawas. Indi ka gyud mabuhi kung guba ang atay mo. It has more than 500 functions. Paano ina kung wala na siya? We can somehow delay the process, no? Kung guba ang atay. But kung end stage na sang liver disease, most likely it's just a matter of time. Amo na kadelikado kung pabayaan nato ng aton nga atay.
5: Hindi tani na matabo, Sir GP, kung loaded tani isang antioxidants. Kung pala kaong gabla gulay, pala kaong prutas, pala inom ka DTX 500 kag MITC, wala mo mana ginabusohan. Ang kapisan sa mga tay sa pagtinlo sa toxin. Do pareho lang na Sir GP sang janitor ang aton atay. Siya ang tigsilhig, siya ang tigugas, siya ang tigpaninlo, tinghimos, tapos sa mga ginakaon mo, ang mga ginainom mo nga toxin or hilos lawas. Iya na tanan sa laon. Ti ano ang expect sang janitor nga wala unta trabaho?
6: Kapuyon.
5: Labi na akong permi atubang mga ano, mga higo, mga toxin. Wala sang paway, wala sang proper rotation, wala mo ginadetox, wala ka gainom DTX 500 kag MITC, siyempre, dara ginapakadto. Guba, ginimo atay. Muna ka-importante nga ang loaded gid ang imo atay sang antioxidant kay siya ang pinaka-busy nga organ sa imo lawas.
4: Ano gina-expect mo sa salaan? Kundi mangin mahigko ang salaan? Kaya ra siya tanan mo na sala niya.
0: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
7: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
0: Masami nagkapangihi.
7: Masami ginauhaw.
0: Si may diabetes ka na.
7: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
7: Ang powerful compound
0: nga nagapanubo
7: sang imo blood sugar.
0: DTX 500
7: garantisado.
0: DTX 500.
4: So correct gid Dr. Ramil, no? Basic gid lamang ang equation. Kon pala inom ka ala, pala bisyo ka, dapat mas religiously ka mag-inom sang antioxidant nga makabulig nga indi maguba ang atay mo. Kag wala na sang mas kampyon nga antioxidant kundi ang kombinasyon sang DTX 500 kag MITC. Pero ano bala ang alcohol related liver disease or ARLD, Dr. Ramil?
5: Simple lang sabat sina Sir GP, botulingon guba na ang atay mo. If you are diagnosed with ARLD, botulinum severely damaged na sang alcohol, nga man, kay wala man sintomas nga ginapakita ang ARLD. Kung hindi pa severely damaged ang atay mo. Tikon guba ng atay mo, Sir GP, kabalo na ka kung anong padulungan mo. Amo na gani nga, dapat adlaw-adlaw kagid inom sang DTX 500 kag MITC. Wala dapat untat, kay wala man untat ang imo bisyo. Unless ha, kung wala ka na bisyo.
4: Oh,
5: tapos ang bisyo mo na lang, sige na lang kaon kag prutas, sige inom DTX 500, sige no MITC, hindi na ka na maproblema. So now, kung severely damaged ang atay mo, amo ni ang pagwa sa mga simptomas ka nga isang daw kaluyan na, ganiwang ka, wala ka na gana magkaon, gayilo na ang mga panit, gabok ng tiil, ang tiyan, tapos may confusion na katabo, masami ka na ginatuyo, amo na ang mga simptoma kung guba ng atay mo, kay wala kaya gainom DTX 500 kag MITC.
4: Pero may pag-asa pa, inom ka DTX 500 kag MITC because ang detoxifying power sining a powerful combination amat-amat nga magatinlo sa imo tuma na kahigko nga atay. I suggest kung dugay ka nagainom kag pila na katuig, then wala ka pa sa gyapon sang sintomas, pasalamat ka. Pero it does not mean wala paguba ang atay mo.
5: Probably Sir GP, may guba na na. Hindi pa galing amo na kalala. Di mahulat ka pa nga masurrender na imo atay. Bag-o pa man ka kabatyag sang sintomas, hindi na pagulat ta Sir GP. Subong pa lang inom ka na DTX 500 kag MITC. Amo na ka importante ang super antioxidant nga ara sa DTX 500 kag MITC nga grabe niya amligan ang imo atay.
0: My family history ba na kamuusang diabetes?
7: Mag-DDX 500 ka!
0: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-DDX 500 ka na!
0: DTX 500!
7: Ang may powerful compound!
0: Nga nagapanubo sang imo blood sugar!
7: DDX 500!
0: Garantisado!
7: Epektibo!
0: Aramis!
7: DDX 500!
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
8: Ang himpilan na pinagkakaroon
1: pinakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Oras sa K5 News FM Kalibo, alas 6:00.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: K3PIO Evening Newscast.
1: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3PIO Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal, balita mula Luzon, Visayas at Mindanao, mga balita sa labas ng bansa, balitang sports at mundo ng showbiz. D3PIO Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team. D3PIO Evening Newscast. Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM.
6: Headlines sa atong balita lokal. Magtiyo nga parehong dating kafgo, arestado matapos sirbihan at search warrant rupa ni Magay. Sa Banwat Tangalan, baril ag bala na recover.
9: Dugang nga headlines, balitang lokal. Pila ka mga dahilan it masami nga blackout ag pagtaas it sukot sa kuryente. Gina-explicar it akil ko.
6: Dugang naton sa aton nga headline, balita lokal. 76 anyos nga lolo patay sa pagpamuno it kainuman sa banga, motibo bangod gamang sa kahilungan.
9: Dugang nga headlines, balitang lokal. Pagbutang it CCTV camera sa pila ka mga parte it hawili tangalan. Ginaplano matapos mabugaan it ginasugid nga illegal nga droga rong nagatambay nga mga minor de edad.
6: Headline sa aton nga balita national. Ethics Committee magapugong sa mga pending cases. Senador Pia Cayetano sambilog sa mga mag-aatubang.
9: Dugang headlines, balitang national. Mga mambabatas gininganyo si President Marcos nga unahon ng trabahador ag sukgan ng korupsyon sa ikalima nga sona.
6: Headline sa aton yung balita international. Pagpatay sa mga sibilyan sa Myanmar, lumalapas uno sa conflict monitor.
9: Dugang headlines, balitang international.
1: Balita international.
9: Tatlo patay apat ninahan sa pagpamaril sa food festival Maga Pizza Space Needle sa Seattle.
6: Headline sa aton yung balitang negosyo, Shein naka-record at $99 million na pagkalugi bangod sa US tariff.
9: Dugang headlines, balita sa patagit negosyo. Shares it pinakamabaho nga chip maker at China nagsakit masobra sa 470% sa stock market debut.
6: Headline sa aton yung balitang sports, sa Nuggets tinapatro nga $12 million nga gin-offer a Thunder kay Spencer Jones.
9: Dugang headlines, balita sa patagit tinampa. Warriors nakatutokon sa pagbilog itim matapos magretiro si Stephen Curry.
6: Headline sa aton yung balitang entertainment, Meghan Markle gintawag nga A Charmer si Prince Harry sa guest appearance sa MasterChef Australia.
9: Ag Emma Roberts ginkasagon sa aktor nga si Cody Jan.
1: K5 News FM. Yan ang radyo ko.
10: Wow, may puso.
6: Maayad-ayad nga gabi Banwait Kalibo. Maayad-ayad man nga gabi probinsya Taklan. Good afternoon, Western Visayas. So, welcome mga K5 sa aton yung pagpangalaga, D3PIO Evening Newscast.
1: D3PIO Evening Newscast.
6: Adlaw kita makaroon ita Lunes, pecha 27 sa Bugan Kara, ita Hulyo Dagon 2020 sa East. Inatod gato ni DTX Coffee Mix, DTX 500, D3 Bio Agmay, TC, rong mas nipabaskog nga alkaline-based vitamin D. Live magaling sa Broadcast Center at 94.5 K5 News sa FAM Calibo. Kami ro inyo nga mga newscasters, ako si K5 Gloria Villasmaño.
9: Aga kuman si K5 Santos Salazar.
6: Sa detalye at aton yung mga balita, una kita mga ka K5 sa aton yung balitang lukal.
11: Balitang lukal.
6: Inserbihan it search warrant it mga otoridad rong bagay isang kadating miyembro it Kafgo sa barangay Lanipga Tangalan Aklan kay inang agahon rong operasyon ay ginpatigayon daga it warrant nga ginpaguwat Korte Suprema para sa pagbayular sa Republic Act 10591 orong Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Nakarecover rong mga pulis sa lugar isang kalibre 45 nga baril na may kaibahan nga magazine ang mga bala nga ginhanang nga itago kara itatag-an at bagay nga si Rodolfo Dado. Waon man it iba pang armas nga nakitaan sa paghalughog sa nasambit kara nga bagay. Nagagawa nga rong nagapanguna kara nga subject ita search warrant ay rong 31 anyos nga gumankon itag-an at bagay nga ginkilagang si Gary Dado nga dati man nga miyembro itkafgo. Gindagagon sa Tangalan Municipal Police Station rong Daywa para ipaidagom sa nagakaigo nga proseso.
9: Dugang detalye sa tunga balitang lokal. Gin-explicar it Aklan Electric Cooperative Incorporated Akalco ro pila ka mga rason it masami nga power interruption. Agmataas nga sukot sa kuryente. Sa sangka press conference na sayuran sa kooperatiba nga nagataas ro presyo at kuryente sa wholesale electricity spot market, kung mataas manong demand ag nababawasan manong supply bangod sa preventive maintenance, ag force outage it pila ka mga power plant. Pilaman sa mga rason ipagtaas sa presyo it langis rong limitadong supply at kuryente halin sa Luzon, pagdo sa Visayas bangod sa kapos nga transmission capacity, ag iba pang issue sa linya at National Grid Corporation of the Philippines. Samtang inklaro man nga rumasami nga pagdeklarat yellow ag red alert at NGCP ay para sa load dropping para maiwasan ng total blackout kung bumigay rong mga planta.
6: Sa dugang paginaton nga detalye sa balita lokal, dead on the spot rosang ka senior citizen nga byudo matapos nga bunon at anang 37 anyos nga kainuman sa barangay Tinapuay, Banga, Aklan kainang aga-aga. Ging kilarong biktima nga si Felizardo Ribilala, 76 anyos, agrong sospek ay si Eleuterio Igharas, nga parehong residente at nasambit karang barangay. Nag-umpisaro ang insidente sa sangka birthday party kabi-i. Bandang alas 12 sigon, itong ang gabi-i, gulpi gamang, nga ginabayo it sospek rong biktima. Agkat maalipungatan raya ay nairita sa kasangag ita ikinuman, asang nga nauli sa pagpamuno. Suno sa Banga PNP, wat na record niya dating away rong daywa, ag kahilungon yamang rong nakikitang dahilan it krimen. Matapos rong krimen, tumakas rong sospek, pero matapos rong pila karang mainoras, ay nagsurrender man sa kapitan at barangay Turalba sa nasambit nga Banwa. Sa interview sa inet sospek, diraya makapati sa nahimo it anang unga nga mahipos yamang sigon. Posibleng magapangatubang sa kasong murder, rong nasambit nga sospek.
9: Katapusan nga detalye sa itong nga balitang lokal. Posibleng pagbutangan ito yung CCTV camera. Rupila ka mga parte at barangay Hawili Tangalan kasunod at insidente gin ka-involbara. At mga minor de edad niya nabuan at ginasugid ng marijuana. Sunod kay punong barangay Leopoldo Tumbagahan. Regular nanda nga ginamonitor o lugar bangod gaban rayang ginaagtunan at mga inunga nga nagawarang. Waman si Gonsanda it na-record nga iligal nga aktibidad sa lugar bago ro nasambitan nga insidente. Magawa sa reklamo angot sa gintakaw sigon nga gamit nga it-record nga nagawarang man agro mga malaswang ginahimo it mga magkapareha. Tanan man sigon nga yakip sa nasambitan nga insidente. Hay mga record nga individual nga bukon it residente it nasambitang barangay.
6: Alas 6, Jess, ratong kirang oras. Sa oras mga K5, atod gato ni DTX Coffee Mix. The healthy coffee, nakakapikagon, nakadetox ka pa.
12: Balitang National. Balitang National.
6: Ginpahayag ni Senate Committee on Ethics Chairperson Senador Tito Soto nga magapatigayon imaw ithiring agud resolbahon rong mga nakabinbin nga reklamo sa komite. Ginhambag na nga posibleng mga pangatubang sa ethics complaints si Senador Pia Cayetano matapos mag-share it gin-edit nga video ni House Prosecutor Shel Jukno angot it impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ginklaro ni Jukno nga ginbuogon sa konteksto rong anak ra nga pahayag samtang ginhambag it akbayan party list nga bukon raya it nagakaigo maghalin sa sangka Senador Judge.
12: Balitang National.
11: Balitang National.
9: Dugang detalye sa itong Balitang National.
12: Balitang National.
11: Balitang National.
9: Kinatudgaton it D3 Bio, the natural antiviral, antifungal, antibacterial specialist. Giininganyo it pilang ka mga mamalidha si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nga tawaan it prioridad sa anang ikalimang State of the Nation address o konsona rong mga reforma para sa mga trabahador ag mas hugot nga kampanya kontra sa korupsyon. Kaibahan sa panawagan rong pagpasa ita 200 pesos legislated wage hike pagbuo sa provincial wage system ag mas madasig nga pagpanabat it mga sangkot sa controversial nga flood control projects.
12: Balitang National.
11: Balitang National.
6: Alas 6:12 mga K5 aton nga oras ag ginahatod kato ni DTX Premium Coffee nga may stevia, agaricus mushroom, ag prebio coffee, prebiotic plus probiotic ag may malunggay.
12: Balita International.
11: International.
6: Nagakawag rong conflict monitor nga ACLED nga mas magalalarong pag-atake at militar at Myanmar kontra sa mga sibilyan maghalin nga makaangkon it bagong military leadership komarso. Suno sa report, masobra sa 450 ka mga sibilyan rong napatay sa masobra sang dosena nga mas killing sa unang parte 2026. Sa piyakara nagapadayon rong pakikipag-angot at pilang ka mga nasyon sa gobyerno at Myanmar kaibahan rong nakatagana nga pagbisita ni Pangulong Min Aung Hlaing sa Thailand sa Agosto sa East.
12: Balita International.
9: Dugang detalye sa itong balitang international. Ginatod katon it mighty sirong mas gimpabaskog ng alkaline vitamin C.
12: Balita International.
11: International.
9: Tatlong katawarong namatay ag apatrong naninahan kay Banong Sangkadayong Dagon nga o nga matapos ang pagpamaril sa Sangka Food Festival sa Seattle Center magapit sa Space Needle, Seattle, Washington. Suno sa pulisya, daywang ka mga suspect rong ginadudahan nga nagbagarilan. Sambilog rong naarasto, samtang ginausoy parong sambilog nga tumakas. Nagpahagmat ay pakikipagsimpatya rong maopisyal sa pamilya at mga biktima, agin kundinarong natabo nga kinagamo.
12: Balitang negosyo.
11: Negosyo. Negosyo.
6: Ang sa aton nga balitang negosyo, hatod gaton mga K5 it extend food supplement for men nga may makarot at clavawaska. Sa mga mag-asawa nga nanisdan makangkon itong nga mag-extend food supplement for men. Kaya nagabuli, gagod nga maging manami rong fertilization, ag malikawan rong erectile dysfunction, mapababayi man o gagaki. Rong extend food supplement for men, mabakaw naton sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: Balitang negosyo.
11: Negosyo.
6: Naka-record it $99 million nga pagkalugi rong fast fashion giant nga Shein sa unang tatlong bugan ni Dagon matapos nga maghina rong benta kasunod it bagong taripa it Estados Unidos sa maintok nga mga imported nga produkto. Sunod sa kumpanya, plano karang magtaas it presyo sa US agod mabawi rong dugang nga gastos. Ginpahayag man karang samtang nagapahaom rong Shein para sa ginabantayan nga stock market listing sa bahin kara ita Hong Kong.
12: Balitang negosyo.
11: Negosyo.
9: Dugang detalye sa itong balita sa patagit negosyo.
12: Balitang negosyo.
11: Negosyo.
9: Nagsakay at masobra sa 470% rong presyo at shares at Shenzhen Memory Technologies. Sa unang adlaw, ipaglista kara sa Shanghai Stock Exchange. Huwag ka na umabot sa kapin sa 3.3 trillion yuan rong kantidad at kumpanya na nangin importante nga listed company sa mainland China. Pagagamiton ita CXMT rong natipon sa IPO agud nga pagaparo ng produksyon ita memory chips ag pabaskugo ng pagtuon ag pagdevelop e teknolohiya.
12: Sports.
6: Ang sa aton nga balitang sports, sa balita hinampang, hatod ka aton ka K5, it Clinica Deo Fresh. Para sa fresh nga pamatsyagan, fresh nga hugom, Clinica Deo Fresh. Rong organic nga Deo Roll-On, nga may VCO ag vitamin E, nagapakinis, nagapaputi sa aton nga mga kilit.
13: Wow!
6: Dinatapan ita Denver Nuggets, rong Daywang Dagon, nga $12 million offer sheet, it Oklahoma City Thunder, para kay Spencer Jones, nga ni magapabilin imaw sa team. Bangod ka rin magalampas ng Nuggets sa NBA Second Salary Cap apron. Samtang magapabilin man nga unrestricted ng sitwasyon ni Peyton Watson. Samtang magapabilin mataas sa idagom at second apron ng Thunder.
14: Balakita Sports.
9: Dugang Italia sa itong balita sa patag itinampas.
14: Balakita Sports.
9: Gin-report nga nakapokus yun ng Golden State Warriors sa pagbilog itim in kaso nga magretiro yun si Stephen Curry. Bisan ginhanat si Golden Warriors nga mabuo sanday LeBron James ag Anthony Davis. Makaroon nga nga off-season tuyo pa sa gihapon itkupunan nga mapabili dong flexibility. Samtang nagapadayon nga ginasuportahan dong nasambitan kara or mga nabilin nga dag-on it karera ni Curry. Sunod sa report, tuyo it Warriors nga mangin competitive apesar nga wasanda it superstar.
14: Balitang Sports. Balitang Entertainment.
15: Balitang Entertainment.
6: Ang sa atin nga balitang entertainment, balitang artista, hatod gaton mga K5 at DTXB Resop. Para sa kutis artista, kutis malapor sila. Mag DTX Beauty Soap, rong organic antibacterial soap nga nagatap na at early signs of skin aging para malikawan naton rong allergies mga K5 sa mga may sensitive skin. DTX Beauty Soap, organic ag antibacterial soap na mabakay naton sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
14: Balita Entertainment.
6: Naging guest judge si Meghan Markle sa MasterChef Australia. Kung si inakaangko ni Mawit video call, maghalin kay Prince Harry samtang ginapatigayon rong programa. Matapos rong tawag, pa-joke nga gintawag ni Meghan ro anang asawa nga H. Charmer. Ginpakigbahin manana nga mahilig si Harry sa karne ang patatas samtang mas gusto matanana rong inihaw nga isda. Nagtauman it magkahalong reaksyon rong mga kritiko sa anakarang pagpagawa sa nasambit nga cooking show.
14: Balita Entertainment.
9: Agbaraman sa katapusan nga detalye at pagpanglaga D3 by Evening Newscast.
14: Balita Entertainment.
9: Ginkasagod ang Hollywood actress nga si Emma Roberts sa aktor nga si Cody John sa sangka pribado nga seremonya sa Sun Valley, Idaho matapos rong up-at nga dag-on nga relasyon. Gintambungan nung kasag itanak karon nga pamilya ag mga magapit nga amigo ag amiga kaya kiprong tiyahin ni Emma nga si Julia Roberts. So sa report nagabuhay itakapin sa 45 minutos rong nasambitan nga seremonya nga ginpatigayon sa tunga it mainit nga tiempo.
14: Balita Entertainment.
6: Alas 6:18 mga ka-K5 bro aton kira nga oras ay sa aton nga pinakauli nga dagagan at panyempo magaling sa aton nga pag-asa DOS
14: K5 Bantay Panahon.
16: Magandang hapon ngayon ay July 27, 2026 at naritong update ukos sa maging lagay ng ating panahon. Nakakaapekto pa rin ang southwest monsoon o habagat dito sa may western section ng Luzon. Mahina po ito, ngunit magdadala pa rin ito ng maulap na kalangitan. Posible pa rin yung mataas na chance ng mga scattered ng mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog dito sa Ilocos Region, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, maging sa area ng Palawan. Well, dito naman po sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi na ating bansa, ngayong hapon at gabi makakaranas pa rin tayo ng mga isolated o yung mga biglaang pag-ulan, pagkilat at pagkulog dulot ng habagat at ng mga localized thunderstorms. Posible pa rin po paminsan may short period tayo ng malakas na pag-ulan, kaya double ingat pa rin para sa ating mga kababayan. Sa ngayon, wala po tayong minomonitor din na bagyo or low pressure area sa loob at labas ng ating area of responsibility. Ngunit meron tayong minomonitor ng mga cloud cluster dito sa may silangan ng Visayas, Mindanao area. So again, continuous monitoring tayo dito sa cloud clusters na ito sa possibility na ito po ay magkaroon ng defined circulation sa mga susunod na araw. Kaya patuloy lamang na magantabi sa updates na ipapalabas ng pag-asa. At para naman sa maging lagay ng ating panahon, bukas araw ng Martes, mahina pa rin po yung habagat, ngunit possible pa rin na magdala ito ng mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa area ng Pangasinan, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, maging sa bahagi din po ng Palawan. Well, dito sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng Luzon, magiging bahagya maulap hanggang sa maulap yung ating kalangitan. Kung meron tayong mga pag-ulan na mararanasan, mostly mga isolated o mga biglaang pag-ulan, pagilat at pagulog dulot po ng localized thunderstorms. Agwat ng temperatura dito sa Metro Manila ay mula 26 to 32 degrees Celsius. Dito naman sa bahagi ng Palawan, patuloy pa rin po magiging maulap yung kalangitan. Possible din yung mga scattered ng mga pag-ulan dala ng habagat. While for the area ng Visayas at Mindanao, magiging bahagya maulap hanggang sa maulap din po yung ating kalangitan. Kung may mga pag-ulan tayong mararanasan, mostly mga isolated, mga biglaang pag-ulan, pagilat at pagulog na dulot ng localized thunderstorms. And during severe thunderstorms, posible pa rin po tayong makaranas ng short period ng malakas na pag-ulan. Kaya doble ingat pa rin para sa ating mga kababayan. Agwat po ng temperatura sa Cebu ay mula 26 to 32 degrees Celsius at sa Davao naman ay 25 to 33 degrees Celsius. Sa lagay naman ng dagat baybayin ng ating bansa, wala po tayong nakataas na gale warning kaya malay mga kapalaot yung mga kababayan nating mga isda, pati na rin yung may mga maliliit na sasakyang pandagat. At para naman sa weather outlook ng key cities ng ating bansa, in the next 3 days mula Wednesday hanggang Friday, nakita po natin na hindi ganun makaka-apekto yung habagat sa malaking bahagi ng ating bansa. Posible pong easterlies at localized thunderstorms lamang yung magdadala po ng mga pag-ulan. Ngunit may nakita din po tayong low chance ng scenario na posible pong may mabuong low pressure area sa silangan ng Visayas at Mindanao area. Kapag po itong scenario na ito ay natuloy, posible yung trough or extension po ng low pressure area na ito yung magdulot ng mataas na chance ng mga scattered ng mga pag-ulan dito sa Legazpi City simula Wednesday hanggang Friday. Well, dito naman po sa Metro Manila at sa area ng Baguio City in the next 3 days, patuloy naman po na magiging bahagya maulap hanggang sa maulap pa din yung ating kalangitan. Possible lang yung ma-isolated ng mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog dulot ng localized thunderstorms. Agwat po ng temperatura sa Metro Manila ay mula 25 to 33 degrees Celsius. Sa Baguio City ay 17 to 25 at sa Legazpi City naman ay 25 to 33 degrees Celsius. Dito naman sa bahagi ng Metro Cebu, Iloilo City at Tacloban City, magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap din yung ating kalangitan. Pagsapit po ng hapon at gabi, meron lang tayong possibility pa din ng mga isolated ng mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog tulot po ng easterlies at ng localized thunderstorms. Agwat ang temperatura sa Metro Cebu ay mula 26 or 25 to 33 degrees Celsius. Sa Iloilo City ay 25 to 32 at sa Tacloban City naman ay 25 to 32 degrees Celsius. Dito naman sa bahagi ng Metro Davao, Cagayan de Oro City at Zamboanga City, kung may mga pag-ulan po tayong mararanasan, mostly sa hapon din at sa gabi, at mostly po ito yung mga biglaang pag-ulan, pagilat at pagkulog-dulot ng localized thunderstorms. And again, during severe thunderstorms, posible pa rin tayong makaranas ng short period ng malakas na pag-ulan, kaya doble ingat pa rin para sa ating mga kababayan. Agwat ang temperatura sa Metro Davao ay mula 24 to 33 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro City ay 25 to 31, sa Zamboanga City naman ay 24 to 32 degrees Celsius. Dito sa Metro Manila, ang sunset natin ay mamayang 6:27 p.m. at ang sunrise naman natin ay bukas ng 5:38 a.m. Patuloy po tayong magantabay sa updates na ipapalabas ng PAGASA. Para sa mas kumpletong impormasyon, bisitahin ang aming website pagasa.dost.gov.ph. At para naman po sa pinapalabas ng ating mga regional offices ng mga heavy rainfall warnings or yung mga thunderstorms and rainfall advisories, bisitahin ang aming website panahon.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng PAGASA. Grace Castañeda, magandang hapon.
13: Thank you so much sa aton niya PAGASA DOS. Maha K5 inyong nabatian, rung mga nagapanguna nga balitaan sa aton niya pagpangalaga D3 Bayo Evening Newscast. Monday edition, July 27, 2026, ginahatod ka ito ni DTX Coffee News. DTX 500, D3 Bio Agmighty C, rung maskin pabaskog nga alkaline-based vitamin C. Sa mga dugang nga balita, mag-like, mag-follow, mag-share, ito ato ni official Facebook page, K5 News FM Kalibo 94.1.
9: Agi ni magkalipat ng Sudan kami sa aton ni official website www.k5newsfmkalib.blogspot.com ag sa aton ng mga social media accounts YouTube, Instagram, TikTok ag X account. Ag sa magusto man nga makitaan ro mga nagapanguna nga mga tourist attractions iya sa aton nga bilog nga Binche Taklan, bisitahon nga mang rong biyaheng K5 Aklan.
13: Sa nga ni pilog na website K5 News FM Kalibo sa aton nga partner sa technical side, the broadcast engineer K5 Oliver Kahinig. Sa nga man it amon nga president ag CEO kay Dr. Ramin Itang Uy. Kami rin inyong mga newscasters. Ako si K5 Gloria Villasmanio.
9: Aga ko man si K5 Sandro Salazar.
13: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko at kalingkawan sa kalibong K5 News FM.
17: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

Mayong gabi, tanan nga baturan, makabiyanan, nga tagpalamati sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Mga kapamilya, mayong gabi sa tanan, kabay pa nga sa gihapon, yara kamo sa mayong nga kaimtang, kaglabos tanan si kayong lawas, kagdalayaon ang Dios sa gihapon sa sini nga kagabihon, nga padayon siyang lukol sa aton, ginatipan kita niya sa bilong adlaw, ginpagamayo, kag sa sini nga kagabihon, ari kita. Padayon sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Kamusta kamo tanan? Kag ang tanan ng tagpalamati sa aton nga palatuntunan, kamusta kamo? Kabay pa nga sa gihapon, kamo ara sa mayong kaimtangan, kag labos tanan nga pirmi, nga hindi nagkalimot, no? Hindi nagkalipat sa Dios, hindi nagkalimot. Now, mga kautoran, kabiyanan, importante katama, nga dayaon ta siya, pasalamatan ta kay, amugid lang na ang kalipay sang Ginoo para sa aton nga tanan. Amo na nga sa sini nga kabihon sa gihapon, padayon kita sa aton mga pagtuon. Kag samtang hindi pagid kita magapadayon sa aton nga pagtuon, mga muyo anay kita. Dakilang Dios, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po yung narito muli, dumudulog sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin ay inyong dakilang pag-ibig, patawad, gabay sa buong maghapon. Maraming salamat sa pagkataon na kung saan kami po inyong pinagkalooban ng karagdagang buhay at lakas, kaya din sa pagkataon na kung saan magkapagpatuloy sa pag-aaral sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo man ang mga nakikinig sa radyo, pagpalain mo ang himpilan na ginagamit K5 News FM, at ang CEO Camilo Oye at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial at proteksyon. Ngayon din sa lahat ng mga kawani, mula sa operation manager at sa lahat ng mga managers at sa mga technicians at mga reporters, nawa ang mga pagpala na kinakailangan aming makamit muna sa inyo. At kami nawa ay makapaglilingkod na may katapatan sa inyo upang sa ganun kami ay maging tapat man sa mga tungkulin na naiatang sa bawat balikat. Pagpalain mo kaming lahat at patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Laban sa inyo, ito ay aming samot hiling sa pangitan ng mga tamis na pangalan ng Pinesos. Amen. Now, sa sining kagabihon, ipadayon ta maguturan magabiyanan ng atong ginatunan. Nakabalo kita nga ang tao gali nga biskan yabuok lamang gintugas ang Dios halin sa yabuok dayon ginuhipan sa ginhawas ang kabuhi. Pero biskan nga yamuok lamang siya, nga kun aton nga ikumpara diri sa kalibutan, ang yamuok way man gilpolos. Pero sa tubangan sang Ginoo, perti gali kabililon. Nga bililon siya, bangod kay diri sa aton ang inutunan, labaw pa kaysa o mas mahal pa kaysa panapton, mahal pa kaysa kalanon, bisan anong nga klase nga kalanon, mahal pa kaysa mga ilimnon, bisan imported nga mga wines, kung ilimnon nga wine man halimbawa. Dayon, mahal sa tanan. Mahal sa tanan nga mga kasapatan, mahal sa mga tanan mga kapispisan. Dayon, mahal pa sa karniro kaglabaw sa tanan sa pure gold. Ha? Sa pino nga bulawan nga gingamit ang lugar nga offer nga mo ang pinakadamo nga ara bulawan sa una sa panahon sang mga patriarka, panahon ni Solomon. Ginmit lang sa Biblia si Haring Solomon kag iban pa nga mga hari, bangod kay sa ilang at yon sang una ginagamit nga materialis ang pure gold sa ilang nga mga dalagko nga mga pulian nga kangay sa aton mansyon subong or labi na sa templo sang Dios. Ginagamit pa nga mga tagayan sa ilang nga balaan nga mga galamiton sa panahon sa ilang nga pagserbisyo sa Dios. Amo na nga perti ka bilidon. Dayon, diri, kung aton padayon nun siya, nga ang mahambal, naghambal ang Biblia. At kag mahambal tang mahal, mahal, sa tanan gin gamit mahal. Kay gali ka, kung padayon nun kita, diri na kita dayon, mga kabalo, kay gali ka, diri sa aton mabasa sa Roma, Kapitulo 5, versikulo 6, at sa Jesus. Sang mga maluya pa kita, si Kristo na patay sa nagakaigo nga panag-on tungod sa mga di-Diyos nun. Kay halos nga may mangin matay tungod sa matarong nga tao. Kay ayhan, tungod sa maayong tao, may mga has bisan sa pagpangin matay. Apang ang Diyos nagapakilala sang iya kaugalingon nga gugma sa aton nga sang mga makasala pa kita, si Kristo na patay tungod sa aton. Busa, sanglit karon,
di napakamatarong kita. Pagi siya dugo, labi pa nga maluwas kita sa kasingkal sang Diyos pagi siya. Kay kun sang mga kaaway pa kita, ginpasaguli kita sa Diyos. Paagi sa kamatayon sa anak, labi na, labi pa. Karun nga kaya pasaguli kita nga maluwas paagi sa iya nga kabuhi. Ano ang point rin magutoran? Kung isugpunta ang 1 Korinto 6 versikulo 20, ginbakal niya kamo sa dako nga bili, gani gamitan ninyo ang inyo mga lawas sa paghimaya sang Diyos. Ang ginhimo diri nga punto ni Apostol Pablo, nga ang perti kamahal ang paglantaw sang Diyos sa tao nga bisan kita mga yabuok lamang, bangod kay suno sa aton nga nabatian, inyong nabatian, gibasa ta ang Roma Kapitulo 5 versikulo 6 hasta 10 kag 1 Korinto 6 versikulo 20, ginklaro diri nga sang mga maluya pa kita, anong natabo? Sa si Kristo napatay sa nagakaigo nga panag-un tungod sa mga di-Diyos nun. Hindi pa kita Diyos nun. Mga maluya pa kita. Di ba? Ngayon si Kristo nagpakamatay. Grabe, napatay siya bangon sa aton. Bangon sa imo, bangon sa aton tanan. Kag gingamit pa diri ang isa kahalibawa nga siguro may halos may mangin matay tungod sa matarong nga tao. Tuod na. Diri sa aton sa Pilipinas lang, may pipila ka mga tao nga ginkabig nga mga bayani, mga heroes. Kangay si Jose Rizal, Andres Bonifacio, pag sino pa ng iban, ang mga ng video familiar gin, Jose Rizal, lamina. Nangin matay si Jose Rizal kang napatay, ginpatay siya sa mga Kastila para sa justisya kuno. Tungod kay ginbuwis niya ang iyang kabuhi para lang sa mga Pilipino nga ginapina niya. Kay grabe man, ulipon mo kita sang una sa sulod sa sobra 300 katuig nga naulipon kita sa mga Kastila. Halin sa pagsulod ni Magellan sa 1521 hasta sa pag-abot sa 1800. Hamak mo na, kadugay. Amo nang hindi kita matingala nga kita, may dugong Espanyol. Espanyol. Pero pasalamat na lang kita kay nga man. Kay kun wala, makasulod ang Espanyol diri ambot. Kay kita nga aton nga origin is ano kita magutoran? Mga Negritos of the Mountain, Negritos, mga Aitas, mga Malayo. Kung kita ninyo ang mga nitibo dito sa Surigao, mga Kungking, daw mga Africans. Itom katama, dayon pertika kulot ang buhok. Muna ang mga native dito sa Surigao. So, balik kita diri, bangod sa pag-ulipon ta sa sala. Naulipon pa kita sa, ano, sa mga Espanyol. Muna nga kita nangin Christian. Kay kung wala, ambot lang. O naayhan ang atin din nga mga ano, kaangay sa mga katigulangan nga ara sa kabukiran. Balik kita din sa ginasulti din, ginambal din, na may mga tao nga mangin matay tungod sa matarong. Yes, mabayani sila. O, angay sa Bohol, halimbawa, sino nagpatay din kay Magellan? Kabalo kita. No? Dayon, ginihimo pa ng kanta. Ambot na malon, may pipila ka mga tao. Ano, halos may mangin matay tungod sa matarong nga tao. Kaya ayhan, tungod sa matarong tao, may mga hasbisan pagpangin matay. Apang ang Diyos nagpakilala sa iya kagulingon nga gugma sa aton nga sang mga makasasala pa kita si Kristo na patay tungod sa aton. Makasasala, yun pa kamatyan. Sino ayhan diri sa aton sa Pilipinas may record nga tungod sa tao nga malaot nagpakamatay, ginapinan, agon nga masalbar, maluwas. May ara bala? Wala gid. Pero si Kristo amo ni ang ginihimo. Nangin matay siya, nagpakamatay siya para sa imo, para sa akon nga makasasala. Kaya nga man, agon matagan kita tsansa nga makahinulsol sa aton mga hinimuan nga malain na amo na nga sala, paglapas sa kabuton sa Ginoo. Muna nga sa versikulo 9, busa sanglit karon ginpakamatarong kita paagi sa pagyadugo. Labi na nga maluwas kita sa kasingkal sang Dios paagi sa iya. So paagi kay Kristo lamang nga kita nga tao nga yamuok lamang, muna nga kita bilidhon gali sa iya nga mga panulok, sa iya nga mata. Kaya nga ginbaydan kita, ginbakal kita sa iya dako nga bili sa dugo ni Kristo nga iya ginbuhos, ginula dito sa cross.
Amo nang sa bisikulo 9 kay Jesus sa sanglit karon ginamakamatarong kita paagi sa pagtuo, labi pa nga maluwas kita sa kasingkal sang Dios paagi sa iya, kay kun sang mga kaaway pa kita, ginpasiguli kita sa Dios paagi sa kamatayon sa iya anak. Labi pa karon nga ginpasiguli kita nga maluwas paagi sa iya nga kabuhi. So, ang point there is, sa mga maluya pa kita, sa mga di-Diyos noon pa kita, sa mga makasala pa kita, sa mga kaaway pa kita, si Kristo nangin matay para sa aton na tanan. Kaya nga aman, ginhimo niya nga pangbayad ang iya dugo nga ginula dito sa cross para sa aton tanan nga mga sala. Amo na gali nga, biliduhon katama, labaw pa ang imo, bili nga mas mahal kapagali sa kalanon, ilimnon, panapton, sa mga kapispisan, sa mga kasapatan, karnero gingamit, dayon mahal ka pa sa isa ka pure gold naman. Bangod kay ang dugo ni Kristo, walay bisan sin o siguro nga makakumpyot. Kung isipon halimbawa ang balor o ang bili sa dugo ni Kristo, walay makahimo sa pagkumpyot. Walay computer nga makasarang nga man bangod kay puwerte kamahal. Muna nga diri, makuturan, kung basahon taman ang sulat ni Apostol Pedro sa 1 Pedro Kapitulo 1, versikulo 18, hasta sa 19, kag 20, nagsiling diri. Kamu nakahibalo nga gintubos kamu, hindi sang madinulunton nga mga butang subong sang pilak o kun kwarta o bulawan. Gikan sa walay pulos ninyo nga paggawi na napanubli gikan sa inyo mga ginikanan, kundi sang hamili nga dugo ni Kristo subong sang kordero nga walay kasawayan kag walay dagta. Siya gintangdo so wala pa ang pagpasad sang kalibutan apang ginpahayag sa katapusan sang mga kiyon tungod sa inyo. So buta malon, hindi pa ginpasad ang mga palatukuran sang kalibutan, hindi na pasad, hindi pa na plano, butong balon, sa wala pa ginhimo ang kalibutan, sa wala pa ang tawo, may ara na gali nga gintangdo sang mag-amay nga himuon ang pagtubos paagi kay Kristo. Amo na nga makuturan nga ang pagadiyos, butong balon, ang amay, anak, kag Espiritu Santo, ang pagadiyos ginpukaw sang kaluoy para sa rasa. Amo na nga ang amay, ang anak, kag ang balaan nga Espiritu naghatag sang ila mga kaugalingon sa paghimo sang plano sang pagtubos. Kangay bala sa pelikula? Di bala ang pelikula may ara writer, may ara director, may aktor, may kontrabida, di ba may aktris, tanan, kumpleto. Pero saan o ginhimo ang script? Ginuna himo sa ang script dito sa writer. A writer, dayon may director. Pero may mga writer, kag-director pa, kag-actor pa. Kabalo na kita. Ang Diyos labaw pa sina, naaman, kay pwerte sila kagamhanan. Kabalo sila kung ano matabo sa tao ng ilang himuon, sa kalibutan ng ilang gintuga. Amo na nga, ang pagka-Diyos, ang gin-silingdiri, ang Godhead, ang amay, anak, ang Espiritu Santo, napukaw sila sang kaluoy para sa rasa, kag ang amay, anak, Espiritu Santo, naghatag sang ila mga kaulingon sa paghimo sang plano sang pagtubos agud matuman sing bugos ini nga plano gin pamatuod no gin matud or gin pamatud nga si Kristo ang bugtong anak sang Dios dapat maghatag sang iya kaulingon nga halad para sa sala. So amo na nga nakabalo kita ang si Kristo bilang Dios nagpakatao. Ano nga linya nga makatakos sang kadalumon sini nga mugma? Himuon sang Dios nga imposible para sa tao nga magsiling nga ang mas madamo pa ang iya mahimo. Upod kay Kristo ginhatag niya ang tanan nga mga manggad sang langit agud nga wala sing may makulang sa plano para sa pagbayaw sang tawo. Iyari ang gugma, ang pagpamalandong nga dapat magpuno sang kalag sang indi mapahayag nga pagpasalamat. Di bala pirmi kita na nga siling nga tani kita magadayaw, magapasalamat, permis sa Ginoo, bangod siya ang kadako nga gugma, sa iyang proteksyon, ginatipan kita, din pakamaayo. Amo na nga, kung aton pinsaron ang plano sang pagtubos, ang plano sang kaluwasan,
Amo na tani ang magahatag sang aton sang dakugid nga interes, dako nga tinguha. Nga man, kay diri makita ta ang gugma nga ang tao perti kagamhanan, kabalo na kita nga kita halin lamang sa yabuk nga kunbaga mag-experiment ka angay sa mga nag-experiment. Di ba? Pag-experiment mo ka angay sa mag-dissect ka na sang paka, eh mo siya operahan, buhi pa. Makitaan mo sa dalom ang iyang mga organs nga nagpitik-pitik. Pero kung halimbawa naghihimo ka-experiment, kung hindi man siya magpulos, daw hindi mag-success, ihaboy, dayon kuha ka naman. Ang point diri sa atong ginhimo, halimbawa mo nga, ang Dios gamhanan katawa, halin lang kita siya buk. Sang nakasala, si Adan, kag si Iba, pwede naman nga isikwayon sila, bahala na kung ano matapos sa ila, maghimulain naman nga tao nga, amo naman ang iyang nga, iyang hatagan sa kondisyon, kung sila magpadayon, sila katotom, sila amo ang mangin magdumala sa dris sa kalibutan ngayong intuga. Pero wala. Kay gali ka, may plano na sila nga yara na, ginplastar na ang script. Di ba? Aran si Kristo nga siya ang aktor nga bali mapatay. Ang aktor man nga kontrabida, musta na sa mo ang nangin mandinalagon sa kalibutan. Pero si Kristo nga napatay, siya man nangin mandinalagon, bangod kay ang plano amo man nga siya ginmapatay, kag agod nga kita mahatagan sang isa pa ka tiyon nga may ara kita tsansa nga makinulsol. So, muna ang dako nga gugma. O daw anong nga gugma? Daw anong nga wala tupong nga gugma? Ang pagpamalandong sini nga gugma, magatinlo sang aton mga kalagikan sa tanan nga mga pagkamaiyahon. Magadulong ini sa disipulo, kita nga mga alagad, sa pagpanghiwala sang kaugalingon, magpasaan sang krus ni Kristo kay muna iyang insiling pirmi nga, kung buot ka mo magsunod sa akon, luyag ninyo ka mo magsunod sa akon, kinahalan, ipanginwala ta nga aton kaugalingon kag magsunod sa iya, kag magpasaan siya krus. Magsunod kita sa aton nga manonobos. Amo na nga, si Apostol Juan mismo nagasiling sa sinigin pahayag sa aton ang gugma sang Dios. Nga, ginpadala sang Dios sa kalibutan ang iabog tong anak, hagod, nga magkabuhi kita paagi sa iya. Amo natani na ang pinaka-importante nga punto sa aton nga kabuhi, mga kuturan. Kung maintindihan ta ang dako nga gugma sang Ginoo, ang plano sang pagtubos, amo gali na nga balikan to tong ginhambal ni Haring David sa Salmo 8:4. Ano ba lang tao nga ikaw nagasapak sa iya? Ano ba lang anak sang tao nga ikaw nagaduaw sa iya? Kay amo gali ni ang butang balon nga sa hindi pa kita kung aton basahon makuturan ang 1 Juan 4:10 nagasiling sa sini amo ang gugma. Hindi nga ginhigugma ta ang Dios kundi nga ginhigugma niya kita kag ginpadala ang iya anak nga katumbasan sang aton mga sala. Ang butang balon is sang wala pa si Kristo magpakapat magamapatay ara na ang ilagugma nga plano kag sa wala pa kita mahigugma sa Dios, ang Dios na higugma na sa aton. Kay kun aton basahon maguturan ang 31:3 sa English version sang Jeremiah nagambal dito nga, I have loved thee with an everlasting love, therefore I withdraw thee. Na ginhigugma kita sa isa kagugma nga walay katubtuban. Naman, kay walay katubtuban ang gugma sang Ginoo sa tao. Pero kita nga tao, wala. Muna nga, kaangay lang sa ngaluyag. Bisikan hindi magasapak ang mga dalaga, kung kisa mga hindi nagasapak, nga man, bangod kay labi na sa aton nga tiyempo subong, nga damo mga palakiro. Ang matabo na, nga bisan diin makatubang dalaga, maghambal dayon, I love you, I love you. Pero pag talikod naman, dito naman tubang sa iban, I love you lang yapon. Pero ang Ginoo hindi sa muna. Nang gugma niya sa tao, walay katubtuban. Amo na nga, kung kita makaintindi sa iyang dako nga plano, walay rason nga hindi kita magasapak sa Dios, kag hindi kita magalagad nga sa matuod-tuod gina pagalagad. Now, kung aton nga pinsaron maayo ang plano, ang plano para sa aton nga sa pagtubos, so para sa pagtubos sa aton, hindi isa ka ulihi nga panghunahuna. Isa ka plano nga ginhimo pagkatapos ang pagkapukan ni Adan. So hindi na siya nga aman. Ini siya isa ka bugna sang misteryo nga gintago sang kahipos sa sulod sang mga tiyon nga wala sing katapusan. Amo tumalon,
nakaprepara na daan sa atong istoryahan dahil kaangay lang sa isa sa script, no? Isa ka script nga, isa ka pelikula o isa ka drama. Ay sa ini kapag buyagyag sa mga prinsipyo nga halin sa walay katapusan nga mga dag-on nangin sadsaran sang trono sang Dios.

0: D3 Bio with Physium.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memory ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
2: Ang tonsista is part of our lymphatic system.
3: Right.
2: Kumbaga, amo ni siyang una-una, first and foremost, siya ning una-una ang gatubang sang tanan nga viruses, kanan nga bacteria na nagsulod sa imo airway kag si imo oral cavity, no? So ang ano ni Anton si Duani siya ka ano kamas, no? Duani siya ka tissue. Ang ini siya nga tissue ni puno ni siya sang ginatawag nga aton nga WBC, script part isa sang aton lymphatic system. Ano ang WBC ta? Amo na mga macrophage ta, mga immune system ta, tatatatan. That's why it's normal kung may nakita sila nga bacteria kag mga viruses ang simulawas, una-una ginis na mag-react. Once mag-react ang immune system mo, inflammation goes in. Because remember, inflammation is part of the process nga ginabatuan sang aton immune system, mm-hmm, ang bacteria kag viruses. Pasang na wala nga naghilanat ka, mm-hmm, nag-inflame ka because your body wants to beat. Gusto nila batuan ang mga virus kag bacteria lang sa lawas mo. Ti ang una-una gigatubang sila ang aton tonsils, no? Mm. That's why kung ma-overwhelm ni sila, gahubag sila. Diin bala ang lugar ni D3 Bio. Tatlo ang ways mag-usas ang D3 Bio. Number one is ang pagtumad mo sa D3 Bio, mm, masunod sa chan mo, mihimo sa medium chain triglycerides, mihimo siya monoglycerides like monolaurin, putiktahan ng aton lawas to our blood system, tatantanan to the smallest
3: pero
2: part.
3: Pero kung may tonsila ito sa sir boy, hmm, mas prefer ko i-ano niya ang D3 Bio.
2: Oil pulling.
3: Oil mas pulling. Nami kung naka-oil pulling ka, kay dasig ano, epekto sir boy.
2: Correct. No?
3: Kag wala na sa plain nga D3.
2: Why na sa plain na D3?
3: Sa D3 Bio, pag may tonsil ka, or even mouth sores, canker sores. Pwede na mabuligan,
2: pwede,
3: sir boy.
2: Pwede.
3: Through oil pulling.
2: That is the power of D3
3: ang
2: Bio.
3: Ang D3 Bio, may ara siya MCT, nga kaya niya patyon ang grupo sang bacteria nga streptococcus bacteria, sir.
2: Correct.
3: Boy. Nga amon ang cause sang tonsillitis. Imagine, because of the MCT, ang amon D3 may MCT. Ang iban nga D3 nga ginainom nyo, wala na MCT. Hmm. Take note.
0: D3 Bio!
4: Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3! Pamakal sa mga butika. D3 Bio!
2: We are just talking about the effect of extra virgin coconut oil. Wala pa yung vitamin D3, hindi ha? Extra virgin coconut oil lang, aara pa lang kay D3 Bio. Amo na ng epekto si mo. So kung mag-oil pulling ka, no, imuon niya, hugasan niya ang imo tonsils. Once magsulod to, ma-absorb.
3: Ang tanan nga mga kagaw da, ngara da, ang cell membrane sa amo na nga kagaw, ma-disintegrate, sir boy.
2: Wasaag
3: sila.
2: So, inisya, matap na. Dayon, hindi na maghubag ang imo tonsils. That's why we're always calling D3 Bio as a natural antibacterial.
3: Oh, you know? Pinaka the best nga natural antibiotic, D3 Bio na.
2: D3 Bio. Oh. That's why hindi ka na mag-antibiotic, no? Mm. Give your body the chance to recover, anay.
3: Amo na yung chore, sir boy. Mm-hmm. Sa conventional or synthetic, you need nga ara na yun.
2: Ara na yun.
3: Kay grabe na.
2: Grabe na.
3: Aton niya, sa chore sa no, sa alternative, before pa may infection, inom na ka natural antibiotic. Cure. Prevention is better than cure. Amo na perminti mo. Mm-hmm. Wala nga, bisan wala ka balatian, inom ka, D3 Bio.
2: D3 Bio na yun.
3: Kaya ang purpose na is, di ka kabalo, san o, masulod ang kagaw. At least siya, may preparasyon ka. Hindi nga siling ginpasulod mo ng kontra, kagamu pa ni mo pag ano,
2: oh, pag-ira. Lain na yung istorya.
3: May nakita ko, sir boy, kung plakaong ka gitamis, after kaong tamis,
2: ma-oil pulling
3: ka.
2: Oil pulling ka.
3: Kaya nga, inang mga tamis yung kaon mo, pistahan na kakagaw.
2: Correct.
3: Pag pista sa kagaw, siyempre mahapit na sila sa mga tonsil. Siyempre, diha ang battleground. Hala, inawayay, sir boy. Amo nang mahubag ang imo akan. Meaning pa, likawi ang tamis kung di ka gusto magbalik-balik ang tonsillitis.
2: Mm-hmm.
3: Or, practice ka oral hygiene. Gamit sa D3 Bio, himuon mo oil pulling.
2: Oil pulling, no?
3: Wala kalingaw, usap-usap pa lang na dabla.
2: Correct, ma'am.
3: Imumug-mumug lang. Kaya hindi lang niya ang kagaw sa mga streptococcus. Tanan nga kagaw nga arada, kaya niya ipatyon, sir boy.
2: Correct, no?
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doko, naibaluan kong taas ng dali akong blood pressure. Pahin ang paninisis ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mga butika! D3 Bio! Health News! Ang pagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM.

0: sa Kalibwa Clan. 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka-office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula, kag nagadry. Gintistingan ko ang eye care capsule, kag ginpatuluan ko ang akong mata sa eye care drops. Nami siya kinadula ang pagpula sa akong mata matapos ang 3 ka-oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
0: Para sa epektibo ng kombinasyon, magtuman na sa Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika. Dry eye, pirmig katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may ara sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang medical adjuster nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio.
1: Ang Physio
0: yung may D3.
1: D3 Bio.
0: D3 Bio.
2: Ako si Boys, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio
1: yung may Physio.
0: Ang Physio
1: yung may D3.

0: Barangay Kagawad, Elgin Castanyo, ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.

nag-Mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-Mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.

0: Pre, Tonyo, tayo, musta ang bulang kape, pre?
1: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik.
2: Performance mo pala. Maluya na. Mang-extend ka. Extend food supplement for men. May maka. Kag-vabuwas ka. Gara ka pataas ang energy kag-stamina. Para sa mas matukay nga performance.
0: Di, pre. Musta ang bulang kape, pre?
1: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
2: Extend food supplement for men.
3: Tikasin.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag Clinical Dairy Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinical Dairy Fresh.
3: Nagabasa na naman bala ka.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Dairy Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum.

0: Ramil Uy. TTX 500.
1: June 7, Lord. 57 akong edad.
2: Ano kinabatsyag mo sa una?
1: High blood gid ko. Magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuhan sang DTX 500.
2: Pag kumarmo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka
1: magkino? 3 times a day ginakon ang DTX.
2: Okay.
1: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
2: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
1: 180 over 100.
2: Ano subong pila na lang imo blood pressure?
1: 120 over 90.
0: DTX 500.
3: Ako si Jean Paul Hineroso. Storyanta karon. Ano bala ang inyo nga brain? Kag paano ni mapiktahan sang oxidative stress? Upunta sa akong diskusyon si Dr. Ramil Uy, amon CEO, Dr. Ramil.
4: Sa mga wala pa nakainom DTX 500 kag Mighty City, para gini sa inyo nga kan topic kay diri mo may buluan kung ano ka importante ang antioxidant sang DTX kag Mighty C para sa imong brain health kag ang iya nga normal function. Ang ka importante nga sa mga wala pa kainom, inom na mo DTX 500 kag Mighty C.
3: Isa sang mga super busy nga organ sa lawas sang tawo amo ang brain, the command center of the human nervous system. Ini ang ginabug-usan sang masobra 100 billion ka mga nerves nga naga-communicate in trillions of connections nga ginatawag synapses.
4: Ang utok ang nagabaton sang signal halin sa mga sensory organs sang lawas kag ini man ang naga-send sang commands and information pakadto sa muscles. Ang kabug-aton sang brain, Sir GP, is about 1.4 kilogram, that is 2% sa imong total body weight. Mas dalag ko ang brain sa mga lalaki or 10% lang larger kon inkubara sa brain sa mga babae.
3: Ang brain ang may 86 bilyones ka nerve cells.
4: Perte ka damo.
3: Grabe. Nga ginatawag nga neurons or gray matter.
4: Imagine, Sir GP, ha, kung ano kadako sang demand sang utok sa oxygen kag glucose. Ang question, pila ka DTX 500 kag Mighty C ang imog inom? Basin gani, wala pa. Dapat imunis na pakaunon sa antioxidant. Bilyones ang mga selula sinikag, ang kada isa sa ila ang nagagamit sang oxygen. Kung ang isa ka selula gagamit sang oxygen, kinahanglan man yung antioxidant. So 20% ang volume sang oxygen nga aton ginaginhawa ang nagakadto sa brain. But silingon, Sir GP, amo na kadamo ang free radicals ang ma-generate sa imutok. Siyempre, sa ginasiling na to, isa sa mga pinaka-busy, pinaka-grabe mag-produce sang free radicals, imo brain, imo heart. Di, wala pa na labot sa imo bisyo. Ang sige mo count is ang mga trans fats inatanan nga mga nagapromote sang oxidative stress sa brain. Tikon wala ka gainom sang super antioxidant nga DTX 500 kag Mighty C. Tingala ka bata ka pa, ga mental fatigue ka na, ga mental block ka na, da wala na gagana imo utok, ga sakit imo ulo, ga migraine ka. Ina, Sir GP, mga palatandaan nga grabe na ang oxidative stress sa imo nga utok.
0: DTX 500.
5: Ako si Laylay De La Cruz.
2: Ano ang imo ginabatyan?
5: Taas ang akon nga sugar, 375.
2: Sang nag-inom ka, ma'am, DTX 500, pila na lang subong imo nga sugar? Nakapacheck ka?
5: Partigi ka namin isang DTX 500 kay. Ang akong blood sugar subong, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80.
2: Subong sir, pila na lang imo nga blood pressure?
5: 120 over 180,
2: wala
5: sir.
2: Wala ka maintenance?
5: Wala na, sir. Kundi DTX lang.
0: DTX 500!
4: So, amo na, hindi man pwede, Sir GP, nga hindi ta magamit sa ito na utok.
2: Ano
4: na nakaroon? Kay bisan pa, at rest ka, your brain still needs to control your breathing and your basic biological function to maintain life.
2: Correct.
4: Tulog ka, B, tulog. Gagihuga po ng brain eh. Sige ka ginhawa, sige ka produce ang free radicals. Tikon wala ka antioxidant, it will create imbalance sa dito ang redox state sang brain. So, mas bintaha kung naka-DTX 500 ka kag Mighty C. Take note, ha, layo sa imo ang mga Alzheimer's disease, dementia, epilepsy, kung bastante ang antioxidants nga halin sa DTX 500 kag Mighty C ang imo nga ginainom. Because you can maintain sang healthy environment sang imo nga central nervous system or importante ang imo nga brain. Hindi na pagulat nga magproblema ka sa imo health. Pagi sa husto nga pagkaon, healthy lifestyle, exercise ka, inom ka damo tubig, tulog ka timprano, iwas stress, wala bisyo, kaon utan, kaon prutas, kag ang pinaka-importante, taas ka tama ang imo nga antioxidant nga suplemento adlaw-adlaw. Di, ara lang sa DTX 500, ara lang sa Mighty C, ara lang sa Pure C.
0: DTX 500!
6: Ako si Tumasyon sa Barangay Port. Ang ginabatyan ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
2: Sugod lang nag-inom ka
6: DTX 500.
2: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
6: Almost 3 months na.
2: Kamusta ang alay sa kamot?
6: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
0: DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan
7: kabilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM.

0: estasyon sa Kalibuatlan. 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sa eye care drops. Nami siya pinadula ang pagpula sa akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag I Care Drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sa I Care Gold kag patuluan ang mga mata sa I Care Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gihugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sa lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc kag ginpapaskog sa dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma. Mag-I-Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sa I-Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sa I-Care Drops at doon na ang I-Care Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drug stores.

0: April Pio.
1: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man nami akon na kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma naging kamalipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika. DGX 500.
3: Ako si Albert nga taga Dumaguete. Ako ang akong mga TL o mga panakit. Ili na pagkadungom na po sa DTX 500. Akong gidouble dose. Mga kapsul sa buntag. Mga sagadi. Wala pa'y bulan. Nawala ang ubag-ubag og sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
4: Mabali sa mga butika.
0: Mataas ba lang ang imo blood sugar?
4: DTX 500.
0: Ikaw ba lang ang may diabetes?
4: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
4: Ang may powerful compounds.
0: Yan ang gapanupo.
4: Kagakontrolar
0: sa imo blood sugar.
4: DTX 500.
0: Asal Ricard.
4: Epic.
0: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Inaag kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
7: Mabakal sa mga butika.

0: Food Supplement for Men.
1: O si Junie taga-Bacolod, kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
2: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, ga, gabasa na naman?
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa.
2: Kag nagabaho ang kilikili.
4: Mag Clinical Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinical Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman, balaga.
2: Ah, lain naman na iya.

0: best friend sa mga kababaihan.
1: Sforbiotics.
0: Gina-maintain ang pH level sa feminine area.
1: Sforbiotics.
0: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sforbiotics.
2: DDX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Ang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DDX Beauty Soap.
4: Mamakang sa mga butika.
5: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto?
6: Clinica, Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500. Clinica D3 Bio. Clinica Sport Bionics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Pre-Bio Coffee,

0: Ramil Uy.
1: PTX 500. Imo pangalan na partner.
2: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
1: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani
2: 470.
1: Sangsano ka nagsugod inom na DTX 500?
2: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times a day.
1: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
2: 160.
1: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
2: Inom kamo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa
0: ako. DTX 500.
3: Aton talakayan subong is all about allergy. Isa ni ka immune system response ang mga foreign substances. Normally, hindi man harmful sa lawas. Ah. Sulod bidang yabok, mga balahibo, asok.
4: Siminto.
3: Actually, isa ni sa gitawag nga overreaction sa imong ano, abnormal immune system response. Kung gato ka rin allergy, mangoy mo immune system eh. Pero kung healthy man lang imo immune system, kag-alam, hindi ka na mag-allergy ah.
4: Oh, correct Dr. Ramil, no? Take for example, ang allergy sa pagkaon. May mga tao nga hindi allergy sa seafood, pero later on naka-develop sang allergy sa mga pagkaon nga wala man siya allergy before, no?
3: Ang iba niya makakaon niya pasayan, kasag, shellfish, gakuan dai panghabal dai ang panit, hindi baka ginawa, ginhapo dayon. Damo lang ginabatyaga. Ang asthma, isa na sa porma sang allergic reaction. Kag ang worst nga form sa nga allergy is ang respiratory attack. May pagani ang panit kay siyempre gapantal-pantal tapos kaluton mo lang eh. Kung kabalo ka ang kalot eh, mampawa naman. Pero ako nandika ka ginawa ito, delikado na yan.
4: Gusto. Delikado kung ikamatay isang tao, ang worst form of allergy, ilabi na kung iguon na imusin nga lungs. Kaya isang hardjack pa na.
3: May ginatawag sa GP nga status asthmaticus. Ining medical emergency nga sahi sang asthma exacerbation, kundi mayara sang hypoxemia.
4: Huwag ka oxygen.
3: Hypercapnia. Sobra kadamo carbon dioxide.
4: Husto.
3: Na sa imudugo bangod sang hypoventilation. Or hindi giga kaginhawa sang husto eh. So ang sunod sinati secondary respiratory failure eh, patay.
5: PTX 500. Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
1: Sugod lang nag-inom ka DTX 500.
5: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
1: Almost 3 months na.
5: Sa isa ka adlaw kapila ka mag-inom?
1: 3 times hindi.
5: Kamusta ang alay sa kamot?
1: Wala na.
0: DTX 500.
3: So simple man lang, management sir GP, inom ka sang food supplement, termina mo na ginaya balik-balik para sa imong nga healthy nga immune system, DTX 500. Or pili lang sa Mighty C or Pure C. Amo man na ang gabulig sa imo. Take note, imo lawas wala ka produce ang kuan vitamin C.
4: Gusto.
3: So you need supplementation. Kay hindi makumpleto sa imo ginakaon. Nga gakaon ka pulo ka bayabas ka dadlaw. Gakaon ka pulo ka orange ka dadlaw. Gakaon ka guyabano. Yawan ka na ya. Amo ra ka importante nga adlaw-adlaw mainom gi kaya DTX 500.
4: Correct.
3: Isas pamatuo na Sir GP ang sige na ko inom sa Mighty C. Wala gi kuya allergy. Bisan ano pa nga higop ko kaya buk, no? Mga pagkaon, mga bulong na luyan sa Ginoo ay man. Kaya ang sekreto dais palakaon ka gulay. Si palainom ka DTX 500, palainom ka Mighty C. May allergy ka pa ba? Sige-sige ha lang. No, kung halimbawa may history ka allergy, it takes hindi na madalas one month ka inom sa DTX 500 yung Mighty C. It takes years para matadlong ang imo immune system, para mag-healthy, para mag-alam. Amo na importante kag kabalo ka mag-into. Permanente ra ginatidlo mo, intuon mo imo immune system. Paano mo intuon imo immune system? Di gutom ang immune system pagaga. Inom din ka Mighty C kag DTX para amo na pagkaon din sa imong immune system. Kay kung unahan mo nakatamis, sigurado hindi na pagkaonon sa imong immune system ang DTX. Nga permi ka hambalon sa imong tatay nanay, kaon prutas, kaon gulay.
4: Tuod no?
3: Because of antioxidants.
4: Correct. Of course.
3: Because of antioxidants. Inhatag na sa Ginoo para magdepensa sa tanong batok sa adlaw. So, ang sikreto, kauno naton siya para inang antioxidant nga ara sa tanong ma-transfer sa
4: ato. I-transfer sa imo. Posto.
3: So, gasto pa ka? Kakapoy kaon niya. Hindi
4: ka
3: kapoy magsikaon na ng mga bark.
4: That's why
3: the DTX 500 lang ang Mighty C. Arada ang pinaka super antioxidant sa kapsulay nga ina.
4: Correct.
0: DTX 500.
6: Ako si Herminia Titong, 53.
1: Pila ang imo blood sugar sa una?
6: Sobra 300.
1: So pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
6: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
1: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
6: Oo.
1: Ano nakadugay ka naginom?
6: Mga sobra na isa kabulan.
1: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
6: Oo.
1: Anong resulta? Pila na?
6: Sobra na lang 100.
0: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Across the land, across the seas and across the nation.

0: hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa Ikaayong Lawas.
1: Diri natong pag-istoryahan mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan. Of course, ang aton main nga mga suplemento, like for example, ang aton DTX 500, kag ang aton nga Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, of course, D3 Bio kag Clinica Spore Biotics. Istoryahan ta, no? Para nga malikaw kita sa sakit. Bawal magkasakit, problema gid, no? Sa aton kaugalingon kag sa aton mga mahal sa buhay. Saluwat mayong aga sa tanan kag gina-take naton ining opportunity sa pag-greet sang tagsa-tagsa sa tanan nga managa celebrate sang ilang birthday. Happy birthday sa tanan-tanan. Of course, ang mga upod naton sa atong programa, Sir Kevin, no? Kevin Bigay kag si Sir Boy, mayong aga sa inyo mga partners.
2: Mayong aga engineer, no, kag sa mga suki naton nga tigpalamati kag kay Sir Boy galing, no? Sa mga Isil North, Isil South, Isil FWs kag solid listeners naton, K5 solid supporters naton, mayong aga sa inyo tanan, no, kabay pa naka DTX 500 na kamo ang superior antioxidant nagaprotekta sa inyong nga selula kag syempre ang Mighty C alkaline vitamin C D3 Mighty C alkaline vitamin C nagapabakod sang aton nga resistensya kag D3 Bio para dasig kita mag-ayo sa anuman nga sahi sang impeksyon, tugas sang mikrobyo kag syempre, no, ang pabakod nga probiotic food supplement ang Clinica Spore Biotics.
1: Mayong aga, Sir Boy.
3: Mayong aga, Engineer. Mayong aga man, Sir Kevin. Mayong aga sa atong mga suki. Isil North, Isil South, Isil OFW. Mga pinalangga kong Slow Rams and KSS supporters. Good morning sa inyo, kabay pa. Kampiyon ng lawas kay naka DTX 500. Ah, amuni ang ginagapahubin sa atong silula kay super antioxidant ini, no? Amuni ang gabato sa ginatawag nga premature aging. Brought about by ano, mga bisyo mo, smoking, pagpulaw, ano pagid, stress engineer, ano pagid, no, mga environmental factors, mga pollution, mm-hmm, that causes yourselves to age faster. So kung gusto mo na punggan, gusto mo mahagan-hagan ang epekto sa imo bisyo, mag DTX 500. Kung gusto mo ibos ang imo immune system, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sa imo immune system. Sa mga soldado sa imo lawas, pa makareact da yun, engineer. Pa makabato da yun sa ginatawag ng mga invasion sa mga mikrobyo ang imo immune system. Lalo na sa mga anomalia nga katabo sa sulod sa lawas mo, remember yourselves, sometimes they become abnormal, no? Mm-hmm. Ang ka-check ni si ila, ang imo immune system para hindi na sila mag-develop into cancer cells. So importante gid nga suportahan ta ang aton immune system. Mag Mighty C, the alkaline vitamin C. Ang paaman, engineer, gamat-amat kaputi, ha? Ganami ang skin kung naka Mighty C adlaw-adlaw. When it comes naman sa imo eyes, mm-hmm, ha? If you want to take care of your eyes, hapos ni Memorizer, no, nga supplement, Eye Care Capsule Gold, no? Amo ning pinakamayo nga gitawag nga suplemento when it comes in protecting your eyes. Sa mga estudyante dang palatuon, ha, mga tao nang computer pan mi ang ginatubang, ang ginatawag nga ga-abuse pan mi sila mataga pulaw pan mi, this is the best supplement for you, Eye Care Gold, no? And of course, to wash your eyes para mag-relax ini, mag Eye Care Eye Drops. And of course, ang bida, no? Kung gusto ka mag-ayo kontra sang trakaso, ubos, ipon, kagilanat, dala sang mikrobyo, mag D3 Bio.
1: Okay, okay, no? So, istoryanta, sini nga kagahon about insomnia. Mm-hmm. One-third sa mga gulang-gulang na bula, Sir Kevin, mm-hmm, nag-suffer sining insomnia. Ang buti nga sa insomnia, ang in means not, mm-hmm, ang somos means sleep. So, hindi maka tulog. Oh, so amunang atong pag-istoryahan subong Sir Kevin, kabalo ka mga dagko mga personality like Nikola Tesla, ga problema sinang tulog
2: sang insomnia, no, ga suppressor sila sang insomnia. Uh-huh. So para sa atong DTX 500 kag Mighty C Health Alert, aton talakayon ang ginatawag nga insomnia kag kung paano bala makabulig ang antioxidant sa aton nga sleeping pattern, no, mm-hmm, sa quality sang aton nga pagtulog. So, engineer, mangkutunta ka. Pag nabatian mo ang word niya insomnia nung gasulo din sa mga pinsar.
1: Di, medyo kapoy ka. Sa akuntag lang tao na yan, kapoy, tired. Kaya wala tulog mo.
2: So, mo na, engineer, wala tulog. Pero ang insomnia, engineer, hindi limited sa wala lang tulog. No? May ara, pag nagambay kita insomnia, it's the totality of your quality of sleep. So, sakto to, kulang ka sa tulog, hindi ka mayo makatulog, or nabudlayan ka magbalik tulog kag timprano kapag abugtaw, engineer. Let's say, nagpulaw ka, pero timprano kag abugtaw. So, that is also a hallmark of insomnia. Hindi lang limited ang insomnia sa wala katulog.
1: So, but yun, kung kulang tulog mo, problema, insomnia man na.
2: Yes, engineer. Considered man na siya nga insomnia. So, ang insomnia, engineer, is amuna ang iyang kwan. May ara duha ka klase sang insomnia. May acute kag chronic nga insomnia, no? Ang acute short term lang niya. Kadali lang, let's say pagka next day nami naman tulog mo. Pero ang chronic insomnia, amo gini siyang naga labot tatlo ka semana nga ginasupreher mo.
1: Pabalik-balik iyang problema.
2: Sa tulog, no? Hasta 3 months and mas lawig pag engineer. So, nga importante ang tulog sa aton, no, bilang isa ka tawo. Hambalga ni Sir Boy Perme, ang tulog dira kalabanan gakatabo ang pag-repair sang aton lawas.
1: Repair and maintenance.
2: No, kay ti syempre nga aton lawas bilong adlaw nag-undergo sa oxidative stress or sa oxidation process. So to cope up dira, kinanglan magtulog para ma-repair ina nga mga damages ang aton mismo nga lawas, engineer. Pero hindi lang gali kay amo na ang gakatabo sa aton lawas kung kita nagatulog. Ang aton nga mga hormones gakabalanse, no? Kay kibilog adlaw, gaganay mo lawas o gataas mo cortisol. So once pagbalik mo pag nagtulog ka, gamat-amat na siya naog, no? Ginapa balanse liwat ang imo nga mga hormones para ang imo nga lawas mag-relax. Kag siyempre gina-consolidate ang memory, engineer, no? Ang mga learnings, mga knowledge, mga experience nga natabo sa imo sa bilog nga adlaw, taguon ina sang imo nga brain para madumduman mo sa mga masunod pa nga mga tinuig, engineer. So ang pati pagidili ang pagpabakod sang imong immune system nagakatabo man kung ikaw nagakatulog. Now, anong matabo, engineer? Anong mga bagay ang pwede makatugas ang insomnia? Una, stress. No? Stress ka sa anxiety.
1: Like, for example, gimbayaan ka sa imo nga uyab.
2: So, sa ini nga kondisyon, engineer, nga kung ara ka sa stress, ara ka sa anxiety, ang imo nga brain is hyper alert, no? Hyperactive ang imo nga brain. So, example sa mga pwede magtugas ang imo sa stress, financial problem,
1: okay,
2: work pressure, family concerns, kag syempre emotional trauma, engineer. So, paano ini kay ang stress amuning nagapataas ang cortisol sa aton lawas, engineer. So, ang cortisol is a stress hormone nga mabudlayan ang aton lawas sa pag-relax.
1: May magambal, Sir Kevin, ngayon ang mga buang, kunoy nagalakat mo sa dalang, isa daw wala pantalon, wala pa ako nung kaka-stress mo.
2: But, yun na sila yung engineer, wala sila kaka-stress, but they have lost their sanity.
1: Gani. No?
2: Amo na sila engineer. Because may ara defense mechanism ang aton nga lawas, no? Ang aton nga brain. If ang stress tam-an hindi unbearable, hindi nakaya sang aton nga brain, either ma-depress kita,
1: okay,
2: ma-anxiety kita, or we lose our sanity.
1: Mabuang ba?
2: Amo na siya, engineer. Mabuang. We lost our sanity. So, remember, defense mechanism na sang aton lawas to keep going kay hindi na kaya ang stress sang aton nga brain. So, balik kita sa aton main topic, engineer. Ang pwede makatuga is ang poor sleep habits. No? Inang irregular bedtime. Matulog ka na gid lang, ara ka na sigdaan mo, galantaw ka pa TV,
1: cellphone pa.
2: Or gatulog ka nga or ara ka sigdaan pero wala ka gapatay suga, engineer. So pwede na siya. Kaya ang ina nga mga bagay pwede ma-suppress ang aton nga sleep hormone.
1: Okay.
2: Which is ang melatonin. So mabudlayan kita magtulog.
1: Ang mga tigulang bra ko, no? Ang ilang partner, ang asawa nila, butangan nila sa isa ka kwarto. Kaya hindi ko sila makatulog mga daan. May partner pa.
3: Experience ka na engineer.
1: gi
3: okay, uben ka pa yan.
1: Uben.
2: So para ko engineer mo o pamantulog ko nga hulid ko si Mrs.
1: Ate oh.
2: Oh, so ikatatlo engineer nga bagay nga pwede makatugas ang ginatawag nga insomnia no. Ang tuma nga pag-inom sang caffeine.
1: Okay.
2: No, kape, nicotine.
1: Okay, sigarilyo.
2: Kag mga stimulants nga ara sa mga bulong no engineer like mga hindi lang bulong
1: mga energy
2: mga energy drinks
1: okay.
2: Soda no mga soft drinks
1: okay
2: ara na sila ikaapat mga medical conditions engineer pwede magtuga insomnia like chronic pain mga may ara kada ginabatsyag no prayer ka nga balatian because sometimes ini nga mga balatian nagatuga sa aton sang discomfort that's why kita mismo gakabudlayan man mag tulog
3: hantali what no that support gantal yutay nga support ang manami nga lecture ni Sir Kevin no at ang role naman ni D3 Bio when it comes to sleep sleeping Friday so na to how does D3 Bio together with DTX 500 and MyTC helps you sleep ano git bala ang main character sa pagtulog sa tao. It's a grain-sized organ, no? It's an endocrine gland called the pineal gland, no? Amo ning tawag, amo pineal gland nga ini, amo ni ang tawag nga may amo ning night shift manager. Kung magtulog ka na, it manage the body. So subong adlaw tun ato, how does D3 Bio helps your pineal gland, no? Again, tambal na mo, ambal tatutigin na ang pineal gland, kagamay-gamay lang gid ni. But it is highly vascular. What do you mean highly vascular? Biskan do, ano na siya,
1: dumais.
3: Dumais, do butil lang sa bugas ni
1: kadako.
3: Gabi ang dugo kakadto di. Meaning to say, it does a lot of work. Meaning to say, kampyon, damok ni siya obligasyon sa lawas. Of course, kintawag siya night shift manager kay once may ano ni siya, may light detector ni sa engineer.
1: Okay.
3: Once gani makita yung makita mabatsagan nga wala na suga, gaandar ang imo pinyaglan. Pandaron mo suga, patay naman siya. So the only way to activate your pineal gland, which is plays a big role in sleeping, is to turn off your lights. Pero kisa, ginpatay tang aton suga, pantaron ta cellphone ta. Tito ko gininto, mamanto ang imo pinyaglan. Oy! Gali, what?
1: So doon na ba pasalamat? Magkita kong brown out, gali ang kwan? Ang aton.
3: Ay, hindi kininit. Ang init, di kami kapong katulog. Ang ginapasalamat natin, ang ginpatay mong suga. Ang ginpatay mong suga for your pineal gland to work. Your pineal gland basically releases one of the most powerful antioxidant in your body, which is melatonin. Remember, your body produces super antioxidants like glutathione, like coenzyme Q10. Ina, one of them is melatonin. Melatonin is one, di lang niya sleeping hormone that induces sleep. It is in fact one of the most powerful antioxidant. And ang nami pagid sini, melatonin helps releases the human growth hormone during sleep. No, what is the role of human growth hormone? Nga gina-activate ni melatonin, ngalin sa pineal gland, nga ginapamayo ni D3 Bio. Ano bala ang role ni growth ni human growth hormone? Amuni siya ang ginausal sang lawas to repair itself. Pero mito di gambal, anong gina-repair ta during sleep? O anong lagi na usas ang lawas na to repair during sleep? It's the human growth hormone. Ining ang human growth hormone has the ability to repair minor tears. No? Mga gisit-gisit sa imo lining, sa imo gut, mga imo mga muscles mo da, and everything gina-repair na sang human growth hormones during sleep. Because during sleep, your body is not already in survival mode. Your body is not in active mode. It is in repair mode. And you could only get there when you sleep. And you could only sleep better if you have the right food supplement sa imo balay. No, if you have D3 Bio and DTX 500. D3 Bio is different. While DTX 500 helps the body sleep through its antioxidant ability, D3 Bio helps the body sleep through its ginatawag natin ketones that are derived from medium chain fatty acids galing sa cold pressed extra virgin coconut oil sa D3 Bio. These ketones does not only provide the energy that the body needs when it sleeps. Because remember, when you sleep, you still need energy.
1: Correct.
3: And remember, when you sleep, you repair your body. But when you repair your body, those cells repairing the body also still needs energy. Alin na tanan sa D3 bio nga gintuman mo before you sleep.
1: Okay.
3: Ang nami sini, that ketones that provides energy sa imo brain during sleep, amo mani ang ketones nga ga-activate sa lymphatic system mo. Together, so these ketones work together with your pineal gland to activate the draining system of your brain, which is your lymphatic system. Your lymphatic system basically is a
2: drainage.
3: It's a big process. Kung basahon mo gini siya sa libro, damo ni siya gina-activate, no? May mga specialized brain cells like astrocytes, everything, those specialized macrophages in your brain nga ga help repair sang imo brain during sleep. Di nila ganaboy nilang ilabasura. Siyempre, kung ga-repair ka, ga-panghimos ka, dami mga basura ka, engineer, no? Mm-hmm. Just like sa balay mo. Ang basurahanin nila, ang ilan ni kalog, ang ilan ni drainage system is called the lymphatic system. Lagi nahabuitan ng mga beta amyloid plaques, nga patay na, mga tau proteins, nga patay na, at anong ginahaboy. What happens if your brain is clean? It functions better. What happens is if your brain is well energized during sleep, it could act on repairing your body.
1: May pamangkot, sir boy. Para mag-release mo lang atong body, sining melatonin dapat dark ang atong paligid.
3: Correct.
1: Okay. So ang pamangkot dira, ano nga party sang lawas ang nag-release ang melatonin?
3: Your pineal gland.
1: Okay.
3: Amo na siyang nestoryanto sa buong.
1: Okay, gani.
3: It is your pineal gland that is the one releasing that melatonin. Pero melatonin nga ina, halin na tanan sa imo nga tawag nga serotonin nga ginaobra sa gut mo.
1: Mm-hmm.
3: Delivered na alin sa imo tiyan, agi na sa vagus nerve mo, magkanto na sa pinakatunga sa brain mo where your pineal gland is located.
1: Mm-hmm.
3: So, sa lugar pa lang, sa anatomy pa lang sa pineal gland, makita mo na nga very important ni siya. Kaya sa sulod, git sa tunga, git sa ginputang.
1: Mm-hmm.
3: Git sa tunga, git sa ginputang sa imo brain. So, moving forward, your pineal gland, no, is really important. Do damo ni siya role, no? Iba niyang role i-discuss in the future, but its main role is basically letting you sleep. And when you sleep, you need all the energy you need. Abi mo, kung bugtaw ka lang, dapat may energy ka. In sleep, you need a lot of energy so the body could carry on its role on repairing itself, no? Di na makuha energy sa D3 bio. May ketones nga ang balta. Di pag ano pag inmobra ni D3 bio, may ferulic acid. Like ang balin, Sir Kevin, ang D3 bio has its own antioxidant. Ferulic and gallic and picomalic acid and myristic acid. These antioxidants works together in basically helping your brain detox itself, no? Together with your lymphatic system. So, akong abi mo ang D3 bio para lang sa trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, may ala pagili, benepisyo.
1: Damo pagili, benepisyo
3: ang mahatag sa D3 bio, lalo na when it comes to the central processing unit of your body, which is your brain. So kung gusto mo kampyon ang imo brain, dali ka mag-ayo kung tatangkaso ubo sipon kagilanat dalas ang mikrobyo, mag D3 bio.
1: May gamay lang kong trivia, Sir Boy, kag Sir Kevin. Ang dolphin bala?
3: Ready
1: ang dolphin?
3: Trivia si engineer.
1: Nagakuha na siya. Actually, nagalangoy na siya.
3: Siyempre,
1: sa dolphin. Pero para maka-preserve siya, uh-huh, sang iyan na energy, half of the brain nagkakatulog, ang half awake.
3: Mm-hmm. Ah, magtulog na siya.
1: Magtulog na siya.
3: Amuna siya magtulog.
1: Half of
3: brain niya, amuna.
1: Half of brain.
2: Kaya ang half of the brain, engineer, mananga protection sa dolphin to stay alert sa mga predators.
1: Correct. Mm-hmm. Oo. So, amuna mga gamay na trivia, bala. Ang kamilyo, kuan na nga 30 minutes lang yan nagkakatulog the whole day. 30 minutes lang.
3: So kabalo ka, engineer, nga isda kakatulog? Makatulog?
1: Di wala. Kung kaya na uga pamangkot ko sila.
2: Hindi sila kapiyong.
3: May kisabat sa saloy.
1: wala sila kasabat kung kakatulog sila.
3: Anyway, no, every... nearly, siguro, no, I don't have the correct numbers, but I think nearly all of the species in the animal kingdom needs to sleep and rest. Pero hindi tanan.
1: Oh.
3: There are organisms na hindi niya kailangan sleep, no? But moving forward, no?
1: Okay.
3: Kung nakasleep ka na, ang pagmata mo sa aga,
1: well, pag maligo,
3: maligo ka dahil.
1: Maligo ta, kagagamit sa habon na DTX Beauty Soap. Sir Kevin, ang magagamit kita sang DTX Beauty Soap maliban sa grabe ang bukal niya, nagakuha sa mga mikrobyo sa ato nga panit, ano pag ito mabulig?
2: Yes, maliban, engineer, sa miara kakutis nga hamis kagwapa, dapat imo kutis layo sa skin diseases, no? Dapat imo sabon, DTX Beauty Soap, may skin care ka na, may antimicrobial soap ka pa, no? So, sa DTX Beauty Soap, doble ang action, no? Ginapahamis, ginapaputi, kutis, bangod sa papaya fruit extract na bugana sa papain, kag ginatap na ang mga skin diseases, kang sa buni, alap-up, punggod, kag ano pa nga sa mga fungal infection or bacterial infection, no? Kay bangod, bugana sa antimicrobial property, ang ato niya DTX Beauty Soap, halin sa guava leaf extract, Madrid de cacao leaf extract, kag syempre, virgin coconut oil, engineer. So, para hamis, kaglayo sa skin diseases, mag-DTX Beauty Soap.
1: Na. Partneran taman ina, kung lagalabaho lang atong ilok, isilang ni Sir Kevin,
3: may mga... Hindi na magulat na magbaho.
1: Gani! No?
3: Dapat may ala ka na pang kontra sa baho.
1: Correct! May ala kita na Clinica Diofresh.
3: Clinica Diofresh, the natural deodorant, may VCO, nga kaya tap na mga microbio, nga gatuga sa ginatawag nga underarm body odor. That's why this deodorant gives you 48 hours of freshness. Kung amuni ginausan mo, gamat-amat paputi.
1: Correct.
3: Gabanaag ang imo ilok kung naka-Clinica Diofresh ka because may whitening properties niya sa vitamin E content nga sa VCO sa Clinica Diofresh.
1: Trokin ang lantaman mga pikita na adlaw-adlaw. Kada agaya, ang gina-open ko yung kape, DTX
3: Coffee mix.
2: Yes, ang kape nga hindi makapainsumya, engineer, no?
1: Oo.
2: Kape nga hindi makapainsumya, makabulig pa sa mga pag- repair sa imong lawas kibangod bugana sa antioxidant ang Clinica DTX Coffee Mix, no? May harap pa sang chia seeds nga nagabulig sa pagtinlo sa inyong nga digestive tract kag na amuning kape hindi makapasulab sa inyo chan. So sa DTX Coffee Mix nakakape ka na, naka-detox ka pa, pero kung gusto mo
1: double dose
2: ang antioxidant, no? DTX Premium Coffee, engineer, may aras ang Ganoderma Mushroom kag DSE nga mga bugana sa ang source of antioxidant. Kag syempre, kung ikaw ga problema sang imo nga blood sugar level pero gusto mo gidya matilawan liwat ang kanamit sang isa ka kape, diri ka na sa DTX Premium Coffee. Kay stevia ang sweetener, hindi makapataas ang makapataas ang imo nga blood sugar level, no? Ma-enjoy mo Japon ang kapait kag katamis nga timpla sa isa ka kape sa DTX Premium Coffee.
3: Ayun na, no, kung naka DTX Premium Coffee kana bugana kana sa antioxidant ka pang kontra sa imo bisyo, tapos mo pangapi, tapos mo pamahaw, ha? O, mag-inom na sang Eye Care Gold para protektado ka. Protektado ka the whole day in facing your computers, your cellphone, ang ginatawag nga UV rays of the sun nga gaguba man sa imo mata, no, lalo na kung wala kang shades, kung taman ka init, dapat may pang-protection ka para magdugay ang quality of vision sang imo mata. Mag Eye Care Gold, may zinc, may ginatawag nga bilberry extract, may ginatawag nga vitamin C and vitamin E, essential nutrients and vitamins and minerals needed by your eyes para maging healthy ini. Tandaan ng ngalan, when you take care of your eyes, mag Eye Care Gold. And of course, Eye Care Eye Drops. And Sir Kevin,
2: okay. Siyempre, kung gusto mo layo ka sa stress, engineer, sir boy, imo kape dapat bugana sa probiotics. Mag Prebio Coffee, imo ning kape nga may aras ang probiotics nga nagabulig sa pag alaga sa aton nga brain, no, kag sa aton nga gut para mag-produce ng mga happy hormones kag vitamin B kag kinanglanon sang aton nga brain function, no. So para layo sa stress, mag Prebio Coffee. Pero kung gusto mo layo ka sa diarrhea, constipation, UTI, colorectal cancer, dapat imo ginainom adlaw-adlaw probiotic food supplement nga buhi ya, engineer, ha? Hindi patay, kay kung patay hindi mo mapuslan. Mahimo mo lang na kung ang imo nga probiotics is Clinica Spore Biotics. May 80 billion colony-forming units of good bacteria sa kada kapsula, engineer. Sigurado kaya nga buhi ang ginatumar mo nga probiotics, sigurado makabinipisyo gitang imong lawas bangod sang spore-based probiotics nga ara sa Clinica Spore Biotics.
1: Ay sa pagkag nga nami subong ining atong nga extend food supplement for men, nagapa-increase ang energy mo labi na kung medyo may ilo edad ka na, Sir Kevin.
2: Extended
1: gidya ang nagalaylay kag nagadunglay magauntay, Sir Boy kag Sir Kevin, nagapa-improve sa imong stamina, naga-enhance ang imong libido. Nami ang mood mo, kaya nga grabe ang flow sang dugo na Sir Kevin kag Sir Boy, labi na gid sa imo nga dayunyoda, no? Kung medyo kapoy-kapoy ka, mag-inom ka extend food supplement, ma-decrease ang fatigue.
2: Bugana pa sa phytonutrients kag amino acid in
1: there. Correct.
2: Ang extend, so nami gid ni sa imo nga blood circulation, pero si Sir Boy ya engineer may ara ni sa Balanyos nga nagapanami sang iyang nga mood.
1: Gani.
3: Hindi lang gapanami sang mood, gapanami sang relasyon. Nga,
1: sa diin mo na ginabanyos?
3: Ginabanyos ko ni sa akon mga loved ones.
1: Hindi po sa diin nga party sang lawas.
3: Sa likod.
1: Likod.
3: Ang DTX Liniment Oil. Ang DTX Liniment Oil, kampiyon ang hagod nga ginahatag ini. Relaxing all your muscles. No, mga may manginangin ka sa kasukasuan mo, magpabanyos ka sa ginatawag nga DTX Liniment Oil. Ang aromatherapy sini kampiyon. Yun.
1: Correct.
3: Gapa-relaxin mo brain, gapa-relaxin mo stress, gapa-relaxin mo during biyahe hilo, no? Nang mga nasakay ka sa bus, kagulpil, galingin ang ulo mo, simutan mo na ng DTX Liniment Oil, gamat-amat kakas. Gamat-amat relaxing mo brain. So kung gusto mo nami, ang imong ibalan news, imong balay, ha? Mag DTX Liniment Oil, ang sana oil ng bayan.
1: Sige, Sir Kevin, wala ta chimpo?
2: Yes, madamo gid nga salamat no sa aton nga mga suki nga tigpalamati nga nag-upod kag nagsuporta sa aton programa. Impormasyon sa ikayong lawas dirila na mabatian sa kampiyon nga istasyon ng K5 News FM. Kag tandaan, available ang tanan naton nga produkto sa Klinika de Alternativo sa tanan nga branch ng Klinika de Alternativo Clinics lapit sa inyong lugar. Para sa dugang nga impormasyon, magbisita lamang kamo sa amon nga Facebook page Klinika de Alternativo. Kag makita nyo dito ang address ng clinic nga lapit sa inyong lugar, kag syempre available man din sa mga pili ng mga parmasya nga sa inyong lugar, no? Kag maghalong gid kamo sa peke. So ako si Kevin Bigay, nagambay nga lawas amligan, balatian likawan.
1: Sir Boy,
3: pwede kayo maglipat, ha? Mag DTX 500 para hubin ng silula, hubin ng tsura. Mag Mighty C, the alkaline vitamin C para glowing and skin, kampiyon pa ang immune system. Mag D3 Bio, no? Of course, before ka mag D3 Bio, mag Eye Care Gold Capsule, no? Para nami ang health sang mata, layo ka sa pag-anti para kung naka-eye care gold ka. And lastly, liwaton ta, ha? Kung gusto ka mag-ayo, kung tatangkaso, ubo, sipon, kagilanat, mag D3 Bio.
1: Okay, may mga kasabihan na Sir Kevin, healthy na pamumuhay, susi sa tagumpay.
3: Wow.
1: Inbiak ni Dr. Ramil Oy, ang atong pinalangga nga CEO, kag si Sir Eljan Castanyo, ang atong nga Vice President sa
2: Operation.
1: Sa aton nga kwan, Station Manager Sir Rods Palma, ako naman si Engineer Ronnie Albao. I-album
0: ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. Eye Care Gold.
4: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanag sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga akon nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Intestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Dry eye, pirmiga katol imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sa

0: E3 Bio with Vizio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Vizio. Ang Vizio yung may D3. D3 Bio.

0: ako si Barangay Kagawad, Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabahal sa mga butika. DTX Coffee Mix.

0: kasi efektibo.
1: My DC. Mabaka sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
2: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men.
3: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo?
1: Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum

0: memorya ng Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum.
1: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh, kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
2: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
3: DDX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective na skincare, ginarecommend ko gid ang DDX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DDX Beauty Soap na mga besh.
3: DDX Beauty Soap. Mamakan sa mga butika.
5: DDX.

0: 100.
1: Ako si Jean Paul Hinolosos, Turihan Takron. Ano bala ang anxiety disorder? Kag ano ang correlation sini sa oxidative stress? Kag paano makabulig si DTX 500? Kag punto sa karong diskusyon si Dr. Ramil Oy, amon CEO Dr. Ramil.
2: Actually, Sir GP, sunod sa datos, may aras ang 6 million ka mga Pilipino nga nagakabuhi nga may depression.
1: Gabi, no?
2: Mm. Kag bangod sini ang Pilipinas ara sa pangatlo sa Western Pacific region. Pinakamataas nga rate ha sa ang gitawag mental health problems. Kung gainom tani ka sa DTX 500 kag may TC, layo ka sa anxiety kag depression, Sir GP.
1: Correct, ano? I agree. Pila sa mga pagtuon, naibaluan nga ang imbalance sang pro-oxidant, permite na ginabalik-balik, kag antioxidant, ang nagadamage sang cell components, including proteins, lipids, kag nucleic acids.
2: Ang hambal ko, Sir GP, dapat mainom gid sang DTX 500 kag may TC. Imagine bala, wala gid ibato ang imo nga cellula sa oxidative stress, especially ang imo nga kuan, imo nga brain cells.
1: Ang brain.
2: No? Wala man kadaan gakaon utan, talagsa magagakaon prutas. Puro na lang noodles nga noodles da. Mas damo pa ang ginakaon nga pro-oxidants. Mahilig tam is pagkaon, junk foods.
1: Uga.
2: Damo, mantikaon. Tambok ang karne. Natural, nga manabage gina ang cellula sa imo nga brain.
1: Husto.
2: No? Amo nang matabo. May lang kon, anxiety lang. What if kon cancer be? Kag magtuhaw bangod sa pagpabaya sa imo nga lawas. Amo na importante, how important is the super antioxidant nga makita sa DTX 500 kag may TC para sa imo nga ikayong lawas.
1: Ang pag-inom sang DTX 500 kag may TC kada adlaw ang makapugong sa oxidative stress sa utok. Balikan ta ang damage nga matugas sini sa mga cells. Kung tuman nakadamo ang na-damage nga cells, this will lead to severe physiological distress.
0: DTX 500.
3: Ako si Tomasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
4: Sugod lang nag-inom ka
3: DTX 500.
4: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
3: Almost 3 months na.
4: Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom?
3: 3 times hindi.
4: Kamusta ang alay sang kamot?
3: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
0: DTX 500!
1: Now, paano makaapekto ang oxidative stress sa utok, Dr. Ramil?
2: Although 2% lang, Sir GP, ang total body weight ang brain, pero ini nag-consume sang 20% na sa imo nga oxygen.
1: Oxygen nga ginaginawa, no?
2: Kabalo naman kita nga ang oxygen nga ginagamit sang cellula, especially sa imo nga brain cells, sa aerobic cellular respiration, kag ini ang nagaresulta sang free radicals. In short, ang brain, Sir GP, isa sa mga pinaka gasto sang glucose sa oxygen. Meaning pa, kay gagamit siya sa imo glucose kag sa imo nga oxygen, damo free radicals ang gakatam.
1: Yari ang pinakarason kung nga ang central nervous system ang vulnerable sa oxidative stress. Una, limited ang regenerative capacity sang mga neutral cells, no? Tapos ang mitotic or natapos na ang mitotic activity, amo ni blang pag cell divide sang mga neurons, gani wala na ini nagareplicate. Ikadua, ang structural characteristics ng neurons ang sensitive katama sa oxidation as compared sa mga cells sang ibang organs.
2: Amo na, Sir JP, nga kung wala ka naga DTX 500 kag may TC, tingala ka gulpi lang galingin ulo mo. Tapos gina-migraine ka, naga mental block ka. Tapos confused ka bangod ina sang mataas nga free radicals sa imo nga brain, which is cause sang gitawag oxidative stress. Kag of course, ang sobra nga worry and fear, that's anxiety.
1: Correct.
2: In the first sign of anxiety, importante na gid nga painumon mo na DTX 500 kag may TC. The reason why, the more nga sige siya kasubo, sige ka worry, the more nga damo free radicals ang brain. So you need antioxidant. Di wala na tasang pwedeng ma-offer nga pinakataas ang iyang antioxidant properties. Makita lang sa DTX 500 kag may TC na. So hindi maghulat, hindi na hulat pa nga ma-develop ang generalized anxiety disorder o kung God. Hindi na mayo sa imong pag-eskwela, sa imong trabaho, even sa imong socialization, Sir GP, kag bisan pa sa imong nga pamilya. Mangin malipayon, aktibo kag progresibo. DTX 500 kag may TC na kanadlaw.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.5 101.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM.

killer.

0: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kaliwa Clan, 94.5 K5 News FM. Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ng lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, Kagdil Berry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag marami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa mga na presyo. Eye Care Gold.
1: Ako si Pizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang Eye Care Capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang Eye Care Drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. E3 Bio with Physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
3: Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy gatay, DTX 500. Ang DTX 500 ang may

0: 500.
1: Oh my God! Ang dami kong rashes at pimples!
0: Pimples at rashes?
2: It's DTX 500 mo na yan!
0: DTX 500.
2: Ito ay may antimicrobial property
0: na nakatutulong sa pagtanggal
2: at pagaling ng pimples at rashes.
0: DTX 500.
2: Highly recommended
0: ng mga eksperto.
2: DTX 500.
3: Mabibili sa mga butika.

0: TX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Ako ni magpabiling nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Mabali si baby, masami ko gina-allergy. Kasi magwalang ko kagmanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya.
0: Mabaka sa mga butika.
4: Ang inundan nga no, daghan mog sakit, kay daghan mog kwarta, ipalit og dili healthy nga pagkaon. Anapay, di maayong panahon karon, magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, Mighty C.
0: Extend Food Superman.
5: Ako si Eric, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sa ngigo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok, tura, upgid ang akon man. Kanamit, gisa experience ba?
0: Extend Food Superman for Men.
6: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
0: DDX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, saka sales rep.
8: Una,
7: mag-ida ko sa akong body odor. Huya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nag-ida ko sa budig sang DDX Beauty Soap. Kag nag-hamis ka nag-putik, gid akong nga panit. Salamat gid sa DDX Beauty Soap.
0: DDX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum, ito ay isang

0: ating memorya ng Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpuputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Sa ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika. Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto? Clinicon, Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinical DTX 500, Clinical D3 Bio, Clinical Sport Bionics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Free Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinical Deo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinical Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinical Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center.
2: You're

103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM.

0: impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
1: Di ba kauna sa ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon? So meaning, mamahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapod ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 20, kina-consider ka na obese.
4: Damo, no, ng mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang
4: carrots. Oh, hindi lang carrots, mga kauturan.

0: ikaayong lawas.
1: Mga sokit na tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Hindi magkalipat, mag-inomgid sa inyo daily supplementation sang DTX 500 Mighty C and D3 Bio for your general good health. Ako si Jean Paul Hineronso, istoryahan takaroon nga nagatigulang gidyang tawo. No? Ano ang aton mahimo? Agod nga mapunggan ang pagtigulang naton. Kaupod na itong sinag-discussion karon si Dr. Ramil Oy, ang aton CEO, Dr. Sammy Pedrosa, and Sir Boy Silueta.
2: Sa tanan natin yung mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa Ikaayong Lawas.
1: There was a time, Sir Boy, nga problema ang tawo kun nga ang kabuhi naton kalipot. There will comes a time nga makurinot ang imong panit, minano mo nga hindi ka magmasakiton, mapatay ka gidyagyapon sa katigulangon. So, ang abigan ni nila, Doc, maginatawag na sila nga nag-formulate sila sang self-limiting theory. Nga mismo ang organism nagalimit sa iyang existence. So, diri na nagsugod ining pag-study sang telomeres. So, dako ang palaligban, Doc Ramil, kung nga ang nagatigulang ang tawo kag nagakapatay. Bisan ano kahalong, ano ka healthy, mag-abot ng tiyon nga mapatay gid ang tao sa katigulangon.
2: So, Sir GP, in the dawn of the millennium, nagasintro ang pagtuon sa genetics sa kang tanan sang kalabaon sang telomeres. Muna siya, sa mga chronic disease kaangay sa diabetes, heart disease, Alzheimer's disease, depression, anxiety, cancer, ganubo ang kan mo. Katasoon sang telomeres.
1: Ang protective barrier mo sa imong selula, no? Subot silingon, Doc Ramil, kung laba ang telomere, galawig man ang kabuhi.
2: Amo gid, no? Pero ang sa mga tigulang, Sir GP, lain gid kung lapad imo dlunggan. Nantaw lang kay Sir Boy, be. Lapad kay Sir Boy, no? Lugay kang patay.
3: Sansang
2: lugay kang patay.
3: Lawig ang kabuhi.
2: So bagay, Sir GP, daw gusto man, no? Ipante gani, lawig patay.
1: Dakot
4: longgan. Ingat, ingat. Ingat, ingat.
2: Pwede, no? May natinat longgan na ito. Marabalaba mo niya itong kuhan.
1: Pero, Doc, lapat ba blad longgan ka, baboy? Galing. Panglantaw sa taos yan. Di baboy. Di sapat, kundi pork chop. Kung wala lang ginaihaw ang baboy, blad, Doc Sam, it can live up 15 to 20 years, ah. But anyway,
3: lawig mo na.
5: TTX 500.
6: Ako si Herminia Titong, 53.
1: Pila ang imo blood sugar sa una?
6: Sobra 300.
1: So, pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
6: Nagainom ako agadwa, sagsagabidwa.
1: So, apat ka kapsula sa isa kadlaw?
6: Oo.
1: Mga ano nakadugay ka na kinom?
6: Mga sobra na isa kabulan.
1: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
6: Oo.
1: Anong resulta? Pila na?
6: Sobra na lang 100.
5: TTX 500. TTX 500.
1: Isa ka study ang ginimo ng Dr. Dean Ornish, isa ka medical doctor kag si Elizabeth Blackburn, isa ka PhD, sang September 2013. Kag gin-publish nila sa The Lancet. Inia mo ang one of the first studies agud gibaloon kung bala may epekto ang lifestyle sa telomere length kag sa aton pagtigulang.
2: Dako ginaya ko ang Sir GP Picto. Amo na gani, permine mo ginahambal nga inom ka DTX 500 kag Mighty C para maglaba ang telomeres. Sa study na, Sir GP, sa mo nga study, nakita nila ang pagliwat sang ano, sang lifestyle sa tao nga may dako nga improvement sa kalabaon sang telomeres. Imagine, Sir GP, 10% ha, nagindugang sa link ka telomeres. Samtang yan to ang nagapadayon nga kaon sang tamis. Sige, kaon, baboy, karne, manok, mantikaon, mga processed food, 3% gid ka porsyento ang ginubo sa ilang nga telomeres sang gin-examine ini sang microscope.
1: So why labot gali, Doc, nga why kagadugan ginubo kaya by 3% no ang telomeres?
2: Balo ka, Sir GP, kung ano nga lifestyle changes ang ila ginhimo? Exercise. Cut down of fats and sugar consumption. Kag 100% vegetarian and antioxidant supplementation.
3: Correct.
2: That's why, sini nga program, permi na muna balik-balik, why nga magsika inom DTX 500, nga magsigi inom ka MITC, para maglabay mo kabuhi. Para hindi dali iya mapatay ang selula. Imagine lang, 1.3 million ang ORAC units. In layman terms, Sir Boy, damo kawatan sa sulod sa lawas. Pero, hapos lang mag-neutralize ng kawatan nga rin sa itong lawas. Kawatan, amun na sila ang mga free radical.
1: Free radical.
2: Gusto ka man neutralize sila, sundi lang antioxidant. Kay pangatagan sa kwan antioxidant.
1: Hindi na ito yung mga ukap, ha?
2: Oo, ah.
1: Double black ring? Pakanablang ko ring, hindi na naman nakap.
2: Oo, oh, siyempre.
1: Oo, oh, diba? Oh. So, duwala na mimo mo, either pataason mong imong antioxidant, o patason mo yung imo free radicals.
2: Correct.
1: No, sige. Mm. So more than enough doc, no? Dugangan pa sang may TC. Mm. More than enough ang imong antioxidant ko naga DTX 500 ka coupled with may TC or pure C. Mm. Another study doc called telomere effect in 2017 kini mo ni Elisa Apple kag Elizabeth Blackburn. Mm. Sila ang nagrekomendar sang plant-based approach. Agud pala baon ang telomeres?
2: Mm.
1: Fresh vegetables, fruit, whole grains, nuts, legumes, subong man ang other sources sang antioxidant kaangay sang seaweed ka green tea.
2: Mm. Tuloy Sir GP, di na kinanglan pa ang akoan mo, research na mo.
1: Oh.
2: Compare mo lang mga taos Canada sa Bukid Canada.
1: Mm.
2: Kung ikumpara sa kabuhi sa Pinoy, mas laba sila.
1: Mm.
2: Japan.
1: Mm.
2: Ang Japan, mga tao nga ara sa mga bukid sa Japan.
1: Mm.
2: Grabe.
0: Grabe, no?
2: Hindi lang 10 or 20 years ang indifference sa mga life expectancy dito sa Pinoy.
1: Mm.
2: Sa Russia, may research man sa Russia, nga 30 kalaba ang ila edad kumpara sa mga Pinoy.
1: Mm.
2: Ang sekreto, prutas lang gid kagulay.
3: Correct.
2: Actually, puro antioxidant.
1: Oh.
2: Tikita yan eh, damutan niya tubo.
1: Mm.
2: May DTX 500 na to, may TC pa. Hindi pa gid maglaba itong kabuhi.
1: Amo na ganito ka kinanglanta mag-food supplement kaya hindi taniya makuha sa utan lamang.
2: Correct.
1: Kulang.
2: Imagine ba ng research sa National Cancer Institute, you need 15 kinds of fruits and vegetables daily, ha?
1: Mm.
2: Grabe. Mm. Ang purpose na para makuha ang nagakaigo nga punto sa ang gitawag antioxidant, Sir GP.
1: Sige. Alright.
5: PX 500.
7: Gina Cano, nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginibatya ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit git sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka pati na mo nga may DTX 500.
2: Isa ka pila ka maginan?
7: Sa pilmero, katatlo, sa subong kaduan.
2: Subong kamusta?
7: Huwain niyo ginibatya at maskin gamay.
1: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumara sa DTX 500?
7: DTX 500 lang amugin na ang makaayon sa aton.
5: DTX 500! PGX 500.
1: Imo pangalan na partner.
8: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
1: Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani
8: 470.
1: Sangsano ka nagsugod inom na DTX 500?
8: Nagtiko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times a day.
1: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
8: 160.
1: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
8: Inom kamo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa
5: ako. DTX 500. Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting Quezon Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
1: Now, istoryahan ta, no? Kaya ang bahos ang ilok yan, sir boy.
2: Hindi
1: kinay madulang. Hinano pang oxidation.
3: Ang muna ka pa-stress ang iba, no? Kaka-stress ka sa jeep kung ang tupad mo medyo malakas ang amoy, no?
1: Gusto.
3: Kaya na, naka-clinic ka, do you fresh everyday? Pero fresh ka, no?
9: Pag panubot ni Lemers ang stress.
3: Oh, correct pa.
2: Ang baho ilok, gapada mo free radical sa imo ano, sa imo lawas.
3: Correct.
2: Sa imo tupad.
1: Pollution.
3: Imo tupad.
2: Pollution. Dika siya, nainit ka sa sir boy. Once nga mainit ka, gagamit imo lawas sa glucose.
1: Oo, right?
2: So the more nga gagamit lawas mo glucose, the more nga damo free radicals.
1: Mm-hmm.
2: Dika tong free radicals sa mutong ga ano.
1: Correct.
2: Pwede ka damo nga free radicals ang gamito niya, sir boy, ang ma-produce
3: sa sarbo. Ma-produce tungod na stress.
2: Kung na-stress.
1: Bangod siyang free baho. Free radical.
3: Amulan niya ni Prince sa lawas niya, yung gapanguhit ng wala kamot, no, ang baho ilok.
1: So anong dapat ba, sir boy, no?
3: Dapat mag-clinica do you fresh, no? 48 hours of freshness kag protection ang mahatag sang VCO. Nga ara sa clinica do you fresh. Kung gusto mo maging maputi ang imo ilok, kung gusto mo wala baho for 48 hours, mag-clinica do you fresh ka na.
1: Sige, so kung mga pika mo, you choose tatlo ka kape ang ara nga pwede niya ma-usar, no? We have DTX coffee mix, gakapi ka naga detox ka pa. And if you want something daw mas kampiyon pagid, DTX premium, medyo mahal sa bangod ini ang may Ganoderma kag may stevia nami sa may mga diabetes.
3: Pabulito ni Sir Maliano, no?
1: Ti kahapon, Sir Boy, nasampulan tagid ang proceed sang Rayo Coffee.
2: Anong kakuan mo? Anong kabarangay na kilaw sa sang DTX coffee mix kag Rayo?
3: Grabe. No, so ang Rayo Coffee kagapon nagbulig to sa inyo, ano ha, community pantry ha. Amo ato ang resulta sang Rayo Coffee, no? Gakapi ka na, gabulig ka.
1: Abi mo blame banto ya, Doc. Yes, sir, pwede sa ranga kun nga utan, islan ko lang DTX coffee mix. Kay daw nagkaon mo kun agapon utan, may DTX. Mga ate sa lecture. Nami an git sila.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Now, istoryahan ta ang D3 Bio. Paano ini makabulig sa inyo pagpalangapoy, why ka energy, no? Anong epekto sini sa lawas? Mga bagay nga hindi mahimo sang plain D3, kagkaya lamang sang D3 Bio. Sa talk ni Doc with Sir Boy Solueta.
3: Ang chronic fatigue syndrome, ano resulta ni siya sa mga underlying sickness, no? Kung sako ang inflammation sa lawas mo, kulang ka sa tulog, may multiple sclerosis ka, diabetic ka, may cancer ka, lalo na kung kaagi ka trangkaso, no? Kung kaagi ka trangkaso, may tawag sila nga hangover. Hangover nga usually ginaambag sa COVID, may harap man, no? Kung nag-ayo sa COVID, tagbinulan, luya ang tao. Pero nag-ayo na siya, ha? Binulan ang ayo niya sa inaagyan niya tungkod sa cytokine storm.
2: Yes, because of inflammation, no? Sir Boy.
3: Inflammation.
2: Yung katabo sa sulod sa lawas.
3: Correct. No? So, ina siya tanan-tanan, gakos niya sa ginatawag nga chronic fatigue syndrome. Ang D3 Bio makatap na halos ang tanan nga sinyalis kag simtomas sa ginatawag nga chronic fatigue syndrome. Paano madamo mga bagay? Number one, ang D3 Bio may ginatawag nga medium chain triglycerides nga halin sa extra virgin coconut oil. Ini siya gaatag sang insigida. Insigida nga enerhiya para sa imo lawas.
2: Ang imo na, Sir Boy, kung gakaong ka kuan mang yapon kapoy luya palanakit, hindi na lang ka magkaon,
3: hindi ka na lang magkaon. Correct, may punto
2: kaya
3: siya.
2: Kaya nga man, number one, ang ginakaon mo is gaporma mo na glucose. Ti ga padugang sa imong ano, sa imong inflammation. I suggest ang source mo sa energy is ketones na lang. Eating. Mamahaw ka di tribayo, manyaga ka di tribayo, manyapon ka di tribayo, lantaw na to kung di ka maayo.
3: Eating is all is not always good, no? Your body needs to fast. Ang aton lawas ni gin-iridalt ni sa aton mga ninuno, dugay na. Ang mga ninuno ta sa una, hindi ya sa oras ang ilakaon. Ang ilayang kaon niya, kung makakita na sila pagkaon.
2: No,
3: so ginatawag ni fasting and feasting. Ano na mean nga fasting? Wala gin kaon dugay, kaya wala pa ka nakakakita bayabas, wala pa ka nakakita sang kalanon. So, fasting na anay. Kung makakita ng pagkaon, ang ginatawag niya feasting, fiesta, no? Kung lang word, kung bagagakaon siya damo, pagtaon kaon niya damo, untat naman.
1: Kag Sir Boy, ang aton nga lawas, ka-adapt siniya, naliwat lang niya galing sa aton habit, subong niya, la, kada kita kaon, kaya hindi ka naman mga budlay, boy, kadto na siyang gito, may mga pagkaon.
2: Subong niya, kaanong kapito sa isang kadla magkaon tao niya.
0: Way pa, way nga kaon.
1: Correct, gina, I agree, gina, Sir Boy.
3: May ginset na, dapat may breakfast, dapat
2: wala pa kayo breakfast. Wala pa kayo breakfast, may kuan ka na, tinapay ka
1: na. May pre-breakfast. May
2: pre-breakfast
1: ka. May mid-lunch.
2: Tapos may pamahaw, may merienda, may panyaga, may merienda, may panyapon, may merienda.
1: Makutap na si Justin kay ma-explain yun as in. Ang scheduling.
2: Halos ka na oras na yung kaon.
3: Scheduling. Ma'am Justin, ang TF ko na.
0: Mas healthy tao, Sir Boy, nga talaga sa langa kaon. Kumpara
1: sa tao nga pala kaon. Oo. Correct.
3: Not only nga ketones mahatag mo sa lawas mo kung wala ka-fasting ka, you also clean yourself naturally by autophagy. Ha? Ketosis tungod sa D3 Bio magintumal will promote your body to go ketosis. Kung wala kang kaon-kaon, ha? D3 Bio lang ginkwa mo, which contains extra virgin coconut oil, that will feed your cell. Don't you worry. Nga, amo na kang gamay, amo na nakalansin mo silula, because your body doesn't need all the carbohydrates kinakaon mo. Remember, kung ano mo kaon, ang imo pupo, dako man, no? Okay, due time man lang ang ginakwa, ang nutrients lang, ang essential minerals lang, ang vitamins man lang ang ginapuga sa atong lawas. ang glucose amo pag iniisa gagap kosang nga tawag nga chronic fatigue. Amo pag ginigapakapoy si imo. Lalo na mga tao nga kakaon kanon may tsokolate sa piyak, nga kaon pag ipansit. No? So ang kumbaga tanan ina glucose ina. That will basically cause diabetes, that will also cause chronic fatigue syndrome. Ano bala ang D3-bio? Kwaon niya si glucose, why? Pero gaan niya ka enerhiya. Not from carbohydrates, but from good fats, from D3-bio. So, that will promote healing na per se. Ano pagid? Ketones will give you instant energy. Kung ang imo chronic fatigue syndrome is caused by hypothyroidism, pigaw ang imo metabolism, si ketones nga alin kay D3-bio, ang bahala sina. Ano pagid mo?
2: Ang pinaka-the best nga gatong para sa brain, sir boy mo.
3: The best.
2: Pag ang brain wala na pagkaw, na luya gigaya
3: ketones ketones ang ano ketones ang paborito gisang brain kay ang brain takisaway takabalo basi may type 3 diabetes ka na no kung galipaton ka na
2: may medyo, Alzheimer's ka na may dementia ka na
3: ang Alzheimer's hindi ni gulpi mo jutay amat-amat ni siya kakalipat ka na kung sino may utang si imo kakalipat ka na kung sino ang ngalan sa bata mo kakalipat ka na kung sino ang imo kid mga friends Inini siya is a slow process. But, hindi na naton paggulaton nga maglala pa ina.
0: Yes, especially, sir, yung palakawang kagitamis bala. Ginapatay niya gali ang ginatawag neurotransmitter sa aton nga brain.
3: Oh, correct, Dok. So, saan ka namin?
0: Nagamalipaton ka, tapos kung wala na siyang ginatawag transmitter, halin sa utok pa ka to sa tiyan, ati sige ka lang kaon nga kaon.
3: Because an increase of blood glucose, biskan ang glucose is food for our brain, pero ang brain ta, may kabusugan man na. Oh. Ano katabo sa excess glucose?
2: May nadumduman ko, sir, boy. Di ba ang imo nga immune cells, ang paborito man niyang vitamins is vitamin C.
3: Vitamin C.
2: Pero kung arang blood sugar, unahon niya kaon.
3: Unahon niya
2: paborito. Same man sa brain, bla.
3: Same man sa brain.
2: Oo. Ang dapat ya kabalo ka maginto kabalo ka maginto sa imong ano intoon mo imong nga immune cells silingko silinga may keko inom ko anay vitamin C
3: karon lang na
2: para nga unahon kaon ya pero kung unahan mo kaon cake tapos inom ka vitamin C ay na hindi na to ya sa pako ng vitamin C ya silingko busog na kuyas cake amo man ang brain sir boy halimbabi nauna mong matamis musiling brain alipay ang brain pag introduce mo sa ano sa mga ketones, hindi na yan sa pakon. Yung mayari pa ko niya, busog pa ko.
3: Correct, no? Do dapat intuon mo gid.
2: Dapat intuon mo gid
3: siya. Intuon mo gid siya.
2: Unahi inom sa D3-bio.
3: Kikon may glucose, unahon niya ng glucose, pero kung wala sa choice, kinag D3-bio ka na.
2: Oh, especially early in the morning, sir boy. Di wala ka, wala sa source ang ano, sa glucose. Di yung ketones ako ni, D3-bio ang iaunahon gamiton.
3: So, ang ketones, katagda yun, instant energy, huwag labot ginatinduan pang mo brain sang beta-amyloid plaques.
2: Amo nang
3: pinakadabist, ya. Gatag na enerhiya, ginatinduan pang utok mo. Di ka makakita sang klase nga food supplement nga gaamo na. Sa extra virgin coconut oil lang sa D3-bio mo na makita. Ang pinakanami, gid, kung before ka magsugod sang imo Alzheimer's, meaning to say, medyo may type 3 diabetes ka na. It is an indication that your brain doesn't need glucose na for energy. Kung ginastarve mo ang brain mo, kiwain sa gakaon, saan dapat niya kanon, gaan mo siya sang ketones nga din sa D3-bio para magbalik ang iya function. So, ang muna, no, si kritanan-tanan iniga, epekto ni, there are contributing factors sa ginatawag nga chronic fatigue syndrome. So, ang pinaka-importante sa akon, nga ako no ang tao, feeling niya, okay man siya, way man sa tanan, nga, agaluyagid siya. Kay, ang viral load mo, nagsaka na. Way kakabalo, ang viral load mo, gapiking na. So, yun ka na nantap na on ang mga virus sa lawas na, nga hindi matap na. So, ka dapat mag D3-bio.
2: Ang kasi, kapagid ka, produce ang kaapoy, sir boy, pag may cancer ka na.
3: Oh, nice.
2: Ang nakanami lang, the lauric acid sang D3-bio kaya niya simintuhon ang imo nga cancer cells.
3: Amak mo na simintuhon na meaning to say hindi siya kakwa nutrients sa imo lawas, hindi kasulod, hindi man siya kagwa, hindi man siya kapagwa. Meaning to say ang nutrients nga ginkaon mo makadto sa good cells mo, hindi sa cancer cells mo. Kung sa cancer cells mo kung bagadok sa ang analogy sini, kung isa lang ang baba sang imo healthy cell, ang cancer cells mo 20.
0: Baho grabe ka dalok. Dalok
3: grabe. 20 ang baba sini. It consumes 80 to ang bal nila 60 to 80% more sang ordinaryo nga selula. So ang imo ginakaon nga nutrients nang ginakaon mo to mga nami nga mga vitamins nga kadtoya sa iya. Siya gyud ako.
0: Mm. Correct.
3: Yan normal cells. Oh,
0: kag ang sabag sir boy ka kabagdan sang chronic fatigue ining natuwag malabsorption.
3: Mm-hmm.
0: No, tungod sang kakulang mo sa probiotics. So
3: correct. Na
0: maabsorb ang mga pagkaon nga ginakaon nga kinahanglan sa aton nga lawas. That's why ang D3
2: tapos bio tapos nakaproduce ang B-complex.
0: B-complex, oh.
3: Mm. Ano ginaoblag ni Doc Samsung D3 bio ginapadamo?
0: Ginapadamo ang good bacteria.
3: Good bacteria kun so, damo ang imo good bacteria
2: damo man ma-produce nga probiotic damo ma-produce nga B
3: complex no damo vitamin B nami absorption sang vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K, mga minerals nga magnesium, phosphorus, calcium nami ang absorption cause it needs good fat like D3 bio to be absorbed properly by our body.
0: Isa pa si Boy, ginapadamo niya ang ginatawag precursor sang melatonin.
2: Correct.
0: Ang serotonin.
2: Namitulog mo?
0: Namitulog. Yeah. O, basta kulang na tulog
3: eh. Precursor of melatonin, no?
2: Ma-checklist na tayo.
3: So, amuna ang advantage, no? Kung kakapoy ka po yung lawas, kung kakapoy ka po yung lawas, kung galuya ka, ay D3 bio mo na, no?
2: Para sa nila, Sir Boy, sang antioxidant.
3: DTX500.
2: The only thing na kaya mag-correct sa inflammation nga kakatabo sa sulod, the combination of DTX 500 and D3 Bio.
0: Kampiyon.
3: So if you have your Super Trio, kampiyon, di ka na pagkapuyon, healthy pang lawas mo. DTX 500, Mighty C and Pure C, and of course,
2: D3 Bio. Hindi na ko kinanglan mag-inom B-complex. Basta ginom ko D3 Bio.
0: D3 Bio na lang.
3: Sila na naman, mo ito susulot. Yung matawag nga, gut-derived vitamin B. Okay.
5: D3

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio with Visio.
1: Ako si Ana. Before problema, kugid ang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gin.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka.
2: Para sa libre nga check-up, bisita halan. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel. Iloilo City. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Calibo. Reventor Building. Osmeña Avenue. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. San Jose Antique. Juan Tiong Building. Barangay 8 Bagumbayan. Fronting Quezano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi. National Highway. Kilid sang LBC. Klinika de Alternativo Medicina. Kabangkalan Branch. Located at ACM Building. Texas Street. Corner Bread Box. Kabangkalan Public Market. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sagay City. Radyo Bandera Compound. Likod sang Pag-ibig Office. And Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Bacolod City. Ernai Street. Fronting Paglaum Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Checklist na ta. Gaditri Bayo ko, Sir Boy. Mm-hmm. Because ini ang may soothing effect sa imong digestive tract. Mm. May mga study, Sir Boy, nga pag take mo sang virgin coconut oil,
4: soothing.
3: O especially nga ara sa D3 Bio, mm-hmm, pag buka to boy, ining imong good fats will soothe your small intestine. Mm-hmm. Kun ang imong small intestine, Sir Boy, kampiyon kag hindi siya irritated, no? Mm-hmm. Ini ang makabulig sang dako sa imong absorption. Mm-hmm. And hindi pa na natapos. Oo. Ginapataya man ang mga bad bacterias nga
5: hindi na dala, Sir GP. Oo. Nami pa pupo mo. Kay gakadanlog ang pupo mo.
3: Ang nami pa, Sir Doc, when your intestine is kag colon, nami siya ang iya kondisyon. Ang peristaltic movement, nami. Hindi ka paghangin-hangin nun, hindi ka katrap ang gas, kay tayo yun ang lakat sang pupo. Naming, wala ka sang problema sa digestive tract. Nami
6: lang sa tugali, Sir GP.
3: Exactly. So, hindi na makaya sang plain D3.
5: Ang Sir GP mo niyo. Ti, palakaon, gigaya man ti kaon. Di ba? Mm-hmm. Pag palakaon kaya mantikaon, mga karne, mga tambok, mas bintaha kung gainom ka D3 Bio sa nga man, damo ka ginpasulod niya, bad cholesterol. So, the only thing nga mag-neutralize ng bad cholesterol para pagkuhaon ng sobra, it's the good cholesterol. Ang plain nga D3, hindi amuna kadamo ang iya nga good cholesterol. Mas damo ang iya ka D3 Bio because of the BCO in the D3 Bio. The more nga kadamo ang good cholesterol, the more nga kontrolon niya imong nga bad cholesterol.
3: Ang plain D3 kinanglan pag isang fat para nga ma-absorb siya. That's why nga kumpleto si Ricardo siyang D3 Bio.
5: So, na ka kung kung gainom ka plain nga D3, D3 Bio ka na lang. Kay combine na siya.
3: Combine na.
5: So ala-ala mainom ka D3 tapos mahigop ka BCO, yun nagdumping gasto mo. Bakal ka na lang D3 Bio.
7: Hindi ka masigurado sa quality sa BCO mo.
5: Amo na ang bintaha, Sir Boy, kung naka D3 Bio ka against ordinary lang nga plain D3. Ang kay Sir Kevin, Sir Boy, amo niya, gusto niya D3 Bio. Eh hindi siya sa plain nga D3. Kaya yung imulawas, wala ga-produce daw sa monolaurin.
3: Oo, gusto.
5: D3 Bio lang. Ara lang sa D3 Bio ang ga-produce ang monolaurin, kag MCT. Mas gusto gin niya. Mula na ang rason niya. Kaya imulawas, wala ga-produce monolaurin. The only thing nga mag-produce monolaurin para mapatay ang kagaw, it's D3 Bio.
3: Ang ga-produce monolaurin, sinanay mo. Pero siyang una pa to. Hindi na ko ka na, why na na. See?
5: Di subong mainom na lang siya D3 Bio para may monolaurin siya. Para may resistance siya. Again sa mga kagaw kag bakterya.
7: Gusto ko ya ang D3 Bio over ordinary vitamin D3. Uh-huh. Kay gapo why ang akon pancreas.
3: Ay,
7: ang pancreas ko amo ni ang kusina sang aton lawas. Kung ano mang inakaon mo amo ni tagahiwa, tagapudpod para makaon sang aton, para makasulod sa aton gut no or sa aton small intestine. Ang ginahimo ni D3 Bio, ginapanami ang imo insulin. Ginapa-effective ni no, gina-increase ang sensitivity sang gitawag insulin. Kung sensitive ang imo insulin, meaning to say makasulod dayon si ang insulin sa imo selula dala.
0: D3 Bio.
7: Ang imo glucose. Hindi magdamo ang imo glucose sa imo bloodstream, nubo ang imo blood sugar. Kung sakto-sakto lang gin-produce ni pancreas ng insulin, hindi siya kapoy. Kaya ang insulin to, sufficiente na para magpa, magkuha sang tanan nga blood sugar kag isulod sa aton selula. So,
0: D3 Bio!
7: That's why, ga D3 Bio, kuya, ki gusto ko magdugay ang akon pancreas over ordinary vitamin D.
5: Hindi siya mabangkrap, sir boy.
7: Hindi siya mabangkrap.
5: Oh, see? So, mas maayo mag-ano na kamo ah. Mag D3 Bio.
7: D3 Bio na, no? Mag D3 Bio na kamo, no?
4: Sa ilo na, sa ilo na.
5: Kung sa ilo na, upgrade na. Upgrade na sang, kung sige mo lang kainom sang ordinary nga D3, mag D3 Bio na sila, sir boy. D3

0: ko D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabuti ka. Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Wala na may time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayo sa tuntunan, mag-aayog gid sa madamo ninyo nga balatian.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinanghumunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan. 94.5 K5 News FM. E3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. 2 weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3.

0: si Paul. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the Mighty Power of C. Mighty C!
1: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga doha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
0: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
1: Ka! I-shoot na ga!
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
6: Pamakan sa mga butika.
7: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto?
8: Clinica Delta Nativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento.
9: Clinica DTX 500.
10: Clinica D3 Bio.
11: Clinica For Bionics,
12: Mighty C, DTX Coffee Mix,
13: Free Bio Coffee,
14: DTX Beauty Soap,
15: DTX Herbal Oil,
16: Clinica Deo Fresh Roll-On,
17: and many others.
18: Plus, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center,
19: may free check-up ka pa
20: every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
21: Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center.
22: Eye Care Gold, ang superior eye formula.
23: Eye Care Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract.
24: Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin.
25: Isa ka potent antioxidants
26: nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan.
27: Eye Care Gold, ang superior eye formula
28: para sa epektibo nga kombinasyon.
29: Mag-inom sang maskin pabaskog nga Eye Care Gold
30: kag patuluan ang mataas sang Eye Care Drops.
31: Mabakal sa Shopee kag mga butika.
32: You're listening to

0: sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Well, mga ka-K5, brad ang oras, alas 4.38 na tagahon, gising na mga ka-K5. Good morning!
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K5 sa umaga! Magmamadyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga!
0: Michael Solorio
2: sa Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
1: Good morning mga ka-K5. Makan Martes nga adlaw, July 28, 2026. Good morning. Oy, may day nga agahon mga K5, gising na. Kibot ang kayo na kagamig dako dayang ano, kagamig dako dayang at champong. Kutan ako si K5 Fred. Makan Fred, magamigin man ba siya ako at ginagamig? O, pag ginagamig, gabi ako ay natamaran din ako gabugtaw. Ha? Gusto ko taga kinatuwag. Anyway, pero hindi kita pwede magbuga mga ka-K5. Oh. Hindi kita pag pwede magbuga, ay gusto naman kong papunduhat presidente o systems loss na itong bagayran. Anyway, good morning. Sa ating morning, Gusyante. Sa ating mga, may mga karinderya, may mga daya karang nagapamati. Makaroon sa mga panimagay. Morning, Gusyante, sa Kabanit Daywang Katimporary Market natin. Good morning. Morning, katuntanan mga ka-K5, mga nanay, mga tatay. Gising na, matamad siya at pamahaw. No? Sa ating paglilibah, makaroon mga balita, lokal ang mga balita, national. Rada niya pag-istoryahan, aga bilang ka mga balita, aga mga informasyon, makaroon niya agahon para gidkin niya. Iagidyamong sa ating niya programa.
2: Balita, K5 sa umaga.
1: Yung anchorman K5, Michael Silorio, hasta kita talasay sa gahon, aga makita kita sa bilog ng kalibutan, pagi sa ating niya live programs. I-type sa inyong cellphone, live programs, dash K5 News FM Kalibo. I-follow, i-like, i-share mana para maging updated kita sa mga balita, lokal ng mga balita, national pati sa ito international nga mga senaryo.
2: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
1: Alas 4.40 na mga K5, anong rato niyo nagapon ang mga balita at headline?
2: Headline! Balita K5 sa umaga!
1: Para makaroon sa ito niya managapon ang mga balita at sa ito niya managapon ang makaroon niya mga headlines. Mga tricycle driver sa Banua it kalibo paghanason sa CPR at basic life support. May nami mataan na ra isang dabi pero mero sa guwa ay kunamat may mga pasyente base nga o mga daya ba ang pasahero nga ranga gagain daging haway kun antigot sa nat mga basic life support hindi tan nahitabang. O, mga CPR nga ron. Di ba ga? Kaping kon mga guwapa tanga ni gahana pa ti mong malipong CPR mo ti agi ay. Kulong at ingdayon ko. Nagbuyog-buyog po at rauwa si Piaron mo tayo. Ay, dakop ka at pulis nandun, ay. Samtang Maestro Togog, matapos buy one it estudyante. Grabe man si Toto, man. Amon tang mga teacher ka to ay, hasta mo nikita ko to si Sanday Ma'am. Ay, Ma'am, tagyapon ang tawag. Kasi kaparte sa nation building sa pag-mold gaton kung ano kita nga mga klaseng tao sa uli. Oh, doon yan ni ginambag at mga kindikanan natin nga kung magsinuplado kayo. Doon man ang kimoturo sa eskulahan. Oh,
3: Dagahig dar maestra. Ang makaroon ng estudyante dar maestro, ginatapong o ginabayot at estudyante, tugog. Grabe man nga, wala. Pagpadungog para sa mga waste workers sa Banwait Kalibo, no? Ay, paghihwaton makaroon ng adlaw. Sandaro, kiliganhon man mga K5. Pero daya nga, no? Ron daya nga... Adaya karang nga anda, karang nga pag... paninguha, no? Nga maano ra, no? Pag... nga maglimpyo raton nga banwa. Ay, roday yung mga waste worker naton, mga collection naton isa garbage, no? Aton yung mga driver basta tanan, makaroon pagkatawan sa dahil pagkilaga. Ito aton yung Banwait Kalibo. Ang spempres pa po na katong mayor, kaya kilaga naman o kahugod katon mga waste workers. May aton man nga balitang pulis at may aton man sa newsroom department. Sa ilo sa ating karoon yung mga balita national, systems loss, gustong ipapundo it presidente. Mamanami. Pag pinabayaron, tagita ka rin nga, kuha man yan din natin sa mitiman. Tag mga nagkakaduga, ang mga supply kuryente, mga tinakaw, may mga nag-jumper kita, tagahugugay at pagbayad ba? Ay gustong papundo it presidente. Agara pagid, tax relief para sa mga middle class, gustong ipatuman ni PBBM. Oy, tag may mga trabaho, middle class. Pero sabi man na kamo niya rakon, hey, nagkakita, kabi man at mga dato, hay kon may kasugod ka sa bracket, may exempt ka sa daya karon nga taxes. O, pero wa ka man gapod lusot sa dayang VAT. Bakay kahit manok nga mga pinirito nga ra sa mga fast food chain, may VAT manyagi. Bakay ka matbugong, ah. Balita international, US kin papundo ro pag-atake matapos nga maghinyo ro maghinyo it pistok ro Iran. Pero kung kutan mo tara Iran, na taot man na ra. Saudi nasagang ro pag-atake it drone nga ginapatihan nga anay nasyong Iran. Bilang nun sa ating mga balita mga ka-K5, dahil mga balita ginatod ka ton makaroon, ita Dita X Coffee Mix ang kahelti nga klase. Ika pinakakapi ka naka-detox ka pa. May anak ka nga chia seeds ang may ampalaya. May anak pagid nga DEC o di sugared cane extract. Sang ka mapait nga party tubo para masukan datan karon yung mga diabetes mga ka-K5. Mabakay ron sa atin nga klinika de alternatibo medicine and well center. Iyaron sa atin nga Refender Building Osmaini Avenue, Kalibo, Aklan. Sa Prente dating Garcia College of Technology. Ang magapit man sa EBL Sports Complex.
2: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
3: Una kita sa pilang ka mga headline niya, Balita International.
2: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
3: Balita International, US President warned he'd resume attack if no ceasefire is reached. Iran says no talks are underway ko, no? Ano ko, no? Mabalik naman na kamit pagpangatake mo at Amerika, kundi man na mag-abot, restorya ka sa pangkatawayan. Ay, ang bago matatira na taot, man, what man, at plano sa mga istorya man nangon. Iran Foreign Minister said there are no talks underway and that Tehran will never allow the United States to determine the timing of war and peace. Eh, tama, man. Ano ko, no? Kung pambondo, Amerika, pundo man nakamit pag-atake ka rin. Ayaw man. Tehran, meaning capital at Iran. Pasugiran, the foreign minister at Iran. Wa, tama na. Mga ungo ga istorya bi man. Wa, tama na. Ang hindi, tama na naman pagsugtan do plano ko rin Amerika nga halos dunganon taro dayang gira ang katawayan. Paano ka makahambat katawayan kung sige yung bugumbahan? Makabasa kita at balita ngon niya. Mana yaton mana naga magapit naman na pirman do pistok manganangan niya tayo mana do other side mana bridge the ano ni kasunduan niya raw dayang ano ni raw oh negotiation mana hey bangod man binumba man kami violates the ceasefire sigit ang bumbahan eh. Yung tama intindihan yan eh. Samtang duha natin yung mga balita international gihapon, makaroon mga K5, no? Medyo malabo itong mga pistok ng dangal. Post in hostility sa mga post mga US President Donald Trump said the US halted renewed strike on Iran and the regime request mga na. Pero ang bakit Iran wak, mga. Warning they would resume if the two sides failed to reach the new ceasefire deal mga na. Ay kung pahambagod na Iran Foreign Ministry, no current negotiation with US. Kasi inakaganon dati ang bait presidente, pinundo man na naman daw man ng ginpatigayin man ng panibagong pag-atake. naginiyo man na durihimin karat Iran, pero kung abot abi man naro oras ang bagarat US, hindi taman na magkasugot kaming daywa, ay, kung taday man na, birago mata, ang bagat Iran, tao, taman na, bariya, no current negotiation with US ko, no. Hindi mo taman tinayin kung sin kating mapati, no? Maura tahay, sanda da pa mandigto ga ilinaway, ah, ay kita taro apiktado riya. Birahan ka it presyo it langis at tanan yung mga baga ko na mabulusok taro dati sa domino effect mga ka K5.
2: Ang kampiyon nga istasyon.
3: Oh, sanda tayo ito ga inaway. Ayro kumpanya at langis mabuo tayo ita it dayang supply na tayo sa Middle East nga siging inaway. Taas tayo pagabot sa Pilipinas. Kaya ordinaryo mga driver bit-bit placard aga hinyo it dayong piso nga increase. Ah, di ba? Kuan sanda, mag-strike sanda. Ay, kaguoy, kira, ordinaryong commuters. What sakyan? Kay, kaguoy man do. Pilang kayo sa gobyerno, ga-offer it libreng sakay. Memorize ko, ano? Halin patabi ka to, makauntay. Bakay ka rayon, ordinaryo kang konsumidor. Bakay ka it, mga baga ko, no, itat mahal. Kay, kita rayon. That's why, nga, hambal ko, kita rayon do, apiktado. Bakay ka't panakot, kamahal. Hanggato sa sibuyas. Pero ito sa puno, ay iwan niya, nitgabakay sa anang farm gate, limang piso, gakabulok nga ni kuno. Basa ninyo sa mga balita, kita niyo sa TV. Ngawa-ngawa, tas Pilipinas, no? Nga ni kuno naman, tayo gailibad, pero negosyante. May mga negosyante matanggay, grabe ta. Good morning, Anay Gani Elias. Good morning ka K5 Michael. Shout lang niya sa Sitio Tabayag, Barangay Arcangel. Good morning, ina. Aga, Miss Gracia Libanez, good morning. Good morning, Gid. Frank Mil Billiones, good morning. Ako yung mga gina-comment nga ron. Sakto taro nga. Kita ro apiktado. Magalin sa langis. Pag-abot sa langis. Apiktado ro dayang gasolina. O apiktado ro driver. Ro driver, mawilgar. O konsumidor, gatikang. Ay pilang kain sa gobyerno. Ma-offer libreng sakay. Pag-abot mo sa market o sa grocery. Ay, tanawon mo ro dating ano ra, presyo itinapay. Maura gunugin saka. Panakot, maura. Bugas. Ay, sus, gino. One time nga ni Gono Kanay, isang kabakuan baga, daya ka rin nga kalapating mababa ang lipad. Ay sa what at customer, linapitan or pensionado. Lumana ba si type mo? Awa pa man ang pensyon. Ay, pwede man man nabugas. Ay, pilaro, bayad. Na natuabi man ay. Ay, pilagin man, naro, bayad ko. Kada takos man na nimo, agumabo. Pag takos mo man na, pag-abot, sang ganta nga, sang payo. Eh, sige. Inumpisahan yun, abe. Basta taksang man at ginantang, pag-umpisa, isang gantang. Daiwang gantang, hasta ikapat-apat gantang. Limang gantang. Kuli, pumaspas tayo, anong gantang? Gantang, gantang, gantang, gantang, gantang, gantang, gantang. Ito man na pagpunduhar o ginantang, ano nga eh. Loko tay. Sanda tayo inaway rito, okay. Yung mga third world countries, pares ka to Pilipinas. Imauro nagasakripisyo.
2: Lita, K5 sa umaga.
3: Alas 4:50 na mga ka-K5 yung mga balita. Ginatod ka ton makaroon. Ita, dayang extend food supplement for men. Manggaranon sa amino acids ang phytonutrients isang kapanit makarot ang klavo waskang makabulig para masolusyonan. Rong frigidity, erectile dysfunction, agapataas manit potensya ag passion, mapagakiman okon mapababayi. Nagatamat ekstra enerhiya, nagapataas manit libido, nagatamat ekstra performance, mabakal sa klinika, de alternatibo medicine and wellness center. Refender Building, Osmania Avenue, Kalibo Aklan, sa parente dating Garcia College of Technology, ang mga pitman, sa ABL Sports Complex, sa ilo sa mga balita nasyonal. Hey, good morning, Anay Jomarin Nerha. Good morning, mana K5 Michael. Sir, good morning, ha. Arnold Lachica, good morning. K5 Michael, good morning, man, sir. Pero sabi man, nagtutusanda, ato maigmanghod nga rin, nag-uguli, taray nun, makakumunga. Makabatik at balita ang nagkakaroon na po ng mass evacuation sa mga kababay nating mga Pinoy. Ay, siyempre, giginirat siya narito. Isang beses ka, may OFW nag-uli. Gabi, igot, abaga. Ay, randa ko nung lugar, ay, kagayo-gayo, ta. Nagsauwa, ugot, ay, ano, baga, sakyan. Ay, may isang bilog, tangarang ka, anang nasakyan, yung tayo, kabayo, ta. So, good ko niya, nira. May isang beses ko niya. Kapauli ko, taro, kutsiro, baga. Ay, hindi ko tang man nanini, magbiyahe, ay, gabi, ikot, ay, sige man na, lo, ay, bayad man ako, kwarta, ay, mahal galing na, dubliang, makauliang man ako, ay, gabi, ikot, abi man, delayed flight man ako, ay, hindi ko gida man nanini, abo, mong wak-wak sa inyong lugar nga to. Pero kung nagapilit ka man ng magsakay ka sang kalisa, pwede naman na rin, pero kwanta man kita, labing-labing naman na rubay, bukon at kwarta. Bago ba, ay sige lang ah, bago ba, basta makauli ako, labing-labing, ay ano man ah. Ay basta man na, may kita kitang sampunong niyog, bago kutsiro ay, may kita kitang puno at niyog ay labing-labing. Ba't kutsiro sa isip, karak man eh, moy agi sa dagan man ng abong niyog. Pag pilanggak ang kabayo ha, yung bago kutsiro, oh, nene, may niyog. Labing-labing, umataron dun ha. Mga 5 minutos ang bago mataana tay. Hay ara umatani ni Roniyo. Ah, labing-labing mata. Mao ngay mao sta tat nakalimat ang kapunot niyo ganang agyan no pilagat ang minuto ay may niyo gumata. Tapos sa unahan ay may punot niyo gay. Ambay ko babae medyo okay tay. Lo, may puno umat at niyo. Sabat ko kutsiro, sino man manang malitro, nagtanong mo riyat, niyog nga nang kaikit-ikit ang aga, ililiping da ba man? Di kita katakod ay. Hagit mo sa kanyugan ay, maangka man galimaw. Sa zona kahapon, kita rondaya karanga ni President Bongbong Marcos, ay hambay karat presidente ay, bukon taman at saga it mga konsumidor, pa naman it may systems loss. Pero pagbawasan at presyo, ay timing, dayaon manor oras para buo na ito ni systems loss nga ginapasa sa mga konsumidor. Oh, grabe pala pa kiyo. Hey! Ay, tama mata. Agdayang na ila.

0: 50,000 kada dagon. Ngani kon ing ginakita mo for whole year abis 350,000 sugod ka di kara tax exempted ka gon. Yun. Do yun daro gusto natong mabatian. Tapos may iya pag ito mong hinambag man. Do kwarta man ay pumuyo. Boy, sang kiri ang mana habong sa man at mga opisyal. Diyan mahugong tang sang bangko. Ha? Mabot ang mga kong kasayod ko na. Ang pera ng taong bayan ay muntik nang mapunta sa bulsa ng tiwaling opisyal. Ay naisalba natin at sa halip na gamit natin sa mabuti para sa tunay na kapakanan ng mamamayan.
1: Balita, KK5, sa...
0: Ambay ka to ko, mga edad ka man haron gali. Ay sa flood control nga to ay. Tao kon, ano natabo ka to? Itong mga project, magain yung maginambal. Mga project, amigong kontraktor ka daw. Ika man na preda o gay. Pero syempre man ay, may porsinto ako. Okay, ordinaryong kontraktor. Ako na ako, kontraktor, di takon. Wat kay mo, iwa ka timo, to kapirma. Ako to nakapirma, rang mga engineer na kapirma. Sandat, ay kulong. Specification nabi ay, mat kumagag ko tsikiro kabilya, agbugan mat porsinto, butangan mo at medyo mabaw-baw sa gago to, ag pagdugan ito, bi, mahugos, di magikiha pa ako to, ay. Ngayon lang, nagbaligya lang ko rin, tabako, mga magugang ko. Galing pinagilang kita, bisa nagbaligya ka tabako. Galing mayad-ayad doon, ay. Disintit, aman ay. Pero mas mayad, nagkakontraktor doon, ay. Minilyon ta. Mabago, mas mayad lang man ako, nagpanugot ka, ay. Ay, ito sa Pilipinas. Pero naisalba, matako na ba, presidente? Ay, kung kamo, sugot ka mong naisalba, kung kamo, kutano na be. Pero balikan taron tanan-tanan, pagkatapos at pilang ka mga reminders. Alas 4.56 na tagahon na tong oras. Kasi kinatinguhan matad gobyerno nga, maano ba ga, mabuo na tong mga, kung maisalba, do kwarta aga. Kabay pang may mapreso sa datong involved sa mga malita, flood control. Balikan na tapos yan mong kara.
1: Alita, KK5, sa umaga.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika.
1: Checklist na ta? Check. Siling ni Sir Kevin. Mas nami ang D3 Bio compare mo sa ordinary nga D3. Kay kung D3 lang, suguon pang imong immune system, makantos cancer cells, kag maawayay.
2: Sakto.
1: Pero kung D3 Bio, duha ang epekto, Sir Boy.
2: Mm-hmm.
1: Ang lauric acid sang D3 Bio, it will causes a healthy oxidative stress. Ginaprotektahan niya ang imong healthy cells from pathogens.
2: Mm-hmm.
1: Kag gina-induce niya ang oxidative stress to cancer cells.
2: Mm-hmm.
1: Kung ang D3 Bio, nami sila for healthy cells. Pero sa cancer cells, hindi healthy na sila. Stress na sila. Kaya nga man.
2: Simintoon sila mo?
1: Hindi na sila kagawa.
3: Hindi sila kagiyo.
1: Hindi kakaon. Paano sila magdamo?
2: Dumduman mo sa Marawi, Doc?
1: Oh.
2: Pwede hindi silang Marawi?
1: Mm.
2: Game palibutan, tanong army, isa ka bulan, huwag kong kaon to? Luluya, oh. Paano ka pakadagan?
1: Ang muling ipikwento ito, sang lauric acid nga ra sa D3 Bio. Lauric acid, hindi mo makita sa D3. Ang plain D3 sa boy. So, meaning pa, kung adlaw-adlaw, sige ka inom sang D3 Bio, layo ka sa cancer. Oh.
2: Sang 2017, may ara sang Journal of Drugs and Microbiology. Na-find out nila, Doc, na may mga bakterya nga resistant kasi sa antibiotics. Kapin pa ko na blang ang target person, nag-inom, imbes ka 7 days, 3 days lang. And then,
1: wala ubos, ha?
2: O resitahan liwat. Why magyapong kabakal? Hastang resistant na, ilabin ang tuberculosis. Once mag-resistant ang TB, yawan kagid. Ikamatay mo ginaya. So, no, diri sa study, ang monolaurin has the antibacterial and antiviral properties nga bisan pa resistant ang kagaw, kaya niya and wala ga-develop resistance. So bisan adlaw-adlaw ka pege inom, same kagaw, why niya problema? Lantawa blado kung mag-inom ka antibiotic, makuto ko sang doktor, when ka last nag-inom antibiotic? Hambal mo sang ligad bulan, at ilain naman ni, hindi naman na pwede. So ginalain-lain nila, ang monolaurin continuous wala sang resistance antibiotic. Kada may kagaw, patay gidya sa monolaurin nga ara sa virgin coconut oil nga number one component sang D3 Bio kag wala sa vitamin D3.
0: D3

0: Gang.
1: Ako, nga gusto ko D3 Bio over ordinary vitamin D3 cause this is prescribed by Mother Nature itself. Cause ang una, ano gid ba lang ginaandaman sa aton kabuhi? Ang aton kabataan. Di, anong una ginatag sa Mother Nature sa aton kabataan nga proteksyon? Lauric acid. Nga makita mo sa D3 Bio nga ginahimo sang lawas ang bata into monolaurin. Ini siya klase yung nga natural defense arat na daan niya. Since birth, arat na iatag na yun. Amuna kaalam sa nature, in order for us to survive, God, if I may say so, God gave lauric acid in breast milk to protect our children, and that is present in D3 Bio. Kung gusto mo sige-sige ang protection sang Mother Nature si imo, mag D3 Bio ka kiina may lauric acid. So that is the protection of D3 Bio, and that is the why it's better than ordinary vitamin D.
0: Ako naman sir boy, kablo ka nga aputi ang lubi. Mag-unin no? Nga kablo ka nga puti ang lubi.
1: Boy ko kapi para sini.
0: Nagsulod na mag-usa akong uto ko. Kablo ka nga puti ang lubi because of lauric acid yapon.
1: Wow no.
0: Hindi kaya magtiner ang kagaw mismo sa iya unod. Nga aga ito mang imuunto. It's because sa bacteria. Sa ayurvedic treatment bla. How important is oil pulling? The more nga sige daw ka oil pulling, gamat-amat puti ang imukan, imo nga ano, hindi galing nga magsige lang ka pa cleaning. Ang secret is flossing and oil pulling. Wala sang iban nga pinaka the best nga oil pulling, it's the D3 Bio. Hindi kaya na sa ordinary nga plain D3. Sa sige mo oil pulling, di ba sige ka pa toothbrush para lang makuha da ang makuan, hindi na maubos tanan sir GP. Pero after toothbrush, after flossing, tapos ga kan pagiga ga oil pulling, 15 to 20 minutes kaya mapatay ang tanan nga kagaw. After 20 minutes, iyan mo. Mga tatlo lang ka soft gel, sir boy, nga D3 Bio.
2: D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio.

0: Balitang K-Fi sa umaga.
1: Balik sa ating mga balita, alas 5:02, itagahon daton nga oras mga ka-K-Fi. Bagdayang mga balita, ginatod gaton makaroon ita. Dayang ha, D3 Bio. Ginibara ko baso, git cold pressed extra virgin coconut oil, vitamin D3, sang kasop gel capsule. Pagdayawang ka mga sangkap ka nag-obrat ng paka-importanting papel para hindi magbaho cellulite cancer. Agbisan do pagbuo mismo ko cellula ko cancer. Tarong D3 Bio, hay bukong yamat manggranon sa vitamin D3. Ginapanami man ng absorption it mga vitamins. Magaling sa aton yung maginakaw ng fat soluble nga vitamina nga nagapangon ng sangkap ka ay kinahanganon para makaobrat mabasko ng klaseng protina na magsuporta sa aton yawas para masukan no cancer. Mabakay sa klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Refender Building, Osmania Avenue, Calibo, Aklan, sa parente dating Garcia College of Technology at mga pitman sa ABL Sports Complex. Good morning, Anay kay Sir Isagani Retiro. Sir, good morning. Ha? Hindi man na pwedeng hindi kita mag-bugtaw temprano. Eh. Oh, good kay Sir Isagani Retiro. Aray. Good morning. Ha? Kay ano raw, kanday Tatay Pablito at Estelita Brino. Ita, the backhouser, good morning. Kay Mama Rizal Tongkala, good morning. Pamate. Irene Fuentes Canicio, good morning ka K5 Michael. Pag-greet kami iya sa Barangay Arcangel. Always listening sanday Ariel Canicio, Ariel Cuatres. Ag kay Tatay Totong Silito Cuatres at kay Ma'am Susel Shane Ningalia, Bobby James Ningalia. Permigid po nagapinamati K5 Michael ba? Thank you gida. Mr. Romeo Tobalinal, good morning sir ha. Thank you for listening. May plano makondo isbit talaga yun taron niya. Matunan it CPR do mga driver nga raho. Sige. Pero yes, K5 Bromi, ang may maestro nga rang tugog to, tinugop to, estudyante. Oh, grabe man, K5 Bromi, standby.
0: K5 News FM, live

0: ng lambing.
1: Ifeb Romy, good morning.
2: Yes, T5 Mike, good morning. No, sa pagkarang mga tagpagamati, no? Sa pagkarang tipon ng mga palita, T5, yes, pag nga kalibo pinti, at samaman sa pila sa mga municipal police station, yes, at mga provinsya taklan, sa kalibo pinti, T5 Mike, kaya nga rang reklamo nga rang T5 Mike, kailit sang ka pasahero, nga ako sa siin, hay, biyahe ra ito, ato nga series bus nga rang T5 Mike, nga biyahe nga rang ito, halin ito, kalibo, pato sa may partika sa katiklan na may natabo sa kahapon ka rakit pa. May actually po mga kahapon it mga alas 11 may tiyarang oras ka rakit sa agahon nga nagsakay ronday ka rin nga pasero pato nga nito it party ronday ka rin nga katiklan pero along the way kipay Mike may mag-asawa ang arang nga nag-inaway ta kipay Michael
1: ah gindaga patananda sa series din ng inaway
2: galing ng problema ta hay adaga sa adaga ay ronday ka rin sa kapasero ang ginaligat ako misis tangara. Nga medyo may kwan ko noon nga may kwan baga nagapan buya sa asawa itong dahil karang misis ronday karang babae kay Michael
1: naga do complainant hay hadaga higta man ba din naga higta man
2: ginakusahan nga nagagapit ko ronday karang babae sa ronday karang kaya nga misis gareklamo nga rong pasahero nga babae
1: Na
2: nagagapit sa nakarang mister.
1: Ah, okay. Balero, biktima, ay imaw rin napabangda, nagagapit imo sa mister ko, babae nga to. That's why nag-inaway rin mag-asawa.
2: Okay, pa'y Mike.
1: Oh. Ay, natabot. Ah, medyo may selos.
2: Selos? Oh, tama ta, selos. Pero parang karay.
1: Selos, pero tawag ka ron.
2: Ay, ginkwan, naging sakit ako, misis, ronday kang babae, ginkinurot na kay Michael sa nga nagawas para.
1: Ah.
2: Ay, simpre, do babae, ang aray, simpre, inadlokal man kay Michael, hamat natabot, tagadagahig, imo ko. Away itong dahil ka rin ang mag-asawa.
1: Oo.
2: Arang ginareklamo ka.
1: Agbukon ka sandat magkilaga ko mag-asawa.
2: Agbukon at magkakilaga sandara.
1: Siyempre sa isip ako, asawa nga tayo Maura ho.
3: Pahiram ng asawa mo.
1: Buwin ta siguro.
2: Buwin ta si Pai Mike. Nagtuha sa kanda nga medyo iba naman na si Mr. nga na ay siyempre kay Pai Mike.
1: Habang danta si Mr. nang atong kilaga na ro sang bilog ng pasahiro. Basi mataaw na ano na to.
2: Marit nung tumatod naman, base matod ko na matatapi siguro.
1: Maroon yan ikon naman.
2: Kung ano, kung nakasinyasan sa takip pa, may.
1: O, kung kami tani, Mrs. Silurio, gapiniyong, tangong kapanaw kami, ay.
2: Oo. Huwag ka galingot lingot ka ni Karon yun.
1: Awa, pareho kita, huwag itang galingot-lingot ko.
2: Dito, ako ano, ay, gudling magpalikid eh.
1: Oo, ay, tapos sa dagahig tayo mo.
2: Kasi pa, routine din si Karan, nagpahim at bulig sa runday karang konduktor. Para kung taangan din ako, nga binay, hamat makaroon, taginubra ko runday karang babae. Galing kay Pai Mike, medyo at ako nura marisolba ag gin-disregard at kay Pai Mike, at runday karang konduktor, runday karang insidente na tapo sa suod, runday karang asang ka-series bus kay Pai Mike, yes, aton karang ban may takalipuag, may information o complainant, yung may dagat ang kutsilyo runday karang babae kay Pai Mike.
1: Do yun pa nga.
2: Mungkin ko ba animaw?
1: Oh, do yun pa. Tamatod nga ginaway, tapos nagpagkamalan, kitin magbasik, ni buno, kating bagay, ay kalisod ah.
2: So nagpanawagan ni Mokipay Mike sa runday karang sa kumpanya nga rata series bus sa safety runday karang mga pasero at ang emergency protocol kay Pai Mike ay mabulit ang matuod nga so takamurit runday karang rumatod man no ay mga katabo nga makarang na dapat matudro driver o conductor kita mismo modelo na imo hands on imo sa runday karang mga pasero ay dapat anang aksyonan kay Pai Michael
1: dapat diniretso ta sa magapit nga police station dato gagi inagil at driver baga
2: doon nga ipunta.
1: Oh.
2: Ah, kundi mauman doon dahil kara. Nga kwa, siyempre, rin natabo lang kara kay Michael, likaw lang imo, nag-silo lang imo, doon dahil kara bangko, agod nga nga malikawan, doon dahil kara nga, posibli pang matabo sa doon dahil kara nga, babae kay Pai Michael. Samtang sa dugang kihapon kara nga balita kay Pai Mike, arestado man, itakon kara nga, PNP, no? Isa atong kara nga Brad Calibo, parang karang nga sang ka 50 anos nga tinuga nga may kaso nga ra nga o may ginpapatawagan nga ta warrant o arrest no kahapon kay Mike kay mismo sa may diversion road sakop it para kay Pekay sa mga kalibo unday karang suspect ay nagapangatubang it kaso karang istapa ang nga nagbalilar sa report sa istapa sa kaso sa revised record article 315 ang may anak nga piyansa nga 25 million pesos nga ginandaga iginada sa korte. Ano sa bitan ka lang tinug, yung mga karapresente na naka-ako si Villa sa aton karon nga Kalibo PNP Station. So, Park 5 Mike, kung matiga, hindi yun, ipapagate yung mga papanggit matawai raton kan no haluga raton karang na kapsel ita kalibo pi investigation mato lang kita five mic sa aton karang sa guwa ita pag karang aton kalibo tama kita five mic karang kaso nga ra ita pag panurok no
1: oh.
2: Ay makarap intigi hapon nakakonfine ta sa sangka private ng hospital o sangka maestro nga ra kita Michael matapos karang nga sangka ay guwan ti ba tinubo itron day karang sangka disinibi anyos karang nga suspect matapos ka magtuhaw ron dahil ang incident nga rata pagpanuwak di ka mismo sa may barangay Madilo sa akong pupanuwak rata ng Washington nagpangatubang makarang kakasong frustrated homicide ron dahil ka suspect base arabi sa aton karangan ng Washington PNP ay samtang adik kay Michael nagsakay ron dahil ka biktima sa anak ka rang motosiklo galing imot akara kay Michael gulpit na karang din nagagan ang gota susuko karang naging tulok itong day karang suspect at nahugog tanga na kay Mike sa ginasakyan karang motorsiklo ang natugaan tanga na itong day karang alinto in short nalipong itong day karang Peter kay Mike so base abis at nakarang pagkanda kay investigation nagagawa na may anda takarang dati tagi bagina kay Mike so nga kung day karang suspect kung day karang biktima ag di pa naman masayaran kung ano ang dakaran nangin bagina before nga nagtuhaw matapos nga nagkilita ay karon sa area from Kitsira bin Rakip by Mike ay nakainom Rakip by Mike ilo kita
1: oo
2: that's why nga dumugang pagid sa anak karang pagkalipong pero pagka tugob sa rinday karang biktima
1: pero so, kay Fibromi hay siyempre hamutang kating sa estudyante gain tabi katon ka to no respeto gida kita ka to sa kwan yung mga ginahaboy ta kita ngayon it mga eraser anay nga naiwa gida kiro mga estudyante kapalag makan yung kapanugop ng estudyante
2: oo
1: ano ba garo sa likod garay
2: yung ni Kipay Mike, no, actually, na parang na-resolve ako ng problema nga Kipay Mike, parang nag-simpo eh. Kung isa Kipay Mike, na duga o atong sa ATL ROTC, nagbinakaraw at batasan ko atong mga estudyante.
1: Eh, so si ATL, ito yung ginahampak na naiagi kita ka to?
2: Oo. Ay, o atong estudyante, makarang Kipay Mike, ay wat na nakaagit, tinatawag ng mga mangkaroon niya rin na ginapitik. Na disiplina.
1: Oo.
2: Ang pag-abot sa classroom ay what a little teacher house matawan ni attention do. Tinatawag na discipline.
1: Correct.
2: No? Self-discipline kita yung Mike. Ani ay rayro resulta kita yung Mike after na dugar sa ATL ROTC karon yung resulta ipatasan ko aton nga mga estudyante.
1: Sa ATL BK5 sa ATL BK5 Romy ayo gina disiplina ta agir mga unga manami mataka to tapos kun amatay nakakanubya kapat mga sponsor oh nanubo
2: ang wa patagos sa kita yung Mike itang katago nga mga shooting nga mga inaway nga sa school school ay pag may gigipay katingangi ko mga grupo ita mga RTC official aga kwan mga kwan wala tayong giron kwan katingagi ma-coordinar katingagi ag sigurado kita giron nga pag-abot at ibre sa pato nga ron o ikraksyon na sigurado kita ron nga maimo kita agumot itong penalty kita right
1: nadidisiplina ka in the sense nga sa oras agi pag late ka sa instruction ka to ginapa duck walk anay kami ka to mga ni ay nantigo ka ba magrespeto sa oras mag usoy oras
2: pag disiplina kita sa kagalingan kita Mike nga nagrespeto ka sa imong mga teacher. Makarawat sa kipay Mike, ang gaya man kator na mumuno ko aton ng mga teacher nga pagkadawa ko sa ATI, hindi ito na makontrol kipay Mike o aton nga mas dyan kasi sa high school nga. Agay ito pero pinaka pinaka pundasyon aton kipay ay pag-abot sa high school sa college ay hindi na rin ako na ng batasan kipay Mike. And kung ano naging bahuan sa high school, ang batasan na ginapractice ay doon yung pag-abot sa kolehiyo. Ngani ay hindi kita ma-pan, no? Hindi kita mangawa, ang napangutan ako naman na kinatabura, balik ka natin doon mga nagkaliwan kipay Mike, doon doon na yung problema. So kipay Michael, yung kaso nga ra, saka tara kipay Michael, ikaw na yung pamilya, bangon sa makarangapanin po ay medyo alipong tagihapon na nga biktima na nakakonfine sa itong karang may privado sa hospital ay medyo may naikonita siguro na karang tama sa nakarang o kipay Michael sa impact itong dahil karang inumo.
1: Oh.
2: Nating tuwag itong dahil karang nga isang kadisilbi anyos nga tinuga ang Kipay Michael.
1: Ay, bisan doon mga boxer nga ni Kipay Bromi nga praktisado ay nagkakakoma sa inomok eh. How much more pakaton nga rawat kita practice atong practice nga rahi. Gakinaon niya ta kita mong dudalagan. O, bukod dat sanay kita.
2: Bukod sanay ka sa buongguan Kipay Mike.
1: Ay, kagooy man.
2: Ang kiri ngayon pa kay Pantaron. Mahilo ka tayo. Nakainom pa tayo rin ay karang biktima Kipay Mike. Samtang sa lugang yapon karang balik kay Kipay Mike arestado man no ang nangin naman nilagon rogin patagayin karang bypass operation. Itaton karan nga mga kakapo it tangalan pinpi matapos kay may nga maserbihan itintay karon nga ano what I mean is the search pagka issue at the search warrant.
1: Search warrant, o.
2: At parimagay may karamismo sa may sityo proper barangay lanip ka tangalan kahapon nagkipay Mike karon dahil karang isang ka 31 years karang nga tinuga nga si Art Assertive na gari kipay Michael at imoralis na kami dating nimbro itong dahil karang kapo kipay Mike karong buhay mata imo nga duwa at sa servisyo at na aristo ka ni karang kipay Mike patira na karang tiyo anang tiyo kipay Michael ay sa pagpapigay nga operation ko atong PNP Assertive tangan ni kuntaman doon nga rang asertuaran galing samtang sa danaga ilinukay sa sud kipay Michael itong dahil karang panimagay ay niyang andang na siyan nga rang tiyo karang kipay Michael ay nagbuhay panimagay may dayang silingbag kipay Mike aga sa si Assertive Adolfo Rodolfo na ako sa siya naging sita siyempre siyempre ato na lang operatiba ay buko niya magsasundo ng desert may mga personal na mga operatiba man sa guwa ang kipay Mike na nagapantay ay ginsita rin dahil karang ang tiyo kung ano ro itabit-bit na lang ba na kipay Michael ang sa pagsita ay bawa ay sita sa kipay Michael so taro kalibre 45
1: ah sa anang sling bag
2: oo may magasinta kipay Michael at may mga bala aga daya biro kinausik pero may kunwa sa kunwa mo si tara negatibo ta kay Michael do armas nga puso pring bagay
1: ay yang ana ta kontak itago na ta siguro
2: o tago na ta pagwa ta konta what aron deng tiyo nga ko sabdi kun imo ras operation ay sangangan nga
1: umintra ta imo
2: armas agwa ta sinsay daya sa imo kay Michael
1: oh
2: nagna daya wa sanda nga na kulong makalaki pa Mike sa akon karang tangalan kita PNP ang pagpasakaan na itanggap ito para nga kaso, sa ronda ay karang pagbag sa atong karangalay kipay Michael sa atong Republic of 105-91 kipay Michael. Kipay Mike, mga inisyal nga balita, halinya sa area. Ako si Kipay Romy, kanyang para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko Kalangawan sa Kalibo, K5 News Event.
3: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
1: Baro na yan ang tiyo ni pinasagasagat arito di pati mo hinimos at pulis. Abos nga mat K5 Romy sa kampiyon nga mga balita. Dahil mga balita mga ka-K5 binatod ka itong makaroon ita DTX500 sa kasupirin antioxidant supplement yabong benepisyo para sa atong ikayong gawas. Nagapaw ng epekto ginasokan ng oxidative stress ang kaproseso kung susi nagkakasama do silida bangon sa sobrang free radical sa mga molecules na nagataot premature aging na nagasari-saring mga mata- masakit. Pagi sa mataas antioxidant content nakakabulig ng DTX500 nga proteksyon ng do silida para hindi ramasama ng nagiging healthy para atong organ ng immune system. Maliban ka ron ng DTX500 dahil kaya nga masuportan do tao nga may type 1 ng type 2 diabetes. Bangon sa mataas antioxidant content naganaba do inflammation. Nagabulig sa regulasyon ng blood sugar level nga parehong importante para sukan do mga diabetes. Sa kabilugan ng DTX500, bukod naman nakakabulig sa pag-detoxify itiyawas, kundi nagaserbing natural nga suporta para sa healthy nga metabolismo, mas malimpyong nga gawas, mas matibay nga resistensya kontra sa chronic disease, kapares ko daya karon nga diabetes. Ag of course, anong partner karon is vitamin C. Kailangan man do vitamin C nga nagpabaskog resistensya sa kagawasan. Pero mas ginarecommend at eksperto sa medisina mga ka-K5 nga mas medyo daan kung imong vitamin C siguro man ay alkaline ay siyempre makita ni moro alkaline sa ano ra mighty C mga ka-K5 mas daya karon nga gin pabasog ga klase it vitamin C alkaline nga vitamin C bisis makita nimo sa mighty C mga ka-K5 no ginadugangan na collagen production para magnamir atong panit ginapabasog atong resistensya aga alaga atong tuga ng kasukasuan. Partners na DTX500, mabakay sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Refender Billing, Osmeni Avenue, Kalibo, Aklan, sa Prente Dating Garcia College of Technology, ang magapit man sa ABL Sports Complex.
3: Ang kampiyon ng istasyon, K5 News.
1: Good morning, Anay, ha? Kay John Arvin de la Cruz. Good morning, Sir Mike. Happy listening from Sitio Agasilina Isod, no? Kay Mr. Romeo Tobalinal, good morning. O, sa aton nga mga igmangod yung mga tricycle driver, may proposal makaroon nga resolution do atin niya sangguni ang bayan, which is daya gin the author karay si SB member Matt Aaron Guzman mga ka-K5 kung sa si Indon ay ginaayo raro aton karon nga municipal mayor paagi sa aton nga MDR Rimo ginapangunan ni napangunan ni Mr. John Toriano maghimo ita cardiopulmonary resuscitation at basic life support para nga mag-antigor aton nga mga tricycle drivers at operator pati aton nga mga driver mga ka-K5. Sambilo, gabi di kara sa mga wear assist nga ra. Tricycle operators and drivers among the most visible and accessible public transport, no? Ag may anda man nakarong nagkaigong serbisyo. Saan da karong trabaho? Sa in-English, tayan, diretsyon ko lang itinakla nun. Kaya ng presensya sa kalsadaho nag sa mga pampublikong lugar, no, mga tricycle driver, hay mo mismo ro, gaban man ha, frequently, ha ma. Dodaya karon nga mga una nga nakaka-respond ag naka-witness at mga vehicular accident, mga medical emergencies, mga gulping inatake at cardiac arrest, abimana mga hadunlan o dayang salimukan o dayang hadunlan choking, no? Heat-related illnesses, ag life-threatening situation requiring immediate intervention before the arrival of emergency response. Nga niya, isanda man na nakaka-witness karon mga inatake, mga halimbawa, nga man ay mga salimukan, mga ay sanda man ako nakakauna. Nga ni Rosie PR, Basic Life Support, ay International Recognized Life-Saving Intervention. Ginakilaga ra sa bilog ng kalibutan. Nga ko na mag-apply kat CPR, Basic Life Support, ay mataas do survival rate, no? Providing CPR and BLS training to all registered tricycle operators and drivers association o kontoda will equip transport workers with knowledge, confidence, and practical skills necessary to render immediate assistance and emergencies. Tama, tara. Oh. May kilaga ako ito sa Europe. Sanda tangani bago sa na makabot lisensya? Gina-required sandang mag-antigo it basic life support ng CPR. O bisan private, aray mong sagakyan. Nga ni andang mo siya kaya may mga dagat ang ma-equipment nga ron sanda ito. Ay kita, magin lang. Tama, tara. Ayos na resolution na. Kung mag-antigur mga driver, it mga basic life support. Halimbawa, may hadunlan itong gapsag. O kung paano ni mo gina... May amon, may training matang karon eh. Minko tatlong katudo halin sa anang suksukan karon ni mo pisliton do gapsag. Aga, mas kapin, may training man ako sa mga mouth-to-mouth ko. Mas kapin sa mga dagaga. Ay, hindi, joke lang. May training kami. Ako, personally, may training ako sa basic life support. Oh, yan. Manami, matarong. Mas kapin kong mga ng emergency, makarespondi kating matood. Ayaw ka takong dodo. Sa halimbawa, dagaga nga, nagapiyong-piyong, ay, basi, naga, may naisip pa, tag-imot, ang i-CPR mo, tahi, kulong, kat-imo kon. Halimbawa, ito ka sa bye-bye, no? Tapos ay mga nakatupis bikini na gadudagagan mo itong maday biyagi ay dagaganon basi mo itong magumus ka ta. Dali ka mo hipriso agi kon. Bugon tanero mga balita makaw sa ato Newsroom Department K5 Red dali ang ha. Atong balita ane sa Newsroom Department, no, mga balita nasyonal. Mayor Vico Soto o White Balak magpadagagan sa 2028 sa pihak ko pagpanguna sa Senate survey. Vice President Duterte, White Balak mag-resign sa posisyon. Kampiyon nga balita, K5 Teresa, good morning.
4: Nagapanindugan si Vice President Sara Duterte nga hindi raya magbuhi sa pwesto bangod makabig sigon nga isa raya ka betrayal para sa 32.2 milyon ka mga Pilipinong nagboto kana sa isa ka pahayag ginhambag man it Vice Presidente nga pwede rayang pahalinon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kung gusto kara nga madugay sa presenting posisyon bilang Vice Presidente. Matandaan nga nagapangatubang si Duterte sa impeachment trial may kaangtanan sa maling paggamit it confidential ag intelligence fund and explained wealth ag betrayal of public trust kung siin ag ginapamalibaran man kararong mga nasambitan nga akusasyon ag inpunto nga isa raya ka politically motivated nga kaso. Sa isa naman ka speech para sa mga Filipino community sa London ginbatikos ni Duterte rong gobyerno bangod sa ginasugid corruption. Dugang baliting national ginpunto man ni Pasig City Mayor Vico Soto nga hindi raya magpadagagan sa anumang pampublikong posisyon sa 2028 sa pihak ipagiging sambato sa mga nagapangunang pangalan sa pinakaulihing Pulse Asia Senatorial Preference Survey. Masayaran nga statistically tied sa ni Soto ag Senator Robin Padilla sa survey na ginhiwat ko Hunyo 28 sa Hulyo sa East Macaroni Dagon kung siin nakabuo si Padilla at 48.4% samtang 47.9% manaro ay Soto. Matapos nga magdaog sa ikatlo karang sunod nga terminal ko 2025, unagong naging anunsyo ni Soto na hindi raya magpadagagan sa anuman ng elective position sa Dagona 2028. Balita magaling sa K5 News Center, hatod gatan at DTX 500, the superior antioxidant. Makabulig gaton nga makalikaw sa oxidative stress, sa sakit ng cancer, diabetes, at mag-regulate sa atong blood sugar level. D3 Bio, the natural antiviral, antibacterial, antifungal specialist. Ako si ka-K5, Teresa Igid. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kalingnawan sa Kalibo. K5 News, afound.
1: Abang Soyam at K5 Teresa sa kampiyon yung mga balita.
3: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
1: Sa ilo sa atin yung mga balita international. Limang ka mga mountain climbers alin sa Bosnia, patay sa bagyo sa Mount Elbrus ito sa Russia. Aga North Korea, padayon ro development at nuclear arsenal. Nagpanawagan it Asian, panawagan it Asian gin batikos. Kampiyon yung balita, K5 Radio. Good morning.
5: Ginkumpirma nga na matay ro limang ka mga climbers halin sa Bosnia matapos nga maabdan it bagyo sa Mount Elbrus sa Russia, rong pinakamataas nga bukid sa Europa. Suno sa Emergencies Ministry it Russia, parte rong mga biktima ay 7 katawong grupo. Tagmatrap sanda sa kataason nga masobra 5,100 meters halin sa gulpihan nga pagain it panahon. Daywang ka mga miyembro it expedition ro maswerteng naguwas it mga Russian rescuers ag insigida nga gindaga sa ospital. Na-recover man it mga otoridad rong bangkay itanan nga mga biktima. Apisar nga rong 3 karahay temporaryo nga ginaiwan sa nasambit nga bukid bangod sa zero visibility ag delikado nga dagagan it panahon. Samtang sa iba pang balita sa Guwait Nasyon, nagpanindugan rong North Korea nga magapadayon ag hindi magpundo rong anda karang development it andang nuclear capability. Suno sa report Korean Central News Agency, hugot nga ginpamalibaran ni Kim Yo Jong rong gamhanan nga igmanghod it leader nga si Kim Jong-un rong panawagan it ASEAN Regional Forum para sa complete denuclearization. Gintawag ni Kim nga isang kailusyon rong panawagan it ASEAN ag nagpaandam nga hindi magpagamit sa grupo bilang instrumento it Estados Unidos. Dugang pakaranga pahayag hayrong pagiging nuclear state sigon it North Korea hay nakabaghagon sa andang konstitusyon ag hindi unraya magbag-o. Balita alin sa K5 News Center hatod gato ni DTX 500, the superior antioxidant, makabulig makalikaw sa oxidative stress, sa sakit niya cancer, diabetes, ang nag-regulate it blood sugar level. D3 Bio, the natural antiviral, antibacterial, antifungal specialist. Ako si K5 Rio Trico para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko at kalingawan sa kalibo, K5 News FM.
1: Abos yaman K5 Rio sa kampiyon yung mga balita.
3: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
1: Inyo karon nabate no kabilugan yung mga balita sa atin karon yung news from department mga ka K5 ba. Aga dali ang bawasan ato ng mga mensahe mako no. Sir Mike, base dugaon do systems loss ag ibutang man sa ibang bagayran. Good morning. Ay Diyos ko, kabay pang ayaw man. No? Pero nga ni makan bisan halipa madugar systems loss. Tanan natong ginabakay ngan may buwis gapon. Kay Claire Eating, good morning. Kay K5 Mike, always listening here in Morales Baliti. Shout out kanday ng Lani Ricardo, wag ng Bibing Ambrosio, wag Auntie Aida, ang Coltic Boy si Buwan, wag tanan nga mga nagapamati. It's me, Claire Eating ko. No? Sige, thank you ha. Kay Weda Inan, good morning. Good morning man, Ma'am Weda. Ag kay Simeon Residuo, pare, good morning ha. Good morning Mike, dapat man sa driver nga to, o conductor pinundot ato sa polis. Tama ka, matsawa man it, pakialam. Sa reaction morning lang sa taga Alaminos, bugtawon makaron. Dapat abi ka to kung nagapin ng sakit aros ang bilog o pasayro ay nagpangimon siguro sa nang asawa ay dapat ay pinundot sa police station ni driver. Oo, ay nag-away taro mag-asawa ay base nagwapahan siguro at I don't know kung nano matay abangdan taro sa bilog o pasayro nga to kita kami sa picture medyo maputi timaw sana malangabot kon malangang picture doon iwa man day churay kita na baga sa amon nga Facebook page ay nabangdan ta kung nung ano ra dayang diyan na gustuhan ni Makugaki ay ginkinusi na taro babayi nga tong pasahero ay nagpa-record aron doon kabatas ka tingin mo nga manya kon ga paano ta kami ni Mrs. ay pinayong ta na ako agudwa gidat problema. Tristan Wyatt Gulay, good morning K5 Mike, good morning gid. Alejandro Ikamina, good morning pre, shout out sa Cebuy Astorga it Andagaw, good morning kay Boy Astorga. Oh. Makaroon mga ka K5, no? Manami taro mga tricycle driver matuntunan mo tay daya mga CPR nga ra, no? Agod nga, matabangan na dara ng mga pasayro kung mga ginatake ang tigo sa namag, tabang-tabang. So, ay peras ko, kano pag ng ati-atihan dato? Ang sinukar o babay di ka sa may plaza, kalihilong. Duda ako ra, nubyo nga to, watahi ton it CPR to. Ay ga, sinukar ra, nang nubya, imbes nga sa likod, nahiloton ito sa dughan. Nalinos ko sa nataraan ng dughan. Mga madugum-dugumon to eh. Ganyan tama akong siguro nga basic life support dasairan kanubyong ra. Makaron man nga adlaw, may Waste Workers Appreciation Week. Kita mga K5 Sandigron sa Municipal Ordinance 2024-0051. An ordinance declaring the second week of June every year as Waste Workers Appreciation Week in the Municipality of Kalibo. Meaning, kinakilaga ro, anda karang kahugod, no? Katon yung mga dayang nga mga nagatrabaho nga ra sa aton nga mga sa atong mga dump site, sa aton nga ra nga mga garbage collection. Agaron dayang nga ni mga KFM, isang kaprograma, launa sa alas 5 itapon hindi na, no? May panalangin sa kapaligiran ni Ms. Herlyn Samoy, Public Services Officer 2. Imo kararo head at Solid Waste Management Services. Tapos ay may opening remarks karon ni Ma'am Mary Gay Kimpo Joel ro aton nga Medo Head at Banuet Kalibo. Imo kararo sa according sa program sa daya karon nga opening remarks, no? Tapos may mensahe aton nga Mayor Mayor Joris Bautista Sucro. Ang may mga intermission number, Ms. Jean Alcaraz, BGMD staff. Ang may side support ni Attorney Christine De La Cruz, SB Member Committee Chair, Committee on Environment. Tapos ay orientation sa LGU Contingency Plan for Landfill Site Operation. Rogatokaray si Attorney Brent Acer Gonzalez. Oo, ay engineer na, abogado pa. Oh, da imo gidaro, imo roga kunya. Imo raro manami tanga maging head ho, eh. Maagam tabi ho. Tapos lecture on fire safety awareness and drill, no? Bureau of Fire Protection, no. Aga orientation ay it natural hazard si daya karang nga Mary Jude Sabino, no. LDRRMO2 daya WS and safety officer designate yo. Aga dindon mga ka-KFBI, pagkilaga kandag, pagkatawan sa night, kumpormi man yung masarangan ko aton ng LGU para matawan matkasadyahan do aton karang nga mga waste workers nga rang mga ka-KFBI. Siyempre, ispupunok atong Mayor Miro Juris Bautista Sucro, ako aton karon nga head at Mido, si Ms. Mary Gay Kimpo Joel. Sa atong pagbalik, dugan aton yung mga balita. Pagkatapos sa pilang ka ba reminders, standby.
3: Balita KFBI sa umaga. Ang kakampiyon ng estasyon. Sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold, Ina Reyes, isa ka certified I Care Gold and

0: epektibo gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpandami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc kag ginpabaskog sang bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops at adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa Marubo na

0: E3Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumago sa D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3Bio, mabakal sa mga butika. D3Bio, mataas pala ang Ibu Blood Sugar. DTX 500, ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500, ang DTX 500, ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo, kagakontrolar sa Ibu Blood Sugar. DTX 500, sa Rican, epic. DTX 500, mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500, masami ka ba na ang gina-allergy? DTX 500, ang DTX 500, ang nagatimlo sa imo mahigo nga dugo. Gasa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainlay nga allergy.

0: OTC. Ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako gali sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada sigsa akong madulaan gana magtuod. Sakit din akong ulo. Kay inom ko may TC alkaline vitamin C.
2: Kag subong ka nami sa akong paminsaro.
0: May TC. Mabaka sa mga butika. For Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. For Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
3: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum, ito ay isang durable

0: memorya.
1: Memory Advance Serum.
0: Araw-araw,
1: mabibili sa mga butika.
0: Memory Advance Serum.
2: You're listening to 94.5.
3: 94.5.
2: K5 News FM.
3: K5 News FM.
4: Balik kita makaroon sa ating mga balita, mga ka-K5. Oy, alas 5.35 na tagahon na itong oras. Aga, aroon dahil makaroon yung mga balita. Hatod ka ito ni DTX Premium Coffee with agaricus mushroom for cancer and heart disease. Mabakay mga ka-K5 sa itong klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa Refender Building, Osmania Avenue, Calibo, Aklan. Sa printe dating Garcia College of Technology, mga pitman sa itong ABL Sports Complex, mga ka-K5. Sa itong pag ililiba, good morning anay, no? Sa kay Anora. Mr. Boy Regalado ag Ma'am Leia, no? So Chando New Washington, good morning. Good morning man kay Naikora ag Adam De La Vega ita Batan, no? Di karon sa Lala Batan. Kay Nay Nancy ag Reynaldo Salazar ita Da Norte, good morning. No? Good morning kid. Thank you sa pagpamati. Ag kay Mr. Jack sa Kuwati Terrazona, sir, good morning ha. Thank you for dayang listening gid ang banana riya ay ano raho dayang guwapo gid man na Sir Mike imo karon nga mga stress reliever agahon pa kami gihinibayag imo thank you gid ha kabay pang napahibayag ta kamo di ka turon siguro sa ano ra sa dayang mga CPR nga tama ano sa mga driver tama tara. Usually mga ano ho dayang mga pasahero abinanda kara mga senior citizen galing may driver abukon matanan may mga driver tabi kon amat nga mas kapin kon mga senior citizen pero nagaabang nagapara baga ama diretso iba mo kon oy mana log ilabas pa ako. Gabiyahe ka man ato awa mana log ilabas ako. Pero kon mga guwapa nga ni mga naka mini skirt na yun sanwa taga para i tricycle ay sin ka man aga nan awa man ako may nahugat ako hugatan ta lang mana. May una ka nawa oh di ba ga. Pero kung ako, abe, kung ako, takinyo, tip ka tara. Bisan mga senior citizen, pasakyan ta ninyo. Wa, kita dapat piliyon, di ba ga? May unam lang ang driver, bukon matatanan na. Pasakyan ninyo. Malay mo, imaw tag-abang tricycle, tapos apo na tarong gasakay, di ba ga? Tapos ay kung nikita mo mga guwapa, tara apo, bumisa ka tingin kay Lula na. Ano, matinahuron naman ang driver da. Di, medyo nagnami pa rin kuhan. Imo nga imahin na abimana, di ba ga? Anyway, sana makaroon nga pagpadayon mga ka-K5. Dugan natin yung mga balita, no? Dahil sa Sona kahapon, wapa man sanday, na sa Sona kahapon, ay baabog nang kapagaman. Tawag, tumatabi sa opisina, ay naga, may ginaubra mata ako, ay grabe, taro pag pinalakpak. Oo, sige, taro pinalakpak. Mas kapin yung dakata, pera ng taong bayan na muntik nang mapunta sa bulsa ng mga tiwaling opisyal, boy, ang grabe tong palakpak. Muntik na ko, no, ay. Paalin taradong sa mga ghost project na ito. Sintay, adro, kwarta. Katay mo, ginmat, ah. Sa, at mga tiwalit, ang official dun. Ay, kabay pa nga ni nga. Ano ra mga ka-K5? Yan, sa amon nga page, oh, ambag, ko sa bilog, riya, oh. Anong muntik? Ubos na. Nagka-utang-utang pang Pilipinas. Ambag ko mga reaction ba? Pero anyway, ginatinguhaan mo tayo gobyerno nga ano ra mga ka-K5 nga kabay pang mabawi. Ag kabay pa, abikunta nga ratong mga involved nga to sa mga maleta. Ay, ano ra mga ka-K5 o daya baga nga ma anuhan baga? Daya nga kung katon hay maalinta, manabat sanda. Anyway, may mga ano, daya nga ning balita nga nga do syempre may mga isyu nga ra kontra sa daya nga ano, sa daya nga kadating speaker ay medyo naka-mention ang dayang pwede ta mapasakaan yun imot kaso kahapon sa ano sa dayang ano sa daya karang daya karang Sona no ay kabay pangani ay may mga report nga to ginapangayuan niya ni may karan ni Romaldes nga raita ano baga ho daya baga nga public apology ro daya karon nga taga Bureau of Immigration saga naman yung balita nga nagatry man ako magwa sa nasyon ah wa naman at kamaturan. Saga manon. Ay kabay pangani sir nga saga ta mato dag kabay ay tao ay sinta naka boat report karon do dayang taga Bureau of Immigration matod. Oh ay siyempre sandaro nakasayod ron ni ita ano ra. Daya karon nga mga record nga guguwa ah, sa ibang nasyon o gadto. That's why may mga ano mga ka K5 bo daya karon nga may una karon yung mga reports anday syempre kanda kay butang karon sa ano sa mga lookout ka man at immigration medyo mon baga. Aga kon sa si Indon hay basta kaabo pata no abo patarugin pang mention ka to ay eh. Agdi ka to sa bilog sa akong ginanailaan nga rodaing systems loss nga ginabinayra naton mga ka K5 nga wa man naton ginagamit ay mat ginapasa ta sa mga konsumidor kun pwede man lang mabuoron di buon di baga oo di ba. Ag kahapon man iya sa Banuat Kalibo hay maiya man di karayang nga nagrally man kahapon mga ka K5 nga mga ginatawag mga progresibong grupo sa Aklan maenda karon nga rally mga ka K5 no kadungan man ita rondaya nga daya mga ka K5 nga ano rondaya nga sona oh ay sambilog sa anda mga placard ka to ay tutulan labanan ng Paxilica. Oh, ding Paxilica ang mga K5 medyo pagsayod ka medyo kumpanya ron sa US ay. Nga kun sa si Indon ay medyo may plano sa na magbutang riyo sa Pilipinas kagapad dagali mga 1600 hektar ang industrial hub mga K5 sa Tarlac nang planong ibutang ha sa ako niya nabasa kabi. Para ron sa daya nga paghimo it mga high-tech nga mga sangkap sa AI at mga semiconductor mga K5 ay uwa karon na ila mga progresibong grupo riyo sa aton. Anda ang mga placard nga ni ay 15 kilometro nga municipal water ibalik sa Pilipinas anat pamalakaya nga pinanggitan kahapon mga NTFL kak buwagin basta din anda nga mga ano ra pinanggitan kahapon iya sa daya karong kadungan man sa sona aga daya nga ano ra do sona kahapon ay mga sang oras aga 1 hour and 26 minutes ba oo. Ano pa nga ni? Siguro mga kwan eh, kasarangan at haba eh. Mga ano ra mga ka-K5 eh, mga sobragin man siguro sang oras. Kasi kahaba ta, kabuabo ako niya mag-inubra kahapon ay kada balik ko ay ano tay, sigit ay kahapon ay. Ay kabay pa ay report na mo sa aton karon nga mga sa publiko mga ka-K5 no? Tama, 1 hour and 26 minutes, kita gali. Oh. Pero pinakamahabang sona, umpisa ko 2022. Oh. Aga daya ay pilang sa mga gintalakay nga to datong systems loss abo pat ah no pagkatapos ay mga tax relief expanding social assistance at mga health benefits especially sa daya karon yung mga poor peace ag walang gutong program ay medyo andara nga gin ano ra mas pagaparon pagid mga ka K5 no. Yagon. Oh, yan do K5 ba ko musta na number 7 K5 is from Visayas. Good morning.
0: Ika na yung panahon subong aga pa naka DTX Coffee Mix na ang mga pumuluyo. Samtang naga istorya sa ratabo nga suna ni Presidente Marcos. Back to you. Iloilo.
5: Ang duwa na tons ka mga halang don nga mga tatay dira sa Bacolod K5 babes ka K5 Robert Pacardo. Good morning.
6: Mayong aga, Sir Ray, Espiha o Malay, halang don ka man pang kay ti taas ng imo kabay plungkuan. Mayong aga, makampiyon signal mo diya sa amon na, balik toyo, aba, balik toyo, back toyo, Sir Ray.
5: mga balita, balik toyo, ka K5 Bays ng Palaw.
7: Sa balita mo?
6: Mga balita. Abtik balikay gali, no? O sige. Diri sa amon, si Ray, sa amon, sa atong sining mga balita, diri sa sudad sa Bacolod kag Negros Island region, mga kaki-five, ini may pila ka mga gin-aristo sa atong sining mga katapos ang mga kapulisan, mga kakabay, pero ang pilang ka mga nagakalanabo diri sa sudad sa Bacolod ang operations angot sa druga sa Gyapon nagakuan pa nagapadayon mga kaki-five diri sa ton kag ining mangunguma nga nagalawig lang sang Carabao sang gabi nga na sang aga sa puan na sa puan na siya pero gali patay na mga kaki-five dira sa may Barangay Kamingawan, Siyudad sang Kabangkalan. ginkilala ang biktima kay Vernaldo Canonoy Tayhon. Ginabulubanta sa isinta anyo sa edad. So, no, sa asawa sa biktima nga si Joseph, si Josepina Tayhon, lasay sang gabi, Hulyo 26, ang natapos ang iya nga bata nga bata kag ang biktima sa pag-arado sa kampo mga kagayban nagpauli ni. Gina pauna sang biktima, papauli ang iya nga bata, apang naglabotan, o nalabotan lang last 10 ang gabi, wala pag-iapon ka pauli ang biktima mga kagayban. Te isang aga, patay na sang nasapuan.
8: Sa ibang pahit niya balita mga kakifive, ang pulis balato nga nagtutok sa kaso sang isa ka foreigner ginpasidunggan ni pulis Brigadier General Romando V. Cardinho ang medalya ng kadakilaan sanda ang nakabato ng musanday Police Colonel Timar G. Alam Commander Police Captain Mary Jane C. Gutierrez member kag Police Master Sergeant Clifford Kick Larina, investigator on case para sa ilang investigasyon angot sa pagpatay sa national citizen nga si Carpenter sa tong Hulyo 12 nga sadiin madasig nga na-establish ang motibo at the same time pagpasaka sang kaso. Mga kakifive, so ining pagpasinungog, ginhiwat sang nagligad ng mga inadlaw mga kakipaib ini para sa pag-apresyar sa mga maayong accomplishment sa aton kapulisan.
6: Ang mga balita na mo din sa sunod sa Bacolod, Negros Island Region, back to you, Siri.
5: Salamat, kakipaib, babes. Gata lang, Robert Pacarto. Diretso antang aton sa mga balita. Dara upo daton si kakipaib Jobert Lago sa Pilar Capiz, Kagruha City.
0: Sir Ray, ABP, kagsabi lang natin mga kaobdanan. Good morning once again. Mga nagapangunang balita din sa probinsya sa Capiz. Nagalaom sa karon ng provincial government sa pagpamuno ni Governor Ferdinando Castro nga maaprubahan ini mga ka-K5 ang pagsaylo sa Amon City nga provincial hospital ang Rojas Memorial Provincial Hospital sa paginakop sang Department of Health. Ini kabahin sa napulo nga mga hagna nga ginaduso karon ni Senator Bongo mga ka-K5 because ang Rojas Memorial Provincial Hospital ang tuma naging kadamo ang mga pasyente. Hindi kaya sang provincial government nga ma-improve into level 3 ang estado sang RMPH mga ka-K5. Sa karon human na ang building nga bag-o dira sa may barangay Lanot Rojas City apang gusto sa gobernador kag ini ang ipa idalom na sa management sang Department of Health para madugangan ang empleyado kalakip man ang mga facilities mga ka-K5. Samtang kahapon ngadlaw, samtang nagapatigayon sang Suna, CPBBM, nagpatigayon man sang kuano, pag-aristo, may arang naging patigayon nga operation, bypass operation, sang Shabuk, Kagarmas, sa Banwasang, Panitan. Dakop ang driver sang jeep, mga K5, nga 31 anyos, nga inisya, mga K5, ang may ara sang recovery sa iya, nga druga, more or less mga 100,000, isa kakalibre 38 revolver, kag iba pa nga mga non-drug items mga ka-K5 nga na-recover sa aton mga kapulisan sa Banwasang Panitan. So far, morning mga balita din sa amon sa probinsya sang Capiz. Back to you, Iloilo.
5: Kampiyon, ka-K5 Jobert Lago. Saluhan ta mga balita dira sa may Antique sa mga pinakamadasig gabalita. Ka-K5 Antique, go ahead.
9: Mga talalupang doon nga balita sa probinsya kang Antique, may nadakpan kagabi dyan sa may San Jose de Buenavista, taga San Pedro, pero nadakpan dyan sa Baldalipi, by bus operation, high value individual, 700,400 ang nabuhal si alias Kiao. Warati trabaho, 47 anyos, nakahunong ka dyan sa San Jose MPS.
10: Sa dukang pagkit ng mga balita, speaking of Sona, nagtambong ang amon gobernador kahapon sa State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos kay Imauman, ang presidente kang League of the Municipalities of the Philippines President Kagamtik Mayor Junjun Pacificador lakip man ang aman liga ng mga barangay President Nonoy Julio Cesar Tahanlangit. Nakiselfie man sige Goba kay Congressman A.A. Ligarda sa silid kang batasang pambansa.
9: Para so far mga balita ramo niya sa Antique, balik ka rin mo Sir Ray.
5: Sa isa man sa pinakamadasig gabarita, ha, may ara sang duha ka mga dagko gabarita si K-5 Biker Silorio. K-5 Biker Silorio sa mga balita, go ahead.
4: Sa mga balita diri sa Banwasang Kalibo kag bilog nga probinsya nga Aklan, posible mo pangatubang sang kaso nga frustrated Homeside ang isa ka estudyante matapos sa Sumbagon, ang isa ka teacher nga lalaki tulog. Knockout yun ang maestro kag sa subong ara sa pribado nga eskwelahan na nagagawa sa investigasyon nga maybe binaisay ang suspect nga estudyante kag ang maestro kay ginasugid nga hubog ang nasabitan nga teacher mga kakaibay. Search warrant gina-apply man sa panimalay sang isa ka Kafgo may na-recover nga caliber 45 hana patani ini nga itago sang tiyo nga si alias Rodolfo pero ginadakpan ini sang kapulisan ginbutang na sa shoulder bag kaga nagwa siya tani nadakpan siya sang pulis di pati siya dalahig magapangatubang sang kaso upod sang iya gumankon nga dati anay nga Kafgo mga ka-K5. Bumang mga balita si Ray, balik sa imo.
5: Salamat kayo, K5. Michael Solorio. Nagabuylo ng duwa katigulang sa Bakulo. Hindi na maglakat. Kayo may mga balita pa din sa syudad sa Iloilo.
8: Wala na ito sa Kimpo.
5: Okay, mga balita, ha? Ang suna ni Marcos kahapon. Nagsunaman ang duha kay estudyante sa Esplanad. Ginimod na hotel ang Esplanad dira sa may barangay Progreso Lapos.
8: Sabak po pa.
5: Wala isang may makakita sila. Pero may nakikidyo sa ila mga kakipaib samtang nag-perform sang bayo-bayo ang estudyante nga babae kag lalaki. Sa atong K5, kung balikan sang news team sang K5 News FM Iloilo, ang area subong aga kag nakita ang ebidensya. Ang ebidensya ng papel naging gamit sa paglimpyo sang tambotso ni Manoy. Ang mga barangay officials na pabutangan nila sang tanod ang area. Mga kakipa, para hindi na ni maliwat, nagkang aton sini nga mga kapulisan sa pagronda sang patrol sa mga amuna nga oras. Pero itong adlaw katagiti ang init, ha? Grabe ang bayo ni Manoy, naghingagaw bago ang sona ni Marcos.
8: College to high school.
6: Why man to nagsakit ang bayo-bayo yan?
5: Mga pariha sa imo bala na mga 3 minutes lang.
8: Oh. High school to high school?
5: Oh, high school. Ano gayon? Ti mga prehas kay Kates Gantalaw, eh, mga 3 minutes lang tapos na.
6: Sabakadiri. Sabakadiri.
5: Salamat po kay Five West Time Visayas. Why na ta oras?
4: Thank you, thank you. Sabak-hadiri. Oh, nagsabak-sabak. Tagalitro, babae. Basi, nag, ala, liksi-liksi ka. Tara to'y na ilay mo'y naging dugar systems loss. Well, mga kay-K5 niya, nabatay na kabilugan niya mga balita sa kabilugan niya Negros Island Region nag sa Western Visayas. No, grabe, tama ko ng mga unga, no? Grabe ta. Anyway, good morning, Anaya. Edward Andrade, good morning. Kapi man na kita, Sir Mike. Thank you, Gido. Aga kay Jeffy Arias, good morning. Aga, pakaway lang sa panipiyason, pero midki mo nagapamati, no? Kay Lolo na kanong Anselmo. Aga, ano ra, daya karon niya. Ano ra, sige, Obrat Duyan. Aga, Uncle Nunoy, Nini Marlin, Nini Aday, aga, Nini Jaira, Lula, Irlinda, sigamat. Thank you, Gido. Nernata Playras, ma'am, good morning. Kay Jeffy Michael, good morning, man. Okay, Jose Nelson Delphine, good morning. Well, mga ka-K5, basta nga na kita di karay makaroon nga adlawin aga. It's a date yung man, 4:30 to 6, timpranong kumubugtaw para hindi kita mag-ano ra, para mabasa ko agarin yung mga mensahe. Kasalas pag ito mga balita, balitang polis, K5 Romy, kahilig. Aga, balita sa Newsroom Department, K5, Teresa Higit. Balita sa atong karoon nga balita international, K5 Rio Trico. Sa atong Engineering and Technical Department, K5 Fred Batoy. Sangan ka mo, Station Manager, Ma'am Gloria Villas Manio. Ang sa maaluwa niya, Chief Executive Officer, K5 News FM Philippines, Doc Ramil Oy. Sa gihapon, mga ka-K5. Ako si K5, Michael Silorio para sa kambing yung serbisyo publiko. Kalingawan sa bilog ng probinsya, Taklan, Banwat, Kalibo, K5 News FM.
11: K5 News.

0: kag mighty sea agud ma-maintain ang integrity sa aton nga blood brain barrier.
1: Ang aton nga brain, Sir JP, ginsigurado gina sa Ginoo nga ini siya protektado sa tanan nga vital organs. Amo lang niyang may isa nun nga space kag tuman kadamol ang guan, Sir JP, nga protection tulan
0: sang skull.
1: Tikon nga dito X500 ka kag mighty sea, ini ang makahatag sang dugang nga protection from inside. Tiyang arada nga bagol-bagol na tawag na outside na nga protection. Pero ang importante nga protection inside. Ang muna ka-importante ang DTX 500 kag mighty sea.
0: 7mm ang kadamulon sang bagol, Dr. Ramil. Bangod ang brain tissue, ang tuman kahumo, gani ini ang may redundancy sa protection. Ini ang ginatabunan sang meninges. Well, abot sa bagol mo, may meninges ka pa.
1: Ang skull, Sir JP, meninges kag ining CSF. Ang lunsay effective protection against sa gituag kanang mahulog ka, malampus ka, mabunggo ka, or ini nga physical damage. Pero ang protection batok sa kagaw, mga toxic substances, mga free radicals nga nagaupod sa dugo, ini ang ginasala sang isa ka protective element nga amo ang blood brain barrier. Pero wala sang barrier nga makapugong sa kwan, free radicals. Ato na sulod mo, pwede na dito mahimo ang free radical sa sulod. Sulod mismo sang brain. Amo na nga, importante nga padalhan mo siya antioxidant para man-neutralize ang tanan nga mga free radicals. Meaning pa, para man-neutralize ang mga tuktok nga mag-atake sa imo nga brain. Amo na ka-importante nga mainom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 kag mighty sea. Agud nga may makabulig protekta sa imo nga brain cells batok sa mga tuktok nga matabo da sa imo nga brain.
0: Husto. Ini ang nag-provide sang barrier o kon baral sa tunga sang capillaries kag brain cells o kon neurons. Ang existence ang blood brain barrier ang nadiskubrehan sang late 19th century sang isa ka German physician na si Paul Ehrlich. Sang iya gin-inject ang isa ka dye sa bloodstream sang ilaga. Butaan niya to color ang dugo sang ilaga. Tanan nga organ sang lawas nag-color blue. Pero ang tissue sang brain kag sang spinal cord wala gid yun nalatnan sang color. Meaning to say
1: why kasulod?
0: Why kasulod?
2: PTX 500
3: ginakano nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo Canlaon City. Ang ginabatsya ko, sir, ang ako niya UTI kag kasakit gid sa ako niya puson kag sa ako niya baywang pagka pati namon nga may PTX 500
4: sa kapila ka maginan
3: sa pilmero katatlo sa subong kaduana na.
4: Subong kamusta?
3: Huwain niyo ginabatsya maskin gamay.
4: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumara sa DTX 500?
3: DTX 500 lang amugin na ang makaayo sa aton.
2: DTX 500!
1: So, ang makasulod lang gali, Sir JP, ang magagmay nga fat soluble molecules. Ti, munulaw rin, isa na ka-importante. Kag some gases pakadto sa brain tissue. Ang glucose, bisandako, ang makasulod bangod sa transporter protein nga daw kaangay sa special doors. Agod makasulod ang glucose kag magamit sa brain cells. Sa mga in vitro studies sa laboratory, Sir JP, naibaluan nga pila ka mga potent antioxidant ang makasulod sa blood-brain barrier. Dala na da ang super antioxidant nga makita mo sa DTX 500 nga may phenolic compound. Sulod na. Polyphenol sa DTX 500, sulod na. Ang flavonoid sa DTX 500, sulod man. Pasalamat na, Sir JP, kay may mga access ang aton brain sa mga antioxidants. Bangod sa nasiling na grabe mag-generate sa free radicals ang brain, bangod sa sobra nga demand sini sa oxygen. Anything nga gagamit sa oxygen, may free radicals.
0: Hosto.
1: Ang brain, gagamit oxygen, may free radicals. Ang imo cellula, gagamit oxygen, may free radicals na. So, the only thing nga pwede ni mo siya mabuligan, padulungi, hatagi sang antioxidants. Amo na ka-importante nga ang mag-inom ka DTX 500 kag mighty sea.
2: DTX 500!
5: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang ako nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sang lawag-lawag sa radyo nga may DTX na bulong sa diabetes, gintilawan ko dayon, inom mirong inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga ito times balanay. Kaya muna gin 2 times ko, so 136 na lang ang sugar ko.
2: DTX 500!

0: D3 Bio.
1: Ako si Norberto, isa ka-atlit. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sadlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Oh my God! Ang dami kong rashes at pimples!
0: Pimples at rashes?
3: It's DTX 500 mo na yan.
0: DTX 500.
3: Ito ay may antimicrobial property
0: na nakatutulong sa pagtanggal
3: at paggaling ng pimples at rashes.
0: DTX 500.
3: Highly recommended
0: ng mga eksperto.
3: DTX 500.
0: Mabibili sa mga butika. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Oras sa K5 News FM Kalibo, alas 6:03.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team. DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. Headline.
4: Para sa ato niyo mga headlines sa headlines sa balita lokal. Maestro nagapabilin nga white animo sa ospital matapos baywon sa sangka okasyon sa New Washington. Suspect na katagana nga i-inquest.
5: Headlines balita lokal. Pasahero ginaaligar nga ginsakit ta ginpagag sa sugurid sangka Ceres bus. Emergency response it bus crew ginquestion.
4: Dugang headlines sa aton nga balita lokal. Biktima ipagpangabo sa nabas. Nakagwagon sa ospital, suspect magapangatubang itkasong attempted murder.
5: Sa 55 anyos nga gagaki, arestado sa kaso nga estafa sa Banway, Kalibo.
4: Headline sa ato niya balita regional. Police Regional Office 6 White may na-record niya insidente angot sa zona. Pagpatigay ni trali sa rehiyon na nangin matawhay.
5: Balitang regional, mga nagpasakop sa ginpatigayon nga hubgag protesta sa Bacolod nag-abot sa
0: 700.
4: Headline sa ato niya balita national. Mabugat nga mga reforma sa gera kontra korupsyon Sentro at Sona in 2026 ni PBBM.
5: Balitang nasyonal, Uswag Ilonggo Representative Jojo Ang ginapa-aresto at Sandigang Bayan bangod sa kaso nga graft.
4: Headline sa ato niya balita international, HIV epidemic posibleng magbalik suno sa UNAIDS.
5: Ang balitang international, pag-arado it sa ngakyan sa Berlin Pride event gintumod nga isa gang ka-terrorist attack.
0: Balitang negosyo.
4: Headline sa ato nga balita sa Patagit Negosyo. Big time all price high ka igapatuman na makaron nga adlaw.
5: Ang balita sa negosyo, sugok tanan sa system law sa VAT sa kuryente ginapabuo sa Kongreso.
4: Headline sa ato nga balita sa Patagit Hinampang, head coach Leo Austria mabong hampangit San Miguel Roma miss matapos magpaidagom sa Andrew Plus team.
5: Sa balitang sports, Yala sugod goon sa second round at WTA 1000 sa Toronto.
0: Balitang Entertainment.
4: Headline sa aton nga balitang showbiz, sa Bini nakisabay sa pagkanta ni AJ Rafael at Eliza para sa Forgotten Island.
5: Sa balitang showbiz, Senator Romin Padilla bukas sa pakikipag-istorya kay Angel Locsin.
0: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast.
4: Alas 6:08 raton nga oras, mga K5 nyo batianon nga panguna nga headlines kinahatod kato ni DTX 500, D3 Bio Mighty C at DTX Coffee Mix. May daid nga agahon na Banwa ita Kalibo. May daid nga agahon na Probinsya Itaklan. Good morning, Western Visayas. Alok na makaroon ita Martes sa Petsa 28 sa buwan ni Tulio dag undusmela 26. Welcome sa pagpangalagad atong programa.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
4: Live rin sa Broadcast Center at 94.5 K5 News FM Kalibo. Kami rin yung mga newscasters. Ako si ka-K5 Rio Tri.
5: Ako naman si ka-K5 Regeline Tornino.
4: Ag sa detalye at aton yung mga balita, una kita sa aton yung mga balita lokal.
0: Balita lokal.
4: Posibleng mga pakatubang sa kaso nga frustrated homicide rong 19 anyos nga sospeka nga sangkot sa pagpanakit itsang ka maestro o Domingo ita gabi sa barangay Mabilo, New Washington. Suno sa impormasyon nga nabuo K5 News team halin sa New Washington Municipal Police Station. Presenting ginaasi kaso rong mga ginakinahanggan niya dokumento para ipaidagom sa inquest proceeding rong nasambit niya sospeka. Samtang nga nagapabilin man nga uwa ita malay or unconscious sa siyang kapribadong ospital rong gagaki ka rang nga maestro matapos nga mag-angkon ikrabi ka rang lastro sa anak kara sa pagpanugop ita sospeka nagwa sa imbes sa paunang investigasyon nga pahalin yon rong biktima nga nakasakay it motorsiklo tagulpi sigun nga ginatake it sospeka dahil sa impact kara ita pagpangbayo na hugog sigon rong teacher alin sa anang motorsiklo ag nadugaan it animo nasa yuran man nga nag-angkon sigon ita wa pagkaintindihan rong biktima ag suspect nga ginasugid nga nagugat sa kahilungon bangod sa kahilungon itasambit kara nga manunudlo ginkompirmaman ni otoridad nga may una kara nga testigo nga ginagauman nga magabulig sa pagpadayon karat imbestigasyon ag pagpasaka it kaso sa insidente.
5: Dugang pa ang retaliate balita lokal sa kapasahero rong nagpakigbahin ita na karang eksperyensya matapos nga makaangkon it pagpanakit ag pagpamagag samtang sakay it series bus nga nagabiyahe maghaling sa Kalibo pa adto it Katiklan kahapon nga adlaw it Lunes. Sunusan ang pagpahayag nagumpisa rong insidente kat makaangkon it diskusyon sa tungay it mag-asawa nga parehong pasahero. Sa tungay it anda karon nga diskusyon ginakusahan sigon imaw it babayi nga nagpagapit sa anang asawa ag gulpigamang imaw nga ginkurot ag ginasakit. Inabag pa it complainant kay nagpangayo imaw it bulig sa konduktor apang uwagid marisolbarong sitwasyon. Bangod sa kahadlok ka maglalaparong insidente, nagsaylo imaw itpungkuan kay bahanong pilapang ka mga pasahero. Inpahayag dugang itcomplainant ka may naghambal ka na nga may dagang hinganiban rong babae. Apang uwaparaya magkumpirma. Nagpanawagan man ang complainant sa pamunuan it Ceres Bus nga ripasuhan roan da karang safety ag emergency response protocols para masiguro rong kagwasan it mga pasahero kapareho itraya nga insidente.
4: Samtang sapya kabahin dugang nga detalye at aton nga mga balita lokal. Nakagwagon sa ospital rong 45 anyos nga lalaki matapos i-refer sa outpatient department. It Ibahay District Hospital kasunod karait na angkon nga pagpangabo sa nga ugo matapos nga gabon nga ko aga-aga karaita Lunes Hulyo 27 sa Habana, Nabas. Sunod sa Nabas Municipal Police Station padayon pa nga ginaimbestigahan rong motibo sa nasambit nga insidente. Nasa yuran nga kapareho nga residente at barangay Habana rong biktima aga rong sospeka. Matapos rong insidente insigida sigon nga nadakpan it mga miyembro it barangay Peace Action Team o BPATA rong 43 anyos nga sospek bago raya gin surrender ag sa naga-responde nga mga pulisa. Sa makaroon ay presente nga nakakulong sa lockup cell it Nabas PNP rong sospeka ag nakatagana nga pagapasakaan na it kaso nga attempted murder.
5: Balita lokal, arestado ng isang ka-55-anyos nga lalaki matapos nga serbihan it warrant of arrest. Ikalibo Municipal Police Station, alas 5:10 rong pangorason kahapon itapon sa Diversion Road, Barangay Tigayon, Kalibo. Nagapangatuba ng suspect it kaso nga estafa sa idalom it Article 315, Paragraph 2 it revised penal code kung sasin 25,000 peso. Sarong gintagana nga piyansa para sa anang temporaryong kahilwayan. Sa makaroon presente nga una sa custody at Kalibo PNP rong akwesado bago i-turn over sa korte nga natungdan.
0: K5 News FM. Yan ang radyo ko.
2: Wow! My goodness!
0: Bahagitang Regional.
4: Alas 6:13 aton nga oras para man sa detalye at aton nga balita regional ginahatod kato ni DTX Coffee Mix, the healthy coffee na kakapikagona, naka-detox ka ba? Police sa Regional Office 6 White may na record nga insidente angot sa SONA. Pagpatigay ni trali sa rehiyon na nangin matawhay. May kampiyon nga balita si ka K5 Karen Badilia, please kami.
6: Nangin matawhay ang rally nga ginpatigayon sa nagkalainlain nga lugar sa Western Visayas, kadungan sa State of the Nation Address o konsona ni Presidente Bongbong Marcos Hulyo 27. Base sa nangin assessment sa Police sa Regional Office 6 o kon PRO 6, wala sa major incidents nga na-record nga maangot sa SONA ang kapulisan. Suno pa sa PRO 6 nga resulta ini sa Comprehensive Security Preparations, Heightened Police Visibility, pagpabilin sa Intelligence Monitoring kag close coordination sa mga partner agencies, local government units, force multipliers kag community stakeholders. Samtang nagpasalamat naman ang PRO 6 sa tanan nga naghatag sang ila kooperasyon agud mapabilin ang katawhay sa bugos nga rehiyon sa tion sang SONA.
7: Ini si K5 Karen Badilia para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
5: Sa mga balitang regional, mga nagpasakop sa ginpatigayon nga rally protesta sa Bacolod nag-abot sa 700. Sa kampiyon nga balita, ka K5 Carla Longa, please come in.
8: Kinpahayag ni Police Major Eugene Tolentino, hepe sa Bacolod City Police Station 1, nga ginabulubanta nagdangat sa 700 ka mga persona ang nagpasakop sa rally protesta nga ginpatigayon sa Bacolod City Public Plaza Lunes, Hulyo 27. Sunod kay Tolentino, nga nangin matawhay ang pagpatigayon sa rally protesta nga nagikan sa Capitol Lagoon padulong sa Public Plaza. Dugang pa ni Tolentino nga mayaras ang minimal nga pagdutok sa dalanon apang ini ang naaksyonan sa gilayon. Samtang, ginpalayag man ni Tolentino nga ginabulubanta iyara sa 500 tubtub 700 ka mga persona ang nagkupod sa rally protesta kasunod sa pagpatigayon sa State of the Nation Address ni President Ferdinand Marcos Jr. Ini nga balita nga dulong sa isang DDX 500 Mighty Sika D3 Bayo. Ini si K5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
0: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Balitang National.
4: Alas 6:15 aton nga oras para man sa detalye at aton nga balita national ginahatod kato ni TTX 500 the superior antioxidant makabulig makalikaw sa sakit nga diabetes ag naga-regulate ita blood sugar level. Ginabuksan ni Pangulong Ferdinando Marcos Jr. ang anakarang ikalima nga State of the Nation Address o SONA. Kahapon karang adlaw, pinaagi sa sangka maisog nga pahayag kontra sa korupsyon, partikular sa maanomalya nga flood control projects. Sa anakarang nangin speech nga nagbuhay it masobra sang oras ag 26 minutos. Kinumpirma ita presidente nga pormal nga gingkasuhan o pilang ka mga kontratista ag opisyal nga nasangkot kara sa anomalya kagakipuan ro nakatagan ang pagpasaka it kaso sa Ombudsman kontra sa anak karang igampod nga si dating Speaker Martin Romualdez. Sunog pa sa anak karang apahayag, masakit man ka na raya, pero kinahangan sigon nga obrahon rong tama. Agbukon sigon imaw it presidente at anang pamilya kundi sang kapanguo it Pilipinas. Magwas kara sa gyera sa korupsyon, ginmando man kara sa Kongreso ng amyendrahan ng IPIRA law para dagayon nga ipagbawag o pagsukot it system laws at VAT sa mga consumer. Padawagan man karang rungsang kalayi nga magapaugan ita buwis sa mga Pilipino sa tunga it 6.4% nga inflation rate. Ginpasiguro man karang magabukas ita 12 ka mga istasyon it MRT7 sa masunod nga dagon it 2027. Nag-uman niya nagpanindugan na hindi nga mag-surrender ang Pilipinas sa pag hindi mag-surrender ang Pilipinas sa West Philippine Sea base sa tinutuyo karanga ipagsupurong 2016 na arbitral ruling.
5: Balitang National, nagpag-white warrant of arrest level departure order rung Sandigang Bayan 3rd Division kontra kay Uswag Ilonggo Party List Representative James Jojo Ang Jr. Bangod sa kaso nga graft, nagapangatubang si Ang at 14 ka mga counts ipagapas sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Sunod sa investigasyon ni Ombudsman, may financial nga interest gihapon si Ang sa sangka construction firm samtang una sa posisyon bilang mamalita. Nakabuisig ng kumpanya ay pang infrastructure project magaling sa DPWH nga nagabalor sa 214 milyon pesos. Ginabawa ang konstitusyon sa mga miyembro ng Kongreso rong mag-angkon itirekta nga interes sa anuman nga kontrata ita gobyerno.
3: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Balita International.
4: Samtang sa aton man nga detalye ta balita international, balita sa Guwait Nasyon, ginahatod kato ni D3 Bio, the natural antiviral, antibacterial, and antifungal specialist. Para sa pabalik-balik ng agnat, ubo ag sipon, maginumit D3 Bio. Mabakay sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, nga makitaan sa Revendors Building, Osmeña Avenue, Calibo, Aklan. Paandam sa kalibutan, rong uman nga pagbasog it epidemya at HIV. Matapos sigon niya bumagsak sa 18% rong pondo nga nakatagana para rikara. Sunod sa pinakauling nga report ita UNAIDS sa pagbukas it International AIDS Conference sa Brazil, ginpahayag nga nagnaba it $7.3 billion rong $7.3 billion ang pondo halin sa mga foreign donors nga pinakamanaba sigon sa nagtaliwan nga hagos sang dekada. Maon karahay naapektuhan ng mga programa ag testing ag prevention kapareho it pagpanupod it mga bugong para makalikaw sa HIV. Nagpaandaman si Winnie Bian Yima, Executive Director at UNH, nga po hindi maibalik rong nasambit ka nga pondo ay malabong maabot rong target nga, nga wakasan na rong sakit nga rong nasambit nga sakit sa 2030 at posibleng nga masayang gamang rong tatlong dekada kara nga kadagagan sa nasambit nga kampanya.
0: Balita International.
5: Ugang na balitang international, kinakabig it mga otoridad sa Germany nga sangka terrorist attack posibleng may kaangtanan sa Islamist extremism rong insidente it pang pagarado it sangka sagakyan sa Pride event sa Berlin. Nataborong insidente sa ginhiwat ng Christopher Street Day sambilog sa pinakamabahong LGBTQ Pride event sa Europa. Nasa yuran nga sa bilog rong napatay samtang 30 manong naninahan matapos araduhon isang kaputi nga minivan rong Tiergarten Park magapit sa Brandenburg Gate. Ginkilag rong suspetsado nga si Abdul B sangka German citizen nga may Lebanese nga blood. Suno sa mga investigador daywa pa nga mangkabugan rong nagtaliwan kat nakaguarayan sa juvenile detention bago natabo rong insidente.
0: K5 News FM. Yan ang radyo ko.
2: Wow! May puso.
0: Balitang negosyo. Negosyo.
4: Alas 6:20 rong aton nga oras. Para man sa detalye at aton nga balita sa patagit negosyo, ginahatod gaton ita Mighty C. Tomas ginpabaskog nga alkaline nga vitamins. Iga welcome ro mga motorista it mas mataas nga presyo it produktong petrolyo makaron nga adlaw Hulyo 28. Sagin pagwa nga advisory it mga kumpanya it langis rong presyo it gasolina ay magasaka sa 6 pesos and 80 centavos kada litro samtang rong diesel ay magasaka it 7 pesos and 30 centavos kada litro agrong kerosene ay magataas man it 4 pesos and 20 centavos rong kada litro. Epekto sigon raya it rong nasambit epektibo rong nasambit karang price hike alas 6 agahon makaroon nga adlaw. Suno sa DOE, bangod raya sa paghugag manit presyo itlangi sa world market. Bangod sa nagapadayon niya kaguluhan sa Middle East.
0: Balitang negosyo. Negosyo.
5: Balita sa negosyo, in Mando ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa nakarang zona. Rong pagpabuoy sa system loss charges agwat kara sa buganan nga bagayran sa kuryente. Hinhingyo kara sa Kongreso nga amyandahan ng EPIRA law bangod sa bukon it makatarungan nga pagbayad. It publiko sa kuryente nga naduga bangod sa technical nga problema o kung gintakaw. Yung system loss ay nagabilog it 5% hasta sa 8% nga sukot sa kuryente. Sa oras nga maaprobahan mabahurong matipid it mga ordinaryong pamilyang Pilipino sa andakara nga bagayran.
0: K5 News FM. Yan ang radyo ko.
2: Wow!
0: May puso. Balitang Sports.
4: Alas 6:22 rong aton nga oras para man sa detalye at aton nga balita sports sa balita sa patagi tinampang nga ginahatod katon it Klinika Dio. Nakitaan sa Beerman Bench sang Domingo sa Smart Araneta Coliseo si San Miguel head coach Leo Austria matapos rong tatlo ka manghampangan na miss sa PBA Season 50 Governor's Cup. Suno kay Austria ginpaidagom raya sa angioplastic o Julio 7 at padayon niya rong recovery halin sa isang ka major heart procedure. Rason nga uwa raya it sa tatlo ka mga hampang it nasambit niya kupunan na. Rong 68 anyos nga si Austria ay nakabuo isang ka medical certificate halin sa anang doktor pero ginahugat lang rong go signal para magbalik raya sa anang coaching career. Suno ka na'y maposible nga tatlo hasta apat nga Domingo parang kinahangganon na agon niya mabalik ro anang dating kondisyon.
0: Balitang Sports.
5: Duga nga balita sa inampan na kabuog it makasaysayan nga first round by ng Pinay tennis sensation nga si Alex Ciala sa prestigyoso nga National Bank Open. Bangit ka na otomatiko nga magagaktaw rung 19 anyos nga atleta sa unang round ag direkta nga mag-aabang sa anakalang kontra sa pangaywang round itorneo. Kaya rung sambilog sa mabahol nga bentaha para kana para sa batang kampiyon para makatipid sa kabaskugon itampang sa mga pinakamayad nga tennis player sa bilog nga kalibutan.
0: K5 News FM. Yan ang radyo ko.
2: Wow! May puso.
0: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
4: Alas 6:24 raton nga oras sa para man sa detalye at aton nga balitang showbiz ginahatod kato ni DTX Beauties. Nagapakitang gilas rong nagbini ag nakisabay sanda sa pagkanta sa A Parallel World ay bahan rong Filipino-American singer nga si AJ Rafael at anakarang asawa nga si Eliza sa sangka press event sa pelikulang Forgotten Island sa California. Sa video ang ginpakibahin ni AJ Rafael sa Instagram, makita nga nagtunog rong gitara samtang ginakanta ng darong nasambit karang. Wa magbuhay ay nag-intraman rong wagong ka mga miyembro itabini sa pagkanta i chorus nga ginkalipay man it maabo nga mga fans.
0: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
5: Sa balitang entertainment, haom si Senator Robin Padilla sa pagkikipag-istorya sa aktres ng si Angel Locsin. Kasunod raya itangin pag-ilinitan itdaywa ko impeachment trial kontra kay Vice President Sara Duterte. Sa nasambit nga impeachment trial ko Hulyo 14, ginhambag itating aktor na imaw ay sangka komunista. Sa social media account man itaktres, nagpanawagan raya sa senador na magbailugon lang in political positions.
0: Ang kampiyon na istasyon K5 News FM DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast.
4: Alas 6:25 ra aton nga oras. Maka K5 niyo batiano nga panguna nga balitaan sa programa.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
4: Martes nga edisyon, July 28, 2026. Para sa dugang mga balita, hindi makalipat i-like, i-follow, i-share ang official Facebook page at K5 News FM Kalibo 94.5 at live programs dash K5 News FM Kalibo. Standby sa masunod niya programa Foro de los Pueblos kay Ibahan si ka K5 Leonard Vira. Sa uman, kami rin yung mga newscasters. Ako si ka K5 Rio Tribe.
5: Aga kumain si ka K5 Regilin Tornino.
4: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
0: K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino. I Care Gold.
9: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabaka sa Shopee kag mga butika. I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitunghut obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang Eye Care Drops ato at ang Eye Care Gold Capsule. Mabagal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo. D3 Bio.
10: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagin ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagal sa mga butika. D3

0: Nagapalang durum pala ang imong panulukan.
1: Magalingin pala ang imong nga uhaw.
0: Masami nagkapangihi.
1: Masami ginauhaw.
0: Masi may diabetes ka na.
1: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
0: Nga nagapanubo.
1: Sang imong blood sugar.
0: DTX 500.
1: Garantisado.
0: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas. Kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akon ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akon ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: Extend food supplement for men.
5: Ako si Brid Domingo. Extend food supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend food supplement for men. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men.
6: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya.
1: Mugs 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na.
7: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa?
7: Kag nagabaho ang kilikili?
9: Mag-Clinical Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinical Deo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinical Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto?
7: Clinica
9: Delta Nativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento.
7: Clinica DTX 500.
9: Clinica D3 Bio.
7: Clinica Sport Biotics.
9: Mighty

0: pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa kampiyon ng istasyon, K5 News FM Kalibo, alas 6:36 na sa aga.

0: campeón, la estación K5 News FM.
1: Leonard Viray,
0: Puro de los Pueblos. K5 News FM.
2: Ya, ang grand choco.
3: Wow!
1: Komentaryo nga patalakang, serbisyo nga wakas.
3: Campeón, campeón, campeón, campeón.
4: Good morning, Pilipinas! Mayadayad nga gahon, bilog nga Western Visayas. Welcome sa aton karang palatuntunan.
0: Foro de los Pueblos.
4: Foro de los Pueblos, the People's Forum. Adlaw kita sa makaroon karang Martes, Petsa 28, Buganita, karang Hulyo 2026. July 28, 2026, mga ka-K5. Aga siyempre sa nakangdan, rinyo ka ng anchorman, K5 Leonard Viray.
1: Leonard Viray,
0: Puro de los Pueblos.
4: Aga ililima kita, daywang oras sa gatunga. Sa pagatod kinyo, pilanaton ka mga nagapanguna. Mga preska, bago ka ng mga balita. Mga balita lokal, balita nasyonal. Issue lokal, issue nasyonal. Naton tawan ito oras, aton ka ng pag-ililima.
1: Puro de los Pueblos.
4: Partner ko, magkaroon sa technical side, yes, sa studio. Si K5 Fred Batoy. Wala sa tanan, nagapabot kita at pag-abiyabi. Pagpanamiyaw, pag-welcome sa aton ka ng mga suki, ng mga listeners. Nga nagatutok makaroon niya sa aton ka ng pag-ililiba. Good morning sa mga ka-K5 naton ng mga negosyante. Ha? Una sa mga tsindahan, sa mga public market sa bilog ng probinsya Itaclan. Kahit niya pag-monitor kinyo tanan-tanan. Ha? Una sa may Kalibo Shopping Center, Kalibo Public Market. Kara sa may Juliana Market, nagapamati man. Sa mga bulantero, bulantera tarina, sa mga talipapa vendors, good morning. Sa aton nga mga listeners, nga una, sanda ka nga mga panimagay. Sa mga tatay, nanay, lolo, ag lola, na nagapreparar it pampamahaw, kanda nga mga estudyante. May klase, may klase, may klase, may klase, may klase, may klase, may klase, may sugod sa opisina. Ano paro ginahugat nyo? 6:40 na raton nga oras. Ha? 20 minutos na lang, alas 7 yun. Angan-angan, sugod na ninyo sa klase. May mga sugod na sa opisina. Angan, ano para ginungat? Bugtaw, bugtaw, bugtaw, bugtaw, bugtaw, bugtaw, bugtaw, banguna! Well, sa aton ka lang, mga listeners man, nga nagapamati ama abroad. Nga nagasubaybay pagi sa aton yung Facebook Live, aton ka lang Facebook page. Like and follow mo dayo ka mga Facebook pages ha. Merong live programs das K5 News sa Kalibo 94.5. Aga syempre sa mga mangungumata sa kabukiran, kaya nagatutok na sa makaroon ka ng pangurason. Aga sa aton ka ng mga mangingisda sa mga katangkihan kasubaan. Aton man nga mga listeners, kaya nagatutok na mga ka-K5. Ha? Una sanda nga mga pwesto, partikular, raton ka ng mga kusinero, kusinera. O nga nagapamati sa mga restaurant na. Una sa may shopping center. Sa may Jassy Catering and Services. Kay Ma'am Honey, kay Sir Unayan. Ilog ganda nga staff. Oy, good morning kinyo tanan-tanan. Aga, syempre sa mga listeners naton. Nga nagapamati man mga ka-K5. Pagi sa ton ka na nga mga cellphone. Napamantaw online. Good morning. Aga sa mga nagapamati na sa may Pastrana Ubos kay Daddy Harley. Una sa aton nga mga suki man sa may COL Estancia, sa mga duty na nga pump boy ag cashier on duty. Ag likewise syempre sa mga nagatutok na sa may Vintolansa kon kay Madam Jean Yap ha. Ag sa kutob kumabutan ka aton nga signal magkaroon nga adlaw it Martes. Welcome ngon sa aton ka nga Martes edisyon. Itaton nga palatuntunan.
0: Puro de los Pueblos.
4: Ano raton mga nagapanguna ng mga balita? Aton tawan ito ra sa aton nga pagga ililiba. Balita lokal, balita nasyonal. Kaya kita sa aton nga mga headlines. Headlines naton, balita lokal. Sa aton nga mga headlines sa balita lokal. Labas sa People's Council, may daw nakipag-meeting kahapon-tapon. Sa day karang sanggunang bayan akat mga committee nga dapat mag-aayos kanda nga ng problema no, nungod sa day karang minimum farm gate price nga 200 pesos ay kapon nagtawag kita kay SB member Guding Sadyasa, chairman ita committee on laws, rules and ordinances ay anang gidara nga kwan eh. Sa bilog imaw sa komitiba ga dapat magtaot action karon sa rinyo rin nga gina request no ita nabas people's council ay majawot abi hilabot pero pamanaw iya sa aton sa probinsya ta klan basta pasinsagid sa mga amigo naton nga nagapamakayat baboy ha kasi daw kaguoy man yes una ro pagag itay kala nga ASF or the African swine fever iya sa aton sa probinsya. Tapos, siyempre gusto mo lang man makabawi it mga hog racers naton. Matapos nga inigo sanda ko nauna nga to nga ASF, di ba? Di makaroon nagapanimbang sanda ay may mga reported yon nga mga kaso nga daw may mga baboy allegedly rong kinamatay is ASF. Di ba may mga emergency meeting kato ko Thursday si Dr. Mabel Siniel ag ko mga hog racers, mga traders. Di ba? So, ano kararo plastada? Ano na tabo? Aton balikan doon iya sa aton niya pag ililiba. Samtang sa pihak karang aparte, sa dugang pagid naton nga mga headlines. Sandigan bayan, nag-issue on it dahil kailangan arrest warrant, ag hold departure order kontra kay Uswag Ilonggo party list representative Jojo Ang. Kadasig mga kakipaybe. Ko tinalikdan niya tong mga bilinugan pero issue yakaton saklan nga to ro pag gagawan ko daywa ka mga kongresista kung sino ro ma mainagurar ko day nga nga school building di kara sa Kalibuba di ba ging kangay ka to si First District Congressman Papa Jess Marquez mana nga matimaw tamana ka ngayon nga akon tamana ng initiative ron ag ako tamana ro dahilan nga mat nagka building nagka school building ro nasambit man ang eskwelahan. Tingamat imaw tama na rito daw gagawa tama na hindi naron nga basikon anat ato nga project ba? Oh. Daturo patutsada man ko Uswag party list representative. Tima si parar tatako na inagurar ba? Para klaro man nag-attack sa pumuyo. E di palit na ginapa aresto tani mo makano kung saning bayan. Ag may mga hold departure order na anong order sa day kira nga pagkayakot na kung anong pangagan. Ay may mga project na gobyerno, milyones na konsasiin daw relatives na, pamilya na rin naging kontraktor mga kakipay. Ay dapat dipinsahan da ko bisbong kongresista no? Para nga pamatudaan ang what emot may kunanong ka mga magahan naging himo. Balik-balikan tara sa tonya pag ililiba. Samtang sa pihak ka ng aparte, supply it baboy sa kalibo bastante sunod sa LGU. Yan na, standby ka mo. Aton pakikangutan si Kalibo Municipal Agriculturist Sir Oriel Las Piñas ay para istoryahan taro may kantanan sa daya karanga supplied baboy sa Kalibo ay kung sa matuod yang masubra sang gatos ka ba ugot baboy sobra tamakon doon ang bakuhan sa mga naga kuan kapon di bati kang mga siguro man, hindi man kaabot sa ngatos. Paano hindi makon? Uyotorong pagang ag Kalibo public market naton. Gatos-gatos at karon ka mga baboy rugina katay. Oo na sa aton karang slaughterhouse. Uwa pa ni karon yabot ng mga saliwan ginapamatay. Oo. Diba? Oo. Sa slaughter pang royon, eh, paano pa sa mga liwan-liwan nga na? Diba? Diba? Balikan taman doon sa tonya pag ililiba. Tutukan tara ay diba sa bilog sa na-mention ni Engineer June Agravante ko last week, ko Friday, manan sa bilog sa maginlatag ni Dr. Siniel sa meeting man nga itong ginatindra namon ay rung rayang-arang Kalibo sa anom ka mga banwa ko nung daw may suspected cases na daw kaliboro natumod yang may mga ibang mga municipalidad guhat lang gid it result guhat pagid man it result kuno gid eh ito kun ano kararo plastada ko tagamaw naton hindi na balikan taro na ag sa balita nato national former House Speaker Martin Romualdez bay nasakitan kuno imong kusuna ni PBBM. Lintigan makong ginasakitan mo mako tagipusoon si Kwanera, si Romualdez. Kung mapamatudaan niya may involvement Ray Mau sa ginatawag manomalia nga flood control project iya sa ton sa Pilipinas, ikaw paro may gana nga masakitan? Ba, kamayad man makong kimo ah. Kasakitan ko ni mo ko first part nga statement kusuna ni Marcos. Ito na balikan taron speaking sa mga nanabo nga kuanbaga no. Yung mga highlights sa ikalimang State of the Nation address ni PBBM ipabati naton da. Pero mga sambilog nga mabatian yun na. Pero ana nga tong first part nga pasinsagid ay bukon ta kuno imora ita abogado or presidente it anang pamilya. Kundi presidente at imot bilog ng Pilipino. Bilog ng Pilipino. Di ba? Nga na ipasinsagid ay mapasakaan kagiting mana ha, dating House Speaker. It kaso, maligos kagit ko not kaso. Sadya, tama kong daraw, tara. No? Ay may mga reaksyon do mga senador. May reaksyon do mga mga former doon niya kaibahan ni former House Speaker. Ito nagpabili na sanda nga congressman. Ay under Canada dati ron eh, bilang House Speaker, di ba? Oh, ay nagpinalakpak sa nakato mana. Mahiya naman kayo sinay Marcos. Pasos ito mo si Babaw that time may House Speaker imaw. Tapos ro Senate President that time si Cis Escudero. Ay nagpinalakpak mao to sa likod man. Pati man mga kulisis palakpak man. Dato lang galero ondang ulihing palakpak.
0: Ang kampiyon na istasyon K5.
4: Eta nanda ton nga mga headlines eta wan itora sa ton kada nga pagga ililiba mga check it at duga nga mga reports alin sa ton nga mga K5 patrol reporters nga naka standby una sandang nga mga areas of responsibility kalibo PNP pag check dugang sa pila naton ka mga PNP stations agbalita sa ton kada nga patrol nga nagalibot na sa makaron kada nga pangurason mga ka K5 ay sa mga wapa rin nakabangon bangon yon agmamahaw. Mamahaw kita at healthy nga pamahaw. Hambaw ko mga eksperto, hambaw ka ton nga mga doktor. Di baling hindi kayang kailabas or hindi ka kaihapon bago magkatugod. Di pinaka-importante sa tanan, pamahaw. Ay sa sugod, it mga 6 to 8 hours nga pagkatugod. Halit gabi, estat maaga. Siyempre, imong ginihapon niya to na digesto, no? Datoro nagserbi nga enerhiya ko aton nga gawa, especially ko aton nga brain. Now, sa rin niya oras, di pagbugtaw mo, huya ka, or may enough kagid abing energy sa gyapon, depende sa gingkaon mo, no? Kung more on tinuga ka karon, di siyempre gabuhay. Kung sa mga battery bagahay, mabuhay kag bago malobat ikaw. Di kung gatrabaho ka pa, halimbawa kung mana kung mga construction worker, kargador, at mga trabaho ba nga mga mabugat? Bisa nga nidigid na ga-opisina ka, ag may paghugag ka, binagatikang ka, no? Nag-adto ka ito sa, like, building man inyong ginobrahan, adto ka sa first floor, second floor, dayakat papeles, etc. Or kung nag-sugay ka sa init, idadlaw, o tihugasan ka, may mga energy kimono na duga, tapos wa ka pagpamahaw. Kapamahaw ka man, bukon man it healthy nga pamahaw. Dapat tambay ko mga doktor nato, dapat gid mga laswangra, humay, bastante nga humaya, hindi nga abo gid nga humay ring kanon. At kanya tagid tinuga, mga healthy foods agud makatao ita enough energy para nga mas maka-perform ikaw dami sa imo karang trabaho. Ag mas nami kun kamo pagid nagapamahaw ay bilang Pilipino, hindi ka ton mawaga nga may partner kita nga ginahigop nga kape. Ayan. So dapat healthy ro pamahaw, healthy man ro kape. Ano rong healthy coffee? DTX Coffee Mix Pre-Bio Coffee ag DTX Premium Coffee. Saray ro mga kape nga sikat riya sa klan kasi mismong mga doktor gina-endorso ng daraya. No? Ay sanda kasayod, wala kita man sa packaging ro ingredients na kabutang what ko nano nga mga asukar or rekre nga sugar what ko nanong halong kemikal nga makapasugab kayong suksukan kita nyo gininyo mong kape mga in one nga ra oh, ginatake ka sa ginatawag hyper acidity budlay daw hindi ka makuanbaga hindi ka himayang baga daw ring suksukan nagainit nagasugab hindi mayam din mo makuanbaga ma-explicar hyper acidity. So dapat inom ka DTX 500 para duga ro yung hyper acidity mo. Pero kung kape, DTX coffee mix gid. Kasi may sangkap nga ampalaya nga may charantin, oh, nga nagabulig protektar kung kamo ay may mga diabetes, solusyon na. Tikunwa pa protektahan na kamo nga hindi magka-diabetes. Plus may chia seeds nga nagapanamit it sabor kung kape ang ginatunaw na ro mga tambok sa aton kanang gawas. Gina-detoxify na ikaw, no? Pampaniwang nga kape. Diba? Sa mga nagadiet rin na, araro namin para kinyo DTX Coffee Mix. Plus, may DSE or Desugared Sugar Cane Extract Powder. Naging butang sa rin yung tatlo kakape para nga mas makatabanggit kung kamuhay may mga bagatian diabetes. Ani kapita sa gahon ng gasapon, hindi kita mangkalipat. DTX Coffee Mix Pre-Bio Coffee at DTX Premium Coffee, may kape ka na, naka-detox ka pa.
1: Yonar Viray, puro pelos pomos.
4: Alas 6:53 raton garang oras. Sa mga listeners naton nga nagapugupamate, kamusta, kamusta, kamusta? Roraya karanga sona, itaton karanga presidente, nga si Presidente Bongbong Marcos Jr. Sanang ikalima nga State of the Nation Address. Way back 2025, July 28, nagsandag-on yun makarang adlaw, 28 makara. Nakahambal na to imaw nga sanda nga pag-usisa, ag saan ang pagpausisa, natukiban nga maabo gali nga mga projects no may una sa DPWH, nga makabig nga ghost project, ag abogid ginatukiban nga may mga anomalia, may kantanan sa dekara nga flood control project. Nasakitan ro presidente ay bangod sa rin nga dagon way back 2025, nag-viral sa social media ro mga post it mga Pilipino nga ginasukot imaw. No, ay mana last mo ato nga suna nagahambay ka nga Mr. President, milyones, bilyones ruging gastos para sa mga flood control project para nga masolusyonan taro pagbaha, partikular iya sa Luzon, tikara sa Bulacan, sa Marikina, Valenzuela, pero tanawa man na, kita mo lubog sa baha, nagatiyabaw ro mga Pilipino. Di siyempre bilang presidente na huyan mo the time, ay maurugin question, di siyempre pugpugo na.

0: nga tapos sa Takonoro implementation project, may mga proper turnover na. Bayawon kwenta. Puro malanggali mga nakatindog to nga kabilya. Oh, wagid dre mas malalagid dre ba? Bisan 1% nga nagumpisa ro project o wagid. Aron kasakit-sakit na tabo sa may kantanan sa flood control project. Di hindi naton paggagson don. Nga ni makarang asona, ginabangan it milyones nga mga Pilipino kahapon. Roday ka nga State of the Nation address ko, Presidente. Ay basikon may anawon nga update patukoy sa rin nga isyo, no? Pag sa first part, binirahan na gagi. Tarong kita nakapalakpak man kapon. Di ba? Ay binirahan na gagi. Ay nadugaon ko na anong investigation niya to eh. Basta man na submit na namon sa Office of the President. Ay kara kita makon mamati kara sa Lunes. Mabalik kapon. Ay nanon rin mga ginpanghambal ni Mr. President. Balikan tarantanan nindo na ah. Taton ka lang pagbalik. Matapos siya mga importante nga mga pahanomdom. Stand by!
1: D3Bio Health News. D3Bio with Physio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3Bio, mabakal sa mga butika. D3Bio.
3: So makadto na ta sa extra benefits sang D3Bio.
4: Pinaka-nabis din basta extra na. Extra benefits. Take note ha, ang D3Bio, gitawag ni your extra immune system. Nga wala gadipindi sa imo built-in immune system.
5: Correct.
4: Gamatumato na lang siya.
3: Tumato na siya. Extra standby. No?
4: Oh.
3: Well, sila, but kung may comorbidities ka, may hypertension ka, diabetic ko, kanga nubuang imo immune system.
4: Amo ni kanami kung nakainom ka D3Bio. Sang una, sir boy, perminato, ipastrong na imo immune system. Why not take D3Bio to have your second immune system?
3: Wow!
4: Nga pag-agin niya, patay tanan ng kagaw, sir boy. No? Perminato, ginabalik-balik, nga ang D3Bio is best known to be an antiviral and antibacterial. Perminato, balik-balik din nga, kung mag-inom ka D3Bio, tanan nga kagaw, ma-virus man, ma-bacteria, patyo ni D3Bio. Kay siyempre sir boy, adlaw-adlaw gasulod ang kagaw, adlaw-adlaw gasulod ang virus, dapat adlaw-adlaw man tayo inom D3Bio.
3: Exactly.
4: Ang muna ang pinaka-importante. Pero huwag kakabalo nga ang D3Bio sir boy is also anti-protozoa.
3: Uy! Manugay yun da ha?
5: Manugay ha?
4: Mga ginikanan nga may mga kabataan, ang magining bantayan nyo. Tingala ka kabataan nyo, hindi huwag mangyapon, huwag manigat tambok, hindi sustansyado, palang sa balati anon man, basi may kapuyo na sa sulod, paim na inyo kabataan sang ano, sang D3Bio para mapatay na sila. Para wala kompetensyang lawas ang bata mo sa mga nagatinerda sa ilang atiyan, sa ilang atinae. Amo na ka-importante ha, kung pala inom ka D3Bio, hindi lang ha, pati yung kagaw nga virus, kagaw nga bakterya, pati ang mga lugay da or mga gitawag gatinerda sa imutyan, amat-amat patay na sila, sir boy.
3: Ang inyo na candida albicans, kag mga lugay, hindi nakasarang sa problema pag kumaiksima ka.
5: Ay, kahit budlay na budlay.
3: Madiyos ko, katol-katol na sir boy, kakatulog akong gabi. Imagine na, bilog bunga lawas ga may atopic dermatitis kagkabudlay niya bulngon.
5: Correct.
3: Kagway niya gani bulong.
5: Way niya bulong, no?
3: Ang nami sa D3Bio, pwede mo sa yapuson, ipahit ang oil niya sina. Because ina siya is made up of virgin coconut oil and vitamin D3.
5: Correct.
3: Directly applied sa skin mo. Imagine na, gakrak ang skin mo. Gakrak, gakatol, gasakit, gadugo.
5: Ay.
3: Pero kung butangan mo na sang D3Bio, kanami. Good oil, no? Ang iya sina nga lauric acid.
4: Kung na-try na nila yung tanan niya with Ben, itry mo man ang D3Bio.
5: Oh, grabe, epektibo. Epektibo.
1: D3Bio.
6: Ako si Borz, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
1: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika.
3: Ang topical ability sang D3Bio di mo makita sa eksema, makita mo min sa mga tawag ng mga nails mo nga may fungi, kayang-kaya na ni D3Bio. Intramo na ang tawag nga kagat sa mga sapat-sapat.
4: Sir boy, kabalon ako. Pwede mo na dots.
3: Dots
4: sa mga vaginal dots.
5: Pwede.
4: Kung medyo gakatolbi ang mga flower.
5: Uy, kabalo ha. Basi fungal na.
4: Oo, pwede mo yan. Ipahid na.
5: Yes, infection na.
3: Fungal infection. Don't you worry. Because extra virgin coconut oil is even used in HIV treatment. Paano lang ginaputanggin nila sa kinatawon. So, amo nang epektibo sa ano, no? Kung ikaw gin sa kagat sang sapat, nangabi, ini sa gulpi, mag-inflame, kuha ka isa ka D3Bio. wa ka dagom o puson mo gamay, i-apply mo ni sa imo skin. It will protect your skin from inflammation caused by the insect bite. Tapos

0: kung may mga infection man git nga cause na kay may mga dalitan kis ang mga sapat-sapat, mabatuan sang ginatawag nga lauric acid, caprylic acid or MCT sang D3 bio.
1: Wow. So sa mga gaplano nga magpa-vaccine sir boy,
0: ay, importante gini ya.
1: Importante gini ya.
2: Before magpa-vaccine.
1: At least one day or two days before, balbalon mo na inom at least 3 days sang D3 bio.
0: Correct.
1: During or after nga ma-vaccine ka na, inom ka
0: man. Was,
1: at least 2 days every 8 hours. Oh,
2: before
1: ini makabulig ni para mag-less ang simptoma.
3: D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3 Bio.

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Malakas, mga butika.
0: D3 Bio. Health News.
2: K5 News FM. Kajami mo sa musikahan, sa balita, maasahan sa public service. Always number one. Number one. Number one. K5 News FM.
3: Ang kampiyon na istasyon.
2: K5 News FM.
3: Leonard Viray.
4: Foro de los Pueblos.
5: Alas 7:01 daton karang oras ag balik kita sa aton karang pagpadayon sa programa sa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Sa gyapon ninyo karang anchorman K5 Leonard Viray. Sa aton pag ililiba, by the way, sa mga listeners naton nga nagpupamati, good morning sa aton karang mga listeners nga nagatutok pagi sa aton nga Facebook live, sa aton nga mga kwandina, suki nga mga klanon. Good morning sa una gin pabot mensahe, una kay Bro Ralph Jan Kahilig, no? Good morning sa may Santa Cruz Aleso, ag kay Madam Guafa Kalipa, good morning man. Kay Kagawad Gaga Rolly Baladhay, it barangay magpagong, no? Mahugod nga kagawad it magpagong gapamati katon every morning. Aguna kay Madam Catherine Bintosa, no? Sadyaan atong butlak it adlaw makaraho. Matod ay masilak manami ro chimpurya sa kaliba, no, kun sa ibang abanwa imaw man, no? Ay kaso man jud ko na matabi magugagom talikara sa may part it mga altabas libakaw nga ragmadalag, no? Ag some portion it ibahay, pero ya sa kalibo sentro ay magapakita si Haring Adlaw, mga K5. Manami ro dagagan ni chimpo ta. Now speaking sa chimpo, manami, manami man bagaro raya karanga nangin ikalima, no, nga State of the Nation Address it aton kara mismo nga presidente nga si PBBM. Dino pangutana ko kinyo, kamo nga nagapamati, no, pwede kamo kapabot it message, pwede kamo kapabot kay inyo nga reaksyon. I-search siyang sa inyo nga mga Facebook sa search bar rong live programs dash K5 News Kalibo, no. Kung mabasa ko man inyo nga reaksyon, komento, kuray nga nga ikalimang zona ni PBBM. Komento kung nasatisfy ba kamo sa mga pag-update na ag sa mga igapangako pa na, no? Hasta gid nga matapos na ka nga term sa 2028. Hindi natin mahambay kung raya nga rais last lang gid na na or sa next year pa. Pero I'm sure sa 2028, eh basin din imoron mag-sona, no? Depende ka na. Pero 2028 pa naman matapos rana karang term, no? Bilang presidente ita aton karang nasyon nga Pilipinas, mga K5.
4: Foro de los Pueblos.
5: Sa first part, ko ana karang mismong kwanbaga, anang statement, nagkwantayagi, nag-agagalasat, ayagiro, rayang-arang ang mga bisita nga nakibot mga sanda, nga datot ayagi tiradag sugod ko rayang-arang mensahe ko presidente nga about ayagi sa flood control project, mga KK5, about ayagi sa flood control project. So, sinuro anang ginatukoy nga former House Speaker. Waman imat may gin name drop nga bi si Martin Romualdez do yon. Higaling kung isipon tat madagom, daw partit pamilya eh. Di ba? Kaya nang ikampod si Romualdez ay Romualdez Marcos Rasanda. Pamatian tabiro pahayag ko presidente kahapon during the zona, Maki, five pamati anta partner.
4: Foro de los Pueblos.
6: Lahat ng kailangan gawin ay ginawa natin upang matuntun ang punot dulo. Mayroon ng mga unang nakasuhan at nakulong, mga kontratista, matataas na opisyal, pati na mga mambabatas. At dumating na tayo sa punto na ayon sa ombudsman, ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso laban sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino.
5: Do yun, Maki, pay bro, ginhambay na kahapon. No? Do yun do ginhambay na kahapon. Nga, masakit man ka na ngani, ay kapamilya na, ro former House Speaker. Agro former House Speaker, before si makaron nga House Speaker Boji D, hay moro nagabuyot that time. Ag, way back 2025, si Martin Romualdez, yung una sa likod, di ka na sa anang, kung nagatubang imaw sa audience, sa mga bisita kahapon, no? Di ka na sa anang waga, sa ibabaw na karon si Anay House Speaker Romualdez. That time, may imaw pa House Speaker. Wapat mga katupang nag-aumpisa ro linupok may kantanan sa flood control. Di ka na sa tuo, si Chis Escudero, imaw that time ro, Senate President. So, binailuhan dayon ko ulihi ni Cayetano, ni Soto, ni Cayetano, ag binuslan, kore nga na nga, si Gatsalian. No? So, marong imauro una kahapon sa printe. Doon doon pinagkaiba. Ag kahapon, na-notice naton sa akong observation, sa wapagid kalapag ro helicopter nga dindo ginsakyan ko presidente pagtugpa nato sa batas ng pambansa, wag kita na kun makita, wag kita mahagip it raya kara nga kamera, no, si former House Speaker, wag kita mahagip it kamera, wag kita makita rito ro ana nga presensya. Imagine unang ani si former president Gloria Macapagal Arroyo. Una ro mayor na to ni at Kalibo, si Mayor Jury Socro, una nga ni kahapon. Nga mayor yang iya sa aton sa Aklan. No? Imaw paihan nga former House Speaker. Oh, wag ida rito. Ito nga ni si Senador, former Senador Manny Pacman Pacquiao, ito man. No? Imaw wag ida makita, rin nga nga si House Speaker, mga K5, tingin na paimbestigahan yun yung mga naman doon. Ag, haron bati nyo man kay Presidente Marcos, nga sinana, mga ka-K5, pasakaan nyo talaga yung imaw it patong-patong nga kaso. Diba? Patong-patong nga kaso. Dahil sa pag-imbestigar, ay diba nag-imbestigar do ICI nga to or the Independent Commission for Infrastructure. Oh? Nag-imbestigar sanda. Agrato nga Senate, nag-imbestigar man that time, pero wagin mahagos man name drop patoro pangaga ni Romualdez, ni Romualdez, ni Martin. Pero sa mga nangin statement, itraya karanga former congressman man, former party list representative nga dating ako Bicol representative nga si Elizalde ko, hey, sinana mga ka-K5 ay yakip tamana si Romualdez, imaw tamana ro sambilog sa mga salikod kikuroy nga ron nga manumaliya nga flood control. Oh? Agro mga nagpangagan kay Romualdez, kababo, ginpayanganan man imaw ni Orly Gutesa, ginpayanganan man imaw ko mga asawang Diskaya, no? Ginpayanganan man imaw ni Senador Chis Escudero, di ba? Nag-privilege speech that time sa Senate si Escudero. Si Romualdez ang dahilan kung ba't tayo nagkawatak-watak. Sinana to eh. Di ba? Aside ka ron, ginpayanganan man imaw ni Zaldi ko. Nga sa nang daywa ni Zaldi ko, daw ka dumdum kabaga nga gin, kano, daw daw gin scotch tape mo baga sa nandaywa nga gin potos mo baga nga na hindi gid nimo mapabugag mauron sanda kahugot ni Zaldico bilang chairman it committee on appropriations that time ag si Martin is house speaker mga kakipay
7: komentaryo oh. Mapatas kag serbisyo nga wagas
5: makon mo ro mga tawo nga nagpapangalan kana nga imaw is may involvement sa doon nga rin yung flood control project. Aside kay Zaldico, pilaw nagpangangka na Orly Gutesa, mag-asawang Discaya, Francis Cudero, Zaldico. No? Ag imaumando ginatumod mga K5, Sandig's Investigation, it Independent Commission for Infrastructure. Panglima undo yun nga nagatumod, ka na nga nagdumok ka na. Ag gindumok man imaw kung Philippine Center for Investigative Journalism. Oh. Sandigman sanda nga pagpangusisa. Maki 5. Oh, yes matod puro raya akusasyon. Pero kung tahi-tahion mo ro istorya nga manit nagagawa gid permiro pangaga ni Romualdez. Hayin mismong ICI na. Pero nagahambay man, sandig siya ng investigation, naging tukod ra ko presidente ta. Nga, although nga sige man do, Senate hearing party ka ron, pero ng investigation, imaw man do anak ko lower house, may anamat ICI. O, ayun na nag-investigar, kikirakat mga batika na to, nga mga former justices. O, makon mo ron. Tiyo na pangaga, nagwa man. Mga K5. Sino nagturo kay Zaldico, nga ilaglag imaw. Normal, si Roberto Bernardo. Dati, nga, kwanda imaw eh, DPWH sa USEC or Undersecretary, way back 2018 to 2025. Kaya makon mo ron, nga ginboyta niya posisyon, kuro niya ron nga secretary. Nga hagos ang dekada na nga boytan rin nga posisyon, ti paghinambal nga undersecretary ka, ag umanto kami mana sa sangka probinsya, daw sobra ka pa sa kwan karon, daw sobra ka pa sa santo. Kung kabigon ko mga taga DPWH, for example, bisitay mo sa clan, si Yusek, daw, no? Kuwang lang karon, kabkaban ka ag hakwaton pa to sa opisina ko di. Maroon sanda ka importante ron, ag ka mambay naton kabaskog ng mga tawo. No? The time. Oh. Katwa-patwa-pat baho nga nahugman ganda. Sino naglaglag kay Zaldico? Roberto Bernardo. Taga DPWH. Sambilog pagid nga dating DE, Henry Alcantara. Bryce Hernandez. Oh. Then tatlong arang nga taga DPWH, sa side ka mo, nagbuligan ng mga haslo. Nakilan-an ni Henry Alcantara si Roberto Bernardo. Te imauro nagkat sa manaba pa imong posisyon daw sa province pang that time abi imaw. Oh, ginbulig-buligan. Okay sige ha. Buligan te ikaw nga mangin DE or District Engineer tawgo na DE ron eh. Si Adi kun Assistant District Engineer. Ating buligan mao ni Roberto Bernardo, nagkaposisyon sa DPWH. Si Bryce Hernandez, nga alipungoy, no? Nga supposedly, hindi kung dapat makabuyot sa rin posisyon bilang assistant district engineer, hagaling nga ni magapit imaw kay Henry Alcantara, nga mabaskog man kay Roberto Bernardo, nga Yusek, si Babaw eh, si Babaw, di ba? O, te para nga ma-promote ka, toto, mana, sunod-sunod kayang sasaot ni Bernardo, ha? Ay ako man karon masaot man ko, daywang kita. Daw papit, baruguwa na. Tayo nagpasugot-sugot, pa ikaw manabi. Di ba? Kung wagid makasagi sing piniinoro, ring butang nga, daw makonsensya ka, ay kwartag istoryahan, hindi ang libo, kundi milyon. Sayid ka man kung pila rin kitaon. So, pasabay-sabay na lang si Bryce Hernandez. Imagine, rana nga mga batchmate, gina-idolize mo kung paano nahapundar na nga mansyon paano na na-purchase rin niya rin yung mga magahagon yung mga sakyan. No? Sa sugod yung itdo yun manakahaba nga dagon nga pagpanerbisyo una sa Department of Public Works and Highways.
7: Komentaryo nga diba? Patas.
5: Nangawa bisang pamilya ni Bryce Hernandez that time. Eh, linon, malakas mo kay Alcantara. Kay DE. No? Oh. Di, kutob ko may baho, rumanga pulpol nga mga politiko, ipaagi kan dati, sabay-sabay na lang matuod eh. Kamoy di yan na si Dagom do kaguoy, kat mga si Dagom ito nyo rin yung mga tao sa DP, nga nagahutohot patakuntaki nga magtrabaho tampad, nadadamay kanda. Hapa, hindi ka magtuman, di iki mo kasugo, or adi ki mo kasugo, ila ka nga makakasay, di ba? Sa mga nagapamate, na kung siin man nga opisina at gobyerno, wakat mahimahi mo. Dahil ikaw man bilang pamilyado, nahadlo ka man maduha at trabaho, sunod-sunod ka na lang. Oh, sino pagid ang pangagan kay Zaldico? Maliban sa tatlo ka mga big boys at DPWH, si Orly Rigala, Gotes, ang ipanganan man imaw, nga nagahambal nga mga bodyguard na rin yung mga ex-marines, nga sandaro mga nag-deliver at mali-malita nga rin. Mag-asawang diskaya, ginpayanganan man si Zaldico. Si Benjamin Magalong, ginpayanganan man imaw, nga Mayor Baguio, nga nangin member ita ICI, kaso naghalin mo kolehi. Oh, ag mismong ICI na kolehi man nga, nag-drop kong kay Zaldico, nga imaw is may kantanan, may konektado sa Manomalia nga flood control project iya sa ton sa Pilipinas.
7: Komentaryo nga patas, kag serbisyo nga wagas.
5: Abo para iya ho, babo para si Dagom nga mga may nabuitan ko nga listahan. Oh, wagid ara sa ara. Si Joang, ayan, I mean Mendoza ho. Madiskaya malang ka na ron ng name drop malang man eh. Si Joang, si Oswag Partilis Representative Joang. Ron nagpangagan kanakana mga diskaya. Oh. Agmakaron, igo imaw sa ICI, Independent Commission for Infrastructure. Tingani, mauron nga kahapon, kibot kita while ongoing Dosona or before Dosona, nagguwa na rin impormasyon nga ginapa-aresto rin imaw, no? Agin papanugot to hold departure order, ay basi kong manabukara makay Zaldico man. Oh. Ay, pero bati ko, hindi siguro magpagagyo si Kwan nila. Si Congressman Joang, eh sabto na tararo na yung nga mga ginapukol ka ng mga akusasyon. Ay dahil sa paninduga na ako no, sanang ginpagwa atong statement, ay kwanti mo kampantin mo sa sarili ng awat imot may ginubra nga magain. Oh, sino pa iyang, ba, harap agin. Sige yang ay diskaya malang manang pakagan ka na kana, si former Kong Ted nga at Second District Itaklan. Ewa bati akon ewa man imong ipapanaugat kun dai arrest warrant aton nga sandigan si Kwan Balangman si Jojo Ang Bangman. Madu yon ba? So ngani do na kulong pa yang so far makaron. Raya nga ra nga si Senador Bong Revilla matapos nga payanganan de mao ni Roberto Bernardo, Henry Alcantara, Bryce Hernandez ag inigo man imaw ko ICI ng investigation. Imaw man si Senador Jinggoy Estrada. Igo man ko dahil nga mga DPWH boys. Si Roberto Bernardo sa bilo man ka na nagpapangagan. Ag ICI. Igo man si Senador Jinggoy Estrada. Nga raya pa yung so far do daywa ka mga ginpangkulong. No? May kantanan sa runyaron nga kaso. Now, si Senator Joel Villanueva, iyaman. Si Chis Escudero, iyaman. Oh. Ay, rumang nagpangagan karakanda, rin nga nga si Bernardo. Pero kay Joel Villanueva, tatlo ka taga-DPWH, o daywa ka taga-DPWH, si Henry Alcantara, Balay Sinandes, pero ICI Igo, Manday Mau. Tawagan kung ano manabo kay Joel Villanueva nga nga active ito man kahapon nagkapalakpak man. Oo. Ay bati ko kay Marcos kahapon sa anang zona kung aton pamatian mag K5 ay sa sugod pagid itsang bugan may una pagidra nga development nga base makibot kita nga may mas magagko pagid nga mga tawo nga nagaposisyon sa gobyerno rumapasakaan it daya karanga kaso. Hinga buton gid sandara tanan-tanan. Haman, heraw ginlaglag gunya ni sampulan na gunya ni nga mismong inkampod na. Nga kun ano kadukot si si Isaldico ag si Romualdez ag imaw nga bilang presidente kampod na gidron ay bata-bata ang ni Isaldico Isaldico bata-bata ni Romualdez si Isaldico ay imaw House Speaker mas indukot gidaron do mag-amiguhay nga nga presidente ro nag former House Speaker pero ginsampula na kapon del sa pagpanindugan ko presidente eh tama lang kung kakon man payanganan na kung sa pagtanaw na na Sandigs Investigation ng ICI una gidro pangagan ko rayang nga nga former House Speaker di pasakaat kaso din naman hindi porke nga inkampod mo ro presidente hindi ka na pwede pasakaat kaso hindi ka na pwede habulon may kasayanan ang doon nung nailaan takapon kay Marcos ngawa naging tolerar doon nga ron. Ag hamba na masakit man ka na, pero hamba mana namon, in-istorya na ko bilog ng pamilya, presidente tabi mana ko it Pilipinas. Kung mga Pilipino, bukon tayo mo't presidente, kung anak ka na nga pamilya.
8: Komentaryo nga patas, kag serbisyo nga wagas.
5: Nga ni Igo Gondo, mismong inkampod na, Maki 5. Pero hamba ko, hindi pagit totally yun sa natanan guilty, o si Saon pagit, padayman pagid ro mga ebidensya agod magadumo kan dagod mapatunayan nga may mga involvement gid man pero gustot Pilipino eh nga mabatian kapon sana nga suna numero 1 ginabangan ano na so ano na sinay ay miman kon hasta lang kita karon sa runyaron nga flood control issues dun yung mga tawo ro kaya to mapakulong how about do mga magagko ag utok-utok kuray nga nga manomalya nga bilyones ka pesos. Rando naduga yakaton sa Pilipinas because rin nga mga kabastusan nga ginhimo kuray nga nga mga opisyales sa gobyerno si Babaw nga nagasalig-salig kita nga kita ro apina ni makon mo kung nagakuan kita ko budget saan nagid ron tada nagahambay rin na ay kapil na committee chair sa appropriation si Isaldico may mabahong involvement sa aton nga budget sa Pilipinas before aprobahan ko aton nga presidente oh te ang mga sa idagom, mangurugon ka mo. Ay kamong karainex ni Marcos. Mga K-5 kong ana pagidraya nga mas padagman. Mga K-5. Oh, mas pagina na nga padagman. Hamag ko mismo kara nga presidente naton. Anda kara nga ginusisa ginitmayad. Oh, konsin ag sinugid ro ginaturo it mga ebidensya para nga makuan ba naton matumod ro pinaka mastermind maki 5 hen ang abot yon sa punto nga haron suno sa ombudsman ay ginambaw ni limaw nga man na Mr. President ay ratong ombudsman si Boying Remulla oh. Ngayon ay atong gid nga kon daw at may mahimo na pasakaan tagid man na ita patong-patong karang kaso no ro rayang nga nga mismong inkampod mo imong pinsan kon sa mga tagagog no e, at may mahimo man si Day Marcos kon ay kundo yun inyo kundo yun man na rin yung investigation ay sige ay kung kakon nga man dapat sundan na ra dahil nga ni nga kon itolerate na ra pati imaw madagasa. Dahil doon doon ginaturo itawo. Pati may manakamu karon sa likod may manakaroon kay Romualdez, si Marcos man. Di kung bukong gimat imaw o pinaka-mastermind, di dapat ay pabayaan na nga padayuman itumbudsman o parte kay Romualdez. E kung anang saipunda, di klaro, palata imaw nga may anang participation man. Di why? No? Maroon niya pinors part na agi sa anak ka na nga suna kapon. Ay nagpagalakpakan man tagmakilaga takapon sa ringarang batasan pambansa at mga nag-attend rito. Ribay hilaw ra ng palakpak kay Hakibot Senda. Yan ay, madya kilaga ko taman si Romualdez, madya amigo ko man na to, basi may iguan man ko. Diba? Talaga nagatangda si Babo, kita gin sa camera, nagatangda si Babo, gra ng pamalakpak kay Bukon at madya ko ba sunod-sunod niya pag-clap gay, kundi sa amat-amat ay napapaisip ay yan ay. Sabasi kung yung kampod na rasa nga si Romaldes ag madyamigo man kami ni Romaldes. So, pasimana kong pati ako, dagasa man gra. Ay sige, pataray. No? Di man pasakat kaso, sabton dito sa korte, di kung hindi masatisfy, ego ka. Hindi nga dangatan ka na makipay.
9: Komentaryo nga patas, kag servisyo nga wagas.
5: Alas 7.27, raton ka ng oras, ag sa ton ka ng pagililiba, na standby ka mo sa pagbalikta, balikan man naton. Ro may kantanan sa dengar nga kuryente hararo man nami ay ko Thursday may preskon do Aklan Electric Cooperative or Akilco bringing you light serves you right. Ay di ba mapitik ro si Duok Tanay di ba sa kuryente ay may balita si presidente karon kapo na mention na ki way nga naga drive ako naga pamati beko kana nga suna nakibot ko ba mayad makon da. Ay, dahil among gindiskasan ko Sunday ni K5 Mike. Man to yung makon K5 Mike. Tama man sinay K5 Mike. Nga, man katunt anaro ilatag mga ka K5 bro. Ray nga nga sa sinok. Idugang baga, no? Amat katunt man na ipasak ro ginatawag nga nga system loss charge na ginatawag. Ay, tama man naman yung K5 Mike. Ay, bukot at ato na bing saga ron. Hindi dapat kita kang dumag-shoulder. Ay, bukot at natot kasayanan doon. Di ba? Ay kaso pasunod-sunod lamang kita ron, ginabutang da sa anda ka nga ginatawag presyohanay sa sinok tanay. Pero nagdugang tama na ba? Siyang baon nyo sa amon tama na nga Kelco charges? Wa sa general system charge tama na ron. Nga madugang mo at pilang pisos. Oh. Ay nga nero atong sinok tanay from 12 pesos to 11 centavos mangin 13.34. Oh, din no... Manabo karakaton, ay kung dugaon do system loss charge, hayak man tay mau, 1.42, mga K5, no, 1.42. So kung magmauron, bahay mga baho nga tipid-tipid katon na nga mga miyembro konsumidor.
10: Foro de los Pueblos.
5: Balikan to rin doon na sa tunya pag-ililiba matapos siya may importante nga mga pahanomdom. Standby!
11: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
12: Ako si Rene, 40.

0: tawong nga may katarata. Kintestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
1: Subong?
0: Nagamaneho na ko. Kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Dry eye?
2: Pirmiga katol imo mata? Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sang mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag Bilberry Extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3.

0: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.

0: epektibo.
1: Mighty Shape. Mabakal sa mga butika.
2: Extend food supplement for men.
3: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kaysang unabi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
2: Extend food supplement for men.
4: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic

0: ng ating memorya. Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum.
1: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
2: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
3: DDX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
3: DDX Beauty Soap.
5: Mabakal sa mga

0: GX Coffee Mix.
1: GX Coffee Mix.
2: Mapakala ka butika.
1: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, tegalidad, kag-aprobado sa mga eksperto? Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500. Clinica D3 Bio. Clinica Sport Bionics. Mighty C. DTX Coffee Mix. Free Bio Coffee. DTX Beauty Soap. DTX Herbal Oil. Clinica Deo Fresh Roll-On. And many others. Plus, sa Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center.
3: You're listening to 94.5.
4: 94.5
3: K5 News FM.
4: K5 News FM.
5: Ang kampiyon na istasyon K5 News FM.
6: Leonard Viray,
7: Foro de los Pueblos.
8: Alas 7.35 gon, daton ka rang oras sa gabalik kita sa aton ka rang pagpadayon sa programa sa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Sa gyapon inyo ka rang anchorman K5 Leonard Viray. Sa aton niya pag ililiba, before ta K5 Fred, i-connect na to niya linyada kay Attorney Plaridel Murania. Inumanagili kita it DTX 500, no? Or power duo combination sanda ko Mighty Zero Alkaline Vitamin C. No? Pabasok ko na ton do aton ka ng immune system. Okay na mo partner doon si attorney sa Sona, no? Kahapon. So, DTX 500, sa ikamong nga ginakabi-gabi mo rin nga the superior antioxidant nga nagasukoy sa bagatian, no? Nga diabetes. Ginabuligan pa na nakara nga ma-regulate rong mga blood sugar levels sa aton ka nga gawas, gina-prevent rong mga oxidative stress ag anti-cancer pa mga K5. Idugang pagid si Mighty C ay power duo sa nanganira. No? Marun ka abdict ron. Ikon naka Mighty C ka man, meaning may bastante kang vitamina sa imong gawas. Ag kon may bastante kang vitamina, layo ka sa mga bagatian, kapareho it mga gnat o botrang kaso mga K5. Rong influenza ay sakit nga may yagnat nga daga, no? Pagang gaobre mo ka nga tutunlan, may ubo ka, may sipon ka, sakit ring ugo, ag nagapanguya ka. Rahe bangod sa ginatawag influenza virus nga nagaagi sa ton ka nga respiratory system. So, dali ka nga magkakuan, magkatrangkaso, ag dali ka nga maghina, kaping kung mahina, manyagi rin mong resistensya. No? Kung rin mong libot pabiman ay mahigko, o kung halimbawa ikaw pagiday permi-permi nga stress, o dali ka magkabagatian. Yan ay dapat likawan nung trangkaso. Pagi sa pag-inom it Mighty Zero Alkaline Vitamin C, adlaw-adlaw. Raisang kasahi ita vitamin C, ag bukon ita acidic, no? Nga marun mo pwede kayo mapabasok ito ng ikayong gawas. Ag dapat inom kita karon adlaw-adlaw, tapos itamahaw, or tapos man ita ihapon. Para kampiyon na itong immune system, mag DTX 500 ag Mighty C Raw Alkaline Vitamin C.
6: Yonar Viray,
7: Foro de los Pueblos.
8: Well, i-connect tanay before natong balikan dahil nga nga kuryente nga ra nga gusto ka ito nga presidente mga ka-K5 ay kung ta tawan at aksyon bukod at request kundi demand nga ni kuno lagi no, nga kakason rong system loss charge sa sinok tanay sa kuryente bukod abimatod naton dot kasaganan na may maginatawag kitang system loss charge no mga K5. Anda tang kapaltahan ipa-shoulder ta matod gato na eh. Bukot tinunto. Hmm. Ito kung sundon man doon ko mga electric company, mga kaki-5. But anyway, pero rayang arang issue hanungod kay Romualdez. At siyempre, hamat anana, haom imaw. Kabay pang haom ang imaw, hindi mo magpagagyo ha. Nga sabton, del para ka na, what ay mao it may gin gabag nga batas nga be mambay naton kubaan imaw no ay ato gin mention imaw kuray nga nga presidente ta sa first part padaman ko ana nga sona haron patong-patongon do pagpasakak at kaso although nga naghambag man si reaksyon ni Amy Marcos kahapon ay nakahambag ito nga ni si Amy Marcos nga para kana roraya nga ra nga gina paabot kay presidente ko nga pagpasakat kaso kay Romualdez say mga para kana pambubudol at amanaron Ron nagahilapit ng pagpasaka manat kaso kay Romaldez. Ah, pambubudol na tama na ron. Amba ni Aimee. In short, kung ato mentioned na ng statement, daw why mo nagapati sa igmanghod na, no? Nga mahimo ro yon makipay nga pagpasaka it kaso may kantanan sa manomalia nga flood control project ay imo ro ginatikod ko mga napasakaan at kaso nga mga taga DPWH mga naunagon nga na resto nga to nakulungon ay imo ro ginaturo aning utok-utok oh ay bala mata si Aimiron nga para kana pambubudol ko na eh. Dalang gid ay mga itat mapigod nga minutos kay Attorney Flora Den Morania anang reaksyon sa kabilugan nga nang in state of the nation address itaton ka ng presidente. Attorney, live kita sa K5 News FM Galibo with K5 Leonard. Good morning.
0: Leonard, may dahil nga gaon sa itong mga katumanwa. Kalipay ako nga makarong adlaw, may dahil ng kimpo, may dahil ng kabubutong siguro mga tao.
8: Mm-hmm. Kamusta, Rosona, nangin mayad-ayad man ba kahapon based imong observation sa pagpamati, Attorney?
0: Well, kabi ay nagbuo ako tanang mga brief ba sa mga radio station erong kadalagan nga kanon si Dayom ba it sa Dayom it mga picture nga ron. Ay siguro may dayad nga balita ay to end yung ginatawag nga rang corruption ang flood control projects ay naghambong ibang kasuhan din mataraan ng pinsan. Ay nung gusto mabahol ko na Speaker Romaldez, it does not necessarily mean nga ipakulong na. Depende sa ebidensya nga ipresentar ko, prosecutor, anungod sa flood control project. Basta na amit lang na ron, ay medyo sa kabubuto na ako sa pananaw ko ay huwag man naman na pagabi. Kung sa ator pa, even anang kapinsan, ay kiha kung inugkiha.
8: Hey, ambay ko nga ni Atty.
0: Matuhuran si Bumbong Marcos, si President Marcos yung matahang nagbulgar karon.
8: Oh.
0: State of the Nation address na ako last year na mahiya naman kayo.
8: Hey, ambay ko nga ni Atty. Kung hindi na pagpatuson, sandig sa investigation it ICI nga to, nga natapos yun man, Independent Commission for Infrastructure, ang gagawa nga sa bilog kay si Romaldez, kung hindi na ag-anang itolerar, nag-apina na, hey, pati makon imaw madamay, ta nga, pasi imaw pero hambaw nga sa mastermind karo, no? Nga ni dapat, hey, ipakita na, nangawa imaw at may ginapinan, although nga kasi na, nagnalipay kita, yung first part na lagi kahapon noon.
0: Ay, do yun do kinangan because do pag-akusar sa tao ay okay taron pero prove it with sufficient evidence or even tinatawag tang ebidensya na sufficiente na maka-convict sa tao ay ba kasi sa aton nga husgado kung kuwang ebidensya may presenta ako prosecutor, right? After all, doon ginatawag na akusado is considered innocent until the contrary is proved. So, maroon doon, nagasalig kita, maroato ng mga prosecutor, right? Competent enough to pursue the case. May ginmention mo ang mga kamayaran sa ato ng mga pumuyo, kapinigod yung pagbuhin o pagdula kung ibang mga voice na gina-imponer sa mga nakapikto sa ato ng mga kubos o mga pumuyo. Do ato ng relasyon sa ibang mga nasyones sa kabilugan ko na akong pamantahon ay medyo okay mo, bukong ginmat masyado nga mag-expect kita na pero paghahambago ni Presidente ay all in all ay makasolve akong problema. Kung sa atong ba ay sa hinangangan ni kahistorya ka ako mga old folks na to, ay daywag ilang manar o taong masaligan mo. Bawat saka si Justo ang si Perfecto.
8: Ay, Justo ay, mintas, gun,
0: kita, mintas kita ay tao, ay may kapaltahan yun kita. Ang rato mga kritiko, although medyo inunga, taro inaubra ko mga huwag nga rin nag-attend ng mga senador. Ay huwag ko na ilang pumati kay Marcos. Ay, well, alin nun may presidente tayo mao. Ako nga niwa nagbuto kay Marcos. Ugali, ay sino suportahan ko? Ay mao maka na presidente Pilipinas for as long as he's doing his best for the good of the country. Ay, pakapinan ko taro ni mao. Ang ayaw mo tayo mag-apin tayo sa insik kay bukon mo na ko sino. Ay mga ni kita mga kasimano, ay mag-intindi kita para sa mga ato ng mga trabador. Ay pa yung mga increases na sa kiri. Mata 80 pesos ka ito, masunod nga mga pititimpo ay dugangan. Ay mayan karon mga kasimano, na may una ko sa uwa, ay mapon inyong persahon doon, mga igmanghod ko sa ato na labor sector. Ay di makasarang abiro korporasyon na trabahuan nato na magsara. Ay kung di magsa trabaho, may taron, maako nga ni mga kasimano, nag-umbisa ako, ikaw akong panarabaho, ay 20 pesos ang sweldo, nag-abog man, ay marunggin lang ron, do abo nga ron, sa kiri ron na umbisa.
8: Attorney, i-ask mo na ako ni Kao, parte sa limit atong oras makare. I-ask na ako ni Kao, parte sa dayong question lang ginira, no? Any comment sa dayong nga ginahambal ko aton nga presidente nga kakason, bukod ni request, kundi demand ito gin nga, kakason day nga ginatawag naton nga nga ano, problema naton sa sinuktanay sa kuryente, katon ginapatong rin nga nga kuwan. Charge nga na, no? Ginapakakas na eh. Though, ginatawag system loss sa sinuktanay sa kuryente. Ini-comment, abig ka rin, mahumat ang bulig kung ta kahit papano ra.
0: Ay, naila ako ko rin na yun nga ginamboy na lang about kuryente. Ay dahil, hindi ko gin mo natin masinghando na panabaon tagulpiro oriente, ubuan, hindi kita pagsukton. Ay, wawon dahil, maputor ang gobyerno kung si puto naton. At least atawaan kita, ay, dominatoon ka ron mga kasimanwa. Kami nga mga may edad yun, mga 1950s at 60s, ay, yung gobyerno ay wag din hayos itbulig sa tao eh. I-share ko rin niyo ang experience ako. 1950 ay mga 5 ng edad karon ay nabalarya ako. Ay nungka nga nakabaton sa gobyerno, bulig, masin sa katablitas so akot na inom. Pero ay nanay gilang ang ginobra kay Lola, ay galaga sa nat mga adgaw nga ron, mga inalibon. Tarisari nga ron nga mga gina raga rin na sa tubi. Pag-abot nga maligam-gam ko na anda akong paligsan, magbalabala ni Tabol, pakanon ito inugaw, magpakanan ako at habal nga pinya. Ay nabuhi mo na ako sa kawit Diyos. Masin, nakabaton kami, uwagid sa gobyerno. Isang mga tanang ginabaton makaroon mga 4 piece kung ano-ano ginabaton sa gobyerno, mga tao sa gobyerno eh. Huwag kita kami karong kamit ka to. Kung sa ato ka to, isa sa mga agrikultura, huwag at bulig. Ay nabuhi man kami because invest nga, magsalig kami ka to, among timpo, ay naghugod kami, paningwa, panarabaho, na makakita, misinsang kiriyan. Ay nabuhi man kami. Mga niro nga, tanan-tanan makaroon, natawagan ko rin mga pamatanon. Tanan-tanan do modern technology na kinyoy. Wangani kami kato kasamit it telepono nga nung kabati it tawag ka telepono. Wangani kami ka sayod kumono radyo. No. Sir Rosal, ay ginalinya ron ko mga hapon do mga tao nga may adang kanay nga ron nga mass execution. Ay may magulang nga babae gin pangutana it official ko hapon. Naman na chay hay. Tried ko man akong siin manariyero mga taong gagamit itradyo. Maandang na pabangdang kayo mga sundalo. Mm. Ginalipdan ko mga tao. Mawasan na kakita. Uh-oh. Ay rosabat kung magulang abi ay inosente. Ay man na to. Mauron man na ang edad makaroon ay wata man na kung kasamit itradyo nga ron. Kabaw itradyo nga ron.
2: Mm.
0: Kaya kitpasinsya lahat aron ko mga hapon ng mga tao. Ay inosente tag limang tao nga ron.
8: Atorne, idugang nakon ay mapigod. Oh, mapigod atong minuto abi makara. Sa overall, kamusta ro kuwan? Para kimo, so na ko ato niya presidente. 90% nga kampiyon or mas pagid nga kuwan pagid? Ayuson pagida na sa last siguro nga nga year pagid. 2028 past time mo eh.
0: Of course, we expect na ayuson pagid na nadugangan pagid. Eh, may mga think tank man doon ni Maui. Sa akon nga pamantaw, hey, sobra man nga, basta pasado man naman, mga 75% man or more.
2: Mm.
0: Nga ni, hey, it remains to be seen, kung ma-implement, doon na nga ron mga aging saad sa anang State of the Nation address. May 1 year pa yung Maui.
2: Mm.
0: Oo. Kung sa atin pa, second to the last, nanaraya nga ra, na suna.
2: Suna, yes.
0: Oo. Dibuhin na sanda, amigo, dibuhin na sanda, para sa mga Aquino. Itawan, gititsansatan lang mag dumaga sa gobyerno, ay sanda nung patong away ko mga Marcos. Sa politika. Si Cory, si Noynoy. Tapos makaroon si Marcos na to anay, makaroon na
2: alang junior.
0: Bumbong Marcos.
2: Mm.
0: But they have all the opportunities sa gintaot Ginoo to make good to andang magiginahandog sa politika. At kumiuna matang mga kritiko kay Marcos, at least ako tagahapin ng kanay, presidente naton. Suportahan na ako ng mga sa akong makakaya dahil huwag magkatagbang suportahan nga tao. Kundi yung presidente sa Pilipinas ay una makaroon. Ang kung pabayaan natin, sige nga ato na sinura ka na, huwag man kita tina-offer ng alternative. How the problem shall be solved. May at itagurugihin ang bang turutudo. Ay huwag ka mananit gina-suggest ko na ngunong solbahon ng problema. Para sa kayo manang na nga ron. Kaya ay may Marcos. Sige nga sinura. Pagkatapos ay ako na pamantaw ka na grandstanding taron. Oo. Mani, kung ikaw kapamilya, sa kaibahan ka pa sa gobyerno, ay dapat yung nanibuligan mo lang. Hindi mo lang pag sinurahon, pirmi. Okay mo tayo pag suray. Dapat pag suray na katotagi.
8: Hawa manabi ko nung ka. Hawa manabi ko nung ka nagapati si Marco, ay, si Manong na.
0: It is done in bad faith sa akong pamantaw.
2: Oh.
0: Grandstanding naman, gandong sigurong mag-vice presidente at Pilipinas. So mga kasumano, bantayan tat may adra, agro impeachment ka na, bantayan man naton. Eh, nakita ko survey, na suno sa survey, ay the leading presidential aspirant sa 2028 vice president ng Pilipinas na magkaroon who is undergoing impeachment proceedings sa Senado. But tayo natin mayad kung sinoro angay nga ipapungko natin na president ng Pilipinas ay wata maka-re-election sa atong konstitusyon. 6 years si Marcos lang out tayo marunong.
8: Sige. Attorney, thank you gid sa imong oras gintaw sa K5 at is nabate naton imong reaksyon ko so nangara ko aton yung presidente. Thank you and good morning Kimo.
0: Thank you very much. You're welcome and good morning. Sige. For having me.
8: Si Attorney Plaridel Muranya mag K5. Gusto pa kong kontak ka ng ipamangkot dahil nga nang paksilika nga raw. Kaso nga ang utabira itong oras. Si Donak sa kay K5 Room ay may report maura parte kay Mr. Kim Sintugna. Lao nga reaction mananda bilang miyembro Italian sang makabayan ya sa clan ikapon ang agang randang oras sa bikapon eh nawala nga nagarali eh masako man si Mr. Kimsin iti nagalang, no, mali makarang adlaw biron. So ano man ba andang reaksyon, no? Kuro niya ron nga susuna na na. Era ko namin ginakabayakan, tatagday nga na sa bilog manami, abing balita, tag-update nga na sa flood control. Kabay pa nga sundat buot ron ha, bukod na puro mention-mention, bukod puro ang hambay nga kuno mapasaka at kasugon. And then sa kuryente nga ra, na pagpakakasa system loss charge nga ra, eh dapat yang, mabuhay nung ginambay man ko iba na itong mga business sa business sector, makapaganhagan ka itong doon, ayara nga sige taas ang kuryente. Para may mangin sa batron sa problema sa crisis naton yes, sa Pilipinas, piktot gira sa Middle East, eh, sa bilo ko manami nga balita kung mapatigayon do yon ko aton nga mga electric cooperative, naming balita ro yon, no? Agitong sa Department of Education, may mga pangako imaw nga mabulig, imaw butang it mga guidance counselor sa mga eskwelahan, okay man. Ruwa ko may laan, din nga nga ginaduso nga inatawag naton paksilika, no? Ay kuno mapaumbuad.

0: kasi. Pero remember nga kung aton tabingon raton nga environment e base kung balikan kita, no? Dapat ayuso tusto na kasi may una man abi si ibang nasyon kuno nag-aasenso pero may negative effect. Pero mas aton kanbaga balansihon kung mas kung more on negative effect remo compared sa positive effect. May epekto imo sa ekonomiya kung may epekto man sa aton nga environment nga base kung bahaon na lang kita or ibang portion din na nga tupad nga probinsya da or base kung magka problema do atong mga ulihing tubo ba. Dapat isipon ni Mr. President parte sa nga nga paksilika no ngingat nga gabuild nan dauna industrial hub sa may New Clark City Tarlac oh ay manginsintro right artificial intelligence or AI manufacturing baga ang mga logistics it aton ka na nga nasyon mas naron kung ano gyud man nabuo ka ra ay may 2 years na lang ro presidente ta
1: Foro de los Pueblos
0: alas 7:57 aton nga oras sa aton nga pagbalik dugangan pa naton da matapos siya may importante nga pahanamdom standby
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Herminia Titong, 53.
3: Pilang imo blood sugar sang una?
2: Sobra 300.
3: Sa pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
2: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
3: So, 4 ka kapsula sa isa kadlaw?
2: Oo.
3: Ano nakadugay ka na ginom?
2: Mga sobra na isa ka bulan.
3: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
2: Oo.
3: Anong resulta? Pila na?
2: Sobra na lang 100.
1: DTX 500.
3: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Nga abala nga nagatigulang ka. Kag ano ang mga sikreto nga magahubin ka? Kag madelay na to ng aging process. It's all about telomeres. Kaupunta sa nakaroon nga diskusyon si Dr. Ramil Uy, ang amon CEO. Ang telomeres, amon ni ang mga segments ang DNA sa punta sang aton chromosomes.
4: Daw sa ha?
3: Do binder ni sa Doc. Ang yan yung example, ang imubla nga shoelaces, ang higot sa sapatos, liston, kung wala na sa sang plastic, stick sa punta.
4: So, amo ng telomeres.
3: Doon mo ng telomeres. Siya ang gabay. Di ba nga ton nga DNAs, double-stranded, nga chromosomes, duwa na siya. Kung wala ng telomeres, gabay sila, Doc, wasaag na. No? Hindi siya mayo makadivide. Now, ari pa diri suno sining telomeres, no? Nagapugong ini nga hindi maglapta ang strands, no? Sang aton nga DNA. Kung ini ang naga-function properly, Doc, ginapunggan sini ang chromosomes nga maglambudanay, causing destruction sa genetic information kag nagaresulta sa pagkaguba sang cells nagatuga man sang balatian kag nagapanubo sa kabuhi do
4: so sa kadation gali Sir JP nga nagadivide ang cellula nagagamay ang
3: telomeres
4: kag matapos ang tinuig nga cell division imagine bala Sir JP kung 75 years nga constant nga cell division
3: sige nga cell division no
4: nagalipot ang telomeres kag maabot ang point nga hindi na makadivide ang cellula kag mangin inactive.
3: Husto. Actually, kung healthy ang cells, autophagy will take over.
4: Kung healthy ang cells, hapos lang mo.
3: Oo.
4: DTX 500.
1: DTX 500.
5: 27 lot, 57 akong edad.
3: Ano ginabatsyag mo sang una?
5: High blood gid ko. Magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuhan sang DTX 500.
3: Pag tumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka
5: maginom. 3 times a day ginakon ang DTX.
3: Okay.
5: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
3: Kila sa una ang imong blood pressure?
5: 180 over 100. 100.
3: Pero subong pila na lang imo blood pressure.
5: 120 over 90.
1: DTX 500.
4: Ang problema Sir JP kung kulang ka sa antioxidants. Kay mismo ang cells o ang cellula hindi lamang telomeres. Ang ginaguba sang free radicals. Gubon po na niya. No? Aren delikado Sir JP kung maguba ang cellula bangod sa oxidative stress kag corrupted na ang DNA hindi mapatay ang tigulang kag balatian nga cells. Kag ini ang padayon nga naga-divide kag naga-produce sang iya kaugalingon nga copy. Ini ang sinugdanan sang cancer.
3: Amo na.
4: Dira agid importanteng autophagy.
3: Autophagy.
4: Kaysa autophagy ya pag old cells ka balati anon ka kaunon ka sa healthy cells.
6: Correct. I-recycle ka.
4: Di ang problema kung hindi siya makaon, makopya siya sang balati anon.
3: Pa, hindi na siya mapatay, mabata pa siya.
4: Ang iya bata, balati anon siya, balati anon.
3: Of course, another thing do ka, ang oxidative stress, ang causative factor kun nga nagapigaw ang telomeres kag nagapigaw man ang cell division. Ilabi ko nagatigulan ka na. Here's the fact. Every minute sir boy, you lose 30,000 30,000 to 40,000 of skin cells.
4: Grabe, no?
3: So, sa isa ka tuig, you lose about 4 kilograms of dead skin cells.
4: Mm-hmm.
3: So, as you age, hindi na mo nakaaktibo ang pag-divide sa skin cells ta.
4: Mm.
3: That's why nga nagakurinot ng panit. Tungod, when the cell correct. Die, why na sang mabulos?
7: Why na sang
6: pamapilas, Sir JP.
3: Oh.
6: Kay ang imo nga dead skin cells, wala na sa idalom niya sang mga hubin pa nga selula nga mabulos.